la socio singolo pono maga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Miyerkules, Wednesday, October 14, 2026. Oh, wala na. Nilaglag na yung tatlong ano, impeachment complaints. Isa na nalang ang iiwan. Yung itong huling dinidinig, di ba? Itong pinakamalakas. Tingin nila kasi ang daming numero, di ba? Ang daming numero. Pero alam mo, hindi maganda. Mamaya pag-discussin natin ha, yung hindi maganda epekto. Kasama suporta natin sa engineering at technical side na si Giuliano. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Singil ng kuryente ng Meralco tataas ngayong Oktubre. Umiinasahan pa ba kayong iba? Pag-alis sa system loss charge, pagpapalawak ng sariling power generation storage system, inaprubahan ng Kamara. Sara Duterte, kumpirmadong tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Vice Presidente Sara, itinangging pag-aari ang mga loteng iniuugday sa kanyang SALN. NBI, hinamon ni Congressman Pulong Duterte. Sa mga aligasyong ari-arian mga Duterte, ipakita nyo ang ebidensya! Long impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Binawi ng prosekusyon, Article 2 na lang ang itutuloy. Ay, nako, talaga, oh, talagang ano eh, no? Mapapansin nyo, iisa lang talaga ang pakay eh. Di ba? Iisa lang, black propaganda lang talaga. Gibain lang yung pangalan. Inainong araw. Kaya lang yung kay Binay, walang impeachment. Cayetano pumalag sa paglaglag ng tatlong articles of impeachment. Hindi parehas ang labanan. Congressman Jerby Luistro, kinastigo sa mungkahing gumamit ng ibang platform sa depensa ni BPC, BP Sara, nakakatawa, unbelievable, sabi ni Attorney Sison. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinigil muna mula October 14 ngayong araw hanggang November 9 para sa budget deliberations. Wala ba tayong natutunan, sabi ni Egay Erice, at nagbotong no sa 2027 budget. Tinutulan na kanyang political patronage at maling prioridad. Ito, pakinggan ninyo. Jinggoy muling inilagay sa 90-day preventive suspension. Talagang kailangan bawasan nila yung mga miyembro ng Senado, di ba? Kailangan i-maintain nila yung numbers. Panganatawa sa payo ni Pangulong Bongbong Marcos na bumili ng balde at pag-impok ng tubig ulan ni Res baka ng Malacanang. Kailangan po talaga natin ang balde-balding utak, sabi ni Ante Claire. Kabago-bago nung communication secretary mo, binigyan mo ng sakit ng ulo, ikaw talaga Ante Claire. Oh. Deklaro, pasok na, aguda, sibat na bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad ng nakagawian, narito po muna ang mga good morning natin. Good morning. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat, Mark Mallorca. Randy Santisas, listening. Thank you, Randy. Anjo Perez, happy birthday, Idol. Maraming salamat, Anjo. Chief, thank you. Sa biyernes na natin pag-usapan yan. Benchy May, always watching. Good morning, Sir Ira P. Randy Santisas, happy listening to Mark Malyara. Mula kay Randy Santisas. Mark Malyara, good morning. Rick Orasyon, today is your birthday, Sir Ira. With that, happy many returns of the day to you, sir. Wishing you all the best. Wishing you've been good health and prosperity and success. God bless you, sir. Salamat! Salamat, ha?
Salamat sa iyo, Rico Rason. Ferdinand Enriquez, magandang Miyerkules na umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. Si Mark Mallorca, bakit hindi nila pagbotohan kung dapat bang payagan ang prosecution sa ginawa nila? Doon sa threshold, nagbotohan sila. Ba't hindi nila gawin dito? Nagaksaya lang pala tayo ng oras at pondo. Roxanne Coso, ganda umaga po, Sir Ira. V. Panganimad, good morning, Roxanne. P. R. Regina Otero, trial by publicity. Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Imura Dolores, good morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape mula sa Japan. Blessed, happy, blessed birthday po. Uy, salamat, Kimura Dolores, ha. Salamat sa pagbati ng happy birthday. Sige kayong mga nagbabati ng happy birthday. Peter Nicolevis, Rasputin, good Wednesday umaga and happy, happy birthday po sa Idol Ira Sang. Kain sa Kowloon House ng pansit. Para longer life. Talagang Kowloon House eh, no? Isa sa mga comfort foods natin eh, nung binata tayo. Jenny Lobiga Jose, good morning and happy birthday, Sir Ira. More birthdays to come. Thank you, Jenny Lobiga Jose. Julio M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Inatras ang tatlong articles of impeachment. Buahahahaha. Ay, sandali, hindi pa ako nakakapagkape. Bahay ka, Julio M. Trenta. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Hena Gray, happy birthday po. Salamat, Hena Gray. Luz Papa, happy birthday, Idol Sir Ira. Thank you, Luz Papa. Julio M. Trenta, Sir, ano favorite mong kulay? Mag-order na ako ng drum para sa'yo. Maregalo mo sa akin, drum. Roxanne Coso, happy birthday po. Thank you very much, Roxanne. Ha? Si Rico Rason, asa na yung mga vloggers at Ante Duterte na nagsisigaw ng lustay si BP Inday Sara? Paano na yan? Ang smoking gun ng prosecution na paglustay sa paggamit ng confidential funds niya, biglang i-drop na like hot potato. I'm Samoya Bernante, happy birthday, Sir Ira. Same birthday, Sir Morning. Same birthday, Sir. Morning, MRP. Uy, pareho tayo ng birthday. Hi, Ms. Amoy Bernante. Happy birthday din sa'yo, ha? Lola Torre, good morning, Sir Ira. Si Jeff Reyes, happy birthday, Papi. Thank you sa friendship. Praying that God will grant you the desires of your heart. Stay joyful and healthy. Enjoy. Thank you, Papi.

Berde, ah. Birthday ko ba ngayon? Mercy Fernandez, Narciso, good morning Sir Ira P. and bless. Happy birthday. Thank you, Mercy. Puro birthday. Wala akong pang blowout. Sorry. Hihirap tayo ngayon. Hindi. Mayaman. Sabihin nyo, i-claim nyo yan. Lagi nyo i-claim. Mayaman ako! Pero huwag kayo mangingi ng pera sa akin. Pero mayaman ako!

Sige na, alas 8:14 na. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang nakakaapekto sa Northern Luzon. Isang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng PAGASA. Ang tropical depression ay may layong 2,340 kilometro sa silangan ng extreme Northern Luzon. Ito ay may dalang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras malapit sa gitna. At pagbugso na abot sa 55 kilometro kada oras, ito ay bumabaybay pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, kulog at kidlat, dala ng intertropical convergence zone ang mararanasan sa Visayas at Mindanao. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang minsan ay malakas na hangin o malakas na ulan. Makakulimlim na kalangitan na may pulupulong pagulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley dahil sa northeasterly wind flow ang Metro Manila. At nalalabing bahagi ng Luzon at iba pang lugar sa Calabar Zone ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, kulog at kidlat, dala ng easterlies. Katamtaman hanggang malakas na ulan o malakas na hangin, katamtaman hanggang malakas na hangin na mula hilagang silangan ang maasahan sa Northern Luzon na magdudulot ng katamtamang hanggang magaspang na pag-alon sa karagatan na naabot ng 1.5 hanggang 2.8 meters ang taas na pag-alon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula sa hilagang silangan ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na abot sa 0.6 hanggang 2.1 meters ang taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa Visayas mula hilagang silangan, pahilagang kanluran na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 hanggang 1.5 meters sa mga baybayin dagat. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa Mindanao mula Timog Silangan, Patimog Kanluran na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 hanggang 1.5 meters sa mga baybayin dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.47 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.37 ng gabi! Ten minutes ang lamang ng dilim sa liwanag. Nag-overtake na ang kadiliman sa puwersa ng liwanag. 10 minutes. 5:47 ng kanina ang sunrise, 5:37 mamaya ang sunset. Lamang ng 10 minutes ang dilim sa liwanag. Si Julio M. Trent, sabi niya, hindi yan ang pa-birthday ko sa iyo, sir. Kailangan daw natin ang sandamakbak na balde, drum. Sabi ni Jose Claire, blowout sana kita kaso sarado pa ang mamunluk. Isa pa yan. Isa pa yan sa mga comfort food nung araw. Dekorasyon, happy birthday din sa iyo, Sir Jaime Samoy Bernante. May you live 100 years, have a good fella, and just enjoy your birthday. Sabi ni Dekorasyon. Si Arlan Reyes. Si Arlan. Sumulat sa atin, nagpadala ng message. Sabi niya, happy birthday, brother. Maraming salamat, Arlan Reyes. Good morning sa'yo, Arlan. Saan ka na ba ngayon talaga? Asa ka ba? Hindi ko malaman kung nasaan ka eh. Di ba? O kumakarera ka na lang? Ang exchange rate natin, 62 pesos and 75 centavos ang halaga ng isang dolyar. Medyo gano'n na talaga eh, no? Asa 62 pesos na tayo. Nung magsimula tayong lahat, 53, 54 lang tayo eh. Ngayon, 62, 63 na. 10 piso tinaas, di ba? Sa ibang mga balita, asahan ang pagtaas ng singil na kuryente ng Manila Electric Company ngayong Oktubre dahil sa pagtaas ng generation cost. Ayon sa Meralco, tataas ng 32 centavos ang kada kilowatt hour ng singil sa kuryente. Dahil dito, inaasahan ang dagdag na gastos na 64 pesos para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, 96 pesos sa kumukonsumo ng 300 kilowatt hours, at 128 pesos sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hours, at 160 pesos sa ang dagdag sa kumukonsumo ng mga 500 kilowatt hours.
Hindi pa kasama sa kalkulasyon na ito ang 2.6 billion peso refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission at ang 1 peso and 48 centavos na dagdag sa distribution charge sa inaprobahan ng mga regulator. Shirley Uyang, good morning. Happy birthday, Sir Ira. Salamat, Shirley Uyang. Inaprobahan ng House Committee on Energy nitong Lunes, October 12, ang mga substitute bill at committee report na naglalayong alisin ang singil sa system loss sa mga consumer at palawakin ang paggamit ng sariling power generation at storage system sa mga tahanan. May kabuuan 43 House Bill at 2 House Resolution ang inihain upang wakasan ang pagpasa sa mga Pilipino consumer ng gastos mula sa hindi teknikal na pagkalugi sa sistema ng kuryente. Itinuring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na prioridad ng lehislatura ang usapin sa kanyang State of the Nation Address noong July 2026. Kabilang sa mga panukala, ang House Bill No. 10-10430 ni na House Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Layunin itong alisin ang singil na dapat umanong sagutin ng mga kumpanyang namamahala at papatakbo ng distribution network. Samantala, sinabi naman ni Cagayon de Oro Congressman Lord Ansuan na may akda na House Bill No. 10299 na hindi makatarungang ipasa sa mga consumer ang gastusin sa system loss. Inaprobahan din ng komite na pinamunuan ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang substitute bill para sa panukalang sariling kuryente act. Layunin itong mapababa ang gastos sa kuryente ng sambahayan, mabawasan ang pagdepende sa power grid at mapahusay ang supply ng kuryente sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng solar power at energy storage technologies. Sa ilalim ng panukala, pasisimplihin ang mga regulasyong kailangan sa ligtas sa pagkabit at paggamit ng mga power generation at storage system para hindi pang komersyal na layunin. Ayon sa mga nagsusulong nito, hadlang ang unnecessary procedures and restrictions sa mas malawak na paggamit ng mga teknolohiyang maaaring makatulong sa mga sambahayan, negosyo at bansa. Kapwa layunin ng dalawang panukala na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang EPIRA. Bakit gano'n?

0: Sa mga balita natin ngayon, muling iginit ni Vice President Sara Duterte ang kanyang plano tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 at sinabing pagkakataon ng impeachment trial upang masuri siya ng publiko. Sa isang press briefing, nagpasalamat si Duterte sa publiko dahil nananatili umano siyang mataas sa mga survey sa kabila ng mga paninira at paratang laban sa kanya. Nang tanongin kung desidido pa rin siyang tumakbo sa 2028, sumagot siya ng yes! Nagpasalamat din siya sa Philippine Chamber of Commerce and Industry dahil patuloy umano siyang iniimbitahan at pinakikinggan mula 2022 hanggang 2026. Nagbabala rin ang Vice Presidente na maaaring magkaroon ng pandaraya at black propaganda sa 2028 national elections kung matutuloy ang halalan. Nauna na rin niya iginiit na may mga hakbang umano para magkaroon ng Noel o no election scenario. Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte na pag-aari niya ang loteng nasa isang kalarawan na umano inuugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Inakusahan din niya ang NBI ng panlilinlang sa publiko sa pamamagitan ng mga operasyon nito. Sa pahayag ng Office of the Vice President, kinwestiyon ni Duterte ang paggamit ng pondo ng bayan sa mga aktibidad na anya'y walang malinaw na pakinabang sa publiko. Bariin din niya itinanggis na kanya ang loteng nasa larawan na sinasabing nakasaad sa kanyang SALN. Iniugnay ni Duterte ang umano'y panlilinlang ng NBI sa pagkakatanggal ng ahensya sa listahan ng mga saksi na iaharap ng prosecution sa impeachment proceedings laban sa kanya. Binigyan din ni Duterte na dapat tiyakin ng mga ahensya ng pamahalaan na pinupondohan ng buwis ng mamamayan na ang kanilang mga hakbang ay naayon sa batas, nakabatay sa katotohanan at para sa kapakanan ng publiko. Umalag naman si Davao City Representative Paulo Duterte at hinamon ng mga NBI na magpresenta ng ebidensya para sa mga pahayag nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa affidavit ng dating pulisa si Gracioso, itinuturo ang pattern ng land banking sa mga ari-arian na iniuugnay sa pamilya Velasco na sinusuri naman ngayon ng NBI ang kaugnayan nito sa mga Duterte. Sinabi ni Gracioso na naghatid siya ng cash kay Vice President Sara Duterte, Paulo Duterte at dating Pangulo Rodrigo Duterte sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Tinanggi naman ni VP Sara at ni Velasco ang mga aligasyon laban sa kanila. Sinabi ni Matibag na natukoy ng NBI ang 14 na real properties na nakalista sa SALN ng Vice Presidente. Tinukoy din ni Matibag ang agricultural land sa barangay Katigan na idiniklarang nagkakahalaga mula 437,000 hanggang 450,000. I-endorso ng NBI ang resulta ng investigasyon nito sa Department of Justice o sa Office of the Ombudsman. Ipinisinta rin ni Matibag ang isang ari-arian sa Samal na magkakahalaga ng 1 million pesos at pag-aari umano ni Paulo Duterte sa Facebook post. Hinamon naman ni Paulo Duterte si Matibag at sinabing maglatag ng ebidensya para sumuporta sa kanyang mga aligasyon. Anya, natitiwala siyang alam ng NBI Director ang pagkakaiba ng larawan sa proof of ownership. Umiinit sila. Sandali. Ito muna. Attorney Lorna Kapunan, binatikos ang umano'y pambubuli ng depensa. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Binatikos ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan ang lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison at inakusahan itong pambubuli sa prosecution team at kawalan ng respeto sa mga senator judge. Ayon kay Kapunan, paulit-ulit tumunong ginagamit ni Sison na mga salitang persecution, accuse at denial of due process sa kanyang mga argumento sa impeachment trial. Kinwestiyon din niya ang paraan ng pagpapaalala ng depensa sa mga senador tungkol sa pagiging patas at sa kanilang sinumpaang tungkulin. Binigyan din ni Kapunan na dapat panatilihin ng mga abogado sa magkabilang panig ang paggalang at profesionalismo sa impeachment court sa kabila ng kanilang magkasalungat na posisyon.
2: I'd like to say na parang ano, because in my years of practice, I know what bullying is. I am defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. Ang characterization ko dyan, kasi mabait ang aming mga public prosecutors, she is a bully. and there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Not only that, hindi lang bullying, gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
1: Nagugatang po na matapos iningin ni House-led Prosecutor Gerbil Jinky Bistrict Luistro na alisin sa opisyal na record ang salitang persecution. Ngunit ibinasura ito ni Senate President at Presiding Officer Francis Gis Escudero. Formal nang nagpahinga ang House Prosecution matapos ang 39 na araw ng paglilitis. Nakatakdang simula ng depensa ang presentasyon ng ebidensya sa Article 2 o ang Unexplained Wealth sa November 9. Ako si Jong Malapas para sa DRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Alam niyo bang ang mga bully ang pinakareklamador tungkol sa pambubuli sa lahat ng mga tao sa sphere na yon? Yung mga bullies, yan ang unang-unang sisigaw na binubuli kami. Tapos, kung ano yung ginagawa nila, yun yung ibibintang nila dun sa binubuli nila. Attorney Lorna Kapunan, yun ba unang nambabara at na nangaharas ng mga abogado? Magsimula impeachment hearing. Sino ba ang tawag na tawag sa akusado na scammer? Unang tumawag doon na hindi naman niya dapat ginagawa. Ipinipilit pa na okay lang. Kahit nagre-reklamo na yung defense. Kanino? Sino? Sino nauna doon? Kapos ngayon ka, iiyak-iyak ka nang binubuli ka nung pinapalagang ka na. Mga bully, pag pinalagan mo, iyakin. Sa totoo lang. Usumbong ka sa media. 3-4 impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte ang tuluyan ng binawi na House Prosecution Panel at ang Article 2 na tumatalakay sa unexplained wealth na lamang ang kanila isusulong sa impeachment trial sa Senado. Inanunsyo ni House Lead Prosecutor Attorney Gerbil Luistro ang desisyon sa harap ng mga senador na nagsisilbing mga hukom sa paglilitis. Kasabay nito, hindi na rin iaharap ng prosecution ng 32 saksi na nauna nilang inlista. Ayon kay Luistro, pinag-isipan nila mabuti ang hakapang at tanging mga saksing absolutely necessary para sa bawat artikulo ang kanilang iniharap. Sa Article 4 tungkol sa grave threats, 3 lamang sa original na 10 saksi ang naiharap. Sa Article 1 tungkol sa confidential funds, 11 sa 27 saksi ang naiharap. Samantala sa Article 2 tungkol sa unexplained wealth, 11 sa 15 saksi ang naiharap. Hindi kabilang ang mga kinatawang ng mga bangko at kumpanya ng insurance. Ang 3 artikulo na hindi na itutuloy ay ang Article 1 tungkol sa confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 tungkol sa grave threats. Naniniwala ang prosekusyon na sapat ang mga ebidensya na iharap sa Article 2 upang mahatulang guilty at patanggal sa pwesto si Duterte. Ayon kay Luistro, substantial at compelling ebidensya para sa mga paratang na culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Sa klaw ng Article 2, ang mga paratang na unexplained wealth, mga paglabag kaugnay ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at pagkakaroon ng mga pinagbabawal na interes sa negosyo. Binanggit din niya ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan binawi rin ang prosekusyon ang ilang artikulo. Ayon kay Luistro, kinikilala ng naunang kasong ito ang otoridad ng prosekusyon na magpasya kung aling mga artikulo ang itutuloy. Pinaliwanag ni Luistro na ang pagtutok sa isang artikulo ay makakabawas sa dami ng dokumento ng ebidensya. Mga pagtutol at mga argumento kailangan pagpasyahan ng impeachment court. Anya makikinabang dito ang Senado at si Duterte bilang respondent at ang publiko. Happy birthday, Daddy. I love you. Sabi kay Mami Dang. Mami Dang, I love you too. I love you, Mami Dang. Thank you. Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas at itutuloy natin ang diskusyong ito pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras na po, 8:30 ng umaga.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Nang
3: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
3: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang VCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Inyong kalimutan ng ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, VCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click the bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido at meron na pong bagong episode ng Morning Report Pilipinas. Sabi niyo, si Shirley Uyang, good morning, happy birthday Sir Ira, thank you Shirley. Si Jaime Samoya Bernate, ganun-ganun na lang ba Sir Ira, ginawa-gawa ng mga prosecutor, congressman at congresswoman kay VP Sara, tapos na sila agad-agad, bawiin nyo na ang kaso kay VP Sara, di kayo patas. Dekorasyon, the more they malign and hit BP Inday Sara, the more the polls soared. In Mindanao, 94% at sa mga mamamayang class, 70%. Mga re-electionist, just look up the difference. Aray ko. Lorna Aniel, happy birthday, sir. Thank you, Lorna. Shirley Uyang, Lola Kapunan, real talk po si Attorney Season. Kayo po ang nambubuli, mga bully kayo. Dekorasyon, di ba totoo naman, Attorney Kupon, na persecution ang ginagawa ng mga senator, judge, pati na kayo mga prosecutors, ha? Talo ka na kasi, kaya biglang sabihin mo na bullied ang ginagawa ng defense. Sus, yan ay litigation. May mga senaryo talagang ganyan, ha? Masakit, Lola Lorna po, Kupon. Jenny Lubiga Jose, mukha pa lang ni Kapunan, mabubuli ka na. Female version ng gangster. Sorry for the word. Salbahe kayo. Si Mami Dang, nanonood. Allah kayo, Allah kayo. Di ba? Allah kayo. Talaga, ito na muna. Punta na muna natin to. Andaan eh, kahapon, ano to eh. Isinumpa eh, sumumpa. Sumumpa pala, sumumpa. Sumumpa ito eh. Ewan ko kung isinumpa, pero at least sumumpa. Di ba? At nakakulay pink. Analog approach, gagamitin ng bagong PCO Secretary para may paabot ang mensahe ni Pangulong Marcos sa taong bayan. May ulat ang nakapink na si Chona Yu. Chona, good morning!
1: Good morning! Yung kasumpa-sumpa kahapon, kagalang-galang. Wala ka, nakita mo sana yung MPC na mga kagulang-gulang.
0: Nakita ko yung mga litrato eh. Alam mo, magtatago ako, di ba? Tsaka na muna ako papakita dyan pagkatapos itong gunggung to.
1: Diba? Eto, back to basic muna ang Presidential Communications Office sa pagpapaabot ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan. Ayon kay Acting PCO Secretary Lino Caetano, analog approach ang gagamiting estratehiya ngayon. Halimbawa na, ang paggamit siyempre sa traditional media, ang pakikipag-usap mismo sa taong bayan, pati na sa pakikipag-usap sa local government unit, barangay, maging ang simbahan. Sabi ni Caetano, bagamat nasa digital era na ngayon, malaking bagay pa rin ang personal na makausap ang taong bayan para maipabot ang mensahe ng gobyerno at ang mga programa na ginagawa ni Pangulong Marcos. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay biyahing Lapu-Lapu, Cebu ang Pangulo dahil merong launching ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers. O yung tupad, ito yung mga, sabi nga ni Helen, nagpipicture lang, isang walis, isang dahon.
0: Oh. Diba? Isang walis, isang daan, di ba?
1: Oo, oh. Nandyan yan sa Coral Deck, J Park Resort and Water Park, Sangay Maribago sa Lapu-Lapu.

0: anti-Claire ka.
1: Di ba? Di ba? Alam natin na minomonitor siya ng Pangulo.
0: Oo.
1: Di ba? O, yun. At least hindi ka dead, hindi dead ma Pangulo sa'yo.
0: Oo.
1: Diba? Pero may nabasa ako, no? Well, actually, kagabi, nagmumonitor ako ng mga balita. Natinig ko si bagong acting secretary Lino. Sabi niya, palalakasin daw niya yung PTB4. Sabi ko, matagal ko nang sinasabi kasi matagal ko nang ano yan, argument yan eh. Bakit hindi nyo ginagamit ang PTV4 as the proper propaganda machinery of the nation? Kasi, alibaba, may, alam, binibigay ko example yan, yung American experience eh, di ba? Yung Hollywood, akala nyo ba yung Hollywood eh, kontra gobyerno lang na Amerika yan? Malakas gamitin ng American government ang Hollywood para mag-create ng propaganda para sa kanilang mga agencies. Ha? Halimbawa, may problema yung gera. Magdedeklara ng gera ang Amerika. Tapos natapos yung gera. Hindi pa may lumalabas na mga war movies, di ba, sa Amerika na pinapanood mo na kahit na hindi bida dun sa gera ang Amerikano, sa pelikula nila, sila ang bida. Di ba? Oo, hindi ginagawa ng Amerikano yan eh. Ginagamit ng mga Amerikano yung media as a medium para maiparating sa mamamayan niya, 'di ba? Kung ano yung mensahe nila at kung ano yung ginagawa nila. 'Di ba? Ang perfect example ko diyan in the early 70s when the FBI was considered as the most corrupt government agency of the United States of America. Binuo, alam mo ang ginawa ng Amerikano?
0: Mm-hmm.
1: Gumawa ng TV series. Hula mo ko ng title ng TV series.
0: Ano?
1: FBI. Diba? Kasi nga may problema sila sa FBI, kailangan pagwapuhin yung FBI. Ang lumalabas doon is yung daily lives ng mga FBI agent, nagkakamali, gumagawa ng mabuti, pero nagsisilbi in the end. Uh-huh. Hindi ko maintindihan kung ba't hindi ginagawa ito para sa PTV4 natin. Diba? Ano, walang production money, walang pera panggawa ng teleserye. Mas gusto nating manood ng mga teleserye dun sa traditional mainstream media na, sorry ah, marami tayong kaibigan sa mga istasyon na to, pero di ba, puro kabastusan, kababuyan, kabaklahan. Sorry sa term, pero di ba?
0: Tama.
1: It goes against our morality and traditional values. Di ba? Yung mga nakikita natin sa regular, sa ordinary teleserye. But hindi pa sa PTV4 ng pangontra dito para bigyan ng mas magandang values yung mga Pilipino. May PTV4 ka eh. May Channel 13 ka pa rin nga eh. Di ba?
0: Eh, tingnan natin filmmaker naman si Secretary Lino Cayetano.
1: Oo. Filmmaker siya eh.
0: Binabanggit niya kahapon, siya ang nag-direct ng Starstruck.
1: Oo. Oh, di ba? Oh. Pwede bang ano, tipong mga para, mga ganon. Di ba?
0: Tingnan natin kanyang mga plano sa gobyerno, sa communications team. Yun nga yung tinatanong kahapon kay Pangulong Marcos na ano bang hinahanap mo sa isang PCO secretary? Kasi ang bilis ng turnout mo, ng ano mo, ng pagpapalit ng PCO secretary. Within 4 years, naka-anim ka na na secretary. Ano bang hinahanap mong packaging, communications? Is there something wrong in between na may communications gap ba?
1: Di ba?
0: Anong problema?
1: Anong problema eh? Di ba? Ano hinahanap mo? Di ba? Kasi yun nga sinasabi ko, di ba? Hindi yata ma... Kasi katulad ni Dave, kung si Dave sa tingin ng Pangulo nag-perform na mabuti, pwede naman niyang may second time naman eh, na i-reappoint. Pero hindi na niya ni-reappoint. Di ba? Sige na, Dave, pahinga ka na. Di ba?
0: Ang tanong nga namin, na-bypass, bakit siya na-bypass in the first place, hindi siya isinalang sa CA?
1: Oo,
0: yun. In ang CA dahil busy sila sa impeachment.
1: So, paano siya na-bypass? Di ba? Eh, yun, pero si Dave naman, kaibigan natin yan eh. Yun lang ang sagot sa akin, ayaw na sumagot ng iba pa eh. Di ba? Kinakalkal ko nung isang araw, kasi usap ko sa telepono, ayaw na ako sagutin ng basta bypass na lang, pare. Ganun na lang ang sagot eh, di ba?
0: So, I post eh, na private citizen na siya.
1: Oo eh, di ba? Eh, paano mo naawain yung ganun, di ba? So, wag na lang, okay na rin, di ba? Pero yung sinasabi ko, di ba? Pag-production mo, para. O gusto niya mapagwapo ang presidente, tsaka opisina ng presidente, gumawa siya ng mga TV series katulad ng The West Wing.
0: Mm.
1: Oh, di ba? Oh, gusto niya mapagwapo ang mga senador at saka mga congressman. Gumawa siya ng TV series

0: katulad ng legislature ng Amerika, di ba? Paano may paliwanag, may kwento?
1: Ibang nasa isip kong title ng ano, series. Huwag na lang.
0: Series na Congress at saka Senado. Baha, ang title ng series na yun. Baha.
1: Oh, yung malaking ano.
0: Good morning!
1: Magandang umaga mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Happy birthday pala!
0: Talaga hinabol pa yun eh, no? Ay, nako! Thank you, Chona! Good morning! Sabi ni Mami Dang, ginagamit din naman ng Philippine TV, di ba? Tignan mo sa Batang Quiapo, kurap lahat ng police. Sa mga congressman, lahat kurap and unreliable. Aray ko. Teka, teka, may isa pa, may isa pa, may isa pa, may isa pa, may isa pa, may isa pa. Defense team, hihilingin kung pwede pa silang magharap sa impeachment court ng sagot sa mga inatras na articles of impeachment. Ang ulat mula kay Jojo Sika. Jojo, good morning.
2: Hihilingin ng defense team ni Vice President Sara Duterte na payagan sila ng Senate Impeachment Court na magpresenta ng mga testigo at ebidensya para sagutin ang mga iniatras na articles of impeachment. Sa pulong balitaan, ipinunto ni Attorney Michael Wesley Poa, member at spokesperson ng defense team, na nadinignan ng publiko ang mga paratang at testigo ng prosecution sa inaatlas nilang bintang kay BP na nagbabanta sa buhay ng Pangulo at ukol sa umano'y maling paggamit din ng confidential funds. Gusto naman daw nilang sagutin ng mga ito sa confidential fund na is daw nilang ipaintindi sa publiko kung ano ang confidential funds, kung paano ito ginagamit, kung bakit may Mary Grace Piatos at iba pang mga pangalan. Pinayagan man sila na talakay na ito sa labas ng impeachment court dahil hindi na iyon sa clause ng sub judice rule, sinabi ni Poa na hindi naman sila makakapagpatawag ng mga gusto nilang magpaliwanag na kinabibilangan aniya ng matataas na opisyal ng gobyerno. Sa isang banda, issue rin nila sa depensa ang pag-aalis ng sub judice rule sa mga iniatlas na articles of impeachment na nangangahulugan na malaya na ang depensa at prosecution na talakayin ng mga merito nito sa labas ng impeachment court. Sabi ni Poa, iba kapag narinig ang testigo sa korte at sa news conference. Ang problema rin, may gag rule sa kanila. Ang Quezon City Regional Trial Court sa kaso ng bise ukol sa grave threat at pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, hindi nila ito pwedeng talakayin pero pwede ang prosecution. Idiniin naman ni Poa na kinikilala nila sa defense team ang prerogative ng prosecution na mag-atlas ng mga kaso na pinayagan na ng impeachment court. Magsusumiti naman sila ng manifestation o sa pag-aalis ng sub judice rule sa iniatlas na articles of impeachment kapag nakonsulta na ang kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado! Pinagtibay ni Senate President at Presiding Officer Chiz Escudero ang pag-urong ng House Prosecution Panel sa tatlong artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ngunit may kalakip itong mga kondisyon. Sa desisyong inilabas noong Martes, kahapon, sinabi ni Escudero na dapat palagutan ng prosecution ang mga legal na kahihinatnan ng pag-urong sa Article 1 at tumatalakay sa confidential funds at Article 4 na may kaugnayan sa grave threats. Binigyan din niya na hindi na maaaring muli ihain ang House of Representatives sa mga naturang reklamo sa panahon na 20th Kongreso. Sinabi ni Escudero na dapat tanggapin ang prosekusyon ng mga legal na kahihinatnan ng pag-urong ngayon at hindi maaaring ituring na House of Representatives ang proseso ng impeachment bilang basta na lamang na pagkakataon upang maghain, bumawi at kalaunan ay muling buhayin ayon sa kanilang kagustuhan ng mga akusasyon na kabatay sa konstitusyon na halos pareho rin ang nilalaman diin ni Escudero. Sub judice. Sub judice. Sub judice na yun. na maaaring ulitin yung mga kasong yan sa impeachment proceedings. Kasi hindi dinesisyonan eh. Sub judice na. Diba? Ah, sub judice hindi. Double jeopardy. Sorry, hindi pala sub judice. Double jeopardy. Sorry. Sorry for the term. Double jeopardy pala. Double jeopardy na. Diba? Kinasuhan mo na eh. Tapos inatras mo eh. Diba? Hindi mo na pwede ikaso ulit yun. Alam niyo kung sa ordinaryong court ito ginawa, if it was done in ordinary court, alam niyo ba ang mangyayari dyan? In an ordinary court, papayagan ka ng judge na i-atras yung kaso mo bago magsimula ang pagdinig. Pero pagka natapos na yung prosecution na magpresenta ng kanilang ebidensya, tapos sinabi ng prosecution na hindi na lang namin itutuloy yung kaso para hindi makapagpresenta ng ebidensya at depensa ang respondent, magagalit ang judge. Dahil inubos mo yung panahon ng korte para makapagpresenta ka at para makapanira ka ng pangalan ng isang nilalang. Pagkatapos, sasabihin mo sa judge, ay, hindi na lang namin itutuloy ito. Iba na lang ang gagawin natin. Yung sige ng judge, inistorbo mo ko eh. Inistorbo mo yung oras ko eh. Meron ako ibang kasong pwedeng hawakan dito. Meron ako ibang trabahong pwedeng gawin dito eh. Tapos, inistorbo mo ko. Ilang araw natin pinag-usapan ng pinag-usapan to. Naghanda pa ako na naghanda. Nag-research pa ako na nag-research. Ha? Pinag-aralan ko yung mga kaso ninyo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, pagkatapos mo magpresenta ng lahat ng mga bagay na kailangan mo ipresenta, wag na lang. Alam mo kung naabuti mo sa judge? Contempt. Alam mo kung anong kalakip ng mga contempt? Suspension bilang abogado. Pagbayad ng piyansa. Malamang ipakulong ka pa ng judge dahil nabuisit sa'yo. Ako nagbibiro. In an ordinary court, tapos ka, gawin mo yun sa sala ng ordinary ng regular judge. Hindi sila ordinary, sinasabi, ginagamit ko lang yung term na ordinary because regular na regular court ng regular na korte. Yari kayo dyan. O pwede mong ilaglag bago magsimula ang lahat, hindi pagkatapos ninyo magpresenta. Ang gulang nun eh. Ang lugi naman si Bibi Sara. Ano yun? Ano ang pakay ninyo? Bibigkasin ko na. Ano ang pakay ninyo? Siraan lang ng siraan si Bibi Sara katulad ng ginawa nyo kay Jojo Binay. Diba? Tapos ngayong nasiraan nyo na, diba? Eh alam nyo namang hindi kayo mananalo dahil wala naman talagang ebidensya kayo ipresenta. Atras na lang natin. Day na natin niya ituloy. Total, nasiraan na naman natin si Bibi Sara eh. O sige, dito na lang natin subukang habulin. Dito sa isang kasong to na mahina din naman. Eh, kung kahit hindi na matuloy, at least nasiraan na natin. Ganun yun eh. Yung Pilipino, whether pro or anti-Sara, naramdaman yun sa inyo. Na nanira lang kayo ng pangalan ng kapwa ninyo. Totoo lang. Inihambing ni Senator Alan Peter Cayetano ang desisyon ng prosekusyon na bawiin ng 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte sa isang suntukan kung saan sinuntok ang isang partido ngunit pinagbawalan ng gumante. Oh, gano'n nga yun. Tutukan kayo, di ba? Square. Pa! Oh, tama na. Okay na. Hindi ka na pwede gumante. Bakit? Tapos na. Okay na. Gano'n yun. Alang yan, square yan. Sinabi ni Cayetano na hindi siya komportable sa galaw ng prosekusyon na iginiit na dapat pahintulutan ng depensa na maglabas ng ebidensya upang sagutin ang mga akusasyong na ibahagi na sa Senate Impeachment Court. Kinustun din niya ang katwiran ng prosekusyon na makakatipid sa oras at resources ng gobyerno pagbawi sa 3 articles dahil gumugol na ito ng 38 araw sa paglalahad ng ebidensya na sila ang gumastos. Gumastos na ng 38 araw ang prosekusyon. Tapos sasabihin nila ngayon magtitipid ang depensa bago nagdesisyong i-atras ang mga kaso. Nagastos na ang resources ng gobyerno sa pagdinig ani Cayetano at kung isang article lang pala ang hahabulin ay dapat noon pa lang ay sa unexplained article na lamang nakatutok ang prosekusyon. Kinumustun din niya mungkahing maaaring gamitin ng depensa ang ibang plataforma para ilahad ang ebidensya nito at tinanong kung maaari bang magsampina ang impeachment court sa mga testigo para dumalo sa Facebook live session o press conference ng respondent binigyan din ni Cayetano ng impeachment ay hindi lamang prosesong judicial, kundi may aspetong political din na may implikasyon sa reputasyon opisyal na naharap sa reklamo. Dapat unahin umano ng Senado ang pagiging patas sa due process kaysa madaliin ang pagtatapos ng paglilitis at binigyang diin na walang itinakdang deadline ng Constitution para tapusin ang impeachment trial. Charito Cabrera Diana, good morning Sir RW Panganiban. Happiest birthday, love you. Thank you Charito. Si Rico Rasyon sa sagot na mukha pa lang ni Kapunan. So hilarious. Roxanne Coso, good morning po kay Mami Dang ni Sir Ira. Good morning din, Roxanne. Thank you. Si Ferdy Vasquez, Mus Idol Ira, sa Friday na ako lilipad but I shall return next month. Saka ka na mag-blowout. Happy birthday ulit. Salamat, Ferdy. Sige, pagbalik mo, mag-blowout ulit ako. Jola Torre, birthday mo pala, Sir. Happy birthday. Thank you, Jola Torre. Shirley Uyang, Lola Kapunan, ingit match ka lang kay Attorney Season. Sikat kasi si Attorney Season. Di mo kinaya powers niya. Roxanne Coso, negative kasi palagi ang approval rating ni BBM kaya gusto nang magbilagro. Decoration, yes, Hollywood produced mga super na Superman movie to save the world, kuno, but sa kabuuan ng film o sa climatic point of the film is to save America only, 'di ba? Roxanne Coso, sana gumawa si Lino Cayetano ng soap opera about na sa pagnanakaw. Peter Nikolaevich, that's Putin. Thank you Miss Chona sa pag-ice booking kahapon na birthday ni Boss Idol Ira today. Pahiga. Rekorasyon, dapat lang na masagot ang mga aligasyon sa 3 articles of impeachment kasi it was unfair and unjust ploy and clever. Si Shirley Uyang, maraming reklamo si Mike Balimbing Abe sa PDP4 sa dami ng problema sabay alis. Ena Gray, ayaw nilang tigilan ng Bendalo. Aray ko, di ba? Mark Mallorca, idadahilan na naman nila na sui generis sila. Basta pabor sa kanila, okay ang sui generis. Pero kung hindi, kontra sila sa sui generis. Pasensya na, Idol Ira, pero dapat muramurahin ng mga prosecution at yung mga pumapabor sa kanila. Dekorasyon, ano, sesiraan lang si BP na di ituloy ang paratang nila, mga utak moron. Sabi na dekorasyon, Mark Mallorca, kaya nakakatawa sila Jokno at De Lima. Pinagyayabang nila na kampiyon sila ng human rights, pero may pinipili lang pala ang mga kumag. Imura Dolores, yes po, puro paninira ang ginagawa ng mga prosecution, mga team sinungaling, pati si Cheese. Si Cheese, nadali na. Sinabi ni Vice President Sara Duterte nitong Martes na ang pag-uro ng kasong bribery laban sa kanyang impeachment trial ay nagpapakita umano na walang sapat ebidensya ang prosecution laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, layunin lamang umano ng prosecution ng papatalsik sa pwesto. Noong Biyernes, inalis ng House Prosecution Panel ang bribery charge upang masunod ang schedule nito sa paglalahad ng mga ebidensya. Ayon kay Bukidnon Congressman Jonathan Keith Flores, sa Article 3 na impeachment complaint, inakusahan si Duterte ng panunuhod sa mga opisyal ng Department of Education nung kalihing pa siya nito mula 2022 hanggang 2024. Dekorasyon, susunod November 9, 2026 na mag-resume ang BP hearing. How long does the defense presentation branch kaya? Aabot kaya ito ng 2027? Si Jomedes Castro Jr. Sir Ira, good morning. Happy birthday po. Thank you, Jomedes Castro Jr. At huling balita, tinawag na katawa-tawa at hindi ka panipaniwala ni Sheila Season, lead counsel ng respondent ng bungkahin ni Batangas Congressman Jerby Luistro, na maaaring gumamit ng ibang plataforma si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga ebidensya ang iniharap, ngunit kalaunan ay binawi ng prosekusyon. Sa pagpatuloy ng paglilitis, muling pinunan ni Season si Luistro matapos itong sumagot sa tanong kung matibigin patas ba sa depensa kung hindi sila papayag kontrahin ang ebidensya dahil lamang sa pagbawi ng prosekusyon sa Articles 1, 3, and 4. Sinabi ni Luistro na lead public prosecutor na maaaring humanap ng ibang plataforma ang depensa kung ang intensyon nito ay pabulaanan ang mga ebidensyang nailahad. Tinanong ni Season kung nais ba ng prosekusyon na pumunta sa social media si Duterte para sagutin ang mga akusasyon gaya inilatag ang ebidensya sa harap ng korte. Kung ito ang kaso, sinabi ng lead counsel na respondent na malinaw na may mali sa proseso. Iginiti Season na desisyon ng prosekusyon ang pagbawi sa Articles 1, 3 at 4 at hindi ito dapat makaapekto sa strategiya o intensyon ng depensa. Nauna nang nagbabala si Season na maaaring magkaroon ng mistrial kung papayagan ng impeachment court ang prosekusyon na bawiin ng 3 articles at epektibong pigilan si Duterte na kontrahin ang mga ebidensyang inilahad na ng mga ito. Sa simula ng pagdinig, sinabi ni Luis nung Martes, sinabi ni Luis na bukod sa Article 3 o aligasyon na sinuhulan ni Duterte ang mga opisyal ng Department of Education, hindi na itutuloy ang mga prosekusyon ng Article 1 o ang maling paggamit, aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds at Article 4 o grave threats. Yung mga walang ano, tinatayo ang paa. Nangangahulugan nito na Article 2 lamang o aligasyon na unexplained wealth ang iaharap ng prosecution sa formal offer of evidence ito. Gayunman ang issue sa desisyon ng prosecution na ay naibahad na, nailahad na ang Articles 1 at 4, ibig sabihin ay sa publiko na ang mga testigo at mga dokumento. Talagang ganun ang bakbakan nila eh, di ba? Yun ang ano nila eh. Yun ang game plan nila eh. I mean, sorry ha, pero kahit papaano mo tignan, ganun talaga magiging conclusion mo eh. Na gusto mo lang siraan at ngayon ay nag-aalatsamba ka dun sa unexplained wealth, di ba? Kasi ang gagawin lang naman ng, alam nyo ang gagawin, ang, kung nakikinig sa akin ang defense, ang gawin nyo lang, maglatag lang kayo ng ano eh, oh, ng accounting audit report ng lahat ng pera ng pangulo at saka ng asawa niya. Gawa lang kayo, graph ng accounting audit report. Lahat ng pera pumasok, lahat ng perang lumabas, saan nang galing, saan pumunta, sino nagbigay, sino tumanggap. Lagay nyo lang. Ilagay nyo lang. Pagkatapos nun, okay na. I think maliliwanagan tayo kung merong unexplained wealth o hidden wealth o ill-gotten wealth itong si Vice President Sara Duterte kung ilalagay nyo sa ganung graph, sa ganung format yung depensa niya. Bigyan nyo ng ano, bigyan nyo ng accounting report ng ano, bigyan nyo ng auditing report ang impeachment court. Tama na. Ha? Ang dami na naman mabati. Mauna na ako, di ba? Si Evangeline De Salisa, happiest birthday, Sir Ira. May you have more to come. Maraming salamat po sa bumati na happy birthday. Pagkakalas, papalit sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod po sa inyong Morning Report Pilipinas, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ, 8:30 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Georgie, patrón.
1: Hey. Hey. Hi. Aim high, Philippines. May pag-asa pa tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po ang RJ Patrol. On a Wednesday, ladies and gentlemen, October 14, 2026. Kusa kayo? On a rainy Wednesday, may nasalubong ako. Sir, nagtanong, totoo bang may El Nino? Eh, sabi ko, hindi pa naman, ano, kasi, eh bakit paulan-ulan pa rin, umuulan pa rin tayo dito sa Metro Manila, sa Luzon. Hindi, may low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Yung El Nino na pinipredict ng PAGASA ay December, late December, and first quarter of 2027. January, February, March. O baka ma-extend pa daw, kaya Super El Nino. Oh, na-remind ka agad tayo sa drama at balde na sinasabi ng ating Pangulong BBM, ha? Alam mo yung drums? Naalala ko tuloy yung aking mga barkada dyan. Yung drums na ano, pinag-iiba ka ng tubig. Aba, eh, nilagyan ng ano, African hito. Oo, yung fingerlings. Ah, in 2 months, 3 months, ang lalaki na. Ang lalaki ng mga hito na sa loob ng drum. Yun ang ano, yun ang yung benepisyo ng may drum sa bahay. Sorry to say, ha, kung iimbakin mo yon para iimbakin mo, eh mapapanis din yung tubig eh. Pagdating halimbawa ng first quarter of the year, tapos mag-iimbak ka na, sinasabi ni Presidente Bongbong, mag-iimbak ka na ng tubig, baka puro kiti-kiti na yan pagdating ng December, tapos pagdating ng El Nino, wala na. Hindi na mapapakinabangan yung tubig na yan. Kulay kalawang na yan. Magkakalumot na yan sa loob ng drum o kaya sa timba. Ay, nako. Anyway, ano ba yung kanta ni ano? Promise me, son, not to do the things I've done. Yung Coward of the County. Song 1980s ni Kenny Rogers. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from troubles if you can. Now, if you there's someone who's striking your cheek, right cheek, give the left cheek. Sabi nang ganun. Nasa scripture po yan eh. Ikaw ay sinampal o sinuntok sa kanang pisngi. Ibigay mo yung kaliwang pisngi para suntokin ulit. Ganun ang nangyayari, di ba? Pero tingin ko, baka hindi masunod yun na pagpaparaya ng defense panel. What I'm saying, defense panel ng impeachment court. Tinamaan ka na ng jab, hinayaan ka na ng judge. Kasi laban yan, so, boxing yan. Tapos nung makasuntok na yung prosecution, may mga tama ka na, papahintuin yung laban at hindi ka na papayagang gumanti. Di ba foul yun? Hindi natin masisisi si Senator Alan Peter Cayetano na, ay, ano ba? Ano ba talaga, kuya? Oo, sabi niya. Papayagan natin mangyari yun. Diba? Well, anyway, in fairness din naman kay Senator Chis Escudero, research yung mama as presiding officer. Sabi niya, doon sa nangyaring impeachment noong 2020s, early 2020s, early 2000, impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, the late, ipinayagan ng impeachment court na 5 sa 8 articles of impeachment ang winidraw, dinrap ng prosecution. So yun ang kanyang pinupunto. O papayagan na natin yan. Tatlo. Tatlo na, hindi 1 and 4, Articles 1 and Article 4. Pati na Article 3. Ang pawlan doon ay yung parang ngising aso, yung prosecution. Samantalang kunyari ay naglalatag ng explanation si Chief Prosecution Panel Congresswoman Jervie Luistro ng payag na makakatipid tayo, bangon tayo, may daming mga ano niya yung palusot. Tapos yun naman defense, pwede naman sa ibang platform nila sabi natin yun, i-highlight o gumawa ng kanilang counter argument doon, o kaya pag-justify sa siniraang Vice President Sara Duterte. Wala talagang silbi, walang Tagalog yung pulos? Why pulos? Ibig sabihin, why bili? Sa matod nila yung kantang yun. Walay pulos o walang pakinabang yung 30 how many days of impeachment trial. Paninira sa Vice President ang ginawa ng prosecution, at ngayon nung matapos silang maglatag ng kanilang mga testigo, panahon na sa depensa para gumanti, ipapahinto ng prosecution, idadrop na lang yung mga charges na yun. Hindi ba foul yun? Mga nasuntok ka na nga. Sasabihin ng judge, ng referee, tama na, huwag ka nang gumanti. Pwede ba yun? At pwede ba daw dalhin sa mga ibang forum yung kanilang argumento ng depensa, sabi ni Jervie Luistro? Hindi ba parang panliliit yun? Pang-i-small sa depensa yun? Di ba? Pambubuli sa depensa, sabi ni Attorney Lorna Kapunan. Binuli daw sila ni Sheila Season, Attorney Sheila, yung lead counsel ng defense team. Hindi, natikman lang niya yung the dose of her own medicine. Sa mga unang yugto ng impeachment trial, di ba? Siya yung nambubuli, siya yung nagsasabi ng scam. Yung mga out of order na mga salita, di ba? Di ba na sila? Na disiplina sila ng impeachment court dahil doon. Medyo lenient lang si presiding officer Chief Escudero . Hindi sila talaga yung parang drastic yung pagbibigay parusa, pagpaparusa sa kanila. Pakaluwag ni Senator Cheese siguro, sabi ng iba diyan, kasi nga binabantaan ni Trililing, ni former Senator Trillanes, na umayos daw. Pero hindi, bago pa yung banta ni Senator Trillanes. Medyo talagang ganoon siya, maluwag si Senator Cheese Escudero. Ang hinihintay ng taong bayan nung dinrap yung 3 articles of impeachment ay mag-rule ya sana si Chief Escudero na i-drop na lahat. Tapusin na natin 'to. I-declare natin ang mistrial ang nangyari. Mukhang may pressure din si ito ang mga haka-haka na opinion, kuro-kuro ng taong bayan. Mukhang may pressure din si Senator Cheese. Just as I told you, lokohan lang talaga ang impeachment kay VP Sara Duterte. Dapat i-boycott na lang daw. Tama talaga ang suggestion ni Attorney Mike Operario. Dapat bulok na sarsuela ang sinasabi niya. Bulok na itong sarsuela ng impeachment. Nangangamoy tuloy. Sabi ng mga observers ng taong bayan na ma-acquit si VP Sara Duterte. Nag-iisa na lang articles of impeachment at pinagsama-sama na yung unexplained wealth, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Medyo malabo na yata yun. Nag-iisang article na lang. Diba? Bakit mo pa pina-impeach ang isang opisyal ng gobyerno kung sa bandang huli ay ikaw pa rin pala ang magbabawi ng iyong mga paratang? Kakahiya, no? Nakita ko sa background nung nagsasalita si Attorney Sheila Season, yung lead counsel ng defense. Nasa background yun sila Jervy Luistro, Laila De Lima, Chel Jokno. Aba, parang hindi nakapagpananghalian yung mga mukha. Kasi pinamumukhaan sila ni Attorney Sheila Season ng medyo unfair, unjust na diskarte na parang ini-small ang kanilang karapatan na gumanti. Diba? Na-jaban nyo na kami, na tamaan nyo na yung aming kliyente. Ayaw nyo kaming gumanti at magpaliwanag na hindi totoo yung inyong mga aligasyon, di ba? Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang pag-withdraw o pag-drop ng lahat ng impeachment charges ay maituturing na acquittal at pagkatalo ng prosekusyon. Simpleng pag-amin po yun, mga ka-RJ Patrol. Simpleng pag-amin po yun. Sabi ni Senator Alan Peter, ini-impeach mo tapos idadrop mo lang pala. Malinaw na pagkatalo na yan ng nasa prosekusyon. Yung sinasabi ni Congresswoman Jervy Luistro na pwede naman dalhin ng defense panel yung kanilang argumento sa labas, sa ibang platform, hindi sa impeachment court, foul yun. Kasi alam nila na may kaso si, pending case si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC, Regional Trial Court, di ba? At yung judge doon ay nagbabantay sa kanila kung magbabiolate ba sila sa accused o defense panel, defense party, na magbabiolate sa sub judice rule na hindi sila pwedeng magpa-presscon lamang dahil may gag order ang korte. Ibig sabihin, binabawalan sila na magkomentaryo tungkol sa kaso ni VP Sara doon sa Regional Trial Court. O saan yung sinasabi ni Congresswoman Jervy Luistro na ibang platform o ibang avenue na pupuntahan ng defense panel para ipaliwanag yung kanilang posisyon dito sa mga nakalipas na napakaraming litanya at akusasyon laban sa Vice President? Naging katawa-tawa nga, di ba? So, ang latest dyan ay talagang maghahain ng motion ang defense panel para sila'y payagan na maglatagman lang ng kanilang depensa dito sa mga naunang mga paratang ng prosekusyon. Eto pa, kanina, ang report ay bullying daw. Kung sino yung bully, siya pang nagsumisigaw na binubully siya, si Attorney Lorna Capunan. Ito, House Lead Prosecutor Attorney Luistro umapila sa panig ng depensa na panatilihin ang paggalang. Report ng DCRG reporter, Jong Manlapas. Jong.
0: Nananawagan si House Lead Prosecutor Attorney Jervil Jinky Beatrice Luistro sa kampo ng Vice Presidente na panatilihin ng paggalang at tamang asal sa impeachment court sa kabila ng malawak na pagkakataong maipahayag ang kanilang mga argumento. Ginawa ni Luistro ang panawagan sa pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa pagbawi ng tatlong articles of impeachment Article 1 tungkol sa confidential funds, Article 3 sa bribery, at Article 4 sa grave threats na iwan ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth. Inwestiyon din ni Luistro ang paggamit ng defense counsel na si Attorney Sheila Sison sa salitang persecution na bahagi ng sagot ni Duterte sa impeachment complaint. Ayon kay Luistro, hindi makatarungan na naturang paglalarawan sa mga volunteer lawyer na iniwan ng kanilang pribadong practice upang tumulong sa prosecution. Hiniling niyang alisin ang salitang prosecution sa transcript, ngunit ibinasura ito ni Presiding Officer Francis G. Scudero dahil bahagi ito ng sagot at posisyon ng Vice Presidente.
2: I maintain my position na kung ang purpose lang nila why they are claiming injustice and unfairness is because nakita ng publiko yung evidence ng prosecution, they wanted their evidence to be seen as well, I maintain my position they have a lot of platform to do that as has been done regularly by the respondent herself.
0: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang report, impeachment court spokesperson, nilinaw na laging handa si Presiding Officer Cheese Escudero sa iba't ibang posibleng mangyari kaya't preparado sa ruling ng pag-atras ng tatlong articles of impeachment complaints. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Sa pulong balitaan, sinabi ni Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court na laging pinaghahandaan ni Senator at Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cordero, ang iba't ibang senaryo o mga posibleng mangyayari sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Tonggol, may due diligence effort si Escudero kasama ang kanyang mga staff at clerk of court ng impeachment court. Ito ari ang dahilan kaya preparado ang ruling ni Escudero sa pagbawi nga ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Surpresang nagmanipis nga si Congresswoman Jerbel Luistro, lead prosecutor, ukol sa pagbawi sa tatlong article of impeachment na ukol sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, ukol sa umano'y maling paggamit ng bisis sa confidential fund at ukol sa umano'y panunuhol ni Vice President sa mga opisyal ng Department of Education. Ang pagbawi sa impeachment article ukol sa panunuhol umano sa DepEd ang tanging may written manifestation sa impeachment court nung nakaraang linggo at kanila lang ang at ang binawi lang kahapon itong dalawang iba pang article. Kagad may binasa si Escudero na mahabang ruling ukol sa pagtanggap sa pag-urong ng tatlong articles of impeachment. Ayon kay Tonggol, may scenario setting si Escudero at mga staff na ginagamit ng draft ruling para kaagad na handa at isa sa pinal depende sa pangyayari sa impeachment trial. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Para palang TV network, radio TV network yung opisina ng Presiding Officer Chief Escudero sa impeachment court. Oh. Kasi sa amin, gumagawa yung mga malalaking personalities. Ito, dinidisclose ko na. No? Ito ay ano, secret ba ito ng mga nasa TV and radio network? Oh. Ito ay trade secret sa amin nung kami ay namumuno sa pambalitaan, bulwagang pambalitaan. Alam po ninyo kapag medyo late years na, 'di ba? Juan Ponce Enrile ng kanyang buhay, meron nang naka-reading naka-reading obituary tape can na andun yung mga background niya. Andun yung pagdating ng panahong nawala siya, pipindutin na lang, kukunin sa archives or sa library yung nagawa ng obit para sa kanya. Ibig sabihin, papalabas na yon na parang ang publiko mag-iisip, ang bilis naman magtrabaho ng news department. Hindi nila alam, matagal na po yung ginagawa. Ginawa na, nakalatag na yan. Dito naman kay Senator Cheese, sa isang layman's analysis, parang sabi, may pagkamadam-awring to, bakit niya nahulaan? Or baka naman may usapan sila ng ano, baka may secret communication si Cheese at ang prosecution na magwi-withdraw ng kanilang articles or charges articles of impeachment laban kay VP Sara. At nakalatag na kaagad, naka-ready na kaagad yung kanyang ruling, the ruling of the ano, presiding officer, ruling of the court. Yan ang isang duda na hindi rin natin pwedeng isa-isang tabi or paniwalaan na totoo. Baka lang naman. Baka may nag-utos dyan sa prosecution o mga kampinong gustong ma-impeach si VP Sara, yung boss nila, sasabihin, o makipag-ugnayan kayo kay Cheese para bahala na si Cheese mag acting dyan. Basta't makipag-ugnayan kayo sa kanya para yung iruruling niya magiging pabor para sa atin. Para ma-impeach na si VP Sara. Sabi ni Rick Orasyon, hi, hello mga ka-RJ Patrol at sayo Sir Angelo A. Thank you Rick Orasyon. Ma'am Ina Gray, good afternoon Sir Angelo. Thank you Ma'am Ina Gray mula dyan sa Melbourne, Australia. Rick Orasyon, every year the news is the same. El Nino, and in our barrio there in Magsulay or Barrio Nara, it is always raining. What is really true? Only God knows. Yes. Kung ano man yan, sinasabing climate change. Yun Dabaw nga, nung araw, hindi kami nakatikim ng bagyo dyan. Hanggang nag-30 ako, nag-migrate ako dito sa Maynila. Pagdating ko sa Maynila, nakatikim ako ng dilubyo. Ang lalim ng mga baha sa mga kalsada, ganun. Sabi ko, ito pala ang bagyo. Kasi sa Dabaw, wala kaming, sa paglaki ko doon, on my first 30 years of my life, hindi ko na-experience yung bagyo sa Davao. Ngayon, Davao na, Region 11, ang tinutumbok ng mga bagyo. Nakita niyo yung Pablo, Davao Oriental. Nilalos yung Davao Oriental, panahon ni Noynoy Aquino. Nagbigay nga siya ng mga bahay dun sa mga biktima ng bagyong Pablo doon. Pero parang mas malaki pa yung CR namin. Yan ang sinasabi natin dito. Ma'am Ina Gray, kapag ako ang pinagsusuntok nila at siniraan nila, gabi-kabila, hindi lang suntok ang aabuti nila sa akin. May tadyak pa. Ma'am Ina Gray naman, no violence please. Ma'am Ina Gray, di ba sabi ni Kapunan kahapon ay may malaki silang sorpresa? Eh sinong nasorpresa? Yung sorpresa nila, yung pagdadrop nila ng charges. Pero masakit sa kanila yung ganti ni Attorney Sila Season. Aminin na lang niya yun. Eh, siya na unang nambuli. Ngayon sasabihin niya, nambubuli si Sila Season sa prosecution panel. Aba, parang ano, parang Papa don't preach. Ha? Yung walk the talk. Ibig sabihin, yung sinasabi mo, ay dapat, yun ang yung ginagawa. You walk the talk. Rick Orasyon, ang yabang ng prosecution na doon ako no sila'y smoking gun. Meron nga, yun sabi nga ni Ma'am Ina Gray na may sorpresa ang prosecution. Smoking gun. Unya, iatras lang pala. At pagkatapos, aatras lang naman pala. Unjust ploy. Ito'y ang unjust ploy. Ang ginabuhat nila o ang ginawa nila. So walang laman ang kanilang accusations, paninira lang o persecution lang. Natumbok mo, Rick Orasyon. Di ba motion si Attorney Gerville or Congresswoman, lead prosecution, na strike out yung word persecution na binato ng defense panel para sa kanila. Hindi prosecution, kundi persecution. Ano nangyari? Dito ako bumilib kay Senator Cheese as presiding officer. Minintain ni Senator Cheese yung request ni, ano, binaliwala. Request ni Luistro na strike out, minintain sa records ng impeachment trial yung banggit na persecution. Mercy, si Mercy Fernandez Narciso. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Mercy. Zenny Lubigas Jose. Good morning, Sir Angelo. Watching from Malabon City. Oy, kumusta yung Malabon dyan, Zenny? Naalala ko, galing sa Monumentum, pinakamalapit na ano, Malabon Zoo. Sikat yung Malabon Zoo. Ha? Kumusta yung mga baha dyan sa Malabon? Wala na. Anyway, mag-break muna tayo on a Wednesday, oras impunto alas 9:30 ng umaga.
4: Po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
5: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol. Alas 9:33 na po ng umaga. Tuloy natin shout out Kurt Bunayog Ibanez. Good morning. Born to Shine with Yumi, Jonalyn Viray, Waki Kiray, Jamie Rivera and Lara Maige. Jamie Rivera, di ba singer 'yun? Thank you for listening, Kurt Bunayog Ibanez. Listening. Thank you. Daming icons and emoji dito. Mabuhay ang Pilipinas. Zenny Lubigas Jose, siguro po may order sa itaas ang pag-withdraw ng ilang articles. Just my point of view. Aba, Zenny, para kang si Regal Oliva, POV. Malamang sa malamang. Siyempre, may principal silang sinusunod, Zenny. Halata naman, di ba? Halata naman. Halata naman na may kumukumpas. May kumukumpas sa kanila. Okay. Alright. Hi, hello. Hi, and hello everyone on a Wednesday. Rainy. Napansin nyo ba? Kinuha ko na yung coat ko sa likod ng sasakyan. Bumuhos yung ulan. Hindi ambon-ambon. Ulambon! Ambon na medyo malakas-lakas sa ambon. So, no choice. Wala akong payong. Kinasa na natin ulit itong leather jacket at sombrero ni Waway. Sombrero ni Eddie Garcia para hindi naman mabasa yung ating bumbuna. Isang malungkot na balita ito. Ano po? May isang pahayag dito, ang National Press Club of the Philippines na nagsasabing NPC seeks justice for slain Bicol broadcaster. October 13, 2026, NPC seeks justice for slain Bicol broadcaster. The National Press Club. Ang liit kasi. kailangan natin ng magnifying glass. Has joined the media community in condemning the killing of the Bicol-based broadcaster Adrian Golden Boy Loterte, who was shot while attending to his bakery shop in Barangay San Roque, maliliit kasi, San Roque, Daraga Albay on Monday, 12. NPC President Mina Navarro said the incident occurred just hours after Loterte and after Loterte, he was an anchor of the Rabas Kun Rabas program on RBN News Television, criticized the proliferation of illegal online gambling in Albay, particularly, ang hirap, pinalalaki natin, in the town of Camalig, and called on police authorities to intensify campaign against

into the killing, emphasizing that justice must be served and that journalists must be allowed to perform their duties without fear of violence or intimidation. Signed, Mina Navarro, President, National Press Club of the Philippines. Rabas kun rabas, yun ang program niya. RBN News Television, dyan sa Daraga, Albay. Ang pangalan ng binaril at napaslang ay si Adrian Golden Boy Loterte. Loterte. Alright. May soul race, rest in peace, Daraga Albay, nung Lunes. Malungkot ano po? Malungkot. Eh, ang PT Foams, Presidential Task Force on Media Security, headed by Undersecretary Joe Torres, ay umiikot sa buong Pilipinas at nagko-conduct ng mga seminar and workshop para mabigyan ng kaunting kaalaman o ma-impart yung mga security and safety procedures na dapat ipractice ng isang media personality, lalo involved sa ganitong mga trabaho ng pagsusuri, pag-call ng attention ng isang paglabag sa batas, pakikialam sa issue basta't para lang sa taong bayan. Public service at magbibigay ng simpleng mga opinion kaugnay sa mga nangyayari sa ating lipunan. Di naman siguro masama yun, mga ka-RJ. Ay, si Ate Bing, si Pepe Iglesias Bermejo. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Ate Bing. Medyo umuulan dito eh, kaya naka-jacket tayo. Rick Orasyon, sagot naman ni Attorney Coupon Bond. Sino si Attorney Coupon Bond? Kapunan? Sa persecution word na ginamit ni Attorney Sheila Season ay bullying daw. Mantiaw pud ka, Attorney Coupon Bond. Mantiaw. Nagbibiro ka ba, Attorney Coupon Bond? Sabi ni Rick Orasyon. Sir Angelo, puro mga artista yun ah. Si Jenaline Viray, singer, si Kiray, artista, at si Jamie Rivera, singer. Ah, ganun ba? Puro mga artista pala itong grupo ni, pangalan niya, si Ibanez, si Kurt. Thank you, Ate Bing, for your support sa RJ Patrol. Si Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Angelo A. Good morning, Mercy Fernandez. Si Kurt Bunayog Ibanez. Sabi niya, good morning, Angelo Almonte, born to shine. With Yumi, Jonalyn Viray, Waki Kiray, Jamie Rivera, and Lara Maigye. Oh, listening. Thank you. Watching from Malabon. Siyempre, malamang. Zenny. Malamang sa malamang. Siyempre, lahat naman yan ay... Halata mo naman kapag medyo excited at saka hyper yung mga tao. Aba, mukhang may bonus pa na tinitingnan na babagsak, lalagapak sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga pitaka. Kaya nagsisipag sila. Kaya, ganun kasimple. Kapag masipag, nayari tuloy si Cheldog. Nabugbog si Akbayan Party List Group Representative Attorney Cheldog. No, ano? Ilang taon na ba si Attorney Chel? Medyo may sagutan sila ni Attorney Christine Ferrer na parang nagkaroon ng memory lapses si Chel Jokno. Nag-o-object siya pero hindi niya alam kung ano yung kanyang i-o-object. Napansin niyo ba 'yon? At itong kanyang witness

0: sino ba to? Si Cabrera, Attorney Cabrera. Witness ni Chel Diokno daw pala. Ito. Sabi ng nasa impeachment courts ng mga dabarkads natin. Wala din itong experience sa auditing sa government agencies katulad ng COA, Commission on Audit, or Ombudsman. Hindi nga siya kailanman nakapag-file ng SALN dahil nasa private sector siya. Tapos, sabi ng prosecution, lalo sa pangungunan ni Attorney Chel Diokno, na kaagad, expert na kaagad ang itatawag sa kanya ng prosecution. 1 year lang pala experience. Eh, magkano? Bakit, you know, biglang dumating dyan, nagboluntaryo para mag-testify? Ay, nako. Diba? Okay. Sabi nga ni Attorney Sheila Season, i-declare na natin mistrial itong impeachment case. Kasi nga, sabi niya, we respect the decision of the prosecution. However, whether this will affect how the defense plans to proceed with its presentation of evidence is something that we must make clear, it will not. Kaya nga po mayroon silang pending motion. Mag-motion sila sa impeachment court na payagan sila na kahit sandali, kanta, kahit saglit lang, mapagbigyan sila na maglabas din ng kanilang counter arguments. Malamang, baka maglabas din sila ng kanilang witness. Kukunin nila pinakamagaling nilang witness na lang at maglalabas nila ng ebidensya para pabulaan ang lahat ng kasinungalingan, sabi. Kasi kung idadrop mo yung charges, puro pala imbento na lang yung nangyari doon sa charges na yun. At gumastos ang taong bayan para dinggin yung mga araw na ano, isagawa yung pagdinig sa mga araw na nakalipas, pinagbigyan ng prosecution, o di ba? If the withdrawal is intended to shorten the proceedings of this case or of the respondent or of the presentation of the respondent's evidence so that the court may immediately proceed to judgment, then we believe that the resulting process would bear the unmistakable characteristics of a mistrial. Di ba? It will not. It is a mistrial. Ganun lang kasimple. Bluntly lang naman si Attorney Sheila kung magsalita. At saka, ang maganda sa kanya, may backup siya na sitas galing sa saligang batas. Provisions of, nag-invoke siya ng mga provisions of the Constitution. Tumututol nga itong si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa desisyon ng Senate Impeachment Court na payagan ang pagbawi ng prosecution sa Articles 1, 3, at 4 ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Attorney Season, paglabag sa karapatan ni VP Sara sa due process ang pagkakait sa depensa ng pagkakataong mapahayag ng kanilang panig sa mga aligasyon tungkol sa confidential funds at grave threats na naiharap na ng House Prosecution Panel sa mga naunang pagdinig. Di ba? Dahil dito, ginit ng depensa ang mosyon na ibasura ang buong impeachment case laban sa Vice Presidente. Tama. Sa tingin ko lang talaga, may punto talaga si Attorney Sheila Season. Kung ganyan man lang din ang mangyayari sa lahat ng mga charges, natitira na lang Article 2 or Article 2 ng Articles of Impeachment. Papayagan pa ba ng taong bayan yun? Kung ganyan na dinrap na lahat, halos yung sa apat, tatlo na na-drop. May nakabitin pang isa. Bakit bakit hindi na lang tagpasin yung natitirang Article 2 para i-declare na mistrial ang naganap sa impeachment case at i-dismiss na lahat at maabsuelto na ang Vice President Sara Duterte. Po, siyempre, yung mga senator judges na kampi sa planong pagpapa-impeach kay VP Sara, baka tumutol yan, magreklamo. O kaya, prosecution, baka may tinatanaw pa silang susunod ng mga bonus kapag gagalingan nila itong natitirang Article 2. Kita mo si Congressman Chel Jokno, pinagtawanan ng taong bayan. Nag-o-object dun sa tanong ni sa cross examination na tanong ni Attorney Christine Ferrer na depensa kay Attorney Cabrera. Nagdidepensa siya. Nag-o-object si Chel Jokno. Pero hindi niya alam kung ano yung kanyang objection. Hindi alam ang tanong. Ano ba yan? Pinipilit niya, may we request the defense counsel to repeat her question to the witness? Sabi ni Joke, no? Pero nag-object na siya. Tapos tinanong ng presiding officer, what is your objection? Honorable Joke, no? Hindi niya maalala. Ano ba yan? Pero kaya nga sinabi ko, nga tuloy, sabi ng mga netizens, nga ka ngayon, malaki ipin mo. Kaya nga, sabi natin, sino bang mas senior sa kanila ni prosecution team member Laila De Lima? Si prosecution member Laila De Lima, mamamayang liberal Party List Group representative, di ba pinara din ni presiding officer Chis Escudero sa kanyang litanya? Kasi nagkukonklud na siya eh. Ito, malaki kasalanan sa taong bayan ni VP Sara, ganun-ganun. Prosecution siya eh. Dapat nagsasubmit lang siya objectively ng kanyang mga testigo at ebidensya. Hindi yung pwede ka mag-conclude sa kahihinatnan ng isang kaso. Ang daming joke. Sabi tuloy ni Attorney Rowena Guanzon, former COMELEC commissioner, wala kayong fairness at impartiality kayong mga nasa prosekusyon. Bah! Talaga. At personal, tinumbok ng kanyang komentaryo ni Attorney Guanzon si lead prosecution team Congresswoman Luistro, kulang daw sa kaalaman. Kaya nga sabi niya, hihiramin natin sinabi ni Attorney Guanzon, hindi ko alam, nag-piskal daw pala yan. Bakit puro sablay yung mga sinasabi niya? Sabing ganun. Wala, kulang siya sa kaalaman ng batas. At isa pang napakalaking grave sin, kasalanan niya bilang abogado at alagad ng korte, friends of court, ay nung may dalawang counts of rape case yung kanyang husband, pinatakas niya. Di po ba? Naungkat tuloy ulit yung pagpapatakas niya at pagkakautang niya sa law office ni Attorney Manas Escarpio, husband ni Vice President Sara Duterte. Pagkakautang niya ng 8 million pesos as legal fees, services para idepensa yung kanyang husband ni Luistro sa rape case. Naungkat tuloy lahat naungkat. Umiikot lang talaga ang mundo, ano? Tapos ang kanyang, sabi nga, i-retain yung word persecution, ang pinipersecute ni Jervie Luistro ayon sa taong bayan. ay mismong kanyang pinagkakautangan, hindi pa daw niya binabayaran yung 8 million na pagkakautang sa law office ng esposo, husband ng ating Vice President Sara Duterte. Ikot-ikot lang mundo, ikot-ikot lang. So, isa pang bubu dito. Nabasa natin na bubu dito. Ay, yung naalala nyo, yung magpatawag ng press conference si Vice President Sara Duterte, at napitik niya ang isang major TV network, GMA7, pinitik niya. Kasi naglabas sila ng balita na nagtuturo ng property ni allegedly property ni VP Sara Duterte, na sinabi ni VP Sara na hindi kanya 'yun, hindi kanila 'yun. So pwede ba kasuhan ng 200 million pesos libel ang GMA7? 'Yun ang sinabi ni VP Sara, di ba? Pinipitik lang niya ang GMA7. Dahil sa ginawa nilang paglalabas ng ganong balita na sinasabi niya na hindi masyadong na-validate ng GMA7. Hindi na-confirma, hindi na-validate na kanya talaga yun. Ang tanong ng Vice Presidente doon, sino ba nag-supply sa GMA7 correspondent ng detalye para maglabas sila ng balita na yung property doon sa Davao na tinuturo sa balita sa GMA7 ay pagmamay-ari ng mga Duterte. Yung pala, hindi. May lumabas po, may lumutang dito na taga-Canada ba ito, Filipino? Sabi niya, siya ang tunay na may-ari ng picture ng bahay daw ni Vice President Sara. This property does not belong to the Duterte family. We personally took the photos and videos of this property, sabi nga. Sino ba yan? Sino ba ito? Sino ba ito? Sino ba itong lumutang dito? Kaya, NBI, muling kinokontra, may personal na kuha umano ng property na iniuugnay sa mga Duterte. Ang tanong ng taong bayan, ang NBI ba nag-supply sa GMA7? Nung detalye na yun ay real property ng mga Duterte. Hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang kumukontra sa mga ari-ariang iniuugnay ng NBI sa pamilya niya. Diba? Mismong isang netizen, nagpakilalang personal na nakapunta sa naturang ari-arian na kuha noong sinagawa ang house blessing sa lugar. Fact check, this property does not belong to the Duterte family. Ani Kanyada. Anong pangalan niya? Ayon sa kanya, si Kanyada, itong lumalabas. Nakakadismaya ang ginagawa umano ng NBI at kasalukuyang administrasyon na sa kanilang pananaw ay tila nagsisikap na sirain na talaga. Dugmukin. Dikdikin. Talagang basagin ang pangalan ng pamilya Duterte. It is frustrating to see NBI and current administration seemingly going to great lengths to discredit and defame the Duterte family. Ang payag ay kasunod ng ulat tungkol sa dalawang lote sa Davao City na kadeklarang agricultural land sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Ngunit may mga nakatayong istrukturang sinisilip ngayon ng NBI. Hindi rin pinalampas ni Kanyada ang mga posibleng magbansag sa kanya bilang DDS dahil sa kanyang pagkontra. Si isang netizen ito. I-unfriend siya ng sinumang magbibintang na taga-suporta siya ng Duterte dahil lamang sa kanyang paglabas ng nalalaman niyang katotohanan. Gayunman, hindi pa sapat ang kanyang payag at mga sinasabing personal na kuha upang pinal na mapatunayan kung sino ang legal na may-ari ng naturang ari-arian. Mahalaga ring matiyak na ang property na tinutukoy niya ay siya ring eksaktong lugar na iniimbestigahan ng NBI. Sa ngayon, nananatiling mahalagang usapin ang pagpapakita ng mga dokumento ng pagmamay-ari upang malinawan ang publiko kung kanino talaga nakapangalan ang mga ari-ari ang iniuugnay sa pamilya Duterte. Parang yung baha lang eh. Baha dito sa Luzon, pero ang tinitingnan yung flood control projects ng Davao. Oh, kung hindi ba tama. Di ba? O kaya yung myth drugs na intercept sa isang Learjet, nakasakay sa Learjet sa Laos. At sinasabing may drug syndicate o drug ring sa Davao ang tinitingnan ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, na posibleng final destination ng nasabing illegal drugs na na-intercept sa Laos. When in fact, ang final destination ng jet, yung aeroplano, ay Maynila. Parang ang baha sa Luzon ay isisisi sa Davao, di ba? Oo. Ano ba yun? Ano ba yan? Oo. Oo. Isa pang bubo dito ay ang, yung Indonesia, may solidong plano para sa Super El Nino habang ang Pilipinas, tayo, ay magbabalde-balde na lang. Balde-balde at drum. Ang Indonesia gumagawa ng konkretong hakbang para protektahan ang supply ng tubig at agrikultura nila. Ang advice naman sa mga Pilipino, maghanda ng balde para mag-ipon ng tubig ulan. Ay nako. Oh, ganun talaga. Hi, hello na lang tayo sa ating mga ano. Kayo ba ay naniniwala pa? Paniniwala kayo sa gobyerno? Oh, si Ate Bing dyan, chill ka lang Ate Bing dyan sa Davao. Magsusumba ka na naman sa weekend. So palakas ka. Kain ka ng maraming prutas dyan sa iyong fruit stand. Bukas ulit tayo. At abangan natin, baka mamaya pumasok sa area natin yung bagyo. Bukas ulit mga ka-RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
5: BBC News with Nick Miles. Pope Leo has been diagnosed with lung cancer and had part of his right lung removed. The Vatican says doctors found a cancerous growth during surgery in Rome. A former gang leader has been sentenced to 40 years in prison for his role in the murder of the American rapper Tupac Shakur. Prosecutors argued that although Dwayne Keefe D. Davis did not fire the gun himself, he was the ringleader of the gang that shot Tupac. Saudi Arabia says four people have been wounded by debris from two Houthi missiles that had intercepted over the capital Riyadh. The Saudi Civil Service and Defense Agency said 15 homes were damaged. President Zelensky says a Russian missile attack has hit an energy facility and a residential building in Ukraine's capital in Kyiv, killing one person. He also pointed out that for the second night in a row, there was no advance warning from Ukraine's allies. Earlier, President Trump denied a suggestion that the US had stopped sharing intelligence with Ukraine. A bipartisan group of US senators has called on Donald Trump to cancel his deal to buy diesel from Russia. The six Republicans and six Democrats say the deal would not affect prices, but would instead provide financial help to Russia and betray US allies. The artificial intelligence company OpenAI says it's discovered a hidden recording device in one of its offices. The maker of ChatGPT says an employee had been sacked and arrested. And conservationists at London Zoo are celebrating the birth of 15 Afia Barago's puddle frogs, one of the world's rarest and smallest amphibians. Specialists at the zoo, along with conservation groups in Ghana, are working to save the critically endangered species. And that is the latest BBC World Service news.
6: The world in 2 minutes at 1:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ, 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ, 8:10 a.m. Radio Bandido.

0: Alright, muli sa magandang morning! Good morning, good morning, good morning mga Lodi, mga boss idol natin. Dini po sa Palatong Tunan, ito po ang Johnny Gomez Live. Makulimlim na naman, maulan na naman. Parang lumuluha ang ating panahon na dahil dito po sa mga nangyayari dini sa ating bayan. O Auntie Claire, ay handa na ang balde, bumubuhos na ang ulan. Kailangan daw po natin ang baldi-balding utak para maintindihan yung pong direksyon na ibinahagi ni Bong Marcos. Anak ng baka, parating tayo ang nasisisi. Ay, talaga naman, oo, ikalabing apat na sa buwan na ito na Oktubre 2026. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang mayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jun Lieno ang ating technical director, yung ating katoto, Ariel Castro. Idol Jun, birthday ngayon ni Boss Ariel. Oy, talagang magpapapansit ba? Ewan lang natin, ano ha? Antabayanan natin. Pero happy, happy birthday sa ating technical director na si Ariel Castro. Nagse-celebrate ng kanyang birthday, ng kanyang kaarawan ngayong umagang kay ganda ng Miyerkules, ikalibing apat ng Oktubre 2026. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ako po ang inyong katoto. Ako ang inyong lingkod, ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Dakuan muna natin yung ating quote of the day. Ha? Yung ating quote of the day, mga tropang JGL, salamat po ng maigi at marami dito po sa mga ikangay nag-like, nag-share, at nagbigay ng komento dito po sa ating ginagawa. Every single day, meron tayong kung hindi man word of the day, words of the day, quote of the day. Ayan po yung ginagawa natin dini sa Palatong Tunan. Para kahit papaano, yung pong ating diwa ay gumagana. Yung ating mga tao, napapractice po natin ang maayos, nagagamit natin ang maayos para po dito sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Ang ating quote of the day, galing po kay Aung San Suu Kyi. Ito po ay dating opisyal ng bansang Myanmar, Aung San Suu Kyi. Yung kanyang binabanggit dito, "It is not the power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts." Napakaganda ng ibinahagi sa atin, ha? Napakaganda ng ibinahagi itong ating quote of the day, mga tropang JGL. Dati pong state councilor ng bansang Myanmar, isa pong Burmese politician, ito pong si Aung San Suu Kyi. Ito po yung nagbahagi sa atin ng quote of the day. Ulitin nga natin, mga tropang JGL, "It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts." Ano bang pagkakaintindi nyo riyan? Ano bang pagkakaunawa ng ating JGL community dito po sa binanggit, mga kaibigan, nitong Nobel Peace Prize winner at dati po itong counselor mula po sa bansang Myanmar, isa pong Burmese Burmese politician, yung pong nagbahagi, ika nga, ng ating word of the day today, ngayon pong ikalibing apat ng Oktubre 2026. Maaga si Ma'am Kimura Dolores ngayon, hindi ito team replay, ha? Ma'am Kimura at yung ating Filipino community dyan po sa Japan, happy, happy morning! Magandang morning po sa ating mga kababayang Pilipino diyan po sa Japan. Si Boss Randy Santisas ng Maynila, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Boss Ryan Lianeta, yung ating pambansang lagalag. Nasa ang parte ka ng Metro Manila ngayon, Boss Ryan. Ma'am Teresita Cruz Agiling mula sa Davao. Good morning po sa ating lahat, Ma'am Menchi Me. At yung ating mga tropang JGL diyan po sa Bahay Pari sa lalawigan ng Bulacan. Salamat po ng maigi at marami. Inaantabayan na po natin, mga kaibigan, na makasama natin sa palatuntunan ang dati pong kinatawan ng ikalimang distrito ng lalawigan ng Iloilo, si dating Congressman Attorney Neil Tupas Jr. Alam po ninyo si Attorney Neil, si Congressman Tupas, siya po yung lead prosecutor during the CJ Corona impeachment trial. Habang hinihintay po nating makapasok dito sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Neil at si, you know, Congressman Neil Tupas, napakagandang sariwain yung pong nagdaan na impeachment proceedings laban po rito kay Yumao at dating CJ, dating Chief Justice Renato Corona. Si Congressman Neil, siya yung lead prosecutor at that time. Okay? Yung pong development ng impeachment proceedings laban kay Inday, kinakikitaan po ng iba't ibang diskurso at kinakikitaan ng iba't ibang interpretation, not just, you know, coming from the legal community, kundi maging sa ating mga pinakasimpleng kababayang Pilipino. Kaya we really wouldn't want, ayaw po natin na nakapagbabahagi tayo rito ng mga maling impormasyon sa ginagawa po nating pagtutok sa Inday Sara impeachment trial, sa ginagawa po nating pag-aanalisa, pati na rin po yung komentong nagmumula sa ating mga kababayang Pilipino. Kinakailangan tayo ay well-guided. Hindi naman tayo kinakailangan maging well-versed, pero importante tayo po ay nakakaintindi ng mga umiiral at probisyon ng ating saligang batas at ng ating konstitusyon, para nang sa ganon, kapag tayo po ay nagbigay ng komento, ay hindi lang naman emosyon yung kumbaga pinanggagalingan itong ating mga information. More importantly, dapat po nakikita ng ating mga kababayang Pilipino, if the defense, specifically itong si Inday Sara, ay nabibigyan ng due process. Tandaan po natin, kaya po meron tayong saligang batas at meron tayong umiiral na mga batas subject to judicial review kung sakasakali po na may maghain o merong elemento, individual man o grupo, na maghain ng kanilang complaint o manifestation kaya dito po sa ating kataas-taasang hukuman, unang sisilipin yung grounds patungkol po dun sa due process. Dahil ang batas, sinasabi nga natin, need not be selective. Kinakailangan po itong batas ay umiiral para sa karapatan ng sinuman, pantay na karapatan para sa lahat ng individual, lahat ng grupo na nasa sakupan nitong umiiral na mga probisyon ng ating saligang batas. Kaya hinihintay lang po natin na makasama natin sa palatuntunan si former Congressman Neil Tupas Jr. at Attorney Neil, para po bigyang daan yung kanyang legal and technical expertise patungkol po dito sa mga naging developments dito po sa impeachment court sa Senado, acting as an impeachment court. Sige po, salamat po ng maigi at marami. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Teka muna, habang hinihintay natin si Attorney Neil, tingnan po muna natin yung mga naging kaganapan kahapon. Let us, you know, balikan po natin yung ating mga naging kaganapan kahapon, at isa sa mga sinisilip ng ating mga kababayang Pilipino ay yung mabilis na desisyon ay ginawad ni Presiding Officer Cheese Escudero doon po sa kahilingan ng prosecution na i-withdraw yung pong tatlong articles of impeachment mula dun sa apat na articles of impeachment na isinampa laban kay Inday. Ano-ano nga ba itong mga ito? Nagsimula po sila dun sa grave threats laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naging sentro ng reklamo ay yung ginawang pagbabanta online ni Inday sa buhay nitong tatlong individual na ito. Meron pong kahiwalay na kaso, criminal case laban kay Inday na isinampa naman sa QC, Quezon City Regional Trial Court. So, minabuti po ng opensa o ng prosecution na huwag nang dinggin at huwag nang ituloy ito pong pagtalakay ng Article 4 ng impeachment complaint laban kay Inday, grave threats. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Inday, na sila po ay magpepresenta ng may 90 mga witnesses para patunayan at sa pamamagitan ng testimonya, they will try to crush whatever evidence and testimony ang inilatag ng prosecution. So, inalis yung pong grave threat. Pangalawang inalis, ito pong Article 1, itong culpable violation ng confidential and intelligence budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung si Inday ay kalihim ng DepEd. The fund in question is around 612 million pesos. Ito po yung kini-question at sinasabing nilustay ni Inday. Marami pong mga testimonya tayong pinakinggan, mga testimonyang ating nabasa, na napakinggan at napanood coming from different ito pong mga witnesses na galing sa prosecution. Isama na rin po natin yung ilang mga witnesses na itinuturing na kalaban ng prosecution. Okay? Hostile witness kung tawagin. So, tinignan po riyan sa pamamagitan po ng pagtatanong ng prosecution at cross na ginawa ng depensa, yung pong mga individual at mga opisyal coming from the Department of Education, Assistant Chief of Staff ng opisina ni Inday, Office of the Vice President. Nandyan rin po yung mga taga-BIR, nandyan rin po yung taga-COA, etc., etc., etc. Pero kasama po ito dun sa pinull out. Nauna nang napabalita na kanilang ipupull out. Ang sabi ng impeachment court noon, hinihintay po nila yung information coming from the prosecution whether or not na itutuloy yung hindi po pagdinig dito po sa bribery na kanilang isinampa laban kay Inday noong Department of Education Secretary pa itong si Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi nga ni pambansang talak, Claire Castro, na wag naman daw po sanang gawin ng prosecution yung pag-withdraw dito po sa Article 3 ng impeachment complaint laban kay Inday because the public has the right to know. Tingnan po natin yung argumento ng iba't ibang mga individual at grupo. The public has the right to know. The public has the right to know, kaya meron tayong impeachment proceedings. The public has the right to know, kaya po si Inday ay sinampa ng kaso at hinihintay ang magiging pagtaya ng mataas na kapulungan acting as an impeachment court whether to convict or to acquit the Vice President. Pero ang tanong natin parati, nabibigyan po ba ng pantay na karapatan? Nabibigyan po ba ng pantay na karapatan itong defendant, si Inday, dito po sa may 39 na araw na paglilitis na ginagawa laban sa kanya? tandaan po ninyo, ito po ay more than 39 days if we are to include the Senate hearings and the House hearings, no? Yung House Committee on Justice na pinamumunuan nito pong si Congresswoman Gervie Luistro ng Batangas. So, ito pong issue ng impeachment at itong issue ng reklamo labang kay Inday, eh talagang dragging for X number of days, weeks, and months na. Hindi po 39 na araw lang natin itong pinanunood at pinakikinggan. This has been, you know, dragging since like eternity. Parang napakatagal ng panahon. At tayo sa palatuntunan, eh gusto talaga nating tuldukan. Gusto po nating tuldukan ng tama. Gusto po nating tuldukan ng tama. If there are proof na makapagpapatunay na si Inday Sara ay nagkasala dati sa alinman sa 4 na articles of impeachment, pero ngayon nag-iisa na lang yung unexplained wealth. Eh kung ano po yung maging pasya ng Senado acting as an impeachment court, and if the decision of the senator judges ay kanilang makukuha galing po dun sa mga witnesses at galing sa testimonya, galing sa ebidensya na kinalap at kanilang pinakinggan at nabigyan ng pantay na karapatan ang depensa to present their witnesses and evidences at nabigyan ng pantay na karapatan si Inday Sara to properly defend herself through her defense team, eh makapag-move on po tayong lahat. Makapag-move on po tayong lahat. Pero, kung ano man yung magiging desisyon ng impeachment court, kung ito ay may halong politika, kung may halong harassment, kung may halong panggigipit, o may halong maleta, katulad po ng inerereklamo ng marami sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po yung hinding-hinding-hindi nating kayang tanggapin. Kinakailangan pong bigyan ng pantay na karapatan ang Vice Presidente na litisin ng tama, patunayan na siya ay nagkamali at hayaan na ang prosecution ang magpatunay sa pamamagitan ng ebidensya at sa pamamagitan ng kanilang mga witnesses na si Inday ay tuwirang nagkasala sa ilalim ng ating saligang batas. No amount of pressure. Hindi po ito ang dapat na maging excuse ng bawat senator judge. Magpunta muna tayo sa Senado. Naroon yung ating kabandidong si Jojo C. Cataya at may update ha patungkol po rito sa impeachment proceedings na ito. Joe, isang makulimlim pero magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Kinukonsidera ng Defense Council ang naging motion ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan sa impeachment court na pagbigyan na sagutin ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga iniatras ng prosecution panel na articles of impeachment complaints subalit na ipresenta na sa impeachment trial. Ang tinutukoy dito ni Defense Counsel Spokesperson Attorney Michael Poa ang Article 1 ng Confidential Funds at Article 4 ng Grave Threat o Pananakot ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Umaasa si Attorney Poa na ikukonsidera ng impeachment court ang naging kahilingan ni Senator Judge Pangilinan dahil ito aniya ang nais nila na mangyari na maipaliwanag ang mga nabanggit ng mga testigo ng prosecution sa Article 1 at Article 4 na sinira ang reputasyon ng Vice Presidente. Aniya nais nila na maipagtanggol ang Pangulo o itong Vice Presidente sa mga alegasyon sa Article 1 at 4 na iniatras ng prosecution.
2: It's not really a motion for reconsideration. I think we were just given the opportunity to confirm with our client and then kumbaga, ipaalam lamang sa court kung ano yung komento ng aming client. Kasi may pending, I think, motion for reconsideration si Senator Kiko Pangilinan. Senator Judge, sorry, Kiko Pangilinan. Ang gusto lang naman talaga natin is since may mga nailabas na testimonya laban sa ating kliyente, gusto naman natin na makasagot din naman tayo sa... Parati kasi namin sinasabi, tamang forum eh, di ba? Tapos isigilin nyo kami, kailan yung tamang forum, sabi namin, baka dito na sa impeachment. Tapos ngayon, hindi na naman namin masasagot. So,
1: ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami si Jojo Sikat, naghatid ng balitang yan mula sa mataas na kapulungan. Diyan lang kayo mga tropang JGL sa pagbabalik ng Johnny Gomez Live. Makakasama po natin ang dating kinatawan ng ikalimang distrito ng Iloilo, the Honorable Neil Tupaz Jr. in just a very, very short while. Magbabalik ang palatuntunan, sandali po lamang.
3: Ramang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
5: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Batiin ko lang muna yung ating mga tropang JGL, si Ma'am Ena Gray, at yung ating Filipino community mula po sa Australia. Magandang morning, magandang hapon po mula sa Australia. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, nakita ko na dun sa ating text line si Boss Franco Teves ng Rizal. Ma'am Menchi Me, Boss Rico Racion mula sa Las Piñas, Ma'am R. Regina Otero, Boss Mer Hicomo, batiin rin natin. Filipino community mula sa Hong Kong, Ma'am Charito Cabrera Diana mula sa General Trias, dyan po sa Cavite. Ma'am Zeni Lubiga Jose mula sa Malabon City, Randy Santisas mula po naman sa Maynila, Boss Jumides Castro Jr., and of course si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community mula sa Japan. Magandang morning po sa ating lahat. Okay, isa lang na natin. Tingnan natin kung nandiyan na. Okay, si Congressman Neil Tupaz Jr., mula po sa 5th distrito ng lalawigan ng Iloilo. Mr. Congressman, sir, magandang umaga po sa inyo. Kung Neil? Teka, ayusin lang natin yung audio pero nakikita ko na doon sa ating ano eh, sa ating remote studio ang kagalang-galang na si Congressman Neil Tupas. Subukan nga natin uli. Kung Neil, baka marinig na kita this time. Wala ko naririnig. Oo. Atay ka muna. Sige. Sandali po lamang. Doon sa mga kababayan natin, katulad nung ginawa natin last time, na nakasama po natin si Congressman Neil. At sa lahat ng mga naging panauhin ng Johnny Gomez Live, eh hinahayaan po natin yung ating mga kababayang Pilipino ang makibahagi at magtanong. Okay? Kaya yung ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Ito po yung inyong gagamitin para sa inyong mga katanungan para kay Congressman Neil Tupas doon sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa telebisyon, sa DTT boxes at free to air. Narinig ko na yata si Kong Neil, no? At maging doon sa mga nakikinig at nanonood mula po naman sa YouTube at Facebook, sa mga social media platforms ng Radyo Bandido TV, eh pwede po kayo makapagbahagi ng inyong mga posisyon, mga katanungan para kay Congressman Neil Tupas sa pamamagitan po naman ng ating live chat. Naririnig ko na si Kong Neil. Tingnan nga natin, subukan natin uli. Ipasok nga natin uli yung video naman ni Kong Neil. Parang okay na yung kanyang audio. Kong Neil? Subukan po natin, ha, na maipasok natin itong ating interview with the Honorable Congressman. Kong?
7: Sir Johnny.
0: Ayun, naririnig na. Pakilakas mo lang ng konti, Idol. Bigyan mo ako ng ano, bigyan mo ako ng pakidagdagan mo yung audio. Kong, magandang umaga po sa inyo.
7: Magandang umaga. Kamustang?
0: Ay, maulan po rito. Are you back in Manila? Narito po ba kayo?
7: Yes, pero kamusta ang pasok ko? Naririnig niyo ba ako?
0: Oh yes, maganda, maganda. Very ano, very audible. At pati po yung inyong video ay parang mas pogi kayo sa akin ngayong umaga.
7: Okay, maganda. Good morning sa viewers and listeners natin.
0: Alright. Hindi ko na kayo tatanungin kung kayo'y nasorpresa dun sa move ng prosecution withdrawing 3 articles from the original 4 articles of impeachment, kasi nakamonitor ako sa lahat ng media outlets. Yun po yung kanilang itinatanong sa kanilang mga resource persons eh. I don't know if that is material to the discussion, pero hindi ko natatanungin kung kayo po ba ay nabigla or whatever. Ang tanong ko, Kong Neil, nagbigay po ng reference si Congresswoman Jervie Luistro na merong precedence yung kanilang naging aksyon to withdraw 3 from the original 4, and they based yung kanilang somehow they based their argument at yung kanilang decision from the CJ Corona trial, kung saan kayo po yung lead prosecutor. Pero binalikan ko kasi yung ating naging pakipagtalastasa noon. Eh ang nabanggit po ninyo during the Corona trial, binusisin yung mabuti yung mga articles of impeachment, and you chose kung alin talaga yung magkapagpapatunay na there was culpable violation, and you know, you concentrated on that one particular article. So, nung i-withdraw po ninyo yung ibang mga articles of impeachment, hindi pa po nagsisimula ang trial. Am I correct in that understanding, Kong Neil?
7: Sir Johnny, so merong similarity.
0: Okay.
7: Merong differences.
0: All right.
7: Yung discussion kahapon, kasi sa Senate, ilang beses, lahat sila, sinasite nila corona impeachment.
0: Yes, eh. Yes.
7: The prosecution cited the corona impeachment.
0: Mm.
7: The ruling of the presiding officer, he sinite niya corona impeachment. At saka yung defense, yung opposition niya, sinight niya rin yung corona impeachment.
0: Mm-hmm.
7: So, para klaro lang, ang similarity na corona impeachment dun sa withdrawal is may 8 articles kandidate,
0: right.
7: 8 articles of impeachment, at pumili na kami ng 3.
0: Okay.
7: Ang 3 articles, tinalang ko rin lahat yun, ang evidence, at lahat ng sinalang ng evidence, in-offer namin yun, formal mm-hmm. offer of evidence. Pinasok namin lahat ng sinalang.
0: Yes.
7: At yung 5 na articles of impeachment na hindi pa namin pinipresent, yun ang withdraw namin.
0: Okay.
7: So ang difference kahapon sa VP Duterte impeachment, yung kanila, may 3 silang present na articles of impeachment. At out of 3, Rajani,
0: mm-hmm.
7: yung 2 na present na nila, namely, yung grave threat
0: yeah.
7: and confidential fines. Although na present na nila, it took up probably 30 days out of 38 days in the trial, withdraw nila kahapon.
0: Mm-hmm.
7: So yun ang difference ng corona at saka DP Sara impeachment.
0: Pero,
7: so, ang problem lang,
0: yes.
7: medyo nakatali ang kamay ng mga senators natin kasi under the rules, may leeway or latitude yung prosecution on
0: that's
7: how
0: right.
7: to present its evidence.
0: Okay. Klaruhin nga natin, yes, Congressman, dahil ang sinabi po ninyo kanina, 8 yung articles of impeachment during the CJ Corona trial. You picked 3. Tapos itong 3 ay present sa impeachment court. Para lang po hindi nababash kasi baka naman tama yung sinasabi ni Congresswoman Luis True. Nung i-present po ba ninyo yung 3 articles of impeachment, ang ibig po ba sabihin nung i-present ay tinanggap ng Senado o i-present at napakinggan ng impeachment court? Meaning, nagsimula na po ba yung impeachment court para sa CJ Corona trial before you withdrew yung 2?
7: Yung 3 na pinili namin, out of 8, present namin yun sa trial.
0: Okay, alright.
7: Present kami ng evidence, nag-cross-examination,

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan. Ikalawang oras. Naku, ilagpas na nga tayo. Second hour ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang maiangat, ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Boss Joseph Franz Guzman, Boss David Riuferio, mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan, Ma'am Evangeline Desaliza, AMZ Ordiales. Salamat po ng maigi at marami. Meron din sa YouTube, meron pong mga nagpapadala ng kanilang mga information sa pamamagitan naman ng ating text line. Ulitin ko, 0917-751-3804. Sana makabalik si Kung Neil, no? Marami pa po itong mga tanong mula sa ating mga kababayang Pilipino. At tila iisa yung binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino, there is this color of money na ginagamit to really impeach the Vice President. Si Rommel Madrigal muna. Unahin natin bago natin muli ipasok si Kung Neil. Meron pong balitang bitbit mula sa Santa Rosa City, lalawigan ng Laguna. Mel, magandang morning. Please come in.
2: Parang rumesponde ang mga Army Reservists upang sagipin ng isang basketball player na nahulog at nagtamo ng injury sa ulo sa isang basketball court sa Barangay Malusak, Santa Rosa City sa Laguna. Ayon sa ulat, naganap ang insidente sa Garden Villas kung saan nagsagawa ng paunang pagsusuri ang mga responders at natuklas ang nasa cardiac arrest ang manlalaro. Kaugnay nito ay sinimula ng mga tauhan ng Bravo Company 4-3rd Ready Reserve Infantry Battalion, ang Cardiopulmonary Resuscitation o CPR, habang inihintay ang sasakyang magdadala sa pasyente sa ospital. Pinangunahan ang response ni Master Sergeant Ramon Belisario, isang trained emergency medical technician at first aid responder sa ilalim ng pamumuno ni Major Roger Mendoza. Pasado alas 3 ng hapon, naitakbo ang pasyente sa ospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Batay sa sumunod na impormasyong natanggap ng mga responders, buhay pa ang pasyente. Itinatampok ng insidente ang kahalagahan ng agarang pagtugon, kaalaman sa first aid at pagiging handa sa mga emergency upang makatulong sa pagliligtas ng buhay. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Mula sa Laguna, mula po kay Rommel Madrigal, isunod na natin ang balitang bitbit sa Senado ng ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
3: Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang mas maagap na paghahanda ng pamahalaan laban sa inaasang matinding El Nino, partikular na para sa mga katutubong pamayanang kabilang sa pinaka-vulnerable sa epekto nito. Bilang chairman ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, inihain ni Senator Padilla ang Senate Resolution Number 724 upang magsagawa ng investigasyon sa tulong ng paggawa ng batas sa kanda ng pamahalaan at mga hakbang nito upang maprotektahan ang mga katutubo. Bagamat lahat ng Pilipino ay maaring maapektuhan ng El Nino, binigyan din sa resolusyon na mas mabigat ang posibleng epekto nito sa mga katutubong pamayanan, lalo na sa mga nakatira sa mga malalayong lugar na limitado ang akses sa tubig, pagkain, serbisyong pakalusugan at tulong ng pamahalaan. Maaari ring magdulot ang matinding tagtuyot ng pagkasira ng pananim, pagkawala ng kabuhayan at paglala ng kahirapan sa mga komunidad na umaasa sa likas na yaman. Sa pamagitan nga ng resolusyon, naisip Padilla na matiyak na may konkretong paghahanda ang pamahalaan, kabilang ang maagap na paghahatid ng tulong, proteksyon at kabuhayan sa pagsusuplay ng tubig at pagkain at mga sistemang maagang magbibigay babala layunin nga ng hakbang na matiyak na sa gitna ng krisis sa klima, hindi mapag-iiwanan ang mga katutubong Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami si Jojo Sikat na naghatid ng balita mula po sa Senado. Silipin natin kung nakabalik sa ating platform. Andiyan na. Okay, nagbabalik. Kung si Congressman Neil Tupaz Jr., dati pong kinatawan ng ikalimang distrito ng Iloilo, the Honorable Neil Tupaz. Kung Neil?
4: Sandali. Yes,
0: ayun, naririnig ko na.
4: Wala tayo kanina.
0: Oo. Naka-audio lang si Kong? Audio na lang? Ha? Naka-zoom? Wala, hindi pa lumabas. Sige, tingnan natin. Anyway, merong, ayun, okay, thank you. Merong naputol na tanong tayo kanina galing kay Ma'am Anna Gray ng Australia na yung ilan nating mga kababayan, Congressman Neil, nakukulangan sila dun sa bigat ng ebidensya na ipinipresenta ng prosecution at nagiging masyadong personal at masyadong nagiging sensitive yung ating mga kababayan because they are seeing the impeachment trial as an avenue to really pin down the vice president without looking on the facts and without looking on the evidences presented. Ang tanong niya, bakit daw po i-impeach kulang naman yung mga ebidensya ng prosecution? Ano po yung immediate reaction nyo dyan sa ganyang klase ng perception, Kong Neil?
4: Maintindihan ko, Sir Johnny, yung concern. Kasi di ba, after everything, mm-hmm. after yung mga flood control issues,
0: yeah.
4: na halos involved talaga ang buong Kongreso, halos overwhelming majority of the congressmen and mga senators ang involved. So, hindi yun at pagtuunan ng pansin. So, mm-hmm. naintindihan ko yung concern ng question ng ating mahal na kababayan from Australia, di ba?
0: Yes.
4: So, pero kasi ito kasi, yung impeachment naman, wala na talagang magagawa rin ang defense, but really, they have to stand their ground.
0: Mm-hmm.
4: Kasi andito na eh. Patapos na rin. At I agree, dun sa umpisa, dun sa rape threats and dun sa confidential fines, maraming doubts ang na-create talaga nun.
0: Mm-hmm.
4: And I do not think, personally, na magi-give rise yun dun sa impeachable offense of betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution. Pero kasi dito sa Article 2, Sir Johnny, honestly, ang tingin ko dito sa Article 2, meron kasi silang na-present. Eh.
0: Yes.
4: Na-present ang prosecution. Hindi mo pwedeng sabihin rin na walang na-present na evidence because may mga bank records, may insurance policies, may AMLAC report.
0: Mm-hmm.
4: So hindi pwede itong pabayaan ng defense. Itong article na to, kailangan talaga sagutin nila.
0: Uh-huh.
4: At kaya maghanda sila dito sa Article 2 na to. Kasi anyway, ito na lang eh. Ito na yung
0: yeah.
4: battleground ngayon. There's only one article. At ang prosecution naman, they will rise and fall do sa article na to. Same with the defense.
0: Kung,
4: so wala magagawang defense nito kundi except sagutin nila itong
0: yes.
4: article to unexplained well.
0: So ito po yung pinakamadaling bigyan ng argumento kasi regardless kung the prosecution was able to present the evidences accurately. Pero kapag meron pong discrepancy ang financial records ng VP at yung kanyang sell-in, gray area na kagad yan. Tama po ba yung aking pagkakaintindi?
4: Correct. May okay. presumption kagad. Pag, mm-hmm. pag manifestly out of proportion.
0: Okay.
4: So ang ibig sabihin na manifestly, klaro.
0: Mm-hmm.
4: Ang out of proportion, yung yaman at yung kanyang salary, for example, ha? Ang corona, meron siyang 80 million na peso account na hindi na-declare.
0: Okay.
4: Tapos, may na-present kami na $10 million.
0: Mm-hmm.
4: Pero ang in-admit lang ni CJ Corona, sabi niya, hindi akin lahat yan yung $10 million. Yung akin lang dyan, $2.4 million.
0: Okay.
4: So yung admitted na hindi dineclare
0: ayun.
4: Or dinisclose sa corona, 80 million pesos
0: oo.
4: At $2.4 million. So meron tayong precedent eh, yung
0: okay.
4: corona.
0: Okay.
4: Kaya itong Article 2, SALM or Unexplained Wealth, may president tayo na kinundik eh.
0: Mm-hmm.
4: So kailangan natin sagutin ito ng Vice President.
0: Ayun, no? Okay. So ibig palang sabihin, kahit na mabanggit ng isang impeachable officer na hindi akin lahat yung pera na yan, pero hindi reflected at reflective yung kanyang yung figura sa SALN, eh, gray area na kaganito, Kong Neil.
4: Yes, kailangan sagutin niya. Kasi okay. pwedeng, kung maliit lang naman yun, baka naman nakalimutan niya lang.
0: Oo.
4: So, under the law, pwede niyang i-rectify yon, baguhin niya yon sa next, the following year.
0: Uh-huh.
4: Pero kung talagang malaking-malaki yon, hundreds of millions, for example, kay Corona, Justice CJ Corona, kailangan ma-explain mo yun bakit.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi mo ma-satisfactory explain yun, dun yung impeachable offense of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution.
0: Merong perception na kayo naman daw pong lahat ng politiko, eh, hindi naman nagtutugma yung inyong mga SALN. Meron daw po kayong mga yaman na hindi naman dinideklara. The safest answer to that perception is that hindi naman lahat ng politiko ay subject to this impeachment trial. It is only the Vice President, no? Kaya dapat ang pinag-uusapan natin si VP Inday lang. Tama ba yan, Kong Neil?
4: Tama siguro, pero hindi naman kung talagang i-head on natin yung perception na yon, Sir Johnny, hindi naman lahat ng politiko nagsisinungaling sa SALN. Tingin ko karamihan lang.
0: Okay. Pero ikaw, point blankly, nung ikaw ay kongresista, mahaba-haba yung termino at natapos mo yung tatlong terms, so 9 years. Ikaw ba'y hindi ka nagsinungaling dun sa SALN mo, Kong Neil?
4: Yep. Ay, hindi ako subject ng impeachment.
0: Yes.
4: Sir Johnny, sasagutin ko yan, point
0: okay.
4: blank. So, well, ako naman talaga hindi ako nagsinungaling. Lahat ng truthful po ang SALN ko dun sa time na kailangan ko mag-sign.
0: Okay.
4: So, kaya sinasabi ko na hindi lahat ng
0: right.
4: public officer nagsisinungaling. Pero tingin to karamihan talaga nagsisinungaling.
0: Okay. Sabi ni Alex Chua, tama daw po man o mali yung mga nakikita at development na nararamdaman ng ating mga kababayan Pilipino. Ang boto pa rin ng Senator Judges ang mananaig. So, paulit-ulit nang binabanggit ni Kong Neil kanina na the fate of the Vice President is really nasa kamay ng ating Senator Judges. Pero, gusto ko rin lang sabihin at nabanggit rin ni Kong Neil to kanina, the defense of the defense team will rely on timing. Dahil tandaan po ninyo, pagpasok ng 2027, 12 dito sa mga senator judges na ito, either magtatapos po yung kanilang 12-year term, 2 magkasunod na termino bilang senador, o kaya up for re-election. Eh, kapag na-derail po itong impeachment proceedings at inabot tayo ng Agosto, Setyembre, Oktubre, filing ng COC at Certificate of Nomination ng lahat ng kandidato, mag-iiba Kong Neil itong ating pinag-uusapan. So, magiging favorable sa depensa if they could push back itong magiging decision ng Senator Judges. Kong Neil, your, again,
4: correct.
0: Expert opinion, please.
4: Correct, yeah. Kahit hindi na doon kalayo.
0: Aha.
4: Sir Johnny.
0: Oo.
4: Kahit dumating na ng January, February, March.
0: Ah, really?
4: Tingin ko pag dumating doon, maraming pwedeng mangyari.
0: Okay.
4: So that's why kung prosecution ngayon, talaga ang gusto ng prosecution to end this year.
0: Mm-hmm.
4: Kasi kung this year, pagtitingnan mo kasi ngayon, ang daming favor sa prosecution eh.
0: Yes.
4: Yung lowering of the threshold, yung mga senators ngayon, yung mga ibang lumipat, may mga senators na maalis na sa voting threshold.
0: Mm-hmm.
4: So talagang gusto ko, kung prosecution ka, kung in favor ka sa prosecution, gusto mo tapusin ngayon.
0: Right, right.
4: Ang defense, not you're not even talking of October next year.
0: Uh-oh.
4: You're just talking of itawid mo lang ito sa 2027.
0: Ayun!
4: At baka pwede, maraming pwedeng mangyari na.
0: Okay.
4: Na iba pa.
0: Meron pa akong dalawang tanong, Kong Neil, pero this is outside the impeachment proceedings. Okay. Tapusin muna natin yung impeachment. So, what are we to expect, no? Ano po yung dapat naiintindihan ng ating mga kababayang Pilipino? At ano po yung dapat paghandaan ng depensa to somehow level yung pong playing field when it comes to the impeachment trial, Kong Neil?
4: Well, una-una, ngayong break, the defense has to regroup.
0: Oh, okay.
4: Magaling yung defense nung umpisa.
0: Mm-hmm.
4: Pero nung sinalang na yung Article 2, yung isang mali nila para sa akin, yung mga cross-examination nila dun sa financial analyst, yung last witness, na hindi sila nag-concentrate talaga dun eh.
0: Aha.
4: Pinabayaan nila. So, ngayon, for the November hearing, kailangan nilang talagang paano nila sisirain yung evidence, yan yung year-end balance, for example, of the bank accounts. Meron ba talaga yon? At kung meron man yon, bakit hindi lahat na-declare sa SALM?
0: Mm-hmm.
4: Yung mga malalaki rin yung insurance, kailangan na paghandaan, for example, kahit ano yung defense nila, kasi karamihan doon sa bank accounts, Sir Johnny, galing kasi yung kay Attorney Manassas yun, sa
0: yes,
4: pangalan niya.
0: Yes.
4: Attorney Manassas Carpio. Mas marami yun kaysa kay Sara Duterte lang.
0: Mm.
4: Saka mas marami yun kaysa joint account.
0: Mm.
4: So titingnan nila yun. Well, they have talagang marami silang trabaho this break. Pero at the same time, ang pagbabantayan natin, merong mga pending petitions sa Korte Suprema.
0: Mm-hmm.
4: Like for example, si Senators Go and Senators Padilla.
0: Yes.
4: Kine-question nila yung voting threshold. Para sa akin, yung voting threshold will be a game changer and has
0: right.
4: been.
0: Yeah, right.
4: It will be a game changer. Kasi kung 14 yun, tingin ko makukundik na eh. Pero pag nag-16, bumalik sa 16 yun, hindi pa yun. Mahirap yun. Medyo, mm-hmm. medyo lalaro pa yun na anybody's ballgame. Pero ang question is, ang nag-file nun, hindi si VP Sara.
0: Yes.
4: At baka i-question yung locus standing, yung standing.
0: Yan
4: kasi
0: na naman,
4: oo. Kasi dinismiss na nga.
0: Oo.
4: Oo, di ba? Dinismiss na nga yung kay Attorney Vic. Kasi hindi naman siya talaga ang may-injure. Remember, itong dalawang senators na nag-file, nakakaboto ito.
0: Yeah.
4: So, ibang question yon, ibang usapan, kung hindi sila makaboto, ma-affect yung rights nila. Pero whereas kung si VP Sara ang mag-file, siya talaga eh. Ang time to lose in this case at may-injure siya. So ito, marami ito. Maraming titingnan during the break. At you know, yung isa pa, will the Senate Impeachment Court allow para the defense to introduce evidence dun sa withdrawn articles? Hindi ko pag-usapan pa nila yun eh.
0: Okay.
4: So there are a lot. Maraming variables ito na kailangan na tututukan in time for the resumption of the hearings on November 9.
0: All right. Last point, no, kasi nabanggit po ninyo si Attorney Rodriguez, the day after na lumabas yung decision ng Korte Suprema, I was able to interview Attorney Vic. At sabi niya, binibigyan daw po siya na hindi ko lang maaalala kung 9 or 15 days, please correct me, Kong Neil, kung alam po ninyo, para sagutin yung naging decision ng Korte Suprema. Siguro ngayon tapos na, nag-lapse na yung, kung 15 days man yun, nag-lapse na, no? Locus standing yung kanyang binabanggit, pero nakalagay daw po dun sa ating saligang batas, basta ikaw ay Pilipino, ay merong kang karapatan na questionin yung mga proceedings na nangyayari. Ngayon si Senator Robin Padilla at Senator Bongo ang silang naghain ng parehong petisyon. Pero tama rin yung sinasabi mo. These are senator judges na bahagi ng magko-convict or mag-a-acquit kay Inday. So kung ang pag-uusapan natin ay kung sino na magsa-

0: kababayan in the 5th District of Iloilo to somehow ma-survive po nila itong fenomeno na ito, Kong Neil?
1: Una, siguro ang information drive is very important. Kailangan kasi ang El Nino, well, the government is also doing its best na ma-inform sila. Ako naman, since Sir Johnny, ako naman, ikot lang ako ng ikot.
0: Yeah.
1: Of course, pinibigyan ko talaga ng ilang araw, every week, ang district na talagang pumupunta ako down to the barangay level. Hindi lang barangay level, pati sitio. So, it's important na alam natin yung situation. So, ini-inform natin sila. At kung as a private citizen, kung naroon matulong ko sa kanila, not just as a former government official.
0: Yes.
1: Ang grabe dito ngayon sa Iloilo is, of course, yung nabanggit mo, yung kuryente.
0: Right.
1: Power problem, yung Visayas grid.
0: Yeah.
1: Pinag-usapan na dito, palaging brownout. And I think ngayon, nag-raise na naman ang Iloilo and the neighboring provinces ng yun, yung shortage niya ng power. So it is something that we have to face. And I hope naman kasi yung gobyerno, because malaki rin kasi matutulong ng gobyerno dito.
0: Correct.
1: The problem na yan. Ang individually, at least alam na ng ating kababayan, locally, kung ano ang situation, at in their own little way, makakagawa sila ng some actions. Pero ang gobyerno is a big part of this, yung programa ng ating gobyerno. So in the next few months, no, hindi lang impeachment ang problemahin natin.
0: Totoo.
1: Hindi ka ang dami. Power supply, El Nino, yung oil, sana yung Iran, Israel, US war, sana magka-breakthrough para at least makatulong rin. Not just Iloilo, pero makatulong sa ating lahat.
0: Uh-huh.
1: Because bugbog na po tayo ng lahat ng problema, hindi lang po impeachment.
0: Okay. Isama pa natin, Kong Neil, tataas lalo yung presyo ng pangunahing bilihin dahil kalahati na tayo ng Oktubre. So, yung ating mga kababayan, maghahanda na ng kanilang mga Christmas panghanda, regalo, etc. I don't know, sa mga susunod na pagkakataon, muli tayo makipagkwentuhan kay Congressman Neil Tupas at sana next time around. Hindi na problema yung ating pag-uusapan, Kong Neil. Final words, nakikinig po ang sambayanan at ang ating global Filipino community sa inyo ngayong araw na ito, Congressman Neil Tupas. Go ahead, sir.
1: Yes, thank you for this opportunity, Sir Johnny. So, pag binalikan natin ang impeachment, sana i-monitor ng ating mga kababayan, patuloy sila, dahil nasa defense na tayo kasi pagbalik natin ng November. At ulitin ko lang, marami mga issues na aside from the defense na kailangan ng defense maghanda sa kanilang presentation of evidence. Aside from that, tingin ko mapag-usapan pa dyan kung magbibigyan sila ng pagkakataon kahit konti lang, nasagutin rin nila, mapagbigyan sila, nasagutin nila yung kahit yung withdrawn articles, kahit konting time lang. Abangan natin itong voting threshold kung ano ba ang magiging decision of the Supreme Court with respect to the petition na hinain ng dalawang senators. At tingin ko, tingnan din natin kung matatapos ito before the year end. Kasi tingin ko kung matatapos ito before the year end, malaking possibility of a conviction.
0: Uh-huh.
1: Depende rin kasi sa presentation of the evidence ng defense. Pero kung tatagal ito, tingin ko may pag-asa ang defense.
0: Yes.
1: So talagang anything goes ito. Nagkataon lang ngayon na maraming in favor sa prosecution sa in the last few months, no? Couple of months. Or maraming talaga ang nangyari. So I hope handa ang defense pagbalik sa November 9. So thank you so much, Sir Johnny. At mabuhay ka.
0: Mabuhay ang ating tagapakinig.
1: Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi yung mga tagapakinig natin abroad.
0: Salamat po. Thank you so much, mga kaibigan. The Honorable Neil Tupas Jr., dati pong kinatawan ng ikalimang distrito ng lalawigan ng Iloilo. Salamat po ng maigi at marami. Alam po ninyo, naiintindihan ko yung nararamdaman ng ilan sa ating mga kababayan na mahigpit na umaasa for an acquittal kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ako, katulad po ninyo, naniniwala ko na hindi sapat yung pong ebidensya na ipinakita, ipinresenta ng prosecution to convict the Vice President. Naniniwala ko riyan. Naniniwala rin ako na isang below the belt attitude, so to speak, yung pong ginawa ng prosecution when they withdrew yung pong Article 4, Article 1, and Article 3 of the Articles of Impeachment without, you know, giving equal opportunity and playing field to the Vice President and to her defense team. Naniniwala rin po ako riyan. Tama rin yung sinasabi ng isa nating kabayan. At the end of the day, numero ang pinag-uusapan. Okay? Numero ang pinag-uusapan. Kaya kinakailangan po talagang mag-regroup ng depensa. Dahil kung isang article na lang, yung pong sinasabi ng prosecution na kanilang bibigyang pansin, eh isang article lang po, enough to convict or acquit the Vice President. Enough to acquit or convict the Vice President. Pwede natin pagbalik-balik na rin yan eh. The challenge is really the disconnect between the VP's sal-in and that of her financial capability and capacity as presented sa pamamagitan po ng bank records at ng mga insurance policies. But, meron pa po tayong pagkakataong pakinggan ang depensa. At meron pa po tayong pagkakataon na namnamin yung sasabihin ng depensa. Kaya yung binabanggit na mukhang yung pattern ay conviction, ako naniniwala rin ako na ang pattern ay conviction if yung butuhan, if the final vote ay gagawin ngayon. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si VP Inday through her lawyers to present the multiple evidences na meron sila. But naniniwala rin ako kung ang depensa ay makakahanap ng paraan. Sabi nga ni Kong Neil, January, February, parang lumalaki yung chance ng depensa. Kasi ako nakikita ko, Oktubre. Kasi push to the wall na yung mga senator judges eh. Wala na silang time to, you know, gumawa pa ng pagpapakyut. Push to the wall na sila kapag kadating na Setyembre. Kinakailangan nilang mag-file ng statement ng kanilang certificate of candidacy and nomination. Kinakailangan na rin nila na magpa-cute sa inyo. O sino bang pinakamalakas na presidential candidate sa 2028? Hindi ba si Inday? So dito sa mga humahamak kay Inday ngayon, mula lokal hanggang nasyonal, mula, you know, mayoral, gubernatorial, congressional, senatorial, VP material, lahat yan. Kapag nalusutan po ni Inday itong impeachment trial nito, I am telling you, marami po sa kanila ang mag, anong tawag dyan? Ang sasakabilang bakod. Balikan natin si Romel Madrigal, may dagdag pang ulat ha. Mel, magandang morning ulit. Please come in.
2: Pinaigting ng Bureau of Customs ang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng tatak ng produkto upang labanan ang pagpasok at pagkalat ng mga peking kalakal sa bansa. Nakipagpulong ang mga opisyal ng Customs Intelligence Investigation Service, Intelligence Division at Intellectual Property Rights Division kay Lin Pu, Senior Brand Protection Director for Asia Pacific ng Nike. Tinalakay sa pagpupulong ang mga pinaikting na pagbabahagi ng impormasyon at koordinasyon sa pagtukoy sa mga pinaghihinalaang kargamentong may peking produkto, kabilang ang mga kalakal na ibinibenta sa mga e-commerce platform. Layo ng inisyatiba na maprotektahan ang karapatan sa intelektual na pag-aari, matulungan ang mga lehitimong negosyo at maiwasan ang pagkakabili ng mga mamimili ng peking produkto. Bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Custom Commissioner Ariel Nepomuceno na paigtingin ang kampanya kontra smuggling at palakasin ang seguridad sa mga hangganan ng bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami si Romel Madrigal. May pahabol pang balita ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
3: Isang 21 years old na construction worker na nakalista bilang top 8 district level most wanted person ng Southern Police District para sa 1 Oktubre ang inaresto ng mga otoridad kahapon sa may barangay BF Home sa Parañaque City kaugnay ng kasong frustrated murder. Ang akusado na kinilalang si alias Jojo ay nahuli bandang alas 10:55 ng umaga ng mga tauhan ng warrant sa Puena Section ng Parañaque City Police Station. Isinagawang pag-aresto sa bisa ng warrant para sa frustrated murder sa ilalim ng criminal case number 2026-0749 na inilabas noong September 16, 2026 ng Regional Trial Court Plans 295 Parañaque City na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Binigyan din ni Police Brigadier General Rodel Pastor, District Director ng Southern Police District, ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagsisikap na hanapin at aresto ng mga wanted na tao upang matiyak na harapin nila ang tamang prosesong legal. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Si Chris Lucas handang-handa na rin para sa kanyang report. Go ahead, Chris, please come in.
4: Namahagi ang municipal government ng Odyong and Robdon, katuwang ang Municipal Agricultural Office, ng 42 bags ng complete fertilizer at 26 na bags naman ng urea sa 68 magsasaka ng mais na naapektuhan ng mga magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at Inday. Nakinabang sa proyekto ang mga corn farmer na may existing na crop insurance at nakilahok sa pag-uulat ng pinsala sa kanilang mga pananim nung kasagsagan ng mga bagyo. Ang mga abono ay mula sa nakalang 100,000 pesos na pondo para masuportahan ang pagpapatuloy ng kanilang pagsasaka at ang pagbangon mula sa pinsalang dulot ng mga kalamidad. Panawagan ni Udyongan Mayor Roger Fodra sa iba pang mga magsasaka na agad na mag-report sa Municipal Agricultural Office ng anumang pinsala dulot ng mga kalamidad sa kanilang mga pananim upang ma-record ang mga ito at matukoy ang posibleng kaukulang tulong batay na rin sa mga umiiral na programa at mga patakaran. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Chris Lucas, yung mga kabayan nating nag-participate, at Regina RR mula po sa YouTube. Bakit yung may bully frog face saying they are being bullied? Sa face pa lang na bully na ako, anak ng baka naman. Kumbaga, sabi ni Ma'am at Regina RR, guilty as charged, hindi ba? Sa mukha pa lang daw po, nabully na eh. It was a brilliant move, actually very insidious, only a despicable consultant would think of what the persecution or prosecution team did. Not on their side though. Unfair daw po sa defense team, sabi ni Ma'am Regina. Si Cindy, tinatawagan yata ni Ma'am at Rachel Galang, 4252. Cindy. Okay, hindi nabanggit niya yung salitang Cindy. At musikerong Panday, 4237. Dapat daw po bayaran ng prosecution ang mga nagastos. Rainy days pa rin, kalimutan ang El Nino. Okay, sabi ni Boss Drake Orasyon. Valdepamor, BBM, sobrang taba ng utak, balde pa talaga ang naisip. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Cooked conviction from Malacañang senators, sabi ni Ma'am Ena Gray. Sa CJ Corona impeachment, may mga nabigyan ng tag 10 milyong pisong mga senador. Ngayon, kinasuhan ng mga senators ng alliance ni VP Inday para sure ang kanilang conviction. Yun daw pong unseen hands ng Malacañang ang nasa likod ng impeachment proceedings. Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami. Pagpasensyan po ninyo. Hindi ko nabasa most of the comments na tinanggap ng ating palatuntunan. Bawi ako sa inyo bukas. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye!

0: Alright, muli sa magandang morning! Good morning, good morning, good morning mga Lodi, mga boss idol natin. Dini po sa palatuntunan, ito po ang Johnny Gomez Live. Makulimlim na naman, maulan na naman. Parang lumuluha ang ating panahon na dahil dito po sa mga nangyayari dini sa ating bayan. O Auntie Claire, ay handa na ang balde, bumubuhos na ang ulan. Kailangan daw po natin ang baldi-balding utak para maintindihan yung pong direksyon na ibinahagi ni Bong Marcos. Anak ng baka, parating tayo ang nasisisi. Ay, talaga naman, oo, ikalabing apat na sa buwan na ito na Oktubre 2026. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang mayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jun Lieno ang ating technical director, yung ating katoto, Ariel Castro. Idol Jun, birthday ngayon ni Boss Ariel. Oy, talagang magpapapansit ba? Ewan lang natin, ano ha? Antabayanan natin. Pero happy, happy birthday sa ating technical director na si Ariel Castro. Nagse-celebrate ng kanyang birthday, ng kanyang kaarawan ngayong umagang kay ganda ng Miyerkules, ikalibing apat ng Oktubre 2026. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ako po ang inyong katoto. Ako ang inyong lingkod, ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Dakuhan muna natin yung ating quote of the day. Ha? Yung ating quote of the day, mga tropang JGL, salamat po ng maigi at marami dito po sa mga ikangay nag-like, nag-share, at nagbigay ng komento dito po sa ating ginagawa. Every single day, meron tayong kung hindi man word of the day, words of the day, quote of the day. Ayan po yung ginagawa natin dini sa palatuntunan para kahit papaano, yung pong ating diwa ay gumagana. Yung ating mga tao, napapractice po natin ang maayos, nagagamit natin ang maayos para po dito sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Ang ating quote of the day, galing po kay Aung San Suu Kyi. Ito po ay dating opisyal ng bansang Myanmar, Aung San Suu Kyi. Yung kanyang binabanggit dito, "It is not the power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts." Napakaganda ng ibinahagi sa atin, ha? Napakaganda ng ibinahagi itong ating quote of the day, mga tropang JGL. Dati pong state councilor ng bansang Myanmar, isa pong Burmese politician, ito pong si Aung San Suu Kyi. Ito po yung nagbahagi sa atin ng quote of the day. Ulitin nga natin, mga tropang JGL, "It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts." Ano bang pagkakaintindi nyo riyan? Ano bang pagkakaunawa ng ating JGL community dito po sa binanggit, mga kaibigan, nitong Nobel Peace Prize winner at dati po itong counselor mula po sa bansang Myanmar. Isa pong Burmese politician, yung pong nagbahagi, ika nga, ng ating word of the day today, ngayong pong ikalibing apat ng Oktubre 2026. Maaga si Ma'am Kimura Dolores ngayon, hindi ito team replay, ha? Ma'am Kimura at yung ating Filipino community dyan po sa Japan, happy, happy morning! Magandang morning po sa ating mga kababayang Pilipino diyan po sa Japan. Si Boss Randy Santisas ng Maynila, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Boss Ryan Lianeta, yung ating pambansang lagalag. Nasa ang parte ka ng Metro Manila ngayon, Boss Ryan. Ma'am Teresita Cruz Aguiling mula sa Davao. Good morning po sa ating lahat, Ma'am Menchi Me. At yung ating mga tropang JGL, diyan po sa Bahay Pari, sa lalawigan ng Bulacan. Salamat po ng maigi at marami. Inaantabayan po natin, mga kaibigan, na makasama natin sa palatuntunan ang dati pong kinatawan ng ikalimang distrito ng lalawigan ng Iloilo, si dating Congressman Attorney Neil Tupas Jr. Alam po ninyo si Attorney Neil, si Congressman Tupas, siya po yung lead prosecutor during the CJ Corona impeachment trial. Habang hinihintay po nating makapasok dito sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Neil at si, you know, Congressman Neil Tupas, napakagandang sariwain yung pong nagdaan na impeachment proceedings laban po rito kay Yumao at dating CJ, dating Chief Justice Renato Corona. Si Congressman Neil, siya yung lead prosecutor at that time. Okay? Yung pong development ng impeachment proceedings laban kay Inday, kinakikitaan po ng iba't ibang diskurso at kinakikitaan ng iba't ibang interpretation, not just, you know, coming from the legal community, kundi maging sa ating mga pinakasimpleng kababayang Pilipino. Kaya we really wouldn't want, ayaw po natin, na nakapagbabahagi tayo rito ng mga maling impormasyon sa ginagawa po nating pagtutok sa Inday Sara impeachment trial, sa ginagawa po nating pag-aanalisa, pati na rin po yung komentong nagmumula sa ating mga kababayang Pilipino. Kinakailangan tayo ay well-guided, hindi naman tayo kinakailangan maging well-versed, pero importante tayo po ay nakakaintindi ng mga umiiral at probisyon ng ating saligang batas at ng ating konstitusyon, para nang sa ganon, kapag tayo po ay nagbigay ng komento, ay hindi lang naman emosyon yung kumbaga pinanggagalingan itong ating mga information. More importantly, dapat po nakikita ng ating mga kababayang Pilipino, if the defense is specifically itong si Inday Sara ay nabibigyan ng due process. Tandaan po natin, kaya po meron tayong saligang batas at meron tayong umiiral na mga batas subject to judicial review kung sakasakali po na may maghain o merong elemento, individual man o grupo, na maghain ng kanilang complaint o manifestation kaya dito po sa ating kataas-taasang hukuman, unang sisilipin yung grounds patungkol po dun sa due process. Dahil ang batas, sinasabi nga natin, need not be selective. Kinakailangan po itong batas ay umiiral para sa karapatan ng sinuman, pantay na karapatan para sa lahat ng individual, lahat ng grupo na nasa sakupan nitong umiiral na mga probisyon ng ating saligang batas. Kaya hinihintay lang po natin na makasama natin sa palatuntunan si former Congressman Neil Tupas Jr. at Attorney Neil, para po bigyang daan yung kanyang legal and technical expertise patungkol po dito sa mga naging developments dito po sa impeachment court sa Senado, acting as an impeachment court. Sige po, salamat po ng maigi at marami. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Teka muna, habang hinihintay natin si Attorney Neil, tingnan po muna natin yung mga naging kaganapan kahapon. Let us, you know, balikan po natin yung ating mga naging kaganapan kahapon, at isa sa mga sinisilip ng ating mga kababayang Pilipino ay yung mabilis na desisyon ay ginawad ni Presiding Officer Cheese Escudero doon po sa kahilingan ng prosecution na i-withdraw yung pong tatlong articles of impeachment mula doon sa apat na articles of impeachment na isinampa laban kay Inday. Ano-ano nga ba itong mga ito? Nagsimula po sila doon sa grave threats laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naging sentro ng reklamo ay yung ginawang pagbabanta online ni Inday sa buhay nitong tatlong individual na ito. Meron pong kahiwalay na kaso, criminal case laban kay Inday na isinampa naman sa QC, Quezon City Regional Trial Court. So, minabuti po ng opensa o ng prosecution na huwag nang dinggin at huwag nang ituloy ito pong pagtalakay ng Article 4 ng impeachment complaint laban kay Inday, grave threats. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Inday, na sila po ay magpepresenta ng may 90 mga witnesses para patunayan at sa pamamagitan ng testimonya, they will try to crush whatever evidence and testimony ang inilatag ng prosecution. So, inalis yung pong grave threat. Pangalawang inalis, ito pong Article 1, itong culpable violation ng confidential and intelligence budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung si Inday ay kalihim ng DepEd. The fund in question is around 612 million pesos. Ito po yung kinikwestiyon at sinasabing nilustay ni Inday. Marami pong mga testimonya tayong pinakinggan, mga testimonyang ating nabasa, na napakinggan at napanood coming from different ito pong mga witnesses na galing sa prosecution. Isama na rin po natin yung ilang mga witnesses na itinuturing na kalaban ng prosecution. Okay? Hostile witness kung tawagin. So, tinignan po riyan sa pamamagitan po ng pagtatanong ng prosecution at cross na ginawa ng depensa, yung pong mga individual at mga opisyal coming from the Department of Education, Assistant Chief of Staff ng opisina ni Inday, Office of the Vice President. Nandyan rin po yung mga taga-BIR, nandyan rin po yung taga-COA, etc., etc., etc. Pero kasama po ito dun sa pinull out, nauna nang napabalita na kanilang ipupull out. Ang sabi ng impeachment court noon, hinihintay po nila yung information coming from the prosecution whether or not na itutuloy yung hindi po pagdinig dito po sa bribery na kanilang isinampa laban kay Inday noong Department of Education Secretary pa itong si Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi nga ni Pambansang Talak Claire Castro na wag naman daw po sanang gawin ng prosecution yung pag-withdraw dito po sa Article 3 ng impeachment complaint laban kay Inday because the public has the right to know. Tingnan po natin yung argumento ng iba't ibang mga individual at grupo. The public has the right to know. The public has the right to know kaya meron tayong impeachment proceedings. The public has the right to know kaya po si Inday ay sinampa ng kaso at hinihintay ang magiging pagtaya ng mataas na kapulungan acting as an impeachment court whether to convict or to acquit the Vice President. Pero ang tanong natin parati, nabibigyan po ba ng pantay na karapatan? Nabibigyan po ba ng pantay na karapatan itong defendant, si Inday, dito po sa may 39 na araw na paglilitis na ginagawa laban sa kanya. Tandaan po ninyo, ito po ay more than 39 days if we are to include the Senate hearings and the House hearings, no? Yung House Committee on Justice na pinamumunuan nito pong si Congresswoman Gervie Luistro ng Batangas. So, ito pong issue ng impeachment at itong issue ng reklamo labang kay Inday, eh talagang dragging for X number of days, weeks, and months na. Hindi po 39 na araw lang natin itong pinanunood at pinakikinggan. This has been, you know, dragging since like eternity. Parang napakatagal ng panahon. At tayo sa palatuntunan, eh gusto talaga nating tuldukan. Gusto po nating tuldukan ng tama. Gusto po nating tuldukan ng tama. If there are proof na makapagpapatunay na si Inday Sara ay nagkasala dati sa alinman sa 4 na articles of impeachment, pero ngayon nag-iisa na lang yung unexplained wealth. Eh kung ano po yung maging pasya ng Senado acting as an impeachment court, and if the decision of the senator judges ay kanilang makukuha galing po dun sa mga witnesses at galing sa testimonya, galing sa ebidensya na kinalap at kanilang pinakinggan at nabigyan ng pantay na karapatan ang depensa to present their witnesses and evidences, at nabigyan ng pantay na karapatan si Inday Sara to properly defend herself through her defense team, eh makapag-move on po tayong lahat. Makapag-move on po tayong lahat. Pero, kung ano man yung magiging desisyon ng impeachment court, kung ito ay may halong politika, kung may halong harassment, kung may halong panggigipit, o may halong maleta, katulad po ng inerereklamo ng marami sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po yung hinding-hinding-hindi natin kayang tanggapin. Kinakailangan pong bigyan ng pantay na karapatan ang Vice Presidente na litisin ng tama, patunayan na siya ay nagkamali, at hayaan na ang prosecution ang magpatunay sa pamamagitan ng ebidensya at sa pamamagitan ng kanilang mga witnesses na si Inday ay tuwirang nagkasala sa ilalim ng ating saligang batas. No amount of pressure, hindi po ito ang dapat na maging excuse ng bawat senator judge. Magpunta muna tayo sa Senado. Naroon yung ating kabandidong si Jojo C. Cataya at may update ha, patungkol po rito sa impeachment proceedings na ito. Joe, isang makulimlim pero magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Kinukonsidera ng Defense Council ang naging motion ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan sa impeachment court na pagbigyan na sagutin ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga iniatras ng prosecution panel na articles of impeachment complaints, subalit na ipresenta na sa impeachment trial. Ang tinutukoy dito ni Defense Counsel Spokesperson Attorney Michael Poa ang Article 1 ng Confidential Funds at Article 4 ng Grave Threat o Pananakot ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Umaasa si Attorney Poa na ikukonsidera ng impeachment court ang naging kahilingan ni Senator Judge Pangilinan dahil ito aniya ang nais nila na mangyari na maipaliwanag ang mga nabanggit ng mga testigo ng prosecution sa Article 1 at Article 4 na sinira ang reputasyon ng Vice Presidente. Aniya nais nila na maipagtanggol ang Pangulo o itong Vice Presidente sa mga alegasyon sa Article 1 at 4 na iniatras ng prosecution.
2: It's not really a motion for reconsideration. I think we were just given the opportunity to but forward our client, and then, kumbaga, ipaalam lamang sa court kung ano yung komento ng aming client. Kasi may pending, I think, motion for reconsideration si Senator Kiko Panginoon. Senator Judge, sorry, Kiko Panginoon. Ang gusto lang naman talaga natin is since may mga nailabas na testimonya laban sa ating kliyente, gusto naman natin na makasagot din naman tayo sa... Parati kasi namin sinasabi, tamang forum eh, di ba? Tapos isigilin nyo kami, kailan yung tamang forum, sabi namin, baka dito na sa impeachment. Tapos ngayon, hindi na naman namin masasagot. So gagawin...
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigit marami si Jojo Sikat, naghatid ng balitang yan mula sa mataas na kapulungan. Diyan lang kayo mga tropang JGL sa pagbabalik ng Johnny Gomez Live. Makakasama po natin ang dating kinatawan ng ikalimang distrito ng Iloilo, the Honorable Neil Tupaz Jr. in just a very, very short while. Magbabalik ang palatuntunan, sandali po lamang.
3: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Batay sa ruling na ipinalabas ng impeachment court, presiding officer Francis Jesus Cordero mananatili sa pag-iingat ng Senado at hindi sisirain o ibabasura ang mga ebidensyang isinumite ng House Prosecution Panel para sa mga iniurong na articles of impeachment. Batay nga sa ruling ni Escudero, pag-iingatan ng mga ebidensya sa official raw law o physical at digital archive, tatakdaan aniya ang mga ito ng classification kung pwedeng isapubliko ng buo o ire-redact o tatakpan ang dapat na pribadong impormasyon at kung dapat manatiling selyado. Direktiba ni Escudero na pag-ingatan ang pagsusubliko ng mga ebidensya upang hindi malabag ang bank secrecy at data privacy. Matatanda na sa paglilitis, iniurong na ang impeachment article 1 na ukol sa umano'y misuse at misappropriation ni BP Duterte sa mahigit 600 milyong piso na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Isinumite sa impeachment court ang mga dokumento mula sa Commission on Audit at mula sa mga bangko. Sa paglilitis naman, sa iniurong din ng prosecution ang impeachment article 4 na ukol sa umano'y pagbabanta ni BP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga video clips ng news conference at interviews kay BP Sara ang isinumite naman sa impeachment court na nakatakda naman na mananatili sa pag-iingat ng Senado. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Sa gitna ng mga dumarami at lumalalang insidente ng karasa na kinasasangkutan ng mga mag-aaral, iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangang patatagin ang seguridad ng mga paaralan. Ipinanawagan ito ni Gatchalian sa gitna ng pagdiriwang na National School Safety Week kung saan tiniyak ng Pangulo ng Senado na patuloy na isusulong ang mga panukalang batas, programa at pulisiya upang itaguyod ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng Pangulo ng Senado ang agarang pangangailangang maisabatas ang dalawang panukalang magpapalakas sa proteksyon ng mga mag-aaral. Kabilang dito ang Senate Bill Number 2426 o ang Comprehensive School Safety Act na naglalayong palakasin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng National School Safety Framework na magtatakda ng minimum standard o pamantayan para sa pag-iwas, pagtugon at pagbangon mula sa mga banta at insidente may kinalaman sa kaligtasan sa mga paaralan. Binanggit din ni Gatchalian ang Senate Bill Number 2424 on Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act na naglalayong palakasin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Ipagbabawal ng panukala mga batang wala pang 18 taong gulang ang paggamit nga ng social media at iba pang high-risk digital services. Pareho nang inaprubahan ng Senado ang dalawang panukala sa huli at ikatlong pagbasa. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Kung Neil? Teka, ayusin lang natin yung audio, pero nakikita ko na dun sa ating ano eh, sa ating remote studio ang kagalang-galang na si Congressman Neil Tupas. Subukan nga natin ulit. Kung Neil, baka marinig na kita this time. Wala ko naririnig. Oo. Atay ka muna. Sige. Sandali po lamang. Doon sa mga kababayan natin, katulad nung ginawa natin last time, na nakasama po natin si Congressman Neil. At sa lahat ng mga naging panauhin ng Johnny Gomez Live, eh hinahayaan po natin yung ating mga kababayang Pilipino ang makibahagi at magtanong. Okay? Kaya yung ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Ito po yung inyong gagamitin para sa inyong mga katanungan para kay Congressman Neil Tupas doon sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa telebisyon, sa DTT boxes at free to air. Narinig ko na yata si Kong Neil, no? At maging doon sa mga nakikinig at nanonood mula po naman sa YouTube at Facebook, sa mga social media platforms ng Radyo Bandido TV, eh pwede po kayo makapagbahagi ng inyong mga posisyon, mga katanungan para kay Congressman Neil Tupas sa pamamagitan po naman ng ating live chat. Naririnig ko na si Kong Neil. Tingnan nga natin, subukan natin uli. Ipasok nga natin uli yung video naman ni Kong Neil. Parang okay na yung kanyang audio. Kong Neil? Subukan po natin, ha, na maipasok natin itong ating interview with the Honorable Congressman Kong?
4: Sir Johnny,
0: ayun, naririnig na. Pakilakas mo lang ng konti, idol. Bigyan mo ako ng ano, bigyan mo ako ng pakidagdagan mo yung audio. Kong, magandang umaga po sa inyo.
4: Magandang umaga. Kamustaan?
0: Ay, maulan po rito. Are you back in Manila? Narito po ba kayo?
4: Yes, pero kamusta? Pasok ko. Narinig niyo ba ako?
0: Oh yes, maganda, maganda. Very ano, very audible. At pati po yung inyong video ay parang mas pogi kayo sa akin ngayong umaga.
4: Okay, maganda. Good morning sa viewers and listeners natin.
0: Alright. Hindi ko na kayo tatanungin kung kayo'y nasorpresa dun sa move ng prosecution withdrawing 3 articles from the original 4 articles of impeachment. Kasi nakamonitor ako sa lahat ng media outlets. Yun po yung kanilang itinatanong sa kanilang mga resource persons. Eh. I don't know if that is material to the discussion. Pero hindi ko natatanungin kung kayo po ba ay nabigla or whatever. Ang tanong ko kung Neil, nagbigay po ng reference si Congresswoman Jervie Luistro na merong precedence yung kanilang naging aksyon to withdraw 3 from the original 4, and they based yung kanilang somehow they based their argument at yung kanilang decision from the CJ Corona trial, kung saan kayo po yung lead prosecutor. Pero binalikan ko kasi yung ating naging pakipagtalastasa noon. Eh ang nabanggit po ninyo during the Corona trial, binusisin yung mabuti yung mga articles of impeachment, and you chose kung alin talaga yung magkapagpapatunay na there was culpable violation, and you know, you concentrated on that one particular article. So, nung i-withdraw po ninyo yung ibang mga articles of impeachment, hindi pa po nagsisimula ang trial. Am I correct in that understanding, Kong Neil?
4: Sir Johnny, so merong similarity.
0: Okay.
4: Merong differences.
0: All right.
4: Yung discussion kahapon, kasi sa Senate, ilang beses, lahat sila, sinasite nila corona impeachment.
0: Yes, yes.
4: The prosecution cited the corona impeachment.
0: Mm.
4: The ruling of the presiding officer, he sinite niya corona impeachment. At saka yung defense, yung opposition niya, sinite niya rin yung corona impeachment.
0: Mm-hmm.
4: So para klaro lang, ang similarity na corona impeachment dun sa withdrawal, it may 8 articles kandidate,
0: right.
4: 8 articles of impeachment, at pumili na kami ng 3.
0: Okay.
4: Ang 3 articles, tinalang ko rin lahat yun, ang evidence, at lahat ng sinalang ng evidence, in-offer namin yon, formal mm-hmm. offer of evidence. Pinasok namin lahat ng sinalang.
0: Yes.
4: At yung 5 na articles of impeachment na hindi pa namin pinipresent, yun ang withdraw namin.
0: Okay.
4: So ang difference kahapon sa VP Duterte impeachment, yung kanila, may 3 silang present na articles of impeachment. At out of 3, Virgiani,
0: mm-hmm.
4: yung 2 na present na nila, namely, yung grave threat
0: yeah.
4: and confidential fines. Although na present na nila, it took up probably 30 days out of 38 days in the trial, withdraw nila kahapon.
0: Mm-hmm.
4: So yun ang difference ng corona at saka VP Sara impeachment.
0: Pero,
4: so ang problem lang,
0: yes.
4: medyo nakatali ang kamay ng mga senators natin kasi under the rules, may leeway or latitude yung prosecution on
0: that's
4: how
0: right.
4: to present its evidence.
0: Okay, klaruhin nga natin, yes, Congressman, dahil ang sinabi po ninyo kanina, 8 yung articles of impeachment during the CJ Corona trial. You picked 3, tapos itong 3 ay pre-present sa impeachment court. Para lang po hindi nababash kasi baka naman tama yung sinasabi ni Congresswoman Luis True. Nung i-present po ba ninyo yung 3 articles of impeachment, ang ibig po ba sabihin nung i-present ay tinanggap ng Senado? O i-present at napakinggan ng impeachment court? Meaning, nagsimula na po ba yung impeachment court para sa CJ Corona trial before you withdrew yung 2?
4: Yung 3 na pinili namin, out of 8, present namin yun sa trial.
0: Okay, alright.
4: So nag-present kami ng evidence, nag-cross-examination.
0: Okay.
4: At nung nag-rest ako ng case, yung 3 na yon, sinama namin sa formal offer of evidence.
0: I see. All right. So, salamat Congressman doon po sa paglilinaw clarification. So, indeed there is a similarity between the CJ Corona trial. Stop bashing Congresswoman Luis True for that statement na sinasabi nating ang CJ Corona ay nag-withdraw nang hindi pa nagsisimula yung trial. So, meron talagang similarity. And thank you for that clarification.
4: Well, quite a difference.
0: Yes, what is the difference?
4: Yung 5 na withdraw namin.
0: Oo.
4: Hindi yun na-present.
0: That's right. That's right. Yes, oo.
4: So, hindi yung withdraw namin, hindi yun na-present.
0: Okay, tama.
4: So, yung sa kanila, yung 2, na-present na nila yon sa impeachment court tapos withdraw nila.
0: Mm-hmm.
4: Kami, bago pa lang, yung 5, bago pa lang isa lang sa hearing, withdraw na namin.
0: Okay. Sige.
4: That's the difference.
0: Okay. Para dun sa kaalaman at information ng mga late tuners, ulitin ko lang, during the CJ Corona trial na si Congressman Neil Tupas Jr. ang lead prosecutors, ang lead prosecutor, there were 8, originally, 8 yes. articles of impeachment. Pero bago po magsimula yung CJ Corona trial, they already withdrawn yung 5 and focused on the 3 at itong 3 na ito, ito po yung dininig sa impeachment court. Dito po okay. sa VP Duterte trial, originally, meron pong 4 na articles of impeachment. Una pong napresenta at pinagdibatihan yung grave threats.
4: Mm-hmm.
0: At actually, bago pa sila nagsimula dun sa Article 1, yung Article 3 na bribery nung nasa DepEd si VP Inday, may mga umuugong ng impormasyon na hindi matutuloy. Pero anyway, mula dun sa grave threat na Article 4, Tinapos po yung hearing niyan, nagkaroon po tayo ng presentation of evidences and witnesses including hostile witness pagdating dun sa Article 1 which is called by kaugnayan sa confidential

0: June 18. Ang nagsabi noon, I think, yung narinig ko kahapon, si Senator Risa Contreras.
1: Okay, okay.
0: At sabi niya, I'm okay with me kung mag-present pa rin sila dun sa withdrawn articles. Article state threat at saka yung confidential fines. But you are correct. I agree with you. Under the rules of the Senate, and even under the rules of the regular courts, pag wala na kasing evidence na present or in-offer, kasi niya kahit i-present mo yun, kung hindi mo naman i-formal offer yon as evidence, bali wala yun eh. At kung wala na yun, kung hindi nila yun kasama sa kanilang offer of evidence, then wala na adjudicative value yun.
1: Yeah.
0: So hindi na kailangan mag-present yung defense na kanilang evidence against dun sa confidential fines and grave debt.
1: Mm-hmm.
0: Pero let me say this, Sir John, you know, magkaiba ang regular courts at impeachment court. Ang regular courts, Lady Justice, blind yun. Merong, di ba, merong cover yung mata. Mm-hmm. Tapos yung evidence na tinitimbang niya, at wherever the evidence will lead, yun ang magiging decision niya. Sa impeachment court, wide open yung mata ng mga senator judges.
1: Mm-hmm.
0: May bias na sila, may political leanings. Ang ating, ang korte, walang nanonood. Ang impeachment court, ang dyan si Sir Johnny Gomez at ang ating mga viewers. So magkaiba.
1: Mm-hmm,
0: so sinasabi lang dito ng defense, kahit walang adjudicative value yun, pero tinira nyo na si Vice President eh.
1: Yes.
0: Narinig na ng mga tao yun eh.
1: Mm-hmm.
0: At saka diba, parang isang elementary, basic elementary yun ng due process na kung saan ka tinira na forum, dun ka rin dapat sumagot.
1: Yes. It is all so, visual yung, kasi, di ba?
0: Yung balancing act doon between the rules na very clear, na mute and academic na, hindi ka na kayang present, at yung pangalawa naman, yung fair play.
1: Okay.
0: Yung basic element of due process.
1: Which and leads me to my next question, Congressman Yale. Meron kasi tayong mga kababayan, especially yung mga diehard Duterte supporter. Parang celebratory yung kanilang mood nung i-withdraw yung tatlong articles of impeachment. Ang kanilang sinasabi, they are celebrating dahil there is a clear indication na si Vice President Inday was acquitted by default dito sa tatlong articles of impeachment na ito. I don't know if those statements ay may weight pagdating dun sa ruling ng impeachment court. Pero again, kindly educate us on the use of this, you know, terminology para hindi po kami naliligaw, Kong Neil.
0: Well, ito basic lang kasi, Sir John Hilba. Ang impeachment dito, ang pinaka-important endgame.
1: Yeah.
0: Ang endgame dito is whether, dalawa lang naman eh, it's a conviction or acquittal.
1: Mm-hmm.
0: So, you only need one article to acquit or to convict, I mean.
1: Okay.
0: Isa lang, hindi mo kailangan marami.
1: Aha.
0: Kasi in effect, tama rin yung mga kababayan natin sa abroad na yung withdrawal, in effect, wala na yun, acquittal rin yun.
1: Mm-hmm.
0: No, pero it's not a strict acquittal kasi walang vote. Pero hindi na i-consider yun. Pero ang crucial kasi, meron pang isang article.
1: Yes.
0: Yung crucial na to, so dito magbubotohan ang Senado. Remember, during the Corona impeachment, isang article lang. Actually ako, kung ako lang masusunod at the time, Sir Johnny, isang article lang yung present ko eh, sa Corona impeachment. I was prevailed upon by my fellow prosecutors na sabi nila, mas mabuti siguro magdagdag tayo ng dalawa para tatlo.
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, kung ako lang, isa lang, because you only need one, hindi mo kailangan ng madami. If you're a prosecutor, gusto mo mabilis ang impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Pero if you are the defense, okay lang magtagal.
1: Okay. Habang pinapanood po natin, Kong Neil, yung pagdinig sa Article 2, itong unexplained wealth, ipinakita po ng prosecutor yung kanilang mga argumento at somehow pinakita na meron pong tagong yaman ang Vice President na hindi po nagre-reflect dun sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth, no? Pero meron din tayong mga nakikitang mga information. Katulad nung paggastos ng around 200,000 na shopping spree pambili ng sapatos. Nagamit po yung credit card ni Attorney Carpio. Ang argumento ay bumili ng sapatos para dun sa team nung kanyang anak. So, hindi naman ito talaga matatawag na shopping spree dahil hindi naman para sa kanya. I mean, ang idea is hindi niya pinakita na ganun siya kayaman para mag, you know, gumastos ng isang bagsakan ng 200,000 pesos. Pero itong mga information na ito, katulad nung paulit-ulit po ninyong sinasabi kanina, there is a difference between an ordinary court and an impeachment court. And everything here, puro visuals. Makikita sa visual aid, makikita yung facial expression ng mga tinatanong at mga sumasagot. How will this affect giving this, you know, a lot of information, information overload na eh. Pero paano po ito makakaapekto pagdating dun sa last day ng trial at dumating yung pagkakataon na yung ating mga senator judges will cast their vote, Congressman?
0: Well, again, no? ang judges natin dito ay senators. They are not, ilan lang ba? 19 of them?
1: Mm-hmm.
0: I think 19 or 20 of them are not lawyers. Hindi yeah. sila nakapag aral ng law school, hindi sila nakapag practice. So yung appreciation of facts nila or evidence, hindi talaga sila trained. Wala silang tools to appreciate yung evidence na ginagawa niya sa court. So parang and everything and anything na isatalang doon sa impeachment court can form their the basis of their decision. So kahit ano doon ang sabihin doon, makukuha nila eh. Kahit for example, yung mga withdrawn articles na yon, may influence pa rin, di ba? Sa mind ng defense, may influence pa rin yun eh. Kasi ngayon, taong bayan, may influence sa korte, sa Senate Impeachment Court. As I remember that during the time na guest po ako dyan sa inyo last time, na sinabi ko, ultimately, ideally, in the final vote, the public sentiment will converge with the Senate decision.
1: Right, right.
0: Impeachment court decision. So, yung sentiment of the public, kung paano mo yung na-form, makaka-affect kasi yun eh. Sa decision ng mga senators. At the same time, kasi mag-election eh.
1: Yes.
0: Kaya, maraming senators dyan na re-electionist. So, may maraming senators tatakbo sa ibang posisyon rin. So, ang public opinion will have an impact on the decision of the senator judges. So kahit anong evidence yan, kahit withdrawn yan, kahit di ba yung sinasabi nila na yung kahit expunged from the record, narinig na publiko yun eh.
1: Yeah.
0: So it will form part of the basis rin ng public mag-judge dito. At the same time, it will affect yung public sentiment, it will affect the decision of the Senate Impeachment Court.
1: Okay. Gusto kong itanong kay Kong Neil, I hope meron ka pang oras, Kong Neil, dahil marami pong mga kababayan natin ang nagnanais makapagtanong po sa inyo. Ayoko pong i-compromise yung inyong legal and political profession, pero ang gusto kong maintindihan, at ayoko rin naman na i-preempt yung magiging desisyon ng ating mga senator judges. Pero meron na po ba kayong nakikitang pattern for conviction or pattern for acquittal, Kong Neil?
0: Noong umpisa, it's almost, parang it's almost improbable sa umpisa yung conviction, di ba?
1: Uh-huh.
0: Kasi 16 press
1: right,
0: code.
1: Right.
0: Tapos marami tayong nakita mga senator judges na for acquittal.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung umpisa. Pero kasi ang dami nangyari, di ba?
1: Yes.
0: Mention ko kanina, yung lowering of the voting threshold, 14, Senator Mark Villar, Senator Lauren Ligarda, yung dalawang senators na nasa jurisdiction now, the Orcosul and Vigan Bayan, Senators Jinggoy Estrada and Senator Marcoleta. Tapos ngayon, yung dati, yung nakikita natin yung prosecution, medyo dilidali.
1: Yeah.
0: Pero ngayon, nagmamadali yung prosecution eh. So I think ako sa mata ko na may experience ako sa impeachment at may experience ako sa court of law.
1: Mm-hmm.
0: tingin ko ngayon, malakas doon yung patutunguhan.
1: Uh-huh.
0: Depende pa rin, no? Depende pa rin ito sa defense ng evidence ng defense. Pero ang tingin ko lang, malaki na yung probability. Because of all of this, given all of this, malaki na yung probability of a conviction.
1: Okay. Galing sa YouTube, ang sinasabi ni At Regina RR, Congressman Neil, unfair po sa defense team yung nangyari kahapon. Pero siguro, bago sagutin ni Congressman Neil at magbigay siya ng kanyang legal and technical perspective kung ano ba ito, talaga bang na straight hook ba? O na jab ba yung defense sa kahapon? Was it fair or unfair? Eh, gusto ko munang maintindihan is how are we going to preserve yung partiality ng impeachment court ngayong napakarami ng mga information at development ang nangyayari at pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino, although sa simula pa lang naman talaga ng trial, this is highly political, pero nakikita daw po yung political machinery ng Malacanang and former House Speaker Martin Romualdez dito po sa nangyayari sa impeachment proceedings. So, Congressman Neil, sabi mo, totoo naman, ikaw ang haba nung experience mo sa impeachment. You were not just the lead prosecutor, kayo po yung chairman ng House Committee on Justice. Umupo po kayo sa Judicial and Bar Council. So, hindi po matatawaran yung inyong legal and technical expertise. Pero, coming from you, ano po yung dapat gawin ng Senado to somehow preserve that partiality and integrity, Kong?
0: Well, ang kasi, ganun eh.
1: Ang
0: ganun
1: hirap, no?
0: Sorry to say this, Sir Johnny, pero kasi ang setup kasi ng Constitution natin,
1: oo,
0: binigay sa Senado eh, yung impeachment powers, absolute judge sila to try and decide all cases of impeachment.
1: Oo.
0: So dapat lang, ang bottom line nito, mag-converge dapat yung public sentiment sa kanilang decision.
1: Mm-hmm.
0: So once na mag-converge yung kanilang sentiment ng publiko sa kanilang decision, tingin ko yung credibility of the Senate will be preserved.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang question mo is yung partiality and impartiality, wala tayong magagawa dyan.
1: Right,
0: sila.
1: Right.
0: Kasi yung politika sila. So ano yan eh? Merong mga political parties yan, merong biases yan from the very beginning. Hindi yan nakatakip yung mata at saka naka-weigh ng evidence tulad ng Lady Justice, symbol of the course of justice. Kundi talaga, ano yan, iba yan, medyo politika yan.
1: Okay.
0: So, pero ngayon, tingin ko, aside from convergence sa dulo ng decision na sa public, tingin ko bigyan na lang ng compromise, mas maganda rin yung defense na kahit withdrawn yung articles, bigyan nila ng consideration yung defense na makapag-present rin ng evidence kahit may plea lang with respect dun sa mga withdrawn articles.
1: Okay.
0: To be fair lang. Tingin ko mangyayari rin yun. Tingin ko iniisip rin ng Senate yun to preserve its credibility and integrity.
1: Kung at this point in time, makakatulong ba if the Vice President herself ay magtungo sa impeachment proceedings at humarap bilang witness ng depensa?
0: Okay. Kung natatandaan nyo, Sir John, during the time of Corona, one of the main reasons why na-convict si Corona is because nag-testify siya as a witness for the defense.
1: Yes.
0: Kasi pag ikaw na mismo, unless siguro makontrol mo yung sarili mo, kasi pag andun ka na sa witness stand at ikaw ay impeach officer, 3-4-all na eh. Yun yung FFA. 3-4-all. Yung examination, yung questions of the center judges, baka hindi mo mapigilan ang sarili mo tulad ni Chief Justice Corona, talagang abogado na yun ang abogado.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
4: Bravo! Dietary Supplement for Men.
3: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: During the former President Aquino's time, and ngayon, yung pong machinery na ginagamit ng Bongbong administration to make sure na talagang mai-impeach itong mga tao na ito. Noong bang panahon ninyo, meron po ba kayong pressure? Meron bang pressure na ibinigay ang Balacanang where you offered money, juicy position, etc., etc., to impeach former CJ Corona, Kong Neil?
0: Sir Jai, sino ang pangalan ng ating ang
1: Totoy. Totoy.
0: Totoy, Totoy. Good morning. Malaki kasi ang difference ng Corona impeachment sa VP Tara impeachment ngayon, Sir Jai. Kasi very highly politically charged ito eh.
1: Mm-hmm.
0: I-impeach mo ito isang vice president na nag-declare na natatakbo ng presidente.
1: Correct.
0: At saka malapit ng eleksyon.
1: Mm-hmm.
0: Ang eleksyon, filing na next year. So, kaya talagang anto, talagang mainit ito. Whereas yung Corona impeachment, hindi naman elected kasi si CJ Corona.
1: Right.
0: At matagal pang eleksyon noon, midterm elections mm-hmm. ngayon, hindi pa ulmigyan ito. So, yung pressure, parehong may support na Malacanang.
1: Oo.
0: Kasi never, tingin ko, never maging successful ang impeachment without the support of the president and Malacanang. During that time of Corona, may support pa rin kami. Clear naman yun eh. May support kami kay President Aquino. At ngayon may support pa rin kay President Marcos.
1: Mm-hmm.
0: Pero kasi ang situation, different. Kasi nga, talagang ito, mas mahirap itong impeachment ngayon.
1: Yes.
0: Dahil vice president at tatakbo ng presidente. Yung in-impeach.
1: Would you still recall kung magkano po yung gastos araw-araw nung panahon ng CJ Corona? Dahil ngayon, di ba, between 20 to 25 million a day, pero hindi pa naglalabas ng audit ang Senado kung paano lang ginagastos yung pera na yan. May idea ka ba kung, Neil, magkano yung gastos nung araw?
0: Wala akong idea. Pero siguro mas mababa yun kasi medyo matagal na rin yan, di ba?
1: Yes.
0: Ilang taon na rin, wala. Tingin ko mas mababa yun.
1: Mas
0: pero
1: mababa.
0: I don't know how much.
1: Okay. Sabi
0: pero
1: ni...
0: kasi, yeah. Ito lang, Sir Johnny. Ang Corona impeachment lasted only 44 trial days.
1: Okay.
0: 44 lang. So ngayon tayo 39 na.
1: 39, malapit na.
0: Pero hindi pa naka-present ng defense.
1: That's right. So, okay. Sabi ni Boss Bayani Ricarte, ang prosecutors daw can do whatever they want, pero si VP Inday at yung kanyang defense team will continue to fight. Katulad rin daw po ng ginagawa ng bawat supporter ni Vice President, fight till the end. Sa anong angulo yung dapat nilang, saang angulo tayo dapat mag-focus? Para, again, no? Nagtatanong tayo ng legal observation, technical information from Congressman Neil dahil ayaw po natin bigyan ng false hopes yung ating mga kababayang Pilipino. Pero
0: correct.
1: Since na meron correct. Po tayong umiiral na batas and hanggang sa ngayon, nananatiling nakapiring yung mata ng ating Lady Justice, tayo po'y naniniwala na justice is not selective. At ang hustisya ay para sa lahat. Tama yung sinasabi ni Boss Bayani, hanggat may pagkakataon ipaglalaban, hanggat may pagkakataong patunayan para lumabas ang katotohanan. Pero ang tanong ko, Congressman, dahil kayo technical, legal expert dito po sa field ng ating discussion, meron pa po ba talagang area where the defense would be able to somehow combat that presentation of the prosecution and magkaroon ng pagkakataon na masway yung possible opinion ng ating mga senator judges instead of conviction, eh baka naman maging neutral o maging acquittal. Congressman Neil.
0: Umpisa mo tayo sa legal. No?
1: Okay.
0: Mas madali yung legal aspect. yung legal aspect, so isang article na lang, unexplained wealth. Yung mga corporations, may juridical personality kasi yon. So tingin ko, competent naman ang lawyers of the for the defense. Tingin ko naghahanda na rin sila sa mga corporations. Probably yung nabanggit mo kanina, Sir Johnny, regarding yung mga shopping naman, hindi naman yun masyadong, masyadong fatal yun. So, pero I think yung important dito, maganda yung defense technical, sa technical aspect dun sa mga bank accounts. Kasi year-ender yan eh. So, kung medyo malaki rin kasi yung bank accounts na pinisent ng prosecution, kailangan na-explain yun. Bakit hindi nakalagay sa talent kung ano yung reason.
1: Yun, oo.
0: Kasi yung corporations, pwede nilang, tingin ko pwede yun eh. Pwede nilang present the contravailing evidence, but more importantly, I think, yung mga bank accounts, insurance policies, kailangan nilang sagutin talaga yun.
1: Okay.
0: Ngayon, politically, medyo mas masalimuot yan. Kasi politically, ang alam natin, dati, and honestly, ang tingin ko talaga, mahirap, yung umpisa, mahirap talaga yung conviction.
1: Okay.
0: Para acquittal talaga yung patutunguhan. Pero, dahil ako naman, ang tingin ko ngayon, because I am really objective about this, tingin ko naman ngayon, because of nangyari lahat na sinabi ko kanina, tingin ko naman ngayon, may possibility na malaki na talaga yung conviction.
1: Okay.
0: Kasi at the end of the day, kahit sabihin pa natin malakorte ito, parang korte, pero at the end of the day, mga senator, mga politiko kasi itong nag-decide.
1: Right, right.
0: At may bias sila from the very beginning, may political parties sila, may political considerations sila. So, numero pa rin eh. At the end of the day, at mukhang doon tayo patutungo doon sa condition. Pero, yung one last chance ng defense is to really convince the public na malakas talaga yung depensa nila. Ito, kailangan mag-regroup ang defense dito sa break na 3 weeks para maganda sila mabuti. And ang last chance ng defense is pag-overwhelming yung public support dun sa presentation na malakas yung defense.
1: Please.
0: So, yun, makakatulong yun. At tingnan natin. At probably kung mag-spill over ito sa 2027 in favor sa defense. Of course, the prosecution will not allow that.
1: Gagawin
0: na lahat ng prosecution, dinap na nga lahat eh.
1: Okay.
0: Isang article para matapos ito this year.
1: Alright. Yung paglobo ng pera sa bangko ni VP Inday, ni Attorney Carpio, pati ang pangalan ni dating Pangulong Digong ay nababanggit dun sa trial. Pipwedeng lusutan ng depensa because of the argument regarding credit debit memo. It is not just about the huge amount, kundi papano yung naging transaksyon. But for me, Kung Neil, ang challenge talaga is that information linking the multi-million peso account to the Vice President Sal-in. The problem na nakikita ko is that hindi mapatunayan ng Sal-in na hindi nagkaroon ng unexplained wealth si VP Inday because of these bank records. Tama ba yung aking pagkakaintindi? And how are we going to explain this to the public na pipwedeng ito nga yung magiging challenging part sa defense team, Congressman Neil?
0: Yeah, challenging talaga sa defense yan. Kasi nga, di ba pinag-usapan natin, Sir Johnny, na yung pinakamadaling i-prove na article, kung meron kang evidence man lang, it's really Article 2 eh. Nangyari sa corona yun. So sinunod lang yun ng prosecution. Kasi, ang Sal-in kasi, supposedly, ang doon lahat.
1: Oo.
0: So yun yung kayamanan mo. Yun yung buong kayamanan mo, minus mga utang mo, at yung net worth mo. Yun yung net mo na meron ka. So supposedly ang Sal-in, ang doon na lahat.
1: Yeah.
0: Yung ano nga, parang useless rin yun sa akin yung present ng prosecution na ITR yung income tax return. Kasi lahat ng income, hindi naman nakalagay sa income tax return. Yung AMLAC naman, nakatulong yun na malaki, pero transaction yun. In and out yun. doble-doble, triple-triple.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung year-end balance dun sa banko, yun yung medyo matinding, matinding evidence yun. Kasi yung year-end balance na yun, pag December 31, every year, kailangan nagay mo sa salary mo. Ngayon, pag kasi mas malaki kasi na sobra, manifestly, ibig sabihin na manifestly, clear, klaro-klaro, na mas malaki yung yaman mo kaysa lawful income mo, magsiset in yung presumption na illegal yung,
1: yes,
0: yung na-acquire mong property. So ngayon, yun yung challenge defense. Yung mga malalaking bank accounts na year-end, at saka yung mga insurance na year-end ang dyan pa rin, paano mo ma-explain na karamihan doon wala sa salary? So that's the challenge.
1: Okay.
0: Hindi yung corporations, ma'am. Yung mga senators interesado sa korporasyon, pero kasi ang korporasyon may separate, distinct personality. Pero kahit inalitin mo yung corporation, yung challenge and defense, ito pa rin, yung bank accounts, insurance policies. And I am very interested kung paano ito isasagutin ng defense sa pagdating ng November 9.
1: Paano po ba yung magiging butuhan dito, Kong Neil? Secret balloting ba ito o bawat isang senator judge ay tatawagin at explain sa ating mga kababayan Pilipino yung kanilang magiging position before yung kanilang judgment?
0: May isang araw, that is the final judgment.
1: Oo.
0: Yun yung the last day of the hearing. Hindi hearing yun, pero decision na. Isa-isahin ng mga senator judges, tatayo sila at boboto sila. Explain nila ang vote nila. And including ang presiding officer, including ang Senate President, makakaboto dun.
1: Mm-hmm.
0: So malalaman natin yung boto nila at malalaman yung explanation nila doon sa last day of hearing, which is now the decision na decision ng korte yun.
1: Alright. Ang tinatanong po ng ating kabayan, si Ma'am Anna Gray mula po sa Australia, paano daw po mai-impeach si VP Inday kung wala naman daw pong sapat na ebidensya na naipakita ang prosecution na magi-stand laban po doon sa kanilang mga ibinibintang na kaso laban kay Vice President Kong Neil?
0: Okay, ulit lang yung huling portion ng question, Sir Johnny, please.
1: Okay.
0: Ano yung last portion ng question?
1: Wala naman daw pong sapat na ebidensya na naipresenta ang prosecution. So, paano daw pong masasabi na siguro napakinggan niya yung pattern, no, about the conviction? So, how can that affect if sa tingin po ng publiko at sa tingin ng ating mga kababayang Pilipino ay hindi sapat yung ebidensya?
0: Okay. So, yung redraw na articles, kung na-remember nyo, yung Article 1, confidential funds,
1: yes,
0: at yung Article 4,
1: grave threat.
0: I think tinanong nyo rin ako ng dati, Sir John, kung meron na yung sapat. Ang sagot ko nun sa inyo ay tingin ko wala pa kasi may mga doubts, maraming doubts.
1: Oo.
0: Pero I think itong Article 2,
1: Kong? Okay, sandali. Balikan natin si Congressman. Hintay-hintay natin. Okay. We will pause for a break muna, Idol, no? Magbe-break tayo sandali, tapos silipin natin si Congressman Neil Tupas na wala po yung kanyang connection. Magbabalik ang palatuntunan, dyan lang po kayo at nako eh, mainit itong ating talakayan in just a very, very short while.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo ang pamamahagi ng water filtration system sa buong bansa. Ito ay bilang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na prioridad ng pamahalaan na bigyan ng water filtration ang mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa matinding tag-init. Sa ngayon, mahigit 100 lugar na ang nasa state of calamity. Mahalaga ayon kay Gatchalian na matiyak na may malinis at ligtas na maiinom na tubig ang publiko. Sabi ni Gatchalian, ligtas din ito kahit sa mga sanggol. maaari anyang gamitin ang water filtration sa mga tubig ulan. Tiniyak ni Gatchalian na sertipikado ito ng Department of Health ang mga ipamamahaging water filtration at ligtas sa kolera at E. coli at iba pa. Ayon kay Gatchalian, ginagamit na rin ang naturang water filtration system kahit noong panahon pa ng pagtama ng bagyong Yolanda at maging sa ibang bansa. Ipamamahagi ang water filtration sa mga barangay, bahay-bahay at maging sa mga eskwelahan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Sa pulo balitaan sa Senado, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Joseph Victorias ito na nababawasan sa House General Appropriations Bill ang Health Facilities Enhancement Program o HPEP ng 4.4 billion peso at 4 billion sa Immunization Program, samantalang nagdagdag naman sa Medical Assistance Program o sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIP ng 23.9 billion peso. Tanong ni Finance Chair Ercito kung bakit tumina ang prevention side ng proyekto kung saan binawasan ang pondo para sa pagbabakuna at pagpapalakas ng health facilities sa mga ospital, particular na sa mga kanayunan, at maging ang pondo para sa health promotion upang maiwasan ang pagkakasakit ay nabawasan din sa house gab ng 2 billion peso. Para kay Senator Ercito, puzzled ang nangyayaring pagbabawas sa pondo ng prevention side at tinaasan ng todo ang medical assistance. Ipinunto pa ni Ercito na ang kanyang advokasya sa Universal Healthcare Law na bukod sa masuporta ng mga may sakit na nangangailangan ay mas makakabuti na maagapan na magkaroon ng sakit ang mga kababayan dahil sa mas magastos kapag magkaroon ng karamdaman. Hindi naman tutol ang senador sa medical assistance, subalit dapat na balansi ng lahat sa paglalatag ng pondo para sa kalusugan. Kahapon ng hapon ay natanggap na ng Senado ang version ng 2027 National Budget ng Kamara de Representante o itong General Appropriations Bill o GAB.
6: Yung pong health promotion, no? Ito yung health promotion para din sa preventive side, another 2 billion. So malaki-laki yung natanggal sa preventive side ng ating pong healthcare. So tapos lumaki yung sa medical assistance. Parang sa akin puzzle to kasi isa sa mga sa mga key factors ng universal healthcare law is to strengthen the preventive side para hindi na umabot pa sa sa curative, kasi mahal na pag nasa ospital na, pag may sakit na.
5: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Kinumpirma ng Palansyo ng Malacanang na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump. Ito ay para dumalo sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa Manila sa November 16 hanggang 18. Gayunman, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si Palace Press Officer Claire Castro kaugnay sa nakatakdang pagbisita ni Trump sa Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na bibisita si Trump sa Pilipinas mula nang dumalo sa ASEAN Summit noong 2017, kung saan ang Pilipinas rin ang nagsilbing host. Una rito, personal na inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos si Trump nang bumisita sa Washington na dumalo sa ASEAN Summit. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
1: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan. Ikalawang oras na ko, ilagpas na nga tayo. Second hour ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang maiangat, ang kalaman, ang ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Boss Joseph Franz Guzman, Boss David Riuferio, mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan, Ma'am Evangeline Desaliza, AMZ Ordiales. Salamat po ng maigi at marami. Meron din sa YouTube. Meron pong mga nagpapadala ng kanilang mga information sa pamamagitan naman ng ating text line. Ulitin ko, 0917-751-3804. Sana makabalik si Kung Neil, no? Marami pa po itong mga tanong mula sa ating mga kababayang Pilipino. At tila iisa yung binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino, there is this color of money na ginagamit to really impeach the Vice President. Si Rommel Madrigal muna, unahin natin bago natin muling ipasok si Kung Neil. Meron pong balitang bitbit mula sa Santa Rosa City, lalawigan ng Laguna. Mel, magandang morning. Please come in.
8: Agarang rumisponde ang mga Army Reservists upang sagipin ng isang basketball player na nahulog at nagtamo ng injury sa ulo sa isang basketball court sa Barangay Malusak, Santa Rosa City sa Laguna. Ayon sa ulat, naganap ang insidente sa Garden Villas kung saan nagsagawa ng paunang pagsusuri ang mga responders at natuklas ang nasa cardiac arrest ang manlalaro. Kaugnay nito ay sinimula ng mga tauhan ng Bravo Company 4th Red Reserve Infantry Battalion, ang Cardiopulmonary Resuscitation o CPR, habang inihintay ang sasakyang magdadala sa pasyente sa ospital. Pinangunahan ang response ni Master Sergeant Ramon Belisario, isang trained emergency medical technician at first aid responder sa ilalim ng pamumuno ni Major Roger Mendoza. Pasado alas 3 ng hapon, naitakbo ang pasyente sa ospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Batay sa sumunod na impormasyong natanggap ng mga responders, buhay pa ang pasyente. Itinatampok ng insidente ang kahalagahan ng agarang pagtugon, kaalaman sa first aid at pagiging handa sa mga emergency upang makatulong sa pagliligtas ng buhay. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Mula sa Laguna, mula po kay Rommel Madrigal, isunod na natin ang balitang bitbit sa Senado ng ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
5: Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang mas maagap na paghahanda ng pamahalaan laban sa inaasang matinding El Nino, partikular na para sa mga katutubong pamayanang kabilang sa pinaka-vulnerable sa epekto nito. Bilang chairman ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, inihain ni Senator Padilla ang Senate Resolution No. 724 upang magsagawa ng investigasyon sa tulong ng paggawa ng batas sa kanda ng pamahalaan at mga hakbang nito upang maprotektahan ang mga katutubo. Bagamat lahat ng Pilipino ay maaring maapekto ng El Nino, binigyan din sa resolusyon na mas mabigat ang posible epekto nito sa mga katutubong pamayanan, lalo na sa mga nakatira sa mga malalayong lugar na limitado ang akses sa tubig, pagkain, serbisyong pakalusugan at tulong ng pamahalaan. Maaari ring magdulot ang matinding tagtuyot ng pagkasira ng pananim, pagkawala ng kabuhayan at paglala ng kahirapan sa mga komunidad na umaasa sa likas na yaman. Sa pamagitan nga ng resolusyon, na si Padilla na matiyak na may konkretong paghahanda ang pamahalaan, kabilang ang maagap na paghahatid ng tulong, proteksyon at kabuhayan, sapat na supply ng tubig at pagkain at mga sistemang maagang magbibigay babala. Layunin nga ng hakbang na matiyak na sa gitna ng krisis sa klima, hindi mapag-iiwanan ang mga katutubong Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Radyo Bandido News Flash Report.
5: Bilang bahagi ng Senator Judge sa impeachment case na kinaharap ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senator Judge Christopher Bongo na bilang isang hukom, nais nilang makita na patas at pantay ang laban. Ginawa ni Senator Go ang pahayag matapos na tanungin ang media ukol sa pag-atas ka ng prosecution panel sa tatlong article of impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Inihilutulad pa ni Senator Go ang impeachment proceedings sa larong sports kung saan dapat may patas at pantay na laban. Magugunita na iniatlas kahapon ni Lead Prosecution Team Representative Jerby Luisto ang tatlong article of impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at tututok na lang ani ang prosecution sa Article 2 o itong hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara.
9: The truth, justice and accountability. Kaya po tayo nandirito sa impeachment court. Bilang isang senator judge, di ba judge kami? Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban. Though still ongoing pa po yung paglilitis, kahit sino naman gusto mo makakita ng pantay at patas na laban. At sa bawat laban, mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan mo yung laban, tulad ng sports.
5: So, ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
1: Igat marami si Jojo Sikat na naghatid ng balita mula po sa Senado. Silipin natin kung nakabalik sa ating platform. Andiyan na. Okay, nagbabalik. Kong, si Congressman Neil Tupaz Jr., dati pong kinatawan ng ikalimang distrito ng Iloilo, the Honorable Neil Tupaz. Kong Neil?
0: Sandali. Yes,
1: ayun, naririnig ko na.
0: Wala tayo kanina.
1: Oo. Naka-audio lang si Kong? Audio na lang? Ha? Naka-zoom? Wala, hindi pa lumabas. Sige, tingnan natin. Anyway, okay, thank you. Merong naputol na tanong tayo kanina galing kay Ma'am Anna Gray ng Australia na yung ilan nating mga kababayan, Congressman Neil, nakukulangan sila dun sa bigat ng ebidensya na ipinipresenta ng prosecution at nagiging masyadong personal at masyadong nagiging sensitive yung ating mga kababayan because they are seeing the impeachment trial as an avenue to really pin down the vice president without looking on the facts and without looking on the evidences presented. Ang tanong niya, bakit daw po i-impeach kulang naman yung mga ebidensya ng prosecution? Ano po yung immediate reaction nyo dyan sa ganyang klase ng perception, Kong Neil?
0: Naintindihan ko, Sir Johnny, yung concern. Kasi di ba, after everything, after yung mga flood control issues, na halos involved talaga ang buong Kongreso, halos overwhelming majority of the congressmen and mga senators ang involved. So, hindi yun at pagtulan ng pansin. So, naintindihan ko yung concern ng question ng ating mahal na kababayan from Australia, di ba?
1: Yes.
0: So, pero kasi ito kasi, yung impeachment naman, wala na talagang magagawa rin ang defense, but hindi din, they have to stand their ground. Kasi andito na eh. Patapos na rin. At I agree, dun sa umpisa, dun sa rape threats and dun sa confidential fines, maraming doubts ang na-create talaga nun. And I do not think, personally, na mag-give rise yun dun sa impeachable offense of betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution. Pero kasi dito sa Article 2, Sir Johnny, honestly, ang tingin ko dito sa Article 2, meron kasi silang na-present.
1: Yes.
0: Na-present ang prosecution. Hindi mo pwedeng sabihin rin na walang na-present na evidence because may mga bank records, may insurance policies, may AMLAC report. So, hindi pwede itong pabayaan ng defense. Itong article na to, kailangan talaga sagutin nila. At kaya maghanda sila dito sa Article 2 na to. Kasi, anyway, ito na lang eh. Ito na yung battleground ngayon. There's only one article. At ang prosecution naman, they will rise and fall due sa article na to. Same with the defense.
1: Kung,
0: so wala magagawang defense nito kundi except sagutin nila itong article to unexplain well.
1: So ito po yung pinakamadaling bigyan ng argumento kasi regardless kung the prosecution was able to present the evidences accurately. Pero kapag meron pong discrepancy ang financial records ng VP at yung kanyang sell-in, gray area na kagad yan. Tama po ba yung aking pagkakaintindi?
0: Correct. May presumption kagad. Pag manifestly out of proportion.
1: Okay.
0: So, ang ibig sabihin niya, manifestly, klaro. Mm-hmm. Ang out of proportion, yung yaman at yung kanyang salary. For example, ha, ang Corona, meron siyang 80 million na peso account na hindi na-declare.
1: Okay.
0: Tapos, may na-present kami na $10 million.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang in-admit lang ni CJ Corona, sabi niya, hindi akin lahat yan yung $10 million. Yung akin lang dyan, $2.4 million.
1: Okay.
0: So yung admitted na hindi dineclare
1: ayun
0: or dinexclose sa Corona, 80 million pesos
1: uh-oh
0: at $2.4 million.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So meron tayong precedent eh, ng
1: okay
0: Corona.
1: Okay.
0: Kaya itong Article 2, Sal-N, or Unexplained Wealth, may president tayo na kinundik eh.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan natin sagutin ito ng Vice President.
1: Ayun, no? Okay. So ibig palang sabihin, kahit na mabanggit ng isang impeachable officer na hindi akin lahat yung pera na yan, pero hindi reflected at reflective yung kanyang yung figura sa Sal-N, eh, gray area na kagad ito, Kong Neil.
0: Yes, kailangan sagutin niya. Kasi okay, pwedeng, kung maliit lang naman yon, baka naman nakalimutan niya lang.
1: Oo, oo, oo.
0: So, under the law, pwede niyang i-rectify yon, baguhin niya yon sa next, the following year.
1: Uh-huh.
0: Pero kung talagang malaking-malaki yon, hundreds of millions, for example, kay Corona, Justice CJ Corona, kailangan na-explain mo yun, bakit?
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi mo ma-satisfactory explain yun, dun yung impeachable offense of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution.
1: Merong perception na kayo naman daw pong lahat ng politiko, eh, hindi naman nagtutugma yung inyong mga Sal-N. Meron daw po kayong mga yaman na hindi naman dinideklara. The safest answer to that perception is that hindi naman lahat ng politiko ay subject to this impeachment trial. It is only the Vice President, no? Kaya dapat ang pinag-uusapan natin si VP Inday lang. Tama ba yan, Kong Neil?
0: Tama siguro, pero hindi naman kung talagang i-head on natin yung perception na yon, Sir Johnny, hindi naman lahat ng politiko nagsisinungaling sa Sal-N. Tingin ko karamihan lang.
1: Okay. Pero ikaw, point blankly, nung ikaw ay kongresista, mahaba-haba yung termino at natapos mo yung tatlong terms, so 9 years. Ikaw ba'y hindi ka nagsinungaling dun sa Sal-N mo, Kong Neil?
0: Yep. Ay, hindi ako subject ng impeachment.
1: Yes.
0: Sir Johnny, sasagutin ko yan, point
1: okay
0: blank. Ako naman talaga hindi ako nagsinungaling. Lahat ng truthful po ang Sal-N ko dun sa time na kailangan ko mag-sign.
1: Okay.
0: So, kaya sinasabi ko na hindi lahat ng
1: right.
0: public officer nagsisinungaling. Pero tingin to karamihan talaga nagsisinungaling.
1: Okay. Sabi ni Alex Chua, tama daw po man o mali yung mga nakikita at development na nararamdaman ng ating mga kababayan Pilipino. Ang boto pa rin ng Senator Judges ang mananaig. So, paulit-ulit nang binabanggit ni Kong Neil kanina na the fate of the Vice President is really nasa kamay ng ating Senator Judges. Pero, gusto ko rin lang sabihin at nabanggit rin ni Kong Neil to kanina, the defense of the defense team will rely on timing. Dahil tandaan po ninyo, pagpasok ng 2027, 12 dito sa mga senator judges na ito, either magtatapos po yung kanilang 12-year term, 2 magkasunod na termino bilang senador, o kaya up for re-election. Kapag na-derail po itong impeachment proceedings at inabot tayo ng Agosto, Setyembre, Oktubre, filing ng COC at Certificate of Nomination ng lahat ng kandidato, mag-iiba kong nil itong ating pinag-uusapan. So, magiging favorable sa depensa if they could push back itong magiging decision ng Senator Judges? Kung Neil, your, again, correct, expert opinion, please.
0: Correct, yeah. Kahit hindi na doon kalayo.
1: Aha.
0: Doon dyan eh.
1: Oo.
0: Kahit dumating na ng January, February, March.
1: Ah, really?
0: Tingin ko pag dumating doon, maraming pwedeng mangyari.
1: Okay.
0: So that's why kung prosecution ngayon, talaga ang gusto ng prosecution to end this year.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung this year, pagtitingnan mo kasi ngayon, ang daming favor sa prosecution eh.
1: Yes.
0: Yung lowering of the threshold, yung mga senators ngayon, yung mga ibang lumipat, may mga senators na maalis na sa voting threshold.
1: Mm-hmm.
0: So talagang gusto pa, kung prosecution ka, kung in favor ka sa prosecution, gusto mo tapusin ngayon.
1: Right, right.
0: Ang defense, you're not even talking of October next year.
1: Uh-oh.
0: You're just talking of itawid mo lang ito sa 2027.
1: Ayun!
0: At baka pwede, maraming pwedeng mangyari na.
1: Okay.
0: Na iba pa.
1: Meron pa akong dalawang tanong, Kong Neil, pero this is outside the impeachment proceedings. Okay. Tapusin muna natin yung impeachment. So, what are we to expect, no? Ano po yung dapat naiintindihan ng ating mga kababayang Pilipino? At ano po yung dapat paghandaan ng depensa to somehow level yung pong playing field when it comes to the impeachment trial, Kong Neil?
0: Well, una-una, ngayong break, the defense has to regroup.
1: Ah, okay.
0: Magaling yung defense nung umpisa.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung sinalang na yung Article 2, yung isang mali nila para sa akin, nung mga cross-examination nila dun sa financial analyst, yung last witness, na hindi sila nag-concentrate talaga dun eh.
1: Aha.
0: Pinabayaan nila. So, ngayon, for the November hearing, kailangan nilang talagang paano nila sisirain yung evidence na yung year-end balance, for example, of the bank accounts. Meron ba talaga yon? At kung meron man yon, bakit hindi lahat na-declare sa SALN?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga malalaki rin yung insurance, kailangan na paghandaan, for example, kahit ano yung defense nila kasi karamihan doon sa bank accounts, Sir Johnny, galing kasi yung kay Attorney Manassas yun, sa
1: yes,
0: pangalan yun.
1: Yes.
0: Attorney Manassas Carpio. Mas marami yun kaysa kay Sara Duterte lang.
1: Mm.
0: Mas marami yun kaysa joint account.
1: Mm.
0: So titingnan nila yun. Well, they have talagang marami silang trabaho this break. Pero at the same time, ang pagbabantayan natin, merong mga pending petitions sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: Like for example, si Senators Go and Senators Padilla.
1: Yes.
0: Kung question nila yung voting threshold. Para sa akin, yung voting threshold will be a game changer and has
1: right.
0: been. Yeah,
1: right.
0: It will be a game changer. Kasi kung 14 yun, tingin ko makukundik na eh. Pero pag nag-16, bumalik sa 16 yun, hindi pa yun. Mahirap yun. Medyo, mm-hmm. medyo lalaro pa yun na anybody's ballgame. Pero ang question is, ang nag-file nun, hindi si VP Sara.
1: Yes.
0: At baka i-question yung locus standi, yung standing.
1: Yan na
0: kasi
1: naman,
0: no? Kasi dinismiss na nga.
1: Oo.
0: Oo, di ba? Dinismiss na nga yung kay Attorney Vic. Kasi hindi naman siya talaga ang may-injure. Remember, itong dalawang senators na nag-file, nakakaboto ito.
1: Yeah.
0: So, ibang question yon, ibang usapan, kung hindi sila makaboto, ma-affect yung rights nila. Pero whereas, kung si VP Sara mag-file, siya talaga eh. Ang time to lose in this case at may-injure siya. So ito, maraming titingnan during the break. At you know, yung isa pa, will the Senate Impeachment Court allow para the defense to introduce evidence dun sa withdrawn articles? Hindi ko pag-usapan pa nila yun eh.
1: Okay.
0: So there are a lot. Maraming variables ito na kailangan na tututukan in time for the resumption of the hearings on November 9.
1: All right. Last point, no, kasi nabanggit po ninyo si Attorney Rodriguez, the day after na lumabas yung decision ng Korte Suprema, I was able to interview Attorney Vic. At sabi niya, binibigyan daw po siya na hindi ko lang maaalala kung 9 or 15 days, please correct me, Kong Neil, kung alam po ninyo, para sagutin yung naging decision ng Korte Suprema. Siguro ngayon tapos na, nag-lapse na yung, kung 15 days man yun, nag-lapse na, no? Locus standi yung kanya binabanggit, Pero nakalagay daw po doon sa ating saligang batas, basta ikaw ay Pilipino, ay meron kang karapatan na questionin yung mga proceedings na nangyayari. Ngayon, si Senator Robin Padilla at Senator Bongo ang silang naghain ng parehong petisyon. Pero tama rin yung sinasabi mo. These are senator judges na bahagi na magko-convict or

0: Like for example, kung si Senator Marcoleta mag-file niyan, meron siyang local standing kasi nga, mag-disenfranchise siya.
1: Oo.
0: Kung matutuloy itong 14 votes or lowering.
1: Kasi heavily affected siya.
0: Pero kung si Senator Goyan, yes, kung si Senator Goyan, hindi naman siya ma-affect eh, kasi makakaboto naman siya eh. Or Senator Padilla. So talaga, para sa akin, ang may local standing dito, it's really si Vice President.
1: Yes.
0: Indaysa.
1: Okay. Last two points. Pasensya ka na kung Neil. Alam kong napaka-importante ng araw na ito sa iyo ngayon. Marami kang dapat asikasuhin. Pero, dalawang puntos outside the impeachment trial. Meron akong binabasa rito. Sabi sa first paragraph, the Philippines recorded a net outflow of $4.25 billion in foreign portfolio investments from January to August 2026, reversing the $4.58 billion in net inflows recorded during the same period last year. Hindi ko nababasahin yung buong artikulo, pero ang sinasuggest nitong artikulo na ito, yung ating mga foreign investors nag-pull out ng pera dito sa ating bayan. And the president is trying to be busy talking with and trying to attract foreign investments para nga may pumasok na pera dito sa ating pamalaan na magagamit ng ating mga kababayang Pilipino. Meron kang impeachment trial, tapos meron kang pull out ng foreign investments, meron kang ICC ni dating former President Digong, meron kang El Nino phenomenon. Ang dami nating mga social issues na hanggang sa ngayon ay hindi po nasasagot. Anong projection ang ipinapakita ng bansa natin, Kung Neil, sa global economy para makita natin itong ganitong sudden pullout, please?
0: Well, aside from may mga global events and situations that we cannot control. Example is the U.S.-Israeli war against Iran, which affects yung ating supply of the oil.
1: Yeah.
0: Aside from yung mga hindi natin makontrol, meron tayo last year na binulgar mismo ni Presidente na flood control scandal.
1: Mm.
0: Lumabas lahat ng mga issues of corruption sa Pilipinas. And it's not a secret. It's not even a secret, Sir Johnny, na yung tingin nila sa ng ibang bansa sa Pilipinas is hindi tayo stable not just politically but economically as well. So hindi naman nakaka-surprise na nag-pull out yung karamihan sa investors. So that's why ang point ko lang dito is ang impeachment court na ito, makakatulong ito kahit papaano mag-stabilize at least yung tingin ng international community sa atin kung meron tayong credible decision na may credibility, that's why dapat mag-converge sa public sentiment yung decision ng impeachment court.
1: Okay.
0: Otherwise, maraming pwedeng mangyari. So, it's a given yung situation natin ngayon na since politically, may problem tayo, economically as well. Of course, it's affected. Aside from marami na nga problema yung mundo na hindi naman kasalanan natin. Pero apektado tayo.
1: Okay. Itong last question, I will be very, very specific, Kung Neil, dahil yung threat ng severe El Nino by end of this year up to mid of 2027, ang Iloilo ay napapaligiran po kayo ng tubig. May mga lupa pero may mga tubig, no? So, tapos, since ang Iloilo ay situated in the Visayas, problema nyo dyan, kuryente. Dahil manipis ang supply, malaki yung demand. In fact, ang binabanggit ng Department of Energy sa NGCP is to come up with a vital plan on how to, stretch all the possible resources dahil bugbog na po kayo sa brownout dyan, Kung Neil. So, whammy, no? Meron kang issue ng brownout and yet, pagka nakita mo yung bill mo mataas dahil may El Nino. So, How, in your

0: own capacity as a private individual muna, how are you helping our kababayan in the 5th District of Iloilo to somehow ma-survive po nila itong fenomenon na ito, Kong Neil?
1: Una, siguro ang information drive is very important. Kailangan kasi ang El Nino, well, the government is also doing its best na ma-inform sila.
0: Mm-hmm.
1: Ako naman, since Sir Johnny, ako naman, ikot lang ako ng ikot.
0: Yeah.
1: Of course, pinibigyan ko talaga ng ilang araw, every week, ang district na talagang pumunta ako down to the barangay level. Hindi lang barangay level, pati sitio.
0: Mm-hmm.
1: So, it's important na alam natin yung situation. So, ini-inform natin sila. At kung as a private citizen, kung ano rin matulong ko sa kanila, not just as a former government official.
0: Yes.
1: Ang grabe dito ngayon sa Iloilo is of course yung nabanggit mo, yung kuryente.
0: Right,
1: but
0: right.
1: Yung power problem, yung Visayas grid.
0: Yeah.
1: Pinag-usapan na dito, palaging brownout. And I think ngayon, nag-raise na naman ang Iloilo and the neighboring provinces ng yun, yung shortage niya, ng power. So it is something that we have to face. And I hope naman kasi yung gobyerno, because malaki rin kasi matutulong ng gobyerno dito.
0: Correct.
1: Sa problem na yan. Ang individually, at least alam na ng ating kababayan, locally, kung ano ang situation, at in their own little way, makakagawa sila ng some actions. Pero ang gobyerno is a big part of this, yung programa ng ating gobyerno. So in the next few months, no, hindi lang impeachment ang problemahin natin.
0: Totoo.
1: Hindi ka ang dami. Power supply, El Nino, yung oil, sana yung Iran, Israel-US war, sana magka-breakthrough para at least makatulong rin, not just Iloilo, pero makatulong sa ating lahat.
0: Uh-huh.
1: Because bugbog na po tayo ng lahat ng problema, hindi lang po impeachment.
0: Okay. Isama pa natin, Kong Neil, tataas lalo yung presyo ng pangunahing bilihin dahil kalahati na tayo ng Oktubre. So, yung ating mga kababayan, maghahanda na ng kanilang mga Christmas panghanda, Ricardo, etc. I don't know, sa mga susunod na pagkakataon, muli tayo makipagkwentuhan kay Congressman Neil Tupas at sana next time around, hindi na problema yung ating pag-uusapan, Kong Neil. Final words, nakikinig po ang sambayanan at ang ating global Filipino community sa inyo ngayong araw na ito, Congressman Neil Tupas. Go ahead, sir.
1: Yes, thank you for this opportunity, Sir Johnny. So, pag binalikan natin ng impeachment, sana i-monitor ng ating mga kababayan, patuloy sila, dahil nasa defense na tayo kasi.
0: Mm-hmm.
1: Pagbalik natin ng November, at ulitin ko lang, marami mga issues na aside from the defense na kailangan ng defense maghanda sa kanilang presentation of evidence. Aside from that, tingin ko mapag-usapan pa dyan kung mapagbigyan sila ng pagkakataon kahit konti lang, nasagutin rin nila, mapagbigyan sila, nasagutin nila yung kahit yung withdrawn articles, kahit konting time lang. Abangan natin itong voting threshold kung ano ba ang magiging decision of the Supreme Court with respect to the petition na hinain ng dalawang senators. At tingin ko, tingnan din natin kung matatapos ito before the year end. Kasi tingin ko kung matatapos ito before the year end, malaking possibility of a conviction.
0: Uh-huh.
1: Depende rin kasi sa presentation of the evidence ng defense. Pero kung tatagal ito, tingin ko may pag-asa ang defense.
0: Yes.
1: So talagang anything goes ito. Nagkataon lang ngayon na maraming in favor sa prosecution sa in the last few months, no? Couple of months. Or maraming talaga ang nangyari. So I hope handa ang defense pagbalik sa November 9. So thank you so much, Sir Johnny. At mabuhay ka.
0: Mabuhay po kayo. Thank you, Kong.
1: Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi yung mga tagapakinig natin abroad.
0: Salamat po. Thank you so much, mga kaibigan. The Honorable Neil Tupas Jr. Dati pong kinatawan ng ikalimang distrito ng lalawigan ng Iloilo. Salamat po ng maigi at marami. Alam po ninyo, naiintindihan ko yung nararamdaman ng ilan sa ating mga kababayan na mahigpit na umaasa for an acquittal kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ako, katulad po ninyo, naniniwala ko na hindi sapat yung pong ebidensya na ipinakita, ipinresenta ng prosecution to convict the Vice President. Naniniwala ko riyan. Naniniwala rin ako na isang below the belt attitude, so to speak, yung pong ginawa ng prosecution when they withdrew yung pong Article 4, Article 1, and Article 3 of the Articles of Impeachment without, you know, giving equal opportunity and playing field to the Vice President and to her defense team. Naniniwala rin po ako riyan. Tama rin yung sinasabi ng isa nating kabayan. At the end of the day, numero ang pinag-uusapan. Okay? Numero ang pinag-uusapan. Kaya kinakailangan po talagang mag-regroup ng depensa. Dahil kung isang article na lang, yung pong sinasabi ng prosecution na kanilang bibigyang pansin, eh isang article lang po, enough to convict or acquit the Vice President. Enough to acquit or convict the Vice President. Pwede natin pagbalik-balik na rin yan eh. The challenge is really the disconnect between the VP's salin and that of her financial capability and capacity as presented sa pamamagitan po ng bank records at ng mga insurance policies. But, meron pa po tayong pagkakataong pakinggan ang depensa. At meron pa po tayong pagkakataon na namnamin yung sasabihin ng depensa. Kaya yung binabanggit na mukhang yung pattern ay conviction, ako naniniwala rin ako na ang pattern ay conviction if yung butuhan, if the final vote ay gagawin ngayon. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si VP Inday through her lawyers to present the multiple evidences na meron sila. But naniniwala rin ako kung ang depensa ay makakahanap ng paraan. Sabi nga ni Kong Neil, January, February, parang lumalaki yung chance ng depensa kasi ako nakikita ko Oktubre. Kasi push to the wall na yung mga senator judges eh. Wala na silang time to, you know, gumawa pa ng pagpapakyut. Push to the wall na sila kapag kadating na Setyembre. Kinakailangan nilang mag-file ng statement ng kanilang certificate of candidacy and nomination. Kinakailangan na rin nila na magpakyut sa inyo. O sino bang pinakamalakas na presidential candidate sa 2028? Hindi ba si Inday? So dito sa mga humahamak kay Inday ngayon, mula lokal hanggang nasyonal, mula, you know, mayoral, gobernatorial, congressional, senatorial, VP material, lahat yan. Kapag nalusutan po ni Inday itong impeachment trial nito, I am telling you, marami po sa kanila ang mag, anong tawag dyan? Ang sasakabilang bakod.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Binigyang diin ng Palasyo ng Malacañang ang kahalagahan ng katotohanan, transparency at accountability sa gitna ng desisyon ng House Prosecution Panel na alisin na ang 3 sa 4 na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, ang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman na lamang ang natitirang usapin sa impeachment proceedings matapos alisin ang mga aligasyon kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds bribery at assassination plot. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialam ang Malacañang sa legal na estratehiyang pinili ng prosecution panel sa pagharap sa kaso laban kay Duterte. Sa kabila ng pag-alis sa tatlong impeachment articles, sinabi ni Castro na mananatili na sa kamalayan ng publiko ang mga impormasyong nailahad sa impeachment proceedings. Dagdag pa niya, isa lamang sa mga aligasyon ang kailangang mapatunayan upang magkaroon ng sapat na batayan para ma-impeach ang isang opisyal. Ayon kay Castro, mas alam ng prosecution panel kung aling mga aligasyon ang may mas matibay na ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng bagong employment programs ng pamahalaan sa Cebu na naglalayong tulungan ang mga manggagawang Filipino na mapaunlad pa ang kanilang mga kasanayan, magkaroon ng akses sa trabaho at patatagin ang pangmataghalang kabuhayan. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa 26th National Public Employment Service Office Congress, ipinakilala ng Pangulo ang mga programang Trabahong Dagat, Skill Pass at Sagip Trabaho Programs na nasa ilalim ng tupad ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Pangulong Marcos, para sa milyong-milyong Filipino, ang pagkakaroon ng trabaho ay isang paraan upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, magamit ng wasto ang mga kasanayan at pinag-aralan, at makapagtatag ng mas ligtas na kinabukasan. Patuloy ang tinutugunan ng pamahalaan ang mga hamon sa sektor ng paggawa tulad na lamang ng mismatch na trabaho. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Education, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Commission on Higher Education at TESDA na ayusin ang mga pagsasanay para matugunan ang mga pangangailangan ng labor market. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Nanindigan ang palasyo ng Malacañang na walang karapatan si Vice President Sara Duterte na manawagan na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon nito ng Malacañang sa payag ni Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay dahil sa ang iniisip ni Pangulong Marcos ay ang kapakanan ng bansa at ng taong bayan. Hindi niya nagkaroon ng secret deal sa mga dayuhan si Pangulong Marcos para ipagkanulo ang interest ng mga Filipino. Ayon kay Castro, iginagalang ng Malacañang at hindi panghahimasukan ang desisyon ni Duterte na hindi mag-resign. Sinabi pa ni Castro na kalokohan lamang ang panawagan ni Duterte na mag-resign si Pangulong Marcos. Naharap ngayon si Duterte sa impeachment proceedings dahil sa hindi maipaliwanag na yaman. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Impeachment may mga nabigyan ng tag-10 milyong pisong mga senador. Ngayon, kinasuan ng mga senators ng alliance ni VP Inday para sure ang kanilang conviction. Yun daw pong unseen hands ng Malacañang ang nasa likod ng impeachment proceedings. Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami. Pagpaasensyan po ninyo. Hindi ko nabasa most of the comments na tinanggap ng ating palatuntunan. Bawi ako sa inyo bukas. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye!
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Govinda Gill. Russia's carried out waves of drone and missile strikes on various regions of Ukraine, including the capital, Kyiv. President Volodymyr Zelensky said the strikes on Kyiv again came without prior warning from Ukraine's allies. He said Russia had targeted Ukraine's energy and other critical infrastructure, killing at least six people and leaving at least 600,000 without power. Mr. Zelensky said Russia's attacks showed disrespect for the US, a reference to Donald Trump's assertion that energy ceasefire was in place. A Ukrainian man's due to stand trial in Germany later after being accused of organizing the operation that blew up the Nord Stream gas pipelines in 2022. Official data shows that exports from China increased by 36% last year, far exceeding estimates. The boom's mainly been driven by a demand for technical components needed for AI data centers and Chinese electric vehicles. The head of the International Monetary Fund has said the current attacks on Saudi Arabia could have a negative impact on everybody everywhere. It comes after the latest wave of missiles from Iranian-backed Houthis in Yemen struck a building in the headquarters of the Saudi oil giant Aramco. Colombia's peace tribunal has indicted 10 former members of the FARC guerrilla group for alleged war crimes targeting indigenous communities. One incident cited that the killing in the Caquetá 3 decades ago of 7 people accused of collaborating with the group's opponents. Marine archaeologists say they've discovered the world's oldest shipwreck off the coast of southern Turkey. They've dated it by the storage jars it was carrying to between 4,400 and 4,700 years old. That's about when Egypt's Great Pyramid was being built. That's the latest BBC News.
8: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
9: You're listening to the news from the BBC.
10: Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: JFM and RJAM, anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating pong mga masugid na taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood ng ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. At sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, na hindi po nakakalimutan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan dahil sa kanilang paglilingkod sa ating bansang Pilipinas, na bagamat inuulan po tayo ng katakot-takot na mga problema sa loob ng bansa, maging sa mga panlabas dahil sa mga iskandalo na nililika ng ilan nating mga kababayan. Ngunit apektado po tayo lahat ng mga mamamayang Pilipino sapagkat nasisira po ay ang ating reputasyon at higit sa lahat ang reputasyon ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kaya ako po ay natutuwa sapagkat nakapahinga tayo ng dalawang araw. Ako po ay dumalo sa kasal ng aking mahal na apo at aking binabati ang aking dalawang nagsipag, samang dibdib. At sana ang aking panalangin sa aking apo at sa aking sa may bahay ng aking apo na sana ay manatili ang inyong pagmamahalan hanggang sa uling hibla ng inyong mga buhay. So, congratulations mga apo at marami po ang nakita natin sa ating kapaligiran nung ako ay magpunta ron. Talagang totoo naman po na marami naghihirap tayong mga kababayan. Kaya yung aking pagbati, kasayahan dahil sa nasaksihan ko pa ang isang puso ng aking apo at sa kanyang pinakamamahal na may bahay ay isang malaki pong katuwaan ang sumaakin po mga kababayan. So, sa ating mga kababayang OFWs man o hindi, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat dahil sa kabila ng hirap na dinaranas ng ating bansa ay patuloy kayong nakatutulong sa ating ekonomiya para ito ay kahit papaano ay umusad sapagkat sa nakikita po natin we are facing a doom future. Madilim ha ang maaaring kakaharapin na kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon kung magpapatuloy po ang ganitong mga problema sa loob ng bansa at maging sa labas ng bansa sapagkat marami na pong mga investor ang tila ayaw nang mag-invest sa Pilipinas. At yan po, sabi nga, ay matutugunan natin at mananatiling malusog ang ating ekonomiya kung lilikha po tayo ng mga lokal na taipan o lokal na mga negosyante. At yung ating mga maliliit na mga negosyante ay ating tutulungan para sila ay umunlad at lumago. Pero baka po humaba ng humaba at nagaantabay po si Don Pepot na bumati sa inyo at tayo nagpapasalamat kay Don Pepot dahil kahit ako ay wala, nagpapatuloy po ang ating paglilingkod sa ating mga minamahal na mga kababayan. Don Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa ila. Sama-sama pa rin po tayo hanggang may alas 8 ng maga.
1: Yes, at tayo po ay medyo... yung aking apo na si
3: yes.
1: Paulo at Rishi Plegaria. Sila ay nurse yung babae na US citizen na sila pareho.
3: Aba.
1: Pero minarapat nila na dito sila magtaling puso ha?
3: Yes.
1: Para makasama nila ang kanilang mga minamahal na mga kamag-anak at mga kaibigan, mga dating
3: yes.
1: kaibigan. Yan. So, nandun din yung aking magandang anak. Siyempre, hindi siya mawawala at yung kanyang, at yung ama na si Arnelio Plegaria at si Geraldine Galang. Ha?
3: Hello
1: yan,
3: po.
1: Sila po ang mga ama at ina.
3: Congratulations.
1: Proud na proud sila sa kanilang anak at mga manugang ano dahil sa pagtatalim puso. Okay. So babalik tayo ano ah.
3: Papa.
1: Yung pong tinatawag na pag-atras sa tatlong artikulo ng prosecution ay tila nakikita natin na ito ay isang maliwanag na hindi patas na labanan na ang hangad lang nila ay publisidad para sirain ang kredibilidad, ang pagkatao, ang integridad ng ating Vice President Sara Duterte sapagkat nakikita po nila na ang ating Vice President Sara Duterte ay isang malaking hadlang sa kanilang mga ambisyon. At ito rin balita na tila nagtuturo na o tila magsasalita na raw di umano itong si Martin Romualdez ay parang hindi natin mapaniwalaan na yan ay isang katotohanan o isang another drama na naman po ang gustong palabasin nitong mga ilan nating mga politiko na siya pong sumisira sa ating bansa. No? At ito rin nga sinasabi na nitong si Senator Judge Rapi Tulfo na baka daw ang mga nakapaligid sa ating Vice President Sara Duterte ang sumisira sa ating Vice President Sara Duterte. Hindi kaya baliktad, Don Pepot, na itong mga nakapaligid sa ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ang siyang sumisira at humihila para bumagsak ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Katulad ng
3: yes.
1: Tulfo Brothers, ha? Sila po ay isang malaking nakikita natin na dahilan kung bakit bumababa at nawawala ng tiwala ang ating mga kababayan sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At maging yung mga nakakapaligid na mga makakaliwa ay malaki ring dahilan kung bakit nasisira at nawawala ng tiwala ang publiko, ang taong bayan sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. And ano ba masasabi mo dyan, Don Pepot? Puro katango pagkaka... Sige, bira ka ng bira na. Bagamat hindi ko naririnig, naririnig ko na bira ka rin ng bira, ha? Oh, sige, ngayon, bimira ka.
3: Yan nga po problema ngayon eh. Dahil sinasabi nga eh, yung mga nakapaligid ang umihila sa Pangulong Bongbong. At sinasabi nila, yung...
1: Ulitin ko, yung nakapaligid, sino nga sa nakapaligid? Kaya nga tinatanong kita kung binagbanggit na ako ng Tulfo Brothers na isa sa mga humihila pababa sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nawawala ang tiwala. Sino naman sa palagay mo sa mga nakapaligid?
3: Sabi yung mga gabinete ng Pangulong Bongbong.
1: Sino nga sa mga gabinete?
3: Sabi sa Department of Agriculture.
1: O sino nga?
3: Si Laurel Junior, Kiko, Kakiko, Sekretary Kiko, na tigapayo ng Pangulo sa paghahanda ng pagkain at supply ng pangangailangan ng taong bayan.
1: Bukod pa kay Kiko.
3: Pagkain. At yung mga advisor pa niya tungkol sa panahon. sa pagpapayo sa takbo ng panahon
1: sino
3: at klima.
1: Sino ang takbo ng panahon? Sino, eh kung sino-sino yung politiko yung tinatanong ko dahil yung mga yan, hindi naman yung mga talagang nakadikit sa Pangulo eh. Meron silang impluensya, pero yung mga talagang nagpapayong, o yung mga talagang sumisira na nakikita
3: natin.
1: Yung mga
3: economic advisors niya dyan. Director.
1: Sino nga yung economic advisor?
3: Director. Kahit yan, executive sige, secretary sino, yan, eh, ang impluensya, ganun pa rin.
1: Bakit pagka ikaw, tira ka ng tira? Ha? Sinasabi ko lang sa iyo na kailangan ang taong bayan, bigyan natin ng isang matapat na opinion.
3: Yes.
1: Kaya itong mga nagsipag-atras ng kaso ng tatlong artikulo ng impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte. Ang nakikita natin, ang gusto lang nilang mangyari ay talagang sirain ang ating Vice President Sara Duterte sa isang akala mo ay legal na paraan, yung impeachment trial. Pero nakikita natin at doon pa naman nakikita ng ating mga kababayan na talagang ito ay ginawa nila para lamang sirain ang ating Vice President Sara Duterte dahil sa ang alam nilang tatakbo. Kaya itong si Luiso lagi na lamang sinasabi na dahil kay Romualdez o kay dating Speaker Romualdez, mayroon tayong tupad. Ha? Matutupad ang pangarap niya na maging presidente, yun ang kanilang pinapasok sa isip ng ating mga kababayan. Pero sa katotohanan po ay talagang ginagamit nila itong impeachment trial for political purposes.
3: Yes.
1: Hindi po ito para sa tinatawag nating katotohanan, pananagutan at hustisya para sa mamamayang Pilipino na pinagnakawan nitong mga mambabatas ng mga nag-propose ng kanilang mga flood control projects, ha?
3: Yes.
1: Mga proponent ng mga iba't ibang proyekto, ha? Yan pong mga insertions na isinisingit ng mga ilan nating mga mambabatas na nilalagdaan sa pamagitan po ng pagpasa nila sa BICAM, at ito ay nilalagdaan po ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. para maging gaa o isang batas.
3: Yes.
1: At kapag ito po yung naging batas na, ito pong si Amina Pangandaman na Secretary ng Department of Budget and Management, ang siya naman mag-release ng pera. Kaya ito po isang maliwanag na parang sabwatan eh, nagkakaintindihan sila. Kaya yung ating pong simula noong 2022, di ba?
3: Yes.
1: Nang maupo sa kapangyarihan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay hanggang 2025 ay umabot sa 1.1 trilyong piso ang pondong kinurakot ng mga opisyal ng ating gobyerno.
3: Yes, diba? Ang dami yung missing pa rin.
1: O ngayon, itong impeachment nila, sabi nila ay sa dahilan na para malantad ang katotohanan para magkaroon ng transparency. Sabi nga, magkaroon ng accountability o mananagot. At nang sa ganon, magkaroon naman ng hustisya tayong mga mamamayan na nagbabayad ng buwis kung saan ang gagaling ang salapi sa ating kabangyaman para magamit sa kapakanan ng mamamayan Pilipino. Pero sa nakikita natin, ang nakikinabang, ang gumagamit ng buwis ng taong bayan na nagmula po puhunan, dugo, pawis at luha ay mga ilang nasa ating gobyerno. Diba? Dahil sinasabi nga, by virtue of command responsibility, anumang ganda, anumang kasamaan, ang mananagot ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Katulad ng ginawang paninindigan ng mayor ngayon ng Baguio na dating CIDG chief.
3: Yes.
1: Magalong, ha?
3: Yes.
1: Nanindigan siya na ang may kasalanan ay ang Pangulo noon, Noynoy Aquino, sa Mama Sapano Massacre. Dito naman po, sa malawak ng kurakutan, sa ayaw at sa gusto ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., siya ang may pananagutan kahit hindi man siya ituro ng naggagaling-galingan o nagsasabi na raw ng totoo o magsasabi ng totoo na dating speaker Martin Romualdez. Oh, kaya ngayon, gusto na naman ninyo kaming papaniwalain dyan sa inyong panibagong drama na iniatras nyo, tatlong artikulo sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi po kami maniniwala na taong bayan sapagkat yan ay bahagi ng inyong propaganda para sirain ang ating Vice President Sara Duterte. Lalo lamang ninyong pinagtibay sa isip ng ating mga kababayan na yan ay isang moro-moro, isang panduloko, panlilin lang sa kaisipan ng taong bayan sapagkat gusto ninyo, kaya ninyo iniaatras yung inyong yung tatlong artikulo sa impeachment trial na magiging dahilan din ng mistrial, mga kaibigan. Ha?
3: Ayan, posibilidad.
1: Para po ha, yung ating mga kababayan manatili sa isip nila kaya ayaw na nila na ituloy sapagkat para maiwan sa isip ng taong bayan yung inyong ginawang paninira na kunwari ay may mga ebidensya pa kayong ipinakikita.
3: Yes.
1: Pero ngayon ayaw ninyong mag pakita naman ng ebidensya.
3: Yes.
1: Para sagutin sa kapwa ebidensya ang inyong mga akusasyon sa ating Vice President Sara Duterte. Nasaan ang patas na labanan? Lagi na lamang kayo, lagi na lamang kayo na sa gitna ng labanan matapos ninyong magparatang at magpula-pula ng kung ano-anong mga aligasyon ang ating taong bayan, ang ating Pangulo, aatras ninyo.
3: Yes.
1: So, sino bang niloloko nyo? Hindi ba taong bayan? Hindi naman si Vice President ang inyong niloloko. Ang gusto ninyong linlangin ay ang kaisipan ng taong bayan. Gusto ninyong manatili yung masamang itinanim ninyo na mga akusasyon, aligasyon, at mga peke na ebidensya di umano sapagkat nakikita naman ang publiko sa pamagitan din ng depensa sa pagtatanong, lumalabas puro sablay. Sablay ang inyong mga ebidensya, sablay ang inyong mga sagot, nang iba ay wala namang personal knowledge para maging testigo at gumagawa lamang ng mga kung ano-ano mga papel na para magmistulang ebidensya.
3: Yeah.
1: Di ba?
3: Mm-hmm.
1: Yan po ang nakikita nating mga kababayan na sa nangyaring impeachment trial. Pero sabi nga, bakit ninyo matapos ninyong siraan ng siraan, di ba, ang ating Vice President Sara Duterte, ay iaatras ninyo pagkatapos?
3: Yes.
1: O nasan nga ba?
3: Para walang ibatal yung kabilang panig.
1: Ang patas na labanan. Hmm. Na ayon po dito kay dating Supreme Court Justice Noel Jimenez Tiham, hindi raw po, sabi nga, hindi raw po maaring maging batayan yung mistrial. Mistrial dahil bakit kayo lang ayaw ninyong pabayaan ang depensa na magpresenta naman ng kanilang panig,
3: yes.
1: Di ba?
3: Mm-hmm.
1: So lalabas na yan ay mistrial. Ah?
3: Yes.
1: Kaya walang patas at hindi patas po ang ginawa nitong prosecution na para makita natin yung tinatawag na transparency at accountability at justisya para sa taong bayan. Nasaan na po yun? Sapagkat lumalabas na hindi totoo eh. Ha? Pinaniniwalaan nyo lang pilit ang taong bayan sa para lumalabas yung black propaganda. Yung impeachment trial is a black propaganda. Para sirain ng legal ang ating Vice President Sara Duterte. Ginamit nila ang impeachment trial para siraan ang at ang kaisipan ng ating mga kababayan ay manatili na ang ating Vice President Sara Duterte ay isang lustay, isang tinatawag na yung great threat, di ba? Nananakot.
3: Yes.
1: So lumalabas na parang walang kakayahan ng ating Vice President Sara Duterte para maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. O ayon din kay Justice Tiam, bagamat sinasabi nga na iniunong ng prosecution yung tatlong artikulo, hindi dapat manatiling ganun na lamang. Dapat alisin ito sa record. Ah, yes. Dapat po itong alisin sa record ng paglilitis.
3: Mm-hmm.
1: Ah, nang sa ganun, wala silang sasabihin na mayroon talagang, kasi magiging batayan yan eh. Ah, okay. Yung record na yan na kanila mga ipinresenta dahil yan ay nakarecord sa paglilitis po ng tinatawag nating mistrial. Yung mga naunang ebidensya na kanilang ipinakita, yung mga testimonya, yan po ay bahagi ng mistrial na malalagay sa record.
3: Mm-hmm.
1: Kaya kung halimbawa i-atras ninyo, dapat maging patas, dapat alisin din sa record yung
3: yes.
1: mistrial ng impeachment. Sapagkat mananatili yan sa record. Kaya yan po ang nakikita natin na hindi patas sa panig ng depensa ang ginawa ng prosecution.
3: Kailangan naman due process yan.
1: Yeah, kaya sabi nga po, dapat ayagan na magpresenta ng panig nila ang depensa para maipakita yung mga katapat na ebidensya.
3: Yes.
1: Yan, di ba? Kung hindi niyo papayagan na magpresenta o magbigay ng kanilang panig ang depensa, lalabas na isang panig lang ang inyong ipinisinta para manatili sa isip ng ating mga kababayan. Kaya yan po mga kaibigan, ang ating nakikita rin, hindi lang nakikita ng ating dating justice ng Supreme Court, kundi nakikita rin po ng inyong lingkod na talagang hindi po naging patas. Sapagkat kung i-atras, dapat alisin lahat sa record yung kanilang mga ebidensya, yung kanilang mga aligasyon, yung mga bintang. Para nang sa ganon, wala. Kung hindi nila papayagang magpresenta, pero kung papayagan nilang magpresenta ang depensa para masagot ang kanilang mga paratang at para maipakita rin ang kanilang mga ebidensya na walang katotohanan ng kanilang mga paratang, yun po ang patas. At doon, yes. hahatol ang presiding judge ng impeachment court.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Pero
3: talagang may trial na nangyari.
1: Pero kapag
3: trial,
1: mistrial po ito, mistrial, mga kaibigan.
3: Yes.
1: Hindi po patas ang labanan. At hindi at sa base sa aking pananaw, hindi papayag ang taong bayan. Katulad din itong nangyayari pong iskandalo
3: ng
1: sinasabi pong Cebu na nahuli diyan po sa Laos.
3: Yes.
1: Ang laki ng halaga, bilyon po ang laki ng halaga na tila nakumpiska na halaga ng Cebu, mga kaibigan. Pero marami pong katanungan ang naglalaro sa isip ng ating mga kababayan. Hindi ba dapat ito? Meron tayong PIDEA, meron tayong Department of Justice, meron tayong Ombudsman, meron tayong DILG, meron tayong MBI na naggagaling-galingan na Director Melvin Matibag. Nasaan ngayon ang inyong galing sapagkat naharap tayo sa isang malaking iskandalo na sisira sa ating reputasyon bilang mga mamamayang Pilipino at bilang isang bansang Pilipinas. Sapagkat maring tayo ay maging kilala na sa pagiging Cebu, tawag dito yung katulad din ng Mexico, katulad ng Colombia, makikilala na tayo.
3: Ayan,
1: yan yung aking sinasabi na baka makilala tayo bilang isang narco state. Kaya yan po ang nakakabahala sa marami nating mga Pilipinas sapagkat nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, nilinis niya na kahit papaano naibsan ng ating pangamba na tayo ay maging narco state. Pero papasok po ang isang pag-uulat mula kay
3: Chonayu,
1: kaligtasan ng mga kagawad ng media, tiniyak ni Pangulong Marcos. Eh, bilang fourth state, dapat ligtas kami at dapat makatotohanan ang bawat balita na ating ihahayag sa publiko dahil yan ang ating tungkulin, ang maghayag, magsabi ng katotohanan kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno at sa ating bansa. Chonayu, ibalita mo!
4: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na titiyaking ligtas ang mga kagawad ng media sa bansa at lalo pang palalakasin ang paglaban sa mga fake news. Sa oath-taking ng mga bagong opisyal na Malacañang media groups, sinabi ni Pangulong Marcos na binibigyang diin ang kahalagahan ng malaya at ligtas na pagbabalita. Ayon sa Pangulo, nagsasagawa ang Presidential Task Force on Media Security ng mga pagsasanay sa kaligtasan ng mga mamamahayag at pinalakas ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Ipinatutupad din ng pamahalaan ng off-plan contra fake news upang labanan ang pagkalat ng maling impormasyon kasabay ng pagtataguyod ng karapatan ng publiko sa impormasyon at pangangalaga sa kalayaan sa pagpapahayag. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng wasto at mapagkakatiwala ang impormasyon upang maunawaan ng mga Filipino ang mga pangyayari at desisyong nakaapekto sa kanilang buhay. Pinuri rin ng Pangulo ang mga mamahayag sa kanilang dedikasyon sa tumpak at maaasahan at patas na pagbabalita na nagbibigay sa tiwala ng sambayan ng Filipino. Sabi pa ni Pangulong Marcos, ang dedikasyon sa wasto, mapagkakatiwalaan at patas na pagbabalita ay nagpapatibay sa tiwala ng taong bayan. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chonayu. Yan po sana ang dapat asahan ng publiko, yung maging matapat na paglalahad ng katotohanan sa mga pagbabalita ng ating pong mga mamamahayag. Eh, yes. Pero kuminsan, dahil nga po sa konting barya, nasisilaw, nalilihis po sa katotohanan dahil nasilaw nasilaw sa barya at nalihis sa katotohanan. Pero meron tayong kasunod na pagbabalita na ating bibigyan ng daan, mga school security personnel sa Santa Rosa, sinanay para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Pinaigting ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa Santa Rosa City, Laguna.
6: Inilahad ni Vice President.
5: Pinaigting ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa Santa Rosa City, Laguna sa pamamagitan ng pagsasanay para sa mga school security personnel. Isinagawa ang seminar na Shielding Our School Empowering Security Personnel for Safer Learning Environment sa Bulwag ng Arcillas. Pinangunahan ito ng Public Order and Safety Office o POSO Chief Jean Eugenio, katuwang ang Department of Education Santa Rosa at Philippine National Police Santa Rosa. Kung noong nakaraang Hulyo na may seminar ay mga security personnel ng mga public school lang dumalo, sa pagkakataong ito ay mga kawani naman ng seguridad mula sa public elementary school ang sumailalim sa seminar. Layunin ng programa na palakasin pa ang kakayahan ng mga school security personnel at matiyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat kasama ng Romel Madrigal at susunod natin pag-uulat naman ni kasamang Jong Manlapas, VP Sara Duterte, inilahad ang pangarap sa bansa sa pamamagitan ng kaayusan, integridad at epektibong pamamahala. Samang Jong, iulat mo.
6: Inilahad ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pangarap sa Pilipinas na may malinis, maayos at mahusay na pamahalaan kung saan napapanagot ang mga tiwali at bawat pisong ginagastos ay napupunta sa kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa kanyang mitiin ang abot-kayang pagkain, makatarungang sahod, disenteng kabuhayan para sa mga magsasaka, dekalidad na edukasyon abot kayang serbisyong pangalusugan at disenteng tirahan para sa bawat pamilya. Binigyan din niya ang kahalagahan ng maayos na transportasyon, matatag na imprastruktura, paghahanda sa kalamidad, paggalang sa karapatan pantao at pantay na pagpapatupad ng batas. Ayon sa Vice Presidente, nakasalalay sa tatlong prinsipyo ang pagkamit ng pangarap ng bansa: kaayusan, integridad at kausayan ng pamamahala. Nananawagan din siya sa mga mamamayan na sumunod sa batas, tumanggi sa korupsyon, makilahok sa demokrasya at maningil ng pananagutan sa mga namumuno. Binigyan din niya na ang pagbuo ng isang maunlad na bansa ay hindi lamang responsibilidad ng mga lider kundi ng bawat Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much. Ganda lalaki.
3: Yes.
1: Jong Malapas. Ayan, mga kaibigan, dati sorong-soro yan eh. Ni Jojo sikat, hindi pa ipinanganganak. Sikat na. Ayan, mga kaibigan. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtalakay sa issue nito pong Shabu, mga kaibigan, na sinasabi ng halaga daw po ng Shabu ay 3.5 billion. Ha? At yan po ay sinasabi na isang Pilipino, ha? Yung pong pasahero na nagdadala o sinasabing courier niyang Shabu, mga kaibigan. Mm-hmm. Pero ang tanong ng marami po nating mga kababayan, sino ang sinasabing may-ari ng jet, di ba?
3: Yes.
1: Na ginagamit, yung private jet na ginamit nito pong courier, at sino yung nagpabook? Ha? Nito pong tinatawag na paglapag diyan sa Laos, di ba?
3: Yes.
1: O at saka diyan sa yung pag-arkila diyan sa private jet, kung yan ay inarkila, at sino ang may-ari, di ba? Yan na ngayon na sinasabi na may nangyayaring investigasyon para daw po makumpiska yung 521 kilogram na sinasabi po na mula sa Luang Prabang International Airport dyan po sa Laos, ay ito'y patungo raw sa Maynila o Bonpur, sa Pilipinas. Hindi natin alam kung sa Metro Manila talaga yan o kung sa ampanik ng bansa, di ba?
3: Yes.
1: Pero ang kanilang sinasabi, dahil alam mo naman sa ibang bansa, Maynila ang kilala. Pag sinabi mo Maynila, yun ay Pilipinas na po, mga kaibigan. So, yan po ang sinasabi nila na ayon sa kanilang investigasyon, isang international drug smuggling operation. Itaro pong nangyayaring ito. At ayon naman sa isang impormasyon, ito raw ay nakapag-deliver na ng 7 beses, at sa pangalawang pagkakataon, ito pong pagkakahuli, ang siya lamang pong pagkakataon na nahuli sa pang-8 pagtatangka na maipasok sa Pilipinas ang Shabu. Kaya,
3: deklaradong
1: hindi na tayo dapat
3: yan
1: magtaka, mga kaibigan, kung bakit rampant o kung bakit tira bumibili lamang ng candy sa tindahan na harap-harapan ay nag-aabutan na ng droga. Ha?
3: Yes.
1: Na noon man ay nangyari sa panahon, kung natatandaan mo, sa panahon ng Pangulong Benigno Aquino Jr. na kung saan ay harapan nagbebentahan ng droga. Kung kaya nang manalo ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, inilunsad niya yung war on drugs na ginagamit ngayon ng mga kalaban sa politika, kasama na yung EJK dyan, dahil marami daw ang napatay, 30,000, pero kung ang gagamitin yung tunay na data mula sa PNP, baka hanggang 6,000 o 7,000 lang na mga nanlaban ang sinasabing napatay pero milyon ang bilang ng mga na-rehabilitate na mga drug addict na nagpasalamat sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nauulit na naman. Di ba? Ngayon nakikita natin kaya dumadami ang kriminalidad na sinasabi naman ng ating PNP na bumababa daw ang bilang ng kriminalidad sa bansa. Pero bakit sunod-sunod yung mga patayang nagaganap, di ba? Mm-hmm. Yung mga tinatawag na mga maliliit na mga krimen na yung mga snatching, pang-aagaw ng mga mahalagang bagay sa publiko, sa mga sa harap-harapan sa publiko ay nangyayari po, ha? Kaya dahil po marami sa mga drug addict ang siyang napipilitan o dahil sa kanilang pangangailangan para muli silang maka ano ba, makasinghot ba yan? Makatira
3: ng shabu,
1: ay kailangan mayroon silang perang pambili. Kaya yun ang nag-ano, yung nag-art sa kanila, nagsisilbing panulak eh, para makagawa sila ng krimen. Na kung minsan humahantong sa karumal-dumal na krimen. Ha? Kaya yan ngayon ang ginagamit sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ay nakaditine. Ngunit ayon kay Joanna Corner, ang bagong judge ng ICC, di ba? Kailangan daw palayain agad ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bukod sa kanyang sinasabing kalusugan, ha, na hindi natin maalaman kung ano na ang totoo. May nagsasabi na hindi na pwedeng tumagal para sa anumang pagdinig. May ngayon may nagsasabi naman na mabuti na ang kalusugan ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero ang ibalik siya sa bansa,

0: ang isang kapwa mo Pilipino sapagkat bilang pangulo, bilang mga mambabatas, bilang opisyal ng gobyerno, kailangan ipagtanggol natin may kasalanan o wala, idaan sa tamang proseso.
1: Due process
0: para
1: nang pa
0: sa
1: din.
0: Ganon, meron tinatawag na transparency at accountability. Diba? Eh, wala eh. Basta sa ayaw at sa gusto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kinuha nila, dinilan nila sa naghahantay na aeroplano dyan sa Bilimor Airbase, isinakay at dinala sa ICC sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan. Kaya ang tanong natin dito sa mga ahensya ng ating gobyerno na ginagamit para lamang i-persecute ang ating Vice President Sara Duterte. Diba? Nakikita natin yung pagpumilit nila na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, kung kaya ginagamit nila yung dating may mataas na kredibilidad at nagsisilbing institusyon na National Bureau, hindi po National Bobo ha, National Bureau of Investigation. Ano ba to? Melvin? Melvin Matibay.
1: Director Melvin Matibay.
0: Na ang nakikita lamang niya ay kasalanan ni Vice President Sara Duterte at kung ano at kung sino ang pwedeng magamit nila para maidiin ang ating Vice President Sara Duterte. Kung kaya ang kredibilidad ng at ng ahensya natin na National Bureau of Investigation ay nawawala. Ganyan din ang ating ombudsman na ang pangunahing tungkulin ay mag-imbestiga. Di ba?
1: Yes.
0: At hindi humanap kung sino ang kanya lang gigipitin sa pamagitan ng pag-aaksa, pag-sasampa ng kaso at pagpapakulong agad-agad na puro kasong plunder. Lahat halos plunder ang ikinakaso para hindi agad makapagpiansa o hindi makapagpiansa, not unless meron kang impluensya pang natitira. Dahil bakit nakapag-bail itong dating senador Bong Revilla samantalang plunder din ang kaso? Di ba?
1: Mahina raw ebidensya kaya pinayagang piyansa.
0: Ito naman si Senator Marculeta o Senator Judge Marculeta. Kumbaga, kung titimbangin natin ang kaso, tinimbang ngunit kulang sa mga ebidensya o patunay. Sapagkat yung sinasabi nila na campaign donation na 75 million mula sa mga pangkaraniwang mamamayan, hindi naman sila nagtatrabaho sa gobyerno. Diba?
1: Yes.
0: Maging yung si Mike Defensor ay isang ordinaryo ng mamamayan na kung ano-ano rin ang kanilang mga kinukulapol na mga tawag dito na mga kaso. Meron pa sila ng human trafficking, diba? Na para hindi agad makalabas pero ngayon tila pinayagang makapagpiansa. Itong si Jinggoy Estrada, plunder din ito. Lahat sila naman may mga kaso.
1: Pigido ulit ng 90 days.
0: At kahit nakapagpiansa na sina Marculeta, sina Defensor, bakit hindi pa rin nila pinapayagang makalabas? Ano ito, hanggang press release lang, hanggang sa pagbabalita lamang na sila ay pinayagang makapagpiansa for, sabi nga, sa dahilan na para mapaniwala ang taong bayan na totoo yung kanilang ginagawa? Hindi ba? Sino pa yung mga ikinukulong ngayon? Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, itong si Loren Legarda na tila babaliktad, tila hindi.
1: Plunder din yan.
0: Sino pa? Halos lahat na ubus na eh, si Bato.
1: Magkapatid na Villar.
0: Si Bato,
1: nagkaso na rin yan.
0: Nagtatago dahil nga dun sa ICC Warrant of Arrest. Si Robin Padilla, tila ICC Warrant of Arrest o kaya
1: Obstruction of Justice.
0: Tapos, Obstruction of Justice, sinamaan lang naman ng pobre, siyempre, kaibigan, kasama, di ba?
1: Sumabay lang sa kanya.
0: Tapos, wala na halos natitira yung magkapatid na bilyan.
1: Si Bongo din, sinasabi, meron din nakaambang
0: ICC Warrant din yun. Kaya halos wala nang natitira maliban kay Senadora Amy Marcos. Di ba? Yan mga

0: Kaibigan, isa rin patuna yan eh. Ayang ginagawa ninyo, obvious, kaya hindi maniwala ang taong bayan. Kaya itong pag-atras ninyo ng tatlong artikulo ng impeachment trial, eh nagpapatunay lamang na pampublisidad lamang para sirain or for political purpose lamang para sirain ang ating Vice President, Sara Duterte. Mm-hmm. Tayo po, mga kaibigan, hindi po tayo Maka Duterte, ang atin ditong ipinagtatanggol ay ang katwiran na kailangan mamili tayo sa tama o mali. Sapagkat kahit sino po ang ilagay natin sa posisyon, kung hindi po tayo magkakaisa, hindi po tayo tutulong sa sino mang magiging pangulo ng ating bansa, wala pong mangyayari. Kailangan tulong-tulong po tayo, kailangan nagkakaisa tayo, ha? Sabi nga ng ating Vice President Sara Duterte, sumunod tayo sa batas. Yeah. E paano naman kung ang batas naman ay parang tila ano ba 'yon, yung
1: flexible ang batas sasakal, para sa iba.
0: Tila sasakalin ka lang, yes. 'Di ba? Na kung gusto nilang ipatupad ang batas ng maluwag, pwede. Mm-hmm. Kung gusto nilang ipiting ka, gusto nilang sakalin ka, pwede.
1: Nagamitin ng batas.
0: Dahil sa batas, ginagamit pati batas. Hindi lamang ahensya ng ating gobyerno ang ginagamit, kung hindi pati batas. Kung kaya, marami ang nag-iisip na baka ito ay isang silent martial law na pumipigil sa kalayaan ng taong bayan, na bahagi po ng demokrasya, na tayo ay maging malaya. Malaya sa pagsasalita, malaya sa pagbibigay ng ating opinion, di ba? Mm-hmm. Malaya ba tayo kung sinasabi nga yung mga naninindigan sa katotohanan, inyong kinakasuhan, ginigipit ninyo, tapos ikukulong ninyo. Mm-hmm. Asan yung tinatawag nga nating demokrasya? Ang nangyayari ngayon, hindi na po demokrasya, kung hindi democracy na ang nasusunod o nangyayari sa ating bansa.
1: Nagana yung fairness.
0: Yes, oo. Kaya ito nga sinasabi po ni Senator o ni Justice Tiham ng Supreme Court na dapat maging patas. Yes. Kung ia-atras nyo ang artikulo, yan ay kasabay ng pagbura din sa record, ha, yes, ng inyong mga aligasyon, ng inyong mga ebidensya na parang wala nangyari na impeachment trial upang makita ng tao yung patas, yung pagiging patas ng ating hustisya. Alam, hindi patas eh. Mm-hmm. Diba? Kayo, yeah, nagpresenta. Nag-akusa kayo ng kung ano-ano. Nagpalabas kayo ng mga ebidensya na totoo man o hindi. Fake o hindi. Mm-hmm. Nasabi nung iba, fake ng mga dokumento. Dahil sa pagtatanong naman eh, lumalabas na, mm-hmm, walang katotohanan at walang mga personal knowledge yung ibang mga naupo sa witness stand. Yes. Katulad po nitong si Madriaga, katulad nitong si Gracioso, para din po itong panahon ni Bicoy, panahon ni tila wala na ngayon ito eh.
1: Las Cañas
0: at Matubato. Diba? Ngayon inuulit lang ninyo, same na naman, na pattern. Same na script ang inyong ginagamit. Yung ginagamit niyo para siraan ang kalaban sa politika. Pero hindi na po tanga, hindi na bobo ang taong bayan. Mulat na kami dahil sa mga naging karanasan namin sa mga nagdaang mga administrasyon, na kapag ikaw ay gustong sirain, gagamitin ng larangan ng pamamahayag, gagamitin ng mga institusyon o ahensya ng ating gobyerno para ikaw ay sirain at mawala sa limelight ng politics.
1: Yes.
0: Dahil ikaw ay sagabal sa kanilang ambisyon, sagabal ka sa kanilang pansariling interest. Pero habang meron po tayong palatuntunang pulso ng sambayanan, hindi po tayo nababayaran, sapagkat, yes, ang ating pong higit na hinahangad ay ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, ng mga susunod pang henerasyon, ang inyong mga anak, aanakin at mga aanakan pa. Yan po ang aming layunin dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Dahil kami naman po, ewan ko si Don Pepot, bagamat sinasabi ko, evil triumph when good man do nothing. Dahil nagiging kasangkapan tayo sapagkat nagmimisto lang, kinukonsinti natin.
1: Kaya yung
0: mga
1: sila
0: mabubuti, kailangan iano natin na siyang maglingkod sa taong bayan sa pamagitan ng paghawak sa mga posisyon na hinahawakan ng mga mapagsamantala. Yes. Kaya kailangan natin yung mga may mabuting kaisipan, may mabubuting puso na gusto ay maglingkod lamang sa taong bayan sapagkat ang sabi ng ating dakilang lumikha, mahalin mo ang iyong kapwa.
1: Yes.
0: O bilang Pilipino at kahit hindi Pilipino, kung nakikita po natin na may mali, di ba?
1: Yes.
0: Dapat punahin natin at bigyan natin ng karampatang hustisya.
1: Yes.
0: Batas na labanan ang kailangan po. Pero dito sa nakikita natin, politika ang nananaig at hindi patas na labanan o pagtatagisan ng kung sino ang may kredibilidad o wala, di ba?
1: Yes.
0: Kung sino ang mayroong integridad o wala. Sapagkat lumalabas, puro silang may integridad.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung bubusisin mo, magre-research tayo, sila yung mga mas maraming nanakaw.
1: May mga issue rin sila.
0: Pinaparatangan, di ba?
1: Yes.
0: O walang malinis. Hindi kayo malinis at hindi rin malinis tayong lahat sapagkat tayo isinilang na may kasalanan.
1: Mm-hmm.
0: Limitado yung ating kapangyarihan. Yan ang tatandaan ninyo. Hindi porke kayo binigyan ng pagkakataon na maupo sa posisyon, yan ay panghabang panahon sapagkat kung kumilos kayo, kung magsalita kayo, parang forever na. Wala pong forever. Only God is infinite.
1: Yes.
0: Sa lahat ng kanyang mga nilikha, may katapusan. Kung tayo ay isinilang, may simula at tayo rin ay mamamatay sa takdang panahon. Kaya kung may magagawa tayong mabuti sa kapwa, wala tayong dapat aksayin panahon, oras. Kailangan kahit kapraso, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa.
1: Yes.
0: Kaya kami po mananawagan dahil anong petsa na ngayon, Don Pepot, Oktubre na.
1: Oktubre na.
0: Malapit na rin, nasa kalahatian na rin tayo, ha?
1: Opo.
0: Mm-hmm. O, yan. Kaya kami po ay mananawagan para sa aming pamaskong handog na darat sa darating pong kapaskuhan.
1: Yes.
0: Upang kami ay makapamahagi ng aming kaunting tulong kahit man lamang po yung pagkain para sa Noche Buena. Kung mayroon pa kami madadagdag, kung madadagdagan yung aming naipon sa aming mga alkansya.
1: Mm-hmm.
0: O dahil ako po nag-iipon sa alkansya na
1: yes.
0: inihahanda para sa Kapaskuhan. Si Don Pepot ay maaaring...
1: Sa Pamaskuhang handog yan.
0: Ganun din bang ginagawa ko? Meron ka
1: Opo.
0: Din bang alkansya?
1: Meron tayo pinag-iipon yan. Nag-iipon tayo doon.
0: Dapagkat mahirap po yung antimano, bigla-bigla eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung minsan nahuhuli kang wala.
1: Yes.
0: Eh, pero kung meron kang inipon, meron kang aanihin, meron kang makukuha. Kaya yan po ang aming ginagawa. Kaya kami ay mananawagan sa inyo na mga may mabubuting puso na sana
1: magbahagi.
0: Tulungan po ninyo kami. Sapagkat kami po ay tao sa puso, yung aming ginagawa na kahit papaano ay makapaglingkod sa ating mga kababayan o makapagbigay kahit isang beses lamang sa isang taon ay makapagbigay kami ng kaunting tulong para sa aming sa ating mga kababayan na naghihirap at mga mahihirap.
1: Mapangitiman lang natin sila sa araw ng Kapaskuhan.
0: May
1: Noche Buena rin sila.
0: Dati po, nung mga nagdaang mga ilang pamaskong handog namin, marami kaming naibabahagi. May mga damit, di ba?
1: Kapatos.
0: May chinelas. Kapatos. May pagkain po.
1: Mm.
0: Pero sa hirap ng buhay, siyempre tinitignan din po natin na ang lahat naman ay naghihirap at hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ang Amerika din ay sinasabi na mataas din ang kanilang inflation, mataas din ang kanilang gasolina. Mahirap din daw po ang hanap buhay. Kaya marami sa ating mga kababayan na nawawalan ng bahay,
1: yes.
0: na nakukuha ng gobyerno ulit, di ba?
1: Naiilit ng gobyerno.
0: Naiilit, o yan.
1: Hindi na makahulog.
0: Kaya yun po naman ay atin din tinitignan. Ano? Kaya yung ating, kung sino lang po ang mayroon sobra na inakala ninyo na pwede ninyong ibahagi sa ating mga mahihirap na mga kababayan dito sa Pinas, yung mga nadaanan ng bagyo. Mga bahay ay sumama sa mga taalo ng bagyo. Ha?
1: Yes,
0: sa bahay.
1: Binahana rin. Eh.
0: Ayan. Yeah. O, yung mga nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, paano sila sa Paskong darating? Kaya,
1: yes.
0: Yan po ang aming panawagan. At siguro, bukas, live tayo,
1: Apo.
0: Ay pwede na nating ibigay kung saan nila pwedeng ipadala yung kanilang kaunting tulong. Sapagat
1: yes.
0: Habang maaga, kung matatansya namin sobra, pwede kami magdagdag ng iba pang mga pwedeng ibahagi na kailangan po ng ating mga kababayan. Yes. Yan. Ha? Hindi puro ang,
1: pasaya natin sila,
0: puro ang iniisip nito mga politiko, puro yung politika, kung paano nila maaalis sa landas nila ang inaakala nilang pinakamalaking balakid sa kanilang ambisyon at sa kanilang mga interests.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi nila iniisip yung hinaharap na problema, kakaharapin pang problema ng kasalukuyang mga mamamayan Pilipino at ng mga susunod na henerasyon. Ang mahalaga lang sa kanila, nakakurakot sila ng bilyon, may salapi silang bilyon-bilyon, may mga investment sila sa ibang bansa para agad-agad ay maging maging citizen na sila ng ibang bansa. Oh,
1: yes.
0: Meron nang nauna diyan eh, Gibo Chudoro.
1: Mm-hmm.
0: Multi-citizen na di umano. Ha? Oh, yung iba diyan may mga investment na sa Amerika, may investment sa Canada.
1: Mm-hmm.
0: Balita ko itong si Congresswoman Luis Ro, kung siya daw ay hindi na mananalo sa darating na eleksyon sa 2020, pupunta na siya sa Canada.
1: Maraming nga alis, lalo kapag
0: paano talaga tayo ang maiiwan doon, Pepot? Dahil wala tayo.
1: Yung mamamayan.
0: Yung pangkaraniwang mamamayan.
1: Dito lang tayo talaga.
0: Yes. Talagang panghanggang dito na lang tayo.
1: Yes.
0: Kasi ako rin, kahit pwede naman ako pumunta, pero mas minamarapat ko dito manatili sa aking bansa sapagkat iisa lang sa aking paniwala ang ating inambayan na kahit
1: yes.
0: Saan ka magpuntang bansa, mananatiling ang tingin sa'yo ay isang Pilipino sapagkat
1: yes.
0: Nagmula ka sa lahing Pilipino. Kaya iisa lang ang ating inambayan, kaya marapat lamang na ito ay ating pong mahalin. Ayan,
1: yes.
0: Ako, Sus Mariano Garabong, walang asukas. At siyempre, ha, yung pong tanong ng ating mga kababayan ha, na questionable, ito pong sinasabi na nag-ayos daw ng booking. Sino ang nag-ayos ng booking? Diyan sa pagpasok na yan o yung tangkang pagpapasok ng 3.5 bilyong halaga ng Cebu na umaabot po sa kung ilang 521 kilograms. Ha?
1: Yes.
0: Ako, napakarami na naman po. Ha?
1: 3.5 bilyong ang halaga niya.
0: O yan, ang magiging addict na naman, kaya darami na naman ang mga kriminal, darami na naman ang mga kasong o kriminalidad sa ating bansa. So, magbibigay lamang po tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, babasahin na po namin ang inyong mga komentaryo o inyong mga comment at kaya ipadala na ninyo ang inyong mga comment
1: yes.
0: Anong maaga para ito ay ating mabasa at pakiusap po ng inyong lingkod ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Sa Farm to Market Roads, 150 million pesos para sa agricultural transport infrastructure, 100 million pesos para sa high value crops at 331 million pesos para sa climate resilience farm productivity support. Bahagi ang mga ito ng House Bill number 10858 na pumasa sa third at final reading. Sinabi ni Dean na layunin ng dagdag na pondo na matulungan ng mga magsasaka at mag-iisda na maprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa epekto ng El Nino at iba pang sakunang dulot ng climate change. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
5: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
6: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Hi. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunan, pulso ng sambayanan. Magpadala na po kayo ng inyong mga comment, ha? Para ito ay aming mabasa agad. At si Don Pepot ay sasabihin po kung ano ang bilang ng telepono na inyong tatawagan para bukas at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe sa mga bago pa lamang po na nakapanonood ng ating palatuntunan. Pulso ng sambayanan.
4: Sa mga tatawag po bukas, ang pakilista na po yung bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala po ng mga mensahe sa Facebook, pakisearch po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandito TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, narin din po inyo palatuntunan ng pulso ng sambayanan, may comment section kami dyan sa Facebook, dyan kayo magpadala ng mensahe ninyo, at sa YouTube, magpadala kayo po kayo mensahe at babasahin po namin, Tita Carmen, ang lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
3: Okay, maraming salamat, Dom Pepot, at magpadala na po kayo para aming mabasa. So, yung tanong, ha, kanina may mga nagtanong sa inyong lingkod, may tumawag, na sinasabi, bakit hindi raw sabihin kung sino raw yung Pilipino na pasahero ng private jet na ibinook sa halagang $49,500 ba? 50,000 na rin, parang $50,000 na rin yun, ha?
4: Yes.
3: At yung sinasabi po na kumpanya na pinaniniwalaan na ito ay isang international, international na tinatawag pong sindikato. Ng droga. Ayan, yes. Kaya bakit daw hindi sabihin yung katotohanan kung sino yung Pilipino na yan na pasahero ng private jet, mga kaibigan, na ibinook sa halagang $49,500, ha? Yes. At sinasabi na dumaan lamang dyan sa Laos, ha? Para kunin yung mga ilang bagahe, ha?
4: Dinideklaran na vape products daw yung vape products. Pero bagahe, nung buksan dahil sa dami, nakakita droga pala lang.
3: Droga, yan. So, sabi nga, hindi naman basta maililihim mo kung anong katotohanan. At sinasabi na yung mga masigasig nyo na magkaso sa impeachment trial, na alam nilang laban sa administrasyon at pila sumusuporta sa Vice President Sara Duterte tulad po nitong Remulla Brothers, di ba?
4: Mm.
3: Oh, masigasig yan sa impeachment trial kung sino-sino yung inaakala nila na maaaring magbigay liwanag. Eh, siyang hindi nila iniimbestigahan, siyang hindi nila tinatanong, di ba?
4: Mm.
3: Oh, katulad nitong sina, yung 14 na tawag dito na dating sundalo, na may kasama pang tatlo, itong yes. sina Bersamin, itong si Ulaybar, di ba?
4: Mm.
3: Itong si Amina Pangandaman. Oh,
4: yes.
3: Bakit hindi yan tawagin para magbigay ng pahayag dito? Kailangan din ng taong bayan yung transparency at accountability.
4: Yes.
3: Kaya sabi nila, dapat daw magsalita itong Remulla Brothers, itong si Ombudsman Crispin Remulla at itong DILG Secretary John Vic Remulla.
4: Mm-hmm.
3: At ganun din, ay ano daw itong iniimbestigahan naman na puro imbestiga ng imbestiga pagdating sa impeachment trial, eh bakit daw walang kibo ngayon itong si Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation.
4: Mm-hmm.
3: At meron din dapat higit na magsalita rin itong sina PMP Chief Artates.
4: Yes.
3: Pero bakit wala daw kibo at iniisip na pagkatapos ay mawawala na lamang parang bula sa isip ng ating mga kababayan. Nakatulad ng gagawin naman nila, ginawa naman nila sa impeachment trial na ang gusto naman nila hindi mabura sa isip ng taong bayan yung kanilang mga bintang, mga aligasyon na pawang wala namang ebidensyang magpapatunay. Pero dito, ang sinasabi ng ating mga kababayan ay dapat daw po malaman yung katotohanan kung sino ang dapat managot.
4: Yes.
3: Meron po tayong pag-uulat na papasok. Mula po ito kay Chona Yu. Tama ba? RJ, kabuhayan at mga katubos sa New Clark City. Hindi maapektuhan ng Pax Silica Project. Naku. Sige, Chona Yu, ibalita mo.
1: Pinakakalma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko sa binabalak na Pax Silica Project sa New Clark City. Pangako ni Pangulong Marcos, hindi maapektuhan ang kabuhayan at kultura ng mga katutubo na nakatira sa paligid ng lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi mawawalan ng trabaho ang mga residente bagkus makalilikha pa ito ng bagong hanap buhay. Pinawi rin ng Pangulo ang pangamba ng mga residente para sa kanilang mga nakalibing sa mahal sa buhay sa ilang bahagi ng lupang masasakop ng Pax Silica Project. Ayon sa Pangulo, sensitive ang pamahalaan sa mga ganitong usapin, pangkultura at paniniwala, kaya hindi anya dapat mabahala ang mga residente. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, at isunod naman natin, salamat Chona Yu.
4: Salamat Chona Yu.
3: Isunod naman natin itong si, sino ba itong kasunod?
4: Romel
3: Madrigal. Aha, isasugatan, 19 individual apektado sa sunog na naman sa Carmona. Mga pamilya kaagad naman natulungan. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: 4 na pamilya o kabuuan 19 na individual ang apektado sa sunog sa barangay Kabilang Baybay sa Carmona City sa Cavite. Kabilang sa mga apektado ang 3 sanggol at 1 senior citizen habang 1 taong naiulat na nasugatan. Wala namang naitarang nasawi o nawawala ayon sa impormasyong inilabas. Idiniklara naman ng Bureau of Fire Protection o BFP Carmona na fire out ang sunog pasado 8 ng gabi. Matapos ang insidente, personal namang inihatid ng lokal na pamahalaan ng tulong sa mga pamilyang apektado. Kasunod nito ay muling pinayuhan ang publiko na mag-ingat sa mga posibleng sanhin ng sunog, kabilang ang mga depektibong koneksyon ng kuryente at hindi maayos na paggamit ng LPG. Patuloy naman na ang paalaala ng BFP sa bawat pamilya ang paghahanda sa emergency at pagsunod sa mga panuntunan sa fire safety. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Isunod naman natin po ang pag-uulat ni Jong Manlapas. Maraming salamat, Romel Madrigal. Pagtatapos ng impeachment trial, posibleng mapabilis matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment. Jong Manlapas, ibalita mo.
6: Inaasahang mas mapapabilis ang pagtatapos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos magpasya ang House Prosecution na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment. Ayon kay House-led Prosecutor Gerald Jinky Beatrix Luistro, hindi na kailangan magharap ng depensa at ebidensya ang kampo ng Vice Presidente kaugnay ng grave threats, confidential funds at bribery. Dahil dito, Article 2 o ang aligasyon ng unexplained wealth na lamang ang kailangan sagutin ng depensa. Nauna nang sinabi ng defense funnel na maaaring umabot sa 31 araw ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Ngunit naniniwala si Luistro na mababawasan ito dahil iisang article na lamang ang natitira. Gayunman sinabi niyang nakadefende sa defense panel kung ilang araw ang kakailanganin nito. Tumutol din si Luistro sa puna na hindi mabibigyan ng pagkakataon ng depensa na ilahad ang panig ito sa 3 binawing article. Anya, nakita na ng publiko ang ebidensya ng prosecution at maaari pa rin maipahayag ng Vice Presidente ang kanyang panig sa iba't ibang plataforma.
7: Kung aming desisyong ito is ginawa pagkatapos ng masusing pag-aaral at pagsusuri na kinukonsidera ang interes ng publiko, ng impeachment court, ng prosecution at maging ng defense panel.
6: Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
3: Manlapas. Alam mo, Don Pepot, ha? Tulad nitong Pax Silica.
4: Yes.
3: Eh, pinakakalma.
4: Tuloy-tuloy ng usad eh.
3: Taong bayan, pinakakalma. Yes. Ha? At ang pangako, magkakaroon ng maraming trabaho na siyang inaabangan ng maraming mga naghihirap nating mga Pilipino na halos nakalubog na sa kamunoy ng kahirapan.
4: Yes.
3: Yang trabaho. Kaya yan ang palaging sinasabi. Pero hindi nila ipinaliliwanag sa taong bayan kung ano naman ang mga kasamaan na maaring idulot sa ating mga mamamayang Pilipino sa darating na panahon. Diba?
4: Yes.
3: O ngayon, ang sinasabi lang nila, trabaho, darami, magkakaroon ng bigyong trabaho. Pero yung the other side na maaring kasamaan o buti na idudulot nitong Pax Silica kung sakaling papayagang ito ay maitayo na ang pangamba ng taong bayan, kaya pinakakalma ang taong bayan ay dahil sa nalalapit na paglagda sa kontrata ng Pax Silica.
4: Yes. Target kaya tayo ng Nobyembre.
3: Hindi raw maapektuhan ang mga magsasaka. Pero hindi maapektuhan sa kanilang mga pananim. Ha? Pero yung para sa kalusugan ng taong bayan.
4: Yes.
3: Yan po ang mahalaga. Hindi nila iniisip yon sapagkat mamumunini na naman sila o magkakaroon sila ng maipagmamalaki na proyekto na lalo namang magpapasama sa kalagayan pangkalusugan ng ating mga kababayan.
4: Yes.
3: At yung sinasabi po, mga kaibigan, ano ah, na ito raw tatlong artikulo sa impeachment trial ay yung kay Luistro ay ibig sabihin ay tapos na, di ba? Maagang matatapos ang prosecution. Pero paano naman yung depensa? Paano naman ang ating Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipapaliwanag, kung hindi niya malilinaw yung mga aligasyon, mga akusasyon sa kanya laban sa ating Vice President Sara Duterte. So, ang tatanim lang sa isip ng ating mga kababayan ay yung kanilang mga aligasyon, mga bintang, at yung kanilang ipinresenta na ebidensya na magpapatunay di umano sa kanilang mga parataang akusasyon at aligasyon laban sa ating Pangulo, Vice President, laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya lang, ang sinasabi ng ating mga kababayan, mawawala ng pagkakataon para mapatunayan naman ng depensa para sa ating Vice President Sara Duterte na mapatunayang walang kasalanan sa pamamagitan ng pagpipresenta ng kanilang mga aligasyong na may kasamang mga ebidensya na sasagot doon sa mga ebidensya na ipinakita nila sa taong bayan sa pamagitan ng telebisyon, di ba?
4: Mm-hmm.
3: So, hindi patas.
4: Yes.
3: At pagkatapos ay gusto nila mawala na lamang na parang bula sa issue itong impeachment trial. Ngunit nakatatak sa record sa Senado, di ba? Yung kanilang mga aligasyon, yung kanilang mga ebidensya paratang sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya sabi ni Justice Tiham ng Supreme Court na dapat ialis, burahin sa record, ha? Yan lahat ng kanilang mga pahayag, yan lahat ng kanilang mga ebidensya na ipinresenta para magkaroon ng tinatawag na patas na proseso.
4: Yes.
3: Diba?
4: Mm-hmm.
3: Para walang record, diba?
4: Mm-hmm.
3: So, patas ang proseso. Pero, kapag ito, inatrasman nila yung tatlong artikulo, pero nananatili ang record, paano natin masasabi na nagkaroon ng due process, nagkaroon ng tamang hustisya, ang ating Vice President Sara Duterte.
4: Yes.
3: Diba? So, babasa na ba tayo? Basa na tayo? Okay, basa ka na.
4: Mula po kay Ma'am Teresita Cosakiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James.
3: Mula okay, kay... sabi ni Anna Gray, the battle is done, but they still to force bending the law. Oh, ba?
4: Yeah. Mula naman kay Sir Ocasyon, magandang umaga, Tita Carmen, Sir James.
3: Luz Papa, good morning po. Thank you, Luz. Sabi ni Rick Oracion, masindak na sila ba? Dahil sa latest Pulse Asia Survey, Vice President Inday Sara obtained 50%. Nakakuha daw po sa pinakahuling survey ng 50% at nangunguna sa lahat ng mga gusto maging presidente. At dapat makita nila na sa Mindanao, Belwick ito, di ba? Sigat,
4: 90%. 92%.
3: At sa Vice, at sa Visayas, at NCR ay napakataas din. Balance Luzon, 38%. Mga re-electionist dyan, think twice. Vice President Sara is flying high. At may kasama ko ang mga icon na may puso, may natatawa, may nakasuntok. Ayan, mga kaibigan, basa.
4: Mula kay Sir Bernard Marcelino, good morning po. Thank you po.
3: Sabi ni Randy Santisas, listening, gandang umaga sa'yo, Randy. Si Joe Latore, kala ko, si Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
4: Torre. Mula naman kay Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen and Sir James.
3: Si Rick Oracion, si Matibag, busy sa pag-iimbestiga sa mga pag-aari ni Vice President at Congressman Pulong na fake naman pala. Paano yung malibag yung property na sinabi mo na kay BP sa kapatid pala ni PRRD at yung resort na sinasabi mo kay Congressman Pulong ay pag-aari ng private na negosyante na kuryente ka, matibag ano? i-focus your NBI sa mga drug cartel kasi nakakahiya ka na. Dito kayo mag-focus ha, dito sa na sabat ng Laos ha, at sinasabi ng Malaysian police na pasahero ay Pilipino, ha, sino yung nag-book at yung marami pang katanungan, ha, eh sino kaya? Yan ang dapat nilang bigyan.
4: At yung na-intercept dito, Carmen, sa Thailand, Santo Nilada yun.
3: O oh, yan.
4: Kapag rin na Manila yun.
3: Biro mo, katakot-takot na mga Shabu. Yes. Ilang milyong mga kabataan, mga gumagamit ng mga droga.
4: Yes.
3: Ang magsasawa na naman sa paggamit ng droga at lalong lalawak ang ating kriminalidad sa bansa.
4: Yes. Mula kay sa rekurasyon, ang pag-atras ng tatlong article sa impeachment nila ay di makatarungan at clever. Bakit ayaw nilang marinig ang mga mamayang Pilipino ang tatlong article sa impeachment nila? Is unfair and unjust sa BP. Sarah, ang ginawa nila, kung ganun ang dapat, si BP ay ma-quit. Dapat akwitan ang verdict nila kasi puro hearsay lamang pala ang lahat eh.
3: Yes. Sabi ni Boyd Velasco, good morning po. Ma'am Carmen, Sir James, si Bert Bautista, nanonood. Maraming salamat. Magandang
4: ka,
3: umaga.
4: Bert.
3: Sabi ni Rick Oracion, after 8 days in the silence mode, ang mga minions sa pagbulaga sa 1,720 tons of meat na nasabat sa Malaysia at sa Thailand at according to Malaysian authorities na papuntang Manila, ang delivery ngayon, ang PDEA ay kumanta na sa Davao daw. O, kita na ninyo, Davao na naman ang turo ninyo. Ha? Eh, ano yan, purposely ba ganyan na pag may nahuling droga o sinadyan nyo yung issue na yan para ituro na naman ang Davao at pagkatapos si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Baste Duterte, pati si Kitty, ha? Ay madadamay na ninyo, ha? Naku, style nyo, bulok. Sabi ni Guillermo Velasco, gandang umaga, Ma'am Carmen, Sir James.
4: Mula naman kay Sir Marlo Bossi. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
3: Good morning, Marlo, at kay May Ann.
4: Yes,
3: May Ann Bartolome, ang maganda at mabait na si May Ann Bartolome.
4: Yes.
3: O babatiin ko rin pala si Nicole, si Bon Andrea Nicole, ano ba yan? Sobi. Ayan.
4: Yes.
3: Okay.
4: Mula naman kaya si Jeans Denzel Mujano.
3: Sobi ba o biso? Sige na.
4: Mula naman kayo sa Jus Dennis Almujano. Good morning po, Tita Carmen, Brother James. Day 38 na ba? Sa impeachment trial, tigil muna yata. Hold muna yata ang impeachment trial sa November 10 na susunod na calendar hearing nila. Marathon hearing yan. November 9 na po yung balik nila. Day 39 kahapon nung tinapos nila.
3: Oh, Jesus Mariano. Halata naman na
4: kahit ano. Bugi ang taong bayan sa ginastos natin.
3: Oo. At yan, alam mo.
4: Bibidurin din pala nila eh.
3: Alam mo. Pwedeng panagutan nila yan. Meron daw pananagutan.
4: Yes.
3: ang prosecution, ha, dahil sa paggastos ng pondo
4: paglilustay
3: ng taong bayan, ha. Ginastos nyo dyan, di ba?
4: 900 million na yan kung sa 300 million, ha.
3: Yan sa ano, oo, oh,
4: 950 million.
3: E, paano pa yung kinikwenta ba yung kanilang mga honorarium na tinatanggap?
4: No, sa
3: pag-imbestiga, oo, oh, yan, di ba? Oo, oh, yan sinasabi. Pero yan sinasabi na pwedeng panagutan ng prosecution yung paggastos o yung ginastos o yung pondo dyan sa impeachment trial. Sige.
4: Mula pa rin kay Sir Jeans Dennis Almujano, sa impeachment trial, ang Court of Public Opinion, Bar of Public Opinion ng mga mamamayan na ang husga sa mga at mga judges dyan.
3: Yes, ayan. Sinasabi, oh, posibleng panagutan ng mga prosecutor ang paggamit ng pampublikong pondo. Ha?
4: Yes.
3: Kung ano man parusa o investigasyon ay mangangailangan ng tamang legal na proseso at sapat na batayan. Eh, nagsulong kayo ng impeachment trial. Pag natapos na ninyo, kunwari, atras na ninyo yung tatlong artikulo, tapos gusto nyo, tapos na, para manatili sa isip ng taong bayan, yung inyong mga aligasyon, yung inyong mga bintang at mga sinasabing ebidensya na hindi naman makatotohanan, sapagkat yung mga may hawak ng ebidensya ay hindi naman nakakasagot ng tama, na walang personal knowledge doon sa kanilang hawak-hawak na ebidensya at sa kanilang mga sinasabi na paratang laban sa ating Vice President Sara Duterte.
4: Wala naman kay Ma'am Cleo P. Galios. Good morning po, Tita Carmen at Sir James.
3: Sabi ni Villamor, Villamor Velasco, gandang umaga, ma'am at sir. Sabi ni Sally Sueño, naubos na pera sa pagkakaso sa Duterte. Ito noon ang lahat sa kalaban nila sa politika, binaboy ang bansa, gobyerno, nakakahiya na masyado.
4: Wala naman kay Sir Orto Hedge. Good day po, 99% po yung boycott at abolish natin. Yung 2026 impeachment na yan, yung mga contractor dyan, yung mga senatong na yan, yung agency na yan na Bendalo, yung terrorism na malaking salot sa bansa at threat sa national security natin, global security sa Pilipinas.
3: Pero umaalingasaw na yung sinasabing pagpapalit ng ating konstitusyon sa pamagitan ng CONAS. Huwag ninyong kalilimutan yan.
4: Sila rin yun.
3: Yan ay pagpapalawig ng kanilang termino. Kung papalitan man yung ating natawag na sistema ng gobyerno at gawin nilang ano ba yun, yung
4: parliamentary. Sila rin yun.
3: Papaano yan?
4: Yes.
3: Pwede nilang palawigin ng mas matagal. Maaring maupo ng 20 o higit pang taon, o maaring hindi naaalis dyan at gagawin na lang nilang sistemang monarkiya na pamana na lang ng pamana, di ba? Papayag ba tayo niyan? Di ba? Nasaan na ngayon ang ating kalayaan? Dahil pagka ganyan na po, wala na, hindi na tayo demokrasya. May limitasyon na yung ating kalayaan. Dapat nating intindihin yan at dapat pag-aralan natin mabuti para nakahanda ang ating kaisipan sa maaring maganap sa mga darating at susunod pang mga araw.
4: Mula naman kay Sir Max Adriano. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Tuwang-tuwa ako sa iyo. Ayan. Okay. Thank you po. Mula naman kay Sir Fernando Clacos. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
3: Sabi ni Sally Sueño, buti pa sila BP trabaho ang naibibigay. Tama, kahit na siya may impeachment trial, tuloy-tuloy pa rin siya sa paglilingkod sa taong bayan. Trabaho ang kanyang inaatupag at hindi siya nag-iintay kung kailan magiging bakante ang presidential seat. Diba, para siya ay maupo bilang pangulo. Sige po ang pagtatrabaho ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Sally Sueño. Aha, nabasa ni Sally Sueño, Mr. President. Tayong malakapitan ang kung umaksyon. Bumili daw ng balde. Ipunin ng tubig ulan. Ganyang kawalang marasakit ang namumuno sa bansa. Wala bang ibang mas matindi-tinding?
4: Lumakas nga bentahan ngayon ng balde tsaka mga drum yung plastic na blue na drum tsaka yung bakal.
3: Ang ating pangulo, di ba? Mag-ipon ng tubig. Oo, pero tubig yan lang. May proseso din po yan. Hindi basta mag-ipon ng tubig, ha? Galing nga sa ulan, galing sa bahay. Pero yan po, ginagamitan ng proseso ng makinarya para yan ay magamit ng maayos o mainom ng tama ng mamamayan. Katulad ng ginawa sa Middle East.
4: Yung may tubig treatment
3: alat,
4: pa yan eh.
3: Yung tubig alat.
4: Yes.
3: Nagawa nila na ito ay tubig na pwedeng inumin. Na wala yung alat, na wala yung parang asin, di ba? Ito ay naiinom nila ng tulad ng isang normal na tubig.
4: Desalination process pa yon. Mula naman kay Sir Fernando Clacos, binaboy ng prosecution at ng ilang Senate of the Palace ang dangal ng Senado.
3: Sabi, hindi ng Senado, dangal ng Pilipinas. Dahil they are representing our nation, our country, ayon Senado.
4: Nakalimutan
3: sabi
4: nila
3: yun. Sabi ni Sally Sueño, my president, tayo Sabi ni Sally Sueño, ang mga umuusig sa mga Duterte na nagmamalinis sila yung mga sangkot sa flood control. May mga construction na negosyo. Nagkikinangan ng diamante, relo, magagarang bahay at sasakyan. Di ba matibag? May bahay kayo sa ibang bansa? Oh, sige. Parang ang puso ni Bebe ay punong-puno ng galit. Ginusto na maging presidente para magiganti. Walang malasakit ayon kay Sally Sueño. Sabi pa rin ni Sally Sueño, ang lahat ng bangko ng mga Duterte na buksan nila. Pati pagbili ng shoes na usisa, si virus ang nawawalang ina ni Go. Nahanap, bakit di mo alamin ang may-ari ng eroplano at kaninong vape product ang nahulihan ng droga.
4: Wala naman kay Sir Fernando Claros, kung may mga korte na bias, ganun din pala ngayon sa impeachment court.
3: Ano lang nila, presenta lang yung panic nila. Para yun ang ano nila, yun ang kumbaga propaganda. Yes. Diba? Pagkatapos na i-stop nila, di yun ang mananatili sa isip ng taong bayan. Lalo na yung medyo mahina ang mga isip, diba? Na kung ano lang marinig, yun lang ang pinaniniwalaan. Sabi ni Benito Mangogat, sabi ni BBM, mag-ipon ng balde para sa El Nino at sa susunod naman, mag-ipon ng galon at container. Ipunin tubig baha, tubig ulan at gawin yung ulam sa kanin. Nilagan tubig baha, sinigang na tubig baha o tubig ulan.
4: Lalo kasi this day, sir, Moano. Yes, tita. Ang drug addiction ay lifestyle nowadays. Mga lulong sa drugs, nakakaawa din. Mukhang zombie na, yung skeleton na.
3: Sabi ni Sally Sueño, tama ang mga binulgar ni Percy Lapid na napapaligiran ng sindikato ang gobyerno. Kaya pinatahimik at si PRRD na weak na bangag daw ang bebe.
4: Sabi naman si Fernando Claros, ano, bopol talaga si Luis Truong. Gusto kong nais ng defense sa Facebook na lang daw ilabas ang witness ng defense. Siya nga, hindi niya mailabas ang bayad sa utang niya kay BP Sara eh.
3: Sabi ni Sally Sueño, sino pa maniniwala sa president ngayon? Puro kabaliktaran ang mga pinangangako. Hiling na lang namin matuloy ang rocket ship at sumakay na kayong lahat.
4: Sabi naman Sir Andres Tevez, I spoke, I had to. It is an action that puts fervor to work, but it is words that create it. Charles de Gaulle of France, 1955. Keep up the good work, puso ng sambayanan, cast, crew, viewers, and listeners.
3: Sabi ni Benito Mangogat, kanino ba ang private jet na yan? At sino ang source kung bakit nakapasok ang malaking shipment ng shabu? Hindi nila maituro ang source kasi natatakot sila, binabantaan sila at ang kanilang pamilya. E di yung mga nasa pambansang gobyerno, yan ang kikita sa shabu shipment na yan. At iba pang mga local official at iba pang businessman na sangkot sa droga. Ganyang kalakas ang droga ng mundo, drug business na hindi mawawala kasi naging bahagi yan ng mga mayayaman tao, lalo na ang nasa gobyerno na lulong sa ganitong illegal na negosyo.
4: Mula kay Sir Jeans din, Sir Mohano. Tita, before Christmas ha, magjijikas ako kahit 1,000 lang sa gift sharing giving you this year.
3: Thank you, Dennis.
4: Thank you,
3: sabi
4: Sir
3: ni Sally Sueño, mas lalo akong humanga kay BBM bago pa dumating ang matinding El Nino. Naisip niya agad ang solusyon na pabilihin tayo ang balde, wag itapon ng tubig na pinaglabahan. Napakagandang idea. Hindi, pero sa totoo lang, pwede rin naman yun. Kaya lang, hindi natin yan magagamit sa ating pagkain, sa ating iinumin. Yan, pwede. Tama yung sinasabi, panglinis ng bahay.
4: Panglinis, yung
3: pinaglabahan, panglinis ng bahay, panglinis ng banyo, pambuhos ng banyo, di ba? Pero, hindi po sa pagkain na kailangan ng taong bayan at lalong hindi po sa iinumin.
4: At Tita Carol, magdadasal tayo ng ulan kasi super El Nino, sabi ng mag-asa, madalang ang ulan eh.
3: Sige. Sabi ni Anna Gray, Luisro, wala nang naniniwala sa iyo. Filipinos are not naive. Tama. Mm. Hindi tanga. Hindi tanga mga Pilipino. Ikaw, kapanipaniwala na tumanggap ka ng maleta, ha, o kahit pa sabihin natin extended envelope, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Oh, dahil mayroon mga lumabas ng impormasyon noong pa man, hindi pa nabubulgar yan. Hindi pa lumalabas yung mga sundalo. Ha? Nasabi na po yan ng inyong lingkod dahil nakasagap na tayo mula dyan sa loob din ng Kongreso na isang kakilala.
4: Mm-hmm. Mula naman kay Sir Boy Paldez, halata ang sabuatan ng prosecutor at Senator Judges, di ba nga, kumbik, BP siya ka talaga.
3: Sabi ni Ena Gray, pagbana ingudngud ka sa putik, papayag ka na hindi gumanti para sa akin, hindi ako papayag na hindi ako gumanti, ingudngud ko naman siya sa tae ng kalabaw. Yan ang sabi po ni Ena Gray. Ang sabi naman ni Sally Sueño, sisikat ang bansa. Baka gayahin tayo ng mga iba't ibang bansa dahil sa magandang idea ni BBM na may wagang balde, huwag itapon ang pinaglaban. The best solution talaga.
4: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, binugbog muna si BP Sara, tapos hasang ayun ng Senate Judge of the Palace, ang hiling ng prosecution na stop na?
3: Yeah. Sabi ni, asan nga ang fairness doon? Wala, di ba? Asan ang justice? Wala.
4: Justice yun.
3: Oh, sabi ni Benito Mangogat, Pax Silica, alam niyo ba, milyon-milyon ang susuplay ng tubig sa Pax Silica, plus may pagmimina pa yan sa na lalong masisira ang ating kalikas. Kulang tayo sa supply ng tubig, kaya hindi pwedeng itayo ang Pax Silica.
4: Mm-hmm.
3: At tinanggihan yan ng ibang bansa kasi magastos yan sa tubig at nakakasira ng kalikasan. Walang benefits na ibibigay ng Pax Silica para sa mga manggagawa kundi sa kanila lang mapupunta ang benefits, at ang gobyerno ay kikita ng malaki. Yan ang agenda ng gobyerno at ng mga elite globalist na nagsabwatan sa pagnanakaw at pang-aapi sa sambayanan sa buong mundo.
4: Mula naman kay Sir Camille Vergara, buongiorno po, tita and tito, at sa pulso ng sambayanan, at mabuhay! Ang galing niyo po. Thank you po,
3: Sir Camille Vergara. Sabi ni Binda O. Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Teo Rosal, good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, hindi dapat paniwalaan ang mga prosecutor. Baka na nila ito, may sabuatan dito, gaya ng Rule 18 nila, sub-judice rule. Pinayagan sila. Ang depensa ay maingat. Ha? Matapos sirain si Vice President Sara, aatras sila, hindi dapat may sabuatan talaga. Hindi talaga patas. Dapat hindi payagan ng presiding officer na hindi makapagpresenta ang depensa ni Vice President Sara Duterte dahil lalabas na hindi ka patas, Mr. Presiding Judge, na ikaw ay may kinikilala at lalong mas

0: Ano ba yan? Na binibenta sa palengke at mall dahil po kay BBM at nananawagan ng pag-asa
1: Lumakas
0: sa
1: na
0: ulan
1: benta.
0: na bumuhos na para malagay sa timba at balde. Ay, naku, ano ba
1: Ang
0: yan?
1: dami, mga flaccid na blue na drum eh. Kapag
0: Sabi ni
1: binakit
0: Jaime
1: ang bumili.
0: Samoyan Bernante, nanonood. Sabi ni Rick Orasyon, sana ang TV program ni Attorney Mike Operario, the operator, ilipat niya dito sa mga bandit radio DCRJ kasi dito sa DCRJ ay sa katotohanan walang kaek-ekan. Alang kikilingan, kuno, pero pagtatakip pala sa mga mandarambong.
1: Bigla naman kasi Fernando
0: Wala
1: Claros.
0: naman kami pinagtatakpan eh. Ha? Binubukas nga namin lahat eh, mandarambong o hindi, ibinubukas namin ang katotohanan.
1: Yes. Mula kasi Fernando Claros, 8 beses na nagawang maipasok sa Pilipinas bago nahuli itong 521 kilos na sa Laos at Malaysian Authority. Saka lang kumilos ang PDEA, eh bakit walang nagawa ang mga confidential fund ng mga yan, ng mga ensyang yan?
0: Samantalang kay Vice President Sara, walang alaman tao. Bigla, meron kayong nalalaman. Bigla, meron kayong nahuli. Bigla, meron kayong nakasuhan at naipakulong. Oh,
1: Nahanap na na yung BIA yung mga properties. Napakadami
0: dito
1: eh.
0: Samantalang itong PDEA, 7 beses na palang nakapag-deliver sa Pilipinas, sa 8 lang nahuli, bakit hindi nyo nalaman? Anong ginagawa ninyo? Kasi nakapokus lamang kayo kung paano ninyo mapapawala o mapapaalis ang ating Vice President Sara Duterte sa politika sa utos ng mga mastermind ng flood control. Sige.
1: Mula naman kay Sir Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Teo Rosal, Tita, gaya ni Ben Dalo, nagdala pa ng mga chismis sa Senado. Ang alam nila ay judge, pero mukhang prosecutor sila. Tama sinabi ni Attorney Sheila na araw-araw tayong nagdadasal dito na tayo ay maging patas. Ha? Oh. Pero halata kayo, Tita, pakitanong sino ba yung nasa likod ng attorney nila na tangunan tango, sarap batukan. Mali na talaga nangyayari sa ating bansa. God bless po. O, meron mga nakaupo dyan na tango-tango. Hindi naman abogado. Si Atras Abante. Si, sino pa ba yun? Ace Barber. Nakikita ko yan eh. Si Joel Chua. Eh, si Joel Chua. Mukhang hindi naman practicing lawyer, pero abogado daw. Yan. Pero tangutin sila ng tango. Ha?
1: Sila Castro, nakasali ko din yan eh.
0: Si Ray Urbano ang sabi, good AM po, ma'am sir. Yang grupo ni Luisro at Jokno ay ang kapal ng muka na kung magbendalo. Kasi alam nila, hawak sila ng administrasyon at yung isang senador na nagpakita ng mga larawan ng mga mansyon na pag-aari daw ng mga Duterte, sino kaya nagbigay sa kanya? At ano ang motibo ng senador na ito? Di ba niya alam na isa siyang judges sa hearing na impeachment ni Vice President Sara Duterte? Eh kahit ano pa ho, ang uso po yung sinasabi ni Erwin Turpo, sometimes we have to bend the law. O yes. Eh, hindi naman sometimes eh. Always, you are always bending the law. Lagi ninyong binabaluktot, lagi ninyong inililis sa katotohanan, gamit-gamit ang ating batas.
1: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, paano hindi maapekto na magsasaka? E binubuldoser nyo na yung ibang tanim nila at kanya namang pananim yung taniman.
0: Maapekto ng magsasaka dahil maaalis
1: sila.
0: Mawawala ang kanilang mga lupain. Yeah. Kaya mababawasan din ang pagkain natin na aanihin. Kaya malaking perwisyo yan sa taong bayan. Sa inyo, eh, kikita kayo dyan eh. Magkakapera kayo. Madadagdagan ang inyong mga pondo sa bangko, di ba? At sa inyong mga bulsa, kakapal, magiging paldo ang laman ng inyong bulsa, ng inyong mga bank account at ng inyong mga vault. Sabi ni Teresita Cruz, agreeing, ang ating

0: karating bansa ay nakatuon sila sa pagkain ng mga tao. Kay Bongbong, maghanda daw tayo ng mga balde para pangsahot sa ulan. Wala na siya talaga sa tamang katinuan. Mag-resign na siya bago tuluyang mawala tayo sa tamang katinuan. Yan. At tuluyang lumubog.
1: Mula kay Sir Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Bear Esposo, good morning Tita Carmen at James. Court of Clowns ba ang impeachment hearing na ginawa ng Senado ngayon? Natatawa po ba kayo? segment ng Eat Bulaga na laban o bawi. Kukunan lang natin ang favorite quote ng mga buwaya sa Congress na katanungan ng taong bayan.
1: Sabi wala naman kay Sir Isidro Javin, gandang umaga po DCRJ. Ang laban ng prosecution, traiduran eh.
0: Sabi ni Sally Sueño, ginawa talaga yan. Plano nila yan. Sabi ni Sally Sueño, ginawa nila ang paninira kay Inday na walang closure para sa pagkamatay ni Ninoy. Tinatak lang sa utak ng Pilipino na ang pumatay ang kalaban nila sa politika. Ganyang ginagago ang mga Pilipino.
1: Sabi na si Ryan Catalan, good day po. Only in the Philippines nagbubunyi, tuwang-tuwa, may iyakan pa nung pumasa ang budget sa SOR. Eh kung pares yan, dapat taong bayan ang nagbubunyi, ang kakabalito talaga.
0: 7 billion, ano?
1: 7.2 trillion eh.
0: Trillion, 7.2 trillion. Ako. Sabi ni Sally Sueño, Bebe, please madaliin mo na ang pag-invento ng rocket ship. Sumakay ka na kasi isang taon na lang mahigit. Paalala ng paalala ang Pinas, kaya layas na.
1: Sabi ni Sir Denzel Moano, Ben Daldal, Ben Dalo, o hindi, sabi ni Ben David.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, ang mga prosecutors, congressman at congresswoman, mga kupal, kayo, porket tapos na kayo magpresenta ebidensya, kuno tapos bigla niyong babawian ang kaso, ibig sabihin naninira lang kayo.
1: Malaki Ma'am Batasar Elaine, pabor si Wing Gatchalia sa sugestyon ni Bongbong kasi pamilya niya ang gumagawa ng plastic na timba eh. Malaki kikitain nila, milyones na naman. E pamilya ni Gatchalia ang gumagawa ng plastic na timba, jackpot na naman sila.
0: Plastic resin po yun, resin, pero pwede rin gawin timba. Mga high class na timba yan. O, diba? Manny Biso, maraming galit sa China, pero kailangan nilang magsalamin kasi ang Pinoy sa ngayon, mula ulo hanggang paa, ay made in China. Home appliances, motorsiklo, cellphone ay gawang China. Tama naman.
1: Sabi ni Sir Honorato Gadi, ibang klase ang impeachment case ni Sarah. Nagkaisa na. Nagkabayaran pa yata. Cheese, bistado ka.
0: Sabi ni Erna Gray, Tita, hindi po ako gagamit ng maroon tubig sa paglilinis ng bahay. Nag-i-spray nga po ako antibacterial sa bahay. Oo nga naman.
1: Sabi ni Sir Sunny Makatol, good morning po Tita Carmen, Sir James, kawawa ang Pilipinas. Inubos na ang pera ng bansa sa pamumulitikan ng administrasyon na ito. Lubog pa tayo sa utang.
0: Sabi ni Sally Sueño, Ma'am, Sir, dito sa Japan at sa ibang bansa, ang mga bubong di kinakalawang, malinis ang tubig, ulan. Di naisip ng gobyerno na ipunin. Papatayin na talaga Pilipino. Hindi po tayo mamamatay agad. Unti-unti. Sige.
1: Wala naman kasi Ronorato Gadi, magbuto na kayo. Wala namang mangyayari dyan. Pinagkakaisaan nyo na. Lalo ka na, Keso. Napakabais mo. Takot ka kasi. Binabantaan ka ni Trililing.
0: Ba't naman siya matatakot kay Trililing? Diba? Sabi ni Bear Esposo, yung tungkol sa balde, no problem. Plastic King will take care of it. Diba, Tita Carmen? O nga naman. Siyempre, may Plastic King tayo. Sino ba ang Plastic King? Yung ama ni Vin Gatchalian na si William Gatchalian. Tinagurian po siyang Plastic King. Ayan, sige.
1: Teka po.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, buti pa ang Cebu. Naka-vice president pa. Naka-private jet plane pa. Wow naman. Basa.
1: Teka po, wala dito sa akin.
0: Sabi ni Anna Gray, dapat ang sabihin ng Pangulo ay maglagay ng rain catcher sa bahay. Tangki po yan. Okay. Wala pa.
1: Wala pa po dito.
0: Sabi ni Sally Sueño, nagkasakit nga mga Pilipino sa tubig baha dahil sa mga droga. Papainom mo pa, bebe. Kinakalawang mga bubong, bebe, sarap mong kurutin. Kurut lang.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, kayo po talaga ang pulso ng taong bayan eh. Pero ang gobyerno, ang buwis ng Pilipino, binubulsa ng tao sa gobyerno.
0: Sabi ni Rick Oracion, last year, ang payo ni Pinocchio na collect the flood control, the flood water eh. Nakaligtaan niya kung saan iimbak, kaya bumili ng balde. Sa Indonesia, nag-deliver ng tubig sa mga mamamayan nila. Mayroon nga tayong mga balde. E paano kung scarce ang water? Saan tayo kukuha? E kaya nga sinasabi, sa ulan! Kulit nyo, o magpuntahan tayo sa Laguna Bay.
1: Sabi ni Sir Romeo Ochoa, calling MX3, nasaan na po sila? Darating.
0: Darating. Papadala na natin. Meron tayo ng proposal po. Antay na lang natin ang resulta. Sabi ni Sally Sueño, kayo po, nabasa na. Sabi ni Romeo Ochoa, uy, Jaime Samoya Bernante, DTI, DA, DAR, sa tag-init, kayo, kailangan ng bayan. Opo, yung DTI, yung mga presyo ng bilihin. Jesus Mariano, garapong walang asukal. Pakitignan naman ninyo sa mga pamilyan, sa mga public market. Ha? Dalawa po yung kanilang mga tag price.
1: Tag price. May mga nagsasamantala eh.
0: Nakaharap ay mga yung mga consumer, ayan ang tag price. Pag may darating na mag-iimbestiga, mag-i-inspection, ibabaligtad yung tag price.
1: Mm.
0: Oh, di ba? Isang mahal, tapos pagbaligtad, mura na. Di ba? Kaya nga mura na, ibig sabihin, mga PI kayo. Oh, di ba?
1: Yes.
0: Oh, mure. Ano ba yung mura? Mura, di ba cheap? Ano ba yung mga chip? Di ba mga PI kayo, chip, di ba?
1: Wala naman kay Sir Teo Rosal, tita, napanood ko po ang interview kay Lito Banayog na ang sabi niya na ang Marcos ay gumaganti sa mga Pilipino at sa ating bansa.
0: Parang mali yata yun. Bakit mo gagantihan ang taong bayan? Walang kasalanan ang taong bayan. Kung totoo, sinaging biktima pa nga. Kung totoo, yung mga akusasyon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi naman ganon. Ngayon, itong kasalukuyang administrasyon, talagang biktima taong bayan. Obvious na biktima tayo dito. Sapagkat nawala yung 1.1 trilyon piso mula 2022 hanggang 2025 na nakalusot. Yan po sa tinatawag na General Appropriation Act.
1: Kaya at hanggang ngayon, may mga nakakalusot pa.
0: Ipamahagi sa mga ang pondo sa DPWH at sa mga mambabatas na may mga proyekto. Ayan. So, tapos na tayo, ha? Malapit na tayong magtapos, Don Pepot, kaya bilisan mo na ang basa.
1: Wala kay Sir Inday Ma'am Inday Dola, magandang maulan umaga po dito sa San Juan, San Jose del Monte. Nakakaubusan na rin ng mga balde at drum dahil sa shutdown ng NWSS, pero maraming lugar ang may tubig pa.
0: Sabi ni Rick Oracion, tangang tinulungan ni Pinocchio ang negosyo ni Plastic King. Abay, ano yan? Yan po ay dating ni dating Pangulo Erap Estrada. Mga kumpali po yan, ha? Yung Lusulaw ko. Ang tumulong din dyan para makapagpalawak ng kanilang negosyo, di ba? May smuggling pa kuno eh, di ba? At tandaan mo yung 2,000 container van
1: nawawala
0: ang
1: missing.
0: Iba ay nahanap dyan sa may Abad Santos, sa mga bodega. Ano na yan? Sabi ni Manny Biso, para makatipid sa tubig, Pinas, ipagbawal ni BBM ang toilet bowl na may plus, kasi kada dudumi ang tao at gagamit ng toilet na may plus, 3 balde ang nagagamit.
1: Sabi ni Mamenchime, BBM, wala na talaga sa hulog eh.
0: Sabi ni Teo Rosal, Tita, napanood ko po ang interview kay Lito Lap Banayo. Nabasa na ito.
1: Sabi ni
0: Benito Mangogat, mapapabilis ang kaso na yan at automatic kamatayan ng hatol sa Laos at Thailand kapag nagpuslit ka ng droga, kahit nasa sanga ka lang, basta kapag nahatulang ka ng court sa Thailand at Laos ng kamatayan, automatic yan paglipas ng 1, 2, or 3 kamatayan oras na para ikaw ay kitlin ng buhay. Ah, hanggang 3 beses ka palang mahuli at saka ka mahatulan ng kamatayan. Wala na tayong oras ng report.
1: Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat na kayo. Mampunin ko James Godre, lagi po sabing lagi din piling ngayon. But tama, God bless us all.
0: Sa mga hindi po nabasa,
1: so, isa na po.
0: Ay, pasensya na kayo. Sabi ni Menchi, me, BBM, wala na talaga sa hulog. Okay? At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at natutuwa dahil muli kasama na naman ang ating mga kababayang masugid na sumusuporta, sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. And with that, nagpapaalala po ako, ingat-ingat po tayong lahat para sa 2028 election. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Govinda Gill. Russia's launched a massive overnight attack on Ukrainian energy infrastructure, targeting facilities in the capital, Kyiv, its surrounding region and Kharkiv. At least 6 people were killed and 600,000 left without power. President Zelensky has accused Moscow of never before having shown such demonstrative disrespect to America, a reference to a supposed energy ceasefire that President Trump announced, but which only Ukraine has said it would respect. Mr. Zelensky has also said for the second night Ukraine's received no prior warnings from its partners about Russian ballistic missile launches. In Germany, the trial's getting underway of a Ukrainian man accused of organising the operation that blew up the Nord Stream gas pipelines from Russia in 2022. Official data shows that exports from China have increased substantially. They rose by 36% in September compared to the same period last year, far exceeding estimates. The boom's mainly been driven by high demand for tech components. Sri Lankan officials say Saudi Arabia's overturned the death sentence for blasphemy imposed on a Sri Lankan migrant worker last month. The case relates to a comment the worker made in Tamil on Facebook, which was deemed insulting the Prophet Muhammad. Rescuers in India say at least 13 children have drowned after a boat capsized on the River Ganges in eastern Bihar state. The overloaded vessel overturned later on Tuesday on its way to a Hindu festival. Researchers in Britain have discovered a new species of dinosaur after a doctoral student re-examined a fossil from southern England for the first time in more than a century. The 5-metre-long predator has been given a Latin name meaning unconquered female warrior. It thought it was agile and very fierce. BBC News.
6: the world in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: JAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang ngayon, hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin, pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng iba't iba pong mga bansang nagdidigmaan, nagdadala na po ng epekto sa iba't ibang ekonomiya ng iba't ibang bansa, particular na po dito sa ating bayan, ano po, na bago pa po naganap ang mga kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga digma ng ilang mga bansa, ay kulelat na ang palitan ng piso sa dolyar, pati po ang ating ekonomiya ay napakabagal, yung iba po ay nagsara na mga kumpanya, at napakahirap po makahanap ng trabaho sa ating mga kababayan, mga manggagawa. At ang dami nating problema, lalo-lalo na, ito pong banta ng El Nino, no? Na ngayon eh, atin na po nararamdaman ang tagtiyot. Marami na po mga probinsya o lugar sa ating bayan na nagdeklara na ng state of national calamity, di ba, o national emergency. Dahil nabibitak na po yung mga lupa, no? Tagtiyot, biho na ulan talaga. Ayan nga po yung sinasabi, aabot pa daw po sa susunod na taon hanggang Enero o Pebrero o baka umabot pa nga po ng Marso dahil tag-araw na yan eh sa bayan natin pagdating ng Marso. Naku, sa totoo lang, gaano po ba talaga kahanda ang gobyernong ito dito sa hamon ng Super El Nino? Sa kabila po ng mga ating mga problema at suliranin na pinagdadaanan ng ating bayan, nako, at talagang ang titindi at ang lulupit lang talaga nila. Dala nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue sa pinambayan, pura tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po yung sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics.
samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Aba, kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po mga sizes, kasama na po ang mga envelope, expandable envelope, pati paper bag na ang sinasabi ay basura, pero yan po ay code name lamang dahil ang laman talaga ng mga yan ay limpak-limpak na salapi at pera. Siguro malamang kaya tinawag na code name niyan ay basura dahil sa mga literal na mga tumatanggap niyan na maituturing na mga basura ng ating lipunan. Ano po? Kaya ang tanong lamang po ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na sadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan niyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules, Wednesday po, igit ng araw po ng linggong ito, o midweek na naman po tayo. Ngayon po'y ika-14 po sa buwan po ng Nobyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami pa rin pong usapin ng ating bayan, ng ating tatalakayin. Ano po? At syempre, yung pong walang humpay ngayon na ginagawa po, na narrative po rin, syempre, ng corporate paid stream media kung paano po nila dadalhin. Ano po? Ito pong ginawa sa impeachment court ng panig ng prosecution kung saan ang sinasabi doon ay karapatan naman daw po ng prosecution na hindi na isulong yung mga kasong nais nilang hindi isulong. Di po ba? No? Para bagang nasa sa kanila ang bit. Di ba? Yun nga ang sabi nila dati. Di ba? Diyan sa Kongreso. Hawak namin ang bit. Di ba? Yan ang sabi. Di ba? Kaya pala kahit bitawan na nila, pwede. No? Ang di lang naman natin maintindi, ito naman impeachment court, naturingan pa naman sui generis. Parang pumayag ba kayo na magpagamit kayo sa panig ng prosecution ng Kongreso? Di po ba? Paano nangyari yan? Di ba? Ito po ay taliwas na taliwas sa kanilang pagkilos. Ano? Kung maalala niyo po noong 19th Congress, ang Senate President noon ay si Senator Chis Escudero na siyang presiding judge ano po ng Senate Impeachment Court sa ngayon. Ano? Ano ba ang ibig kong sabihin? Kung maalala niyo po noong 19th Congress, sa sapilitan pong gustong madaliin ng 19th Congress, yung pagpasa nila ng impeachment complaint laban sa ating pangalawang pangulo, yung naitulak po nila yung ika-apat. Di ba? Ika-apat na sila-sila po ay kinonsolidate nila yung naunang tatlong impeachment complaint na kanila rin pong in-archive. Di ba? Ano? Pagkatapos, sa pagmamadali nila, no, dahil sila po magsisiniday na nung panahon na yan, at papasok din po yung pong kampanya naman para sa midterm election, nahuli na sila sa pagsusumite. Ang plano pala nila, wala talaga, parang ang gusto nila mangyari ng mga panahon na yan habang nakabakasyon ay tatalakayin po ng 19th Congress, ng Senado ng panahon na yan na ang Senate President ay si Chis Escudero, yung pong impeachment hearing, di ba? Pero may proseso nga, di ba? Meron 10 araw para sumagot ang Vice Presidente na kanilang ini-impeach. May mga pinag-uusapan po dito ng due process, di ba? At bukod po doon, sabi nga po ni dati noon, ano, nanindigan ang dating Senate President Chis Escudero na hindi namin kasalanan kung huli nyo na itong isinumite at tayo ay bakasyon na, wala na tayong magagawa dyan, di ba? Pero kahit na, di po ba? Para lamang po hindi siya mapulaan, makalipas lang po ang isang buwan mahigit, ano, ay binuksan pa rin niya yung pong Senado bilang impeachment court. Ano po? At nagkaroon po sila ng pagsusumpa bilang mga senator judges noon. Alala nyo, 19th Congress pa lang yun. Ha? Ang dami pang usapin doon. Ha? Paano pagkapasok ng halalan ng Mayo na ng midterm election at may mga bago na silang kasamahan dyan sa Senado, 20th Congress na yan. So, paano nga naman? Ang daming tanong, no? Pati po yung reklamo na 19th Congress na impeachment complaint yan. Papayag ba yung 20th Congress na yan kanilang katigan kung sakasakali? Hindi naman sa kanila galing yan, di ba? Ang daming usapin. Anong ginawa ng presiding officer na ngayon na si Senate President Chis Escudero noon? Aba, sa kanyang paninindigan at ayaw niyang madamay ang Senado sa pagkakamali na gagawin ng Kongreso. Dalang Kongreso lang po ang may tanging kapangyarihan na mag-initiate ng isang impeachment complaint. Tama? Wala namang iba po, no? Samantalang ang Senado naman, ang bukod-tangi din naman po, natatanggap niyan impeachment complaint at sila rin ang bukod-tanging sui generis na korte na itatayo para lang po dinggin at magkaroon po ng pagdinig, no, patungkol sa impeachment complaint na ipapasa ng Kongreso.
Kaya naniguro dati ang Senate President si Escudero nagbigay po ng mga kondisyon. Dahil napakarami pong mga katanungan na hindi nila masasagot. Dahil unang pagkakataon po ito na may naghahi ng impeachment complaint kung kailan tapos na ang kanilang termino ng 19th Congress. Di ba? Patapos na ang termino at papasok sa isang midterm election. Di ba? At hindi lang po yan, kumbaga, yung pong manner no, ng pagkaka-impeach, eh, hindi naman lingid sa kaalaman niya ng dating Senate President Jesus Escudero na minadalian at ika-apat na yata yan. Eh, parang lumabag na kayo sa one-year bar. Di ba? Eh, pero dahil sa kanyang paninindigan, nagbigay siya ng mga tinatawag nating kondisyon no, noon sa 19th Congress. Ang speaker pa noon ay si Speaker Martin Romualdez, di ba? Ang kanya mga binigay ay naalala ko, tatlo yun eh, no? Ang una ay magbigay ng manifestasyon ang Kongreso o 19th Congress na itong kanilang ginawang impeachment sa pagpapa-impeach sa ating pangalawang Pangulo ay dumaan sila sa tamang proseso ng pagpapa-impeach at wala silang ginawang mali. Di ba? Parang ganun. Ano? Na agad naman nilang tinugunan. Di ba? Tapos yung ikalawa pong kondisyon doon ay yun nga. No? Yung ikalawang kondisyon doon, kundi ako nagkakamali, eh, yung pong tanungin, ano po? Yung bang kanilang impeachment complaint ay tatanggapin ba ng kanilang mga kasamahan na papasok sa 20th Congress? Di po ba? Sa 20th Congress, no? Mahirap sagutin yan ng 19th Congress dahil yung 20th, eh, papasok pa lang sa resulta nung May 2025 election, eh, di ba? So, kumbaga, matapos po yung midterm election, di ba? Doon pa lang po magkakaroon sila ng kasagutan kung papayag ba yung 20th Congress, kaya hindi humaibigay yung dokumento na yan. Di ba? At kumbaga, at may mga sinasabi din na ang kanila pong ginawa ay walang paglabag sa mga anumang batas sa pagpapa-impeach. So, nanindigan po si Ginoong Chief Escudero na noon ay Senate President at presiding officer din. Ano po? Ang suma total siya po'y vindicated. Kung maalala nyo, inulan po siya noon ng kasamot-saring mga pagkukutya at kritisismo patungkol sa salitang fourth wheel, di ba? Pero nanindigan siya dahil inabot ng bakasyon, huli na kayo mag-file, at kung ano-ano pang mga ginawa nga nila na hindi naaayon na sa batas sa ating konstitusyon. Ano? At fast forward, abuti na lamang nanindigan siya nung panahon na yan dahil hindi ho nadamay dyan ang Senado ng 19th Congress nung nagdesisyon po ang Korte Suprema. Dahil ho may mga nagain po eh, ng petisyon, di ba? Lalo na ang panig ng pangalawang Pangulo, yung kanyang mga abogado, yung ilang mga abogado rin ng sila Atty. Torreon, sila Atty. Jimmy Bondoc, si Atty. Pete Rodriguez, di ba? Iba't ibang nagpe-question ano, patungkol po dun sa pagkaka-impeach sa ating pangalawang Pangulo, yung proseso. At na-desisyon na ng Korte Suprema at nilinaw dun ano, yung kung ano ang kanilang mga pagkakamali sa pag-i-impeach at yung paglabag nila dun sa one-year bar. No? Dahil kung tutuusin, title pa nga lang ng kanilang reklamo ay fourth impeachment complaint. Di ba? Eh, dapat isa lang eh. At sa isang taon ang impeachment complaint. Di ba? So sa dami po ng mga violation na inisa-isa po ng Korte Suprema ng 19th Congress, hindi ho dyan na damay ang Senado dahil sa maayos na pamamalakad na noon ay Senate President Chief Escudero. Siya po'y nanindigan na hindi kami madadamay sa kamalian ng Kongreso. No? Hindi kami susunod sa kamalian nila. At na-vindicate siya sa kabila nga po na napakaraming tumuligsa sa kanya na dapat pinalakay mo na yan. Na nakalagay ay fourth with. Iniba-iba pa na nga po nila ang mga kahulugan ng fourth with. Agad-agad daw yan, di ba? Kaya mabuti na lamang na vindicate po noon ang dating Senate President Jesus Escudero na siya rin presiding judge noong panahon na yon sa kanyang paninindigan. Pero ngayon, hindi na. Iba na. Dahil kung makikita nyo, siya rin po yung nagdesisyon noon nang nagsimula
ang impeachment complaint ng 20th Congress nito lang July 6, no? Ng 2026, no? Nung ito ay magsimula ng pagdinig, kumo siya po ang nahirang bilang presiding judge, bagamat hindi siya po ang Senate President, agad niya po niyang inilabas yung po mga panuntunan at mga tinatawag na nanaaayon sa ating konstitusyon na dapat sundin ng impeachment court sa pag-i-impeach sa ating pangalawang pangulo. At yun, numero uno doon, ay ang threshold na two-thirds ng all members of the Senate. Di ba? At walang nagreklamo. Wala akong pumalag. Di ba? Ano po? Pagkatapos, eh, matapos po ang isang buwan mahigit, di ba? Biglang kinwestiyon niya ni Senate ni Senator Erwin Tulfo, eh binigyan niya po ng puwang ano po na para bagang hindi niya pinanindigan yung naunang desisyon na wala na kayong pwede pang ihirit dahil yung pagkakataon yung humirit noon o umapila noon ay paso na, tapos na. Diba? Migit 30 araw na po ang lumipas. Ngayon ka pa nagtatanong, ngayon ka pa nagkwe-question doon sa pagbobotohan natin na two-thirds of all members. Di ba ba? Hindi niya napanindigan yun. Kung tutusin, pwede po yun eh. Kasi totoo naman, wala naman po nag-raise ng objection o question ng mga panahon na yan sa panig po ng mga Senado, di ba? Ng mga senador, no? Maliban na lang, nung nakita nga nila na nagpa-falter na, di ba? Dahil yung 30 araw mahigit mula July 6, nakapagpresenta na po ng mga articles of impeachment, no? Yung Article 4 na una yon, sinunda ng Article 1. Sila pa nga namili anong pwedeng unahin ninyo, eh, 'di ba? Article 4 daw ang una. Kaya buong laya po ang prosecution, nasa sa kanila ang bit, no? Kung anong gusto nilang unang ipresenta kahit na po hindi po in order na Article 1, 2, 3 and 4, nasa kanila. Kaya ang una nilang inipresenta ay Article 4. Sinunda ng Article 1, di po ba? Tapos kalaunan, ito na nga Article 2. At pagkatapos, nagpahiwatig na hindi na raw itutuloy yung Article 3. Di ba? Nagbigay na ng sulat sa Senado, sa Impeachment Court na hindi na itutuloy. Pati po ang depensa, binigyan na po nila. Kaya alam na rin nila na hindi na isusulong ang Article 3. Di po ba? So ano po ba ang naganap ng panahon na yan? Hindi na ho niya natutulan, hindi ho niya napanindigan, bagkus binigyan niya ng pagkakataon itong apila nitong si Senator Eric Sylvester Tulfo. At doon nga ay nagkaroon pa ng para nga magkaroon ng justification yung kanyang desisyon, ay nag-imbita pa ng ani si Correy, 'di ba, no? Apat po na mga dating maestrado ng Korte Suprema, 'di ba? Tatlo po doon ay dati pong mga kataas-taasang maestrado o chief justice. At siyempre, sa katauhan po yan, ano? Sino-sino po ba yan? Sila SC o Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban. Tapos andun po si Chief Justice Reynato Puno, di ba? At si Chief Justice Hilario Davide, hindi po naka-attend personal pero nagpadala po siya ng kanyang memoranda na binasa naman po ng Clerk of Court, no? Na Secretary General ng Senado na si Attorney Bantog, di ba? Ano po? At nagkakaisa po itong tatlong ito, no? Samantalang yung isa naman po ay ang dating Associate Justice na si ayan na naman ako. Si Associate Justice po. Teka, baka maalala ko mayamayang konti, ha. Kumbaga sa kanilang apat na Amy si Correy, bukod tangi lang po, no? Si Associate Justice ang parang tumutol na hindi niyo pwedeng palitan kung ano man ang nakasulat dyan sa ating konstitusyon at ang kanyang interpretasyon. Ang meaning po ng two-thirds ng all members ay 16, no? Ng 24 ang total kasi ng senador. At may mga kondisyon naman doon para hindi na mapabilang, ano, ang mga senador, pero wala doon, ano, wala doon po ang namatay, nag-resign, o kaya may malubhang sakit, di po ba? Wala po doon, ano, si school niya, yung po pala, naalala ko na,
si dating Associate Justice Ascuna po, di po ba? Siya lang po ang nagsabi. At siya lang naman din ang member, ano? Nung ginawa po ang 1987 Constitution, eh kanya ngang ipinaliwanag na pinattern lang nila yan nung 1973 po, Constitution, pati yung 1935, no? Hindi na ho binago. Kasi nga, nung 1935 pa lang, hindi na ho ginaya ng konstitusyon na yan ng ating bayan, yung konstitusyon ng Amerika. Kasi sa Amerika po, ang nakalagay po, kumbaga, two-thirds, pero yun lang po mga members na present. Di ba? Yun ang nakalagay, eh, di ba? Pagbobotohan ng two-thirds ng mga senador na present. Isipin nyo, noong 1935, hindi na nga sinunod yan ng ating mga senador o ng mga gumawa ng konstitusyon noong 1935, di ba? Kasi kapattern po ang konstitusyon natin sa Amerika. So bukod tangi pong sinabi na all members tayo, no? At nung ginawa po yung 1973 Constitution, nandun pa rin siya, all members pa rin. No? Hanggang sa no 1987, ganyan pa rin siya, no? All members pa rin. Ano? At common mga panahon noon ay hindi pa na masyadong nasubukan kung bakit nga ba all members. Eh yung pala, ngayon lang natin natuklasan, ano po, na yung pong mga gumawa ng ating mga konstitusyon mula noong pang 1935 hanggang 1973 at ngayong 1987, eh may mga vision sila o visionary, no, na nakinikinita na nila na papaano nga naman kung gagamitan po ng halimbawa ng isang poder ng makapangyarihan partido sa politika at ipolitika po ito pong impeachment na ito. At yan ang gawin, ano, dun sa mga members ng Senate at tanggalin o bawasan, ano po, o eh, hindi po pwede yan dahil mahigpit po ang nakalagay dyan na all members maliban lang sa mga kondisyon na may nag-resign, namatay, tinanggal o may maluhan sakit. Di po ba? Ngayon po ito nakitaan talaga ng kahalagahan na kaya pala ginawang all members yan. Kita nyo? Di ba? Dahil nasubukan ngayon eh, di ba? Dahil nga nakita nyo naman ang panggigipit ngayon sa impeachment sa ating pangalawang pangulo. Di ba? Humantong na nga tayo doon sa kahapon. Tama ba? So, ang ibig lang po natin sabihin ang yung sinasabi po ni Associate Justice Adolfo Ascuna ay napakahalagang makita sa panahon ngayon. Na ngayon na, kumbaga, nabaliwala pa rin yun dahil hindi na nga ho napanindigan, ano, ni Senate President Chief Escudero. Ang tanging Consuelo de Bobo na lamang, eh, siya po ang bukod tanging bumoto ng no, di ba? Lahat po ng mga member ng minority ay binoycott po yan. Hindi po sila umattend sa pagboboto. At majority po ang bumoto, kaya napalitan po na two-thirds ng mga dadalo sa voting day. Kung sino po ang nandyan sa voting day, yan lang po ang pwedeng bumoto. Di ba? So, kaya ngayon, connection na yan, di ba? Kasi nung may naunang tatlong nag-file ng complaint, ay hindi ho kinatigan ng Korte Suprema dahil wala silang legal standing at masyado daw premature. Pero ngayon, dahil nga po ang nag-file ay meron na po legal standing yan po si Senator Bongo at si Senator Robin Hood Padilla, antayin po natin ang magiging resulta ng Korte Suprema. Samantala, yung nangyari po kahapon ay talaga lang mapapaisip ang taong bayan dahil yung pagkahaba-haba na kanyang binasa na desisyon, eh papaano niya nagawa yun ng yun mismo sa panahon na yan kahapon, kung kailan po nag-withdraw ng dalawa pa, na naging tatlo na po ang withdrawal, di ba? Nauna na po yung bribery na hindi pa naman po nakapagpresenta ng kahit na ano. So understandable po yan, ano? So ang kontrobersiya po rito ay yung pong Article 1 at Article 4 kung saan po ay nakapagpresenta na po ang panig ng prosecution, no? At ang gusto nila ay all in na lang sila sa Article 2, di ba? So ang ibig lamang sabihin dito, kung dinrap nila yan, nilaglag nila yung bit, no, ng Article 1 at Article 4, hindi na po yan tatalakayin o ipipresenta ng panig ng depensa. Dahil nga, ang tingin ng mga kurado o ng mga senator judges sa pangunguna ng Senate presiding officer
eh, magsasayang lang tayo ng oras kasi hindi naman na pagdidesisyonan yan. Hindi na ikokonsidera yan ano, para bilangin sa impeachment kumbaga sa impeachment, impeachable offense ng ating pangalawang pangulo. Kaya nga yung ibang tao siguro hindi nila naintindihan parang kagaya po ni Attorney Lorna Capunan ano, yung panic ng private prosecution ano. Eh dapat daw masaya pa ang depensa. 'Di ba? Masaya pa daw dapat ang depensa dahil hindi na nga daw pagdedesisyunan yung Article 1 at Article 4. 'Di ba? Yun po eh, no? So sa iba daw eh, kung sa korte daw po 'yan, natutuwa daw po yung pong mga halimbawa inurong na ang demanda laban sa kanila. Talaga naman matutuwa, ano po. Pero hindi ho ninyo pwede ihambing ito sa ordinaryong paglilitis ng isang ordinaryong korte. Ito po ay impeachment court, ano po. At ang ating pangalawang pangulo ay literal na nahubaran na sa harapan po ng taong bayan, ano. At puro paninira po ang ginawa sa kanya. Katunayan, kung maaalala ninyo, ito lamang po, no? Ito lang pong ano ba to? Martes. Hindi, ito lang pong Lunes, ano po. Kung saan nagkakaroon po ng pagdinig ay Biyernes po ata yan, kung kailan po nag-expose itong si Director Matibag ng NBI na mga aerial footages at videos na sinasabing yung malaking bahay ay sa pag-aari daw ng Congressman Pulong Duterte at ng mag-asawang Sara Duterte at Manscarpio, di ba? Ano ba ang nangyari? Eh, di ba pinalabas pa yan dyan sa Senado ni Erwin Tulfo? Di ba? Pinalabas niya. Hindi nga nakapalag dyan ang depensa. Dahil senator judge siya eh. Di ba? Tama ba namang pagkilos yan ng isang senator judge? Ang presko ng NBI, ipalalabas mo doon sa impeachment court. O di sabay na kayo ngayon nasunog. Bakit? Eh yung pong mga may-ari talaga ng mga bahay na yan ay naglitawan na at nagsasabing hindi nila bahay yan, bahay namin yan. Diba? Diba? No? Hindi lang po silang mga may-ari, ah. Pati na po yung mga taong nakapunta na riyan sa mga bahay na yan. Ano? At sinasabing hindi yan pag-aari ng pangalawang pangulo at saka ng kanyang asawang si Manscarpio. Maging po ni yung isa yung kay Pulong Duterte, hindi dun po kanya yan. Mga napuntahan po namin yan dati. Kaya nag-react. Ano po? Yun ang kagandahan ng social media. Parang yung painting lang to ni Madriaga na buong ningning niyang pinagmamalaki sa Committee on Justice na nung nag-Zoom meeting ang pangalawang pangulo noon ay yun daw pong painting na nasa likuran ng pangalawang pangulo. Gusto niya kasing ipreba na close siya si Ramil Madriaga sa pangalawang pangulo. So sabi niya doon ay ako ang nagbigay sa kanya niyan. No? Ang mga kongresista naman no, na member ng Committee on Justice, lahat ng lumabas sa bibig ni Ramil Madriaga ay gospel truth sa kanila. Ay paniwalang paniwala naman. Ay talaga, ikaw? Ikaw nagbigay niyang painting? A-close nga kayo. Di ba parang ganun? Di ba? So lumabas, pare-pareho din sila nasunog. No? Yung pong may-ari mismo ng painting na gumawa, yung obra. Yung pong obra maestra, yung gumawa po talaga ng painting at nagbigay niyan. Ano po? Aba, wala. Parang pare-pareho sila nasunog sa impormasyon na yan, di ba? So, ibig ko lang po sabihin, ilang beses na po ba silang pumalpak, kabibintang nila sa mga Duterte at ito'y nagbabackfire pabalik sa kanila. May sila tuto. Kaming grasyoso, tumigil na. Tumigil na. Kasi nga po, ginawa nung nagkaroon ng presko ng ating pangalawang pangulo, naalala nyo, para pabulaanan ng mga testimonya ni itong under oath na testimonya ni Gracioso, naglabas siya ng kanyang mga resibo at hindi lang video, litrato, pati po matching air ticket o kung anuman na magsasabing wala siya doon sa mga sinasabi ni Gracioso na mga lugar at araw. Di po ba? Yan. Kaya tumigil na rin sila dahil wala na, sunog na eh. Kaya ito rin po yung sinasabi natin. Ano po? Ang impeachment court sa palagay ko hindi ho dapat nagpapagamit diyan po sa mga prosecution ng kongreso. Kasi kagaya niyan,
Bagamat pagkahaba-haba ng desisyon ni Chief Escudero bilang presiding judge, nasabi din niya yun. No? May pahaging siya, no? Na with prejudice na hindi na pwede na natalakayin sa susunod pang mga taon itong reklamo na ito para sa kapareha sa tao na ating pangalawang pangulo. Ibig sabihin, sa 2027, kung gusto niya naman mag-file ng impeachment complaint, wala na yung bribery, wala na rin itong itong inyong iniurong na Article 1 at saka Article 4, no? Yung grave threat na Article 4 at Article 1 na yung pong sinasabing misuse, no? Misappropriated funds o confidential fund. Di ba? Yan parang parusa yun. Pero sa totoo lang, matatapos na po ang termino ng pangalawang pangulo. No? Kaya nga sabi niya, I will never resign. Di ba? Kasi may mga nagtatanong pa eh, na baka naman talaga nakabuo na sila ng numero, kaya ho all in na sila sa Article 2. No? Ano kaya't mag-resign ka para hindi ka nila ma-impeach? Parang gano'n, ano? Eh sabi ng pangalawang pangulo, hindi ako mag-resign. Hindi daw. Totoo.

20th Congress, same complaints, no? Article 1 to 4 na yun. Same. Yun pa rin ang mga complaint, eh, di ba? In parang nirefile lang nila po, at umusad nga, di ba? Na nagkaroon sila ng pagdinig sa kanilang Committee on Justice, eh, di ba? Medyo sinunod nila ng konti yung patakaran sa Kongreso, binuksan po sa plenaryo, pinasa po sa Committee on Justice, di ba? Parang ganun po ang kanilang pakiwari. Pero kung titingnan po natin sa dami po ng kanilang bintang at sa kanilang paniniguro, no? Na talagang tama ang kanilang ginagawa sa pag-iimpeach sa ating pangalawang pangulo at sadyang may batayan at ito ang mga batayan at naipresenta na nga nila, di po ba, yung Article 1 at Article 4. Katunayan yung Article 4, dinimanda na nga po, di ba, ng NBI sa DOJ, ano po, at may kaso na nga at ito ay na-i-raffle na nga diyan sa Quezon City, Branch 98, no? O isipin niyo po yan, kung tutuusin, kung ganito katibay ang kanilang paninindigan at ganito katibay ang sinasabi nilang mga kaso at kagustuhan ma-impeach ang ating pangalawang pangulo, eh bakit naman nila ito ilalaglag o bakit naman nila ito aalisin? Di ba? Di ba? Kagbaga, at ito pa mabigat, ang idinadahilan pa nila ay tayo daw taong bayan. Hindi na daw favorable sa atin yung impeachment. Wow, ha? Ang daya niyo naman kung kailan tapos na kayo magpresenta. Tsaka niyo sasabihin, wag na, nasabi na namin ang lahat. So, yun lang pala ang gusto niyo mangyari, marinig ng taong bayan. Di ba? Wala ako siyang pagkakataon, ipagtanggol ang kanyang sarili. Di po ba? At hindi yung sapat ang cross-examination. Iba po kasi kung ang presentasyon po ng depensa sa panig nila na ang katapat ay kukuha rin po sila ng mga testigo. Kukuha rin po at magpapasubpina ng mga testigo, magpapasubpina rin po ng mga dokumento, mga ebidensya, ano po. Magkaiba po yan kesa sa cross-examination. Ang cross-examination, nakakulong ka lang po doon sa direct examination po ng prosecution. Hindi ka nga pwedeng lumabas doon. Di ba? O, so paano mo ngayon maiaargumento yung gusto mo kung wala naman palang nilabas yung direct examination, hindi ho naitanong niyan, kaya hindi mo maitatanong. Tama? Samantalang pagkapanahon mo na bilang ikaw ay nasa depensa, eto ang presentasyon mo. Kung paano mo ipipresenta at kung sino-sino mga ipipresenta mong testigo o mga dokumento na ipasusumpina mo sa korte, sa impeachment court, ay wala pong magagawa doon ang prosecution. Ano? Kasi panig nyo na eh. Panahon nyo na. Kayo naman ang mabibigyan ng pagkakataon na magsalita. At ang tawag dyan ay rebuttal. Na? Kukontrahin mo ngayon yung inaakusa sa iyo. Diba? At kung sila ay meron pong expert witness, ang panig ng depensa ay maaaring kumuha din po ng expert witness. Ganun po siya. At kung may hostile witness na katunayan, pati nga si Attorney Michael Poa, kinuha nila ng prosecution bilang hostile witness, no? Pwede din pong kumuha ng hostile witness ang panig ng depensa. Halimbawa, ipatawag nila si Ramil Madriaga, di ba? O di kaya ipatawag nila itong si Gracioso, di ba? O di kaya naman ay ipatawag po nila ito pong si dating Senador Trillanes, no? Lahat po ay pwede nilang gawin kung sakasakali, di ba? Kaya kung titingnan natin, parabagang, teka lang, pagpasensyahan nyo na, medyo nawala ako sa video, pero naririnig nyo naman ako, ano? Yan, pansamantala po, abang ako'y narinig nyo, ay inaayos naman, opo, no? ang aking koneksyon. Pero habang narinig nyo ako, ako'y magpapatuloy, ha? So pagpasensyahan nyo lang, hindi nyo lang ako nakikita. Ano po? So lumalabas po dito, parabagang sigurado na sila dito sa Article 2, kaya sila nag-go all in. Yan po lang ang ibig sabihin. Ano? At nang dahil po dyan, syempre, hindi maiwasan na pagdudahan po. Diba? Hindi yung maiwasan na pagdudahan po ng taong bayan na gusto pa rin marinig sana ang panig ng ating pangalawang pangulo. Syempre, kasi nga naman, napakahalaga. At lalo-lalo na magtataka ka dito po sa panig ng prosecution na nung una,

0: atat-atat sila na magpresenta. At sinasabi nga po nila na kumbaga ang pangalawang pangulo ay gusto pa nga nilang humarap dyan, di ba? At sinasabi pa nga po nila na kumbaga matibay ang kanilang mga ebidensya, matibay ang kanilang mga argumento. Eh kung matibay pala, bakit nyo tatanggalin yung Article 1 at Article 4? Dahil sa pamamagitan po kasi niyan, ay pwede po talagang hindi na magpresenta ang panig ng depensa patungkol po dyan sa Article 1 at Article 4 na magiging unfair po talaga sa panig ng ating pangalawang pangulo o ng kanyang mga abogado. Kasi ito na po ang pagkakataon nilang linawin lahat ng inakusa laban sa kanilang kliyente sa ating pangalawang pangulo. Kaya nagtataka lang tayo na ba't sila pinayagan ano, ng impeachment court, lalo na ng presiding judge na si Senator Chis Escudero, na asahan sana natin na kagaya ng ginawa niya no, noong 19th Congress ng kanyang paninindigan sa tama. Kasi una sa lahat, ngayon lang po nangyari yan eh. Kaya nga pag kinukumpira po nila noon, kung maaalala nyo, kinukumpira po nila na yan daw pong si yun daw pong pag-urong ng mga impeachable offense no ay nangyari na daw sa kaso daw po ni dating Chief Justice Renato Corona. Abay oo naman talaga, kasi kung maaalala niyo noon 8 po ang impeachment complaint ano, pero bago kay Chief Justice Corona, pero bago pa po magsimula ang pagdinig ay nag-manifest na po ang dating Congressman Neil Tupas at na-head po noon ng prosecution ng Kongreso at nagbigay na po ng pahayag na inaalis na po nila yung pong limang impeachable offense na kanilang final at 3 na lang po ang didinggin. O, di ba? Eh, siyempre yun ay bago pa lang magsimula. Wala pa pong naririnig sa panig ng prosecution. Kaya wala akong naging debate, wala akong naging problema patungkol doon. Kaya ito, kahit pasabihin pa ni Chief Escudero na ngayon lang ito nangyari, wala kang susundan dito na tinatawag nating para bagang naganap na noon, ano po. O kumbaga, jurisprudence, di ba? Kasi kung naganap na ito noon, pwedeng pagbatayan, di po ba? E samantalang hindi, di kayo naman ay sui generis. O e paano yan? Papayag ba ang korte o ang impeachment court ng Senado na parang kayo ginago lang? Pati sila ginago eh, ng mga prosecution panel eh, di ba? O isa pa, yung mga nagpresenta ng Article 1 at Article 4, private prosecutor man o mga kongresista man na nagpresenta niyan. Halimbawa lang, ha? O ano ang panila? Ano ang posisyon nila? Kumbaga, pinagpresenta lang kayo para ibasura lang ang sarili ninyong argumento? Tama ba yan? Di po ba? At higit sa lahat po, ang Senate Impeachment Court ay hindi ho sa palagay ko dapat pumayag. Kasi sila papayag na magamit po sa propaganda o sa anumang gawain ng Kongreso. Kung noong ng 19th Congress, hindi pumayag ang Senate President Chis Escudero eh. Siya ang presiding judge noon at nanindigan siya eh, di ba? At ang kanyang paninindigan ay, di ba? Yun nga, binigay ko sa inyo kanina ng mga kondisyon, ano? Na para hindi kami madamay dito dahil may nakabimbing sa Korte Suprema kanya, kine-question yung inyong ginawa, aba, eh, naglabas siya, no? Ng mga kondisyon. Maglabas kayo ng manifesto rito na sinasabi ninyo na tama ang ginawa ng 19th Congress. Ah, tapos maglabas din kayo ng pagpayag ng papasok ng mga bago niyong kasamahan na 20th Congress. O hindi maibibigay yun. Paano maibibigay? Hindi pa naman tapos. Diba? At kung ano-ano pa po mga binanggit, ano po, na kumbaga kung nung panahon na yan, siya matigas na nanindigan, pero parang ngayon ay tila bakit siya pumayag na natalakay na po ang kumbaga ito pong Article 1 at Article 4 eh ganun-ganun na lang napapayagan, parang may nakahanda na siyang binasa niyang desisyon, 'di ba? Ang haba no kaya nung binasa niyang desisyon, samantalang kahit sila ay nag-recess, nag-umpukan lang naman doon sa isang kanto at nag-usap-usap, eh wala hong siyang panahon para gawin po 'yan, 'di ba? wala po ako nakikitang dahilan na nagawa niya ng ganong kabilis, no? Yung kine-question na yan na nga, na bakit, kumbaga, yung kine-question na iuurong na yung Article 1 and Article 4, di ba? Sa akin pananaw po, sa palagay ko, kung ganyan ang mangyayari, di lang parusa siguro dyan sa panig ng prosecution, kumbaga, tapos na sila, pero huwag niyang ipagkait sa panig ng depensa. Di ba? Kumbaga, parang bibigyan mo ng katwira na sayang ang oras, yung gastos. Eh bakit nun sila ang nagpipresenta ang panig ng prosecution? Hindi nyo inalintana yung gastos. Di ba? Tapos ngayon, pinagtatanggol pa ni Senator Lacson, wala raw 500 million. Ah, kasi kung yun daw total daw po nung dalawang pagdinig, no, yung dalawa pong Article 1 and Article 4, sabi yata ng tagapagsalita ng pangalawang pangulo na si Attorney Paulo Panelo, eh halos 500,000 daw po yun ang halaga nun. Eh ngayon, parang inaargumento ata ni Senator Judge Lacson na wala naman daw 500. At sino daw po nagsabing 25 million sila per day? Di ba sa kanila nang galing niya, sa Senate President nila, nung panahon na ayaw nilang paupuin si Senator Alan Peter Cayetano bilang lehitimong Senate President, at nilockdown nila ang Senate ng ilang araw at sila nagsasabi na sayang lang ang 25 million, wala kaming trabaho, pero yan ang gastos namin. Di ba? Sa kanila galing yan eh. O ngayon, itong impeachment na ito, malamang sa hindi, kaya ho sinasabing 25 million ang halaga, eh yan nga kayo ang operating expenses nyo per day. So ang ibig sabihin, anumang araw o anumang oras sa isang araw, ang inyong trabaho, sa buong araw na yan, 25 million po ang halaga niyan. Tama? So kung mag-Google man po kayo ng halimbawa, anim na oras, walong oras sa impeachment, kabahagi po yung kasahapon, meron kayong sesyon, eh ang kompetasyon po nun, yung buong araw pa rin na 25 million. Di ba? Kasi kung wala yung impeachment na yan, maaaring may iba kayong ginagawa sa umaga. Tama? Kasi kung may impeachment po, umabot po ng halos 39 na araw eh, di ba? O yung presentasyon lang nila, 38 araw po yun. O, isipin nyo sa araw-araw, alas 10 ng umaga, natatapos ng bago mag-alas 3. At tapos alas 3, sila ipapasok sa kanilang sesyon. Tama? O, ang kompetasyon po nun ay buong araw na 25 million. Hindi yung mababago yun. Diba? Ngayon, kung wala yung impeachment at meron kayong ginagawang iba sa umaga, halimbawa, budget o kung anuman, o hindi, sumatotal, diba, 25 million din yun, hindi naman lalagpas doon. Basta antemano, ang expenses ninyo kada araw ay 25 million. Kaya pwedeng masabi na kasama po doon sa expenses na yan, eto pong ginawa ninyong impeachment court ang Senado. Diba? Kaya kabuuan po ang pinag-uusap, ang kabuuan ng isang araw na 25 million. Kaya hindi nyo pwedeng hatiin yun, ano? Hindi nyo pwedeng sabihin na hindi naman. Oh, wala naman 25 million yun. Eh kasi kung ganun po pala, o di, dapat malinaw. Magkano ba yung sa impeachment? Ha? 15 million, tapos 10 million ang session nyo, ganon? So ganon po, di ba? Kasi ang bilangan ninyo dyan, 25 million per day. Eh. Di ba? Kaya isipin nyo na lang, kung yan ang ginagawa ninyo, kaya nga naalala nyo dati, naging question din yan noon, nung ang tinatanong ay, magkakaroon ba ng added expenses pagdating po sa impeachment? Di ba naalala nyo? Bago pa po magsimula yan, natanong na po ng mga mamamahayag. Opo, ayan, nakabalik na rin sa wakas. Ay, naku po, balik-balik. Di ba, teka lang. So, kumbaga, lumalabas po na, ayan, habang inaayos siya, pagpasensyahan nyo na, hindi nyo ako makita, audio lang muna, ha? Pero, kumbaga, lumalabas po, na nung bago pa magsimula ang impeachment hearing, may mga nagtatanong na kung magkakaroon ba ng additional expenses ang Senado, particular patungkol sa impeachment. Eh maliwanag na ang sinabi ay wala. Ano ibig sabihin ng wala? Ay wala. Ibig lang sabihin dito kung ano yung ginagastos namin sa araw-araw, kung magkano ang budget namin sa isang araw, yan pa rin siya. Kaya lang, ang nawala dun ay yung kanilang gawain. Tama? Kasi imbis na meron silang gawain ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na pagle-legislate ng batas, di ba? O mga committee hearing, o budget, kung ano man, ano po, yan po yung sinasabi natin na kabahagi pa rin po nung gastos nila sa buong araw. Kaya para nabunutan din po ng TINEC, ano, na wala naman pong additional charges. Kasi ang mangyayari ay yung panahon lang nila, yung oras lang, yung trabaho lang ang nagbago. Pero yung gastos sa buong araw, 25 million pa rin. Di ba? Nakuha niyo po. Yan po, di ba? Kaya hindi po pwedeng linlangin ni Senator Lacson ang sambayanan na hindi mga kami gumastos ng ganung kalaki rin. Hindi po. Ang taong bayan, kung sasabihin nyo na uumay na, lalo na ang prosecution, sinasabi nila na uumay daw ang taong bayan, saan ba na umay? Sa inyo na umay. Kasi kayo po ang nagpipresente. Di ba? Na umay dahil hinahanap ng taong bayan yung mga sinasabi ninyo na mga matitibay na ebidensya, na tiyak na makapag-i-impeach sa pangalawang pangulo, eh kaantay po namin, inabot na po kami ng 38 araw eh, ng pagdinig nyo eh. Di ba? At wala kami nakita. Noong kami na umay eh. At kung kailan inaantay-antay namin ang panig ng depensa, tsaka ninyo ngayon sasabihin sa ikahuling araw, matapos ipresinta yung napaka-bias ninyong expert witness, na may mga grupong sinalihan na noon pa man, bago pa siya umupo doon bilang expert witness na forensic financial analyst, eh talagang bias na bias laban sa mga Duterte, no? At talagang gusto niya na magkaroon na raw ng impeachment ang ating pangalawang pangulo. Eh paano ka nga noon uupo doon? Paano ka uupo doon bilang isang credible na expert witness? Kung ang pinag-uusapan po natin dito ay yan nga, yung pong sinasabi natin na meron ka ng parabagang bias bago ka pa naupo dyan. At nakita rin yan ang depensa noon sa cross-examination dahil naipakita po doon na yung pong mga research mo ay binatay mo lamang sa prosecution. Kaya kung sinabi man po nitong si Shell Jokno na numbers don't lie, di ba sinabi niya, numbers don't lie, ano po? Kung sinabi niyang numbers don't lie, depende po sa numbers na pinipresinta. Di po ba? Kasi po, kung numbers don't lie at ang ipinipresinta po doon ay mga numero galing po sa mga bias na libro ng prosecution, eh malamang sa hindi, that is their lie. Di ba? Ano po? Samantala, bago pa po tayo magpatuloy sa ating programa, nabot na po tayo ng isang oras. Opo, ang bilis. Ano po? Siyempre, bago po tayo magpatuloy, padadaanin muna natin po ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: About dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Pasensya na, hindi niyo po ako nakikita ngayon. Talaga naman, dahil tayo po ay live. No? So, nagkaroon lang po ng problema sa koneksyon ng aking camera. Diba? Pero di bale, ang boses ko naman ang mahalaga riyan. Diba? No? At least naririnig niyo po ako. Maraming salamat po. At syempre, at hindi niyo talaga ako iniwanan. At sadyang nariyan pa po kayo. Kahit meron tayong technical difficulty, ayan naman po talaga. Lalo na sa hirap at ginhawa magkasama. Maraming salamat po talaga sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Samantala, bago po tayo magtuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna ako mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari pong mabasa ang ilan sa inyong mga komento at opinion sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, dala po ng kakapusan ng oras. Aba, eh, may kasiguraduhan naman po at garantisado yan dahil matapos lang po ang ating programa ay forthwith lamang ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Basahin po inyong mga komento, ang inyong mga opinion at sadyang hindi yung maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. No? At nasasabi din sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga mensahe, ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol muli at lalong-lalong hindi kakain ng suka yan. Dahil ito ang mga tipo ng mga taong may paninindigan at may disposisyon at hindi makokompromiso. Diba? Mga kakampi yata yan. No? Diba? No? Maraming salamat talaga. Inaayos pa, maya-maya, baka makita nyo na rin ako. Samantala, sa ating pong pagpapatuloy, bago ho nating ituloy itong sa impeachment, no? Yung pong kanina kasi nag-monitor po ako dito sa press conference, ni Auntie Claire, no? Pwede na daw siyang tawaging Auntie Claire kasi galing daw po sa Pangulong Marcos, kaya buong mamalaki na po niyang sinasabi na ito daw po isang endorso. Magaling pa na kay Pangulong Marcos, kahit na Auntie Claire ka ay pwede na para sa iyo, di ba? Hindi na daw siya magagalit pag tinawag siyang Auntie Claire, di ba? Ano po? Oh, ayan. So siya po ay Auntie Claire, ha? Certified. At saka po dahil sa Pangulong Marcos daw ang nagsabi niyan, ay tinatanggap niya ng buong ningning. At ito daw bilang isang pag-i-endorso, di ba? Tapos eto na siya, no? Kanina dito po sa press con, sinimulan po, mukhang patungkol po ito doon sa sinasabing ano, yung pong El Nino response. Ayan, ano po. At itong El Nino response na to, mukhang ang problema kasi nito ay kumbaga parang kung titingnan natin, siguro parang dahil ba sa sinabi ng Pangulong Marcos na paghandaan na natin, bumili na tayo na napakaraming balde. Diba? Ano? E como, parang nangyari na rin ito dati pero sa ibang insidente naman. Ano? So para daw ito ay para bagang para ipilit, no? Na hindi naman daw yun talagang ibig sabihin, no? Para hindi naman daw parabagang para ma-justify, no? Na hindi daw mali ang sinabi ng Pangulong Marcos na ang gustong gawin ng kanyang administrasyon dahil naikumpira po yan doon sa paghahanda ng ibang mga bansa, di ba? Kung mapapansin nyo, binasa ko po dito sa inyo yan, yung mga iba't ibang uri po ng kaparaanan ng iba't ibang bansa kung paano nila isusulong ano yung kanilang El Nino response, di po ba? Ano ba gagawin ng bansa nyo para pagdating nito o nandito na nga itong El Nino? Siyempre, yung gagawin ng mga bansa, gobyerno ang kikilos, di ba? Gobyerno, no? Andun gumawa kanya ng mga imbaka ng tubig, di ba? Kung ano-ano, pero gobyerno ang gagawa. Gobyerno pa ang kikilos. Cloud seeding, di ba? Kasi di man natin kayang gawin yon. Ang pwedeng gumawa ng gobyerno, di ba? Dahil ang epekto sa atin,
Tama? So ano ang gagawin ng gobyerno para maprotektahan ang mga mamamayan laban sa epekto nung El Nino? Ganong kaliwanag dapat. Eh, napakasimple ng sinabi ng Pangulong Selisyon. Ano? Sabi niya doon sa kanyang press con, bumili na daw kayo ng napakaraming balde at pag dumating daw ang ulan, sahurin nyo na. Sahurin nyo yung mga tubig ulan. Di ba? Yan sabi niya, di ba? At tuturuan daw tayo gumamit ng filtration para daw po yun daw maruming tubig na ulan o kung anuman tubig, tubig yan kahit sa kanal, ano, ay kaya daw gawing malinis, no, nitong filter na ito na manggagaling sa DSWD at ipamimigay daw po ito. Katunayan, kanina sa press ko, nandun po, ano, ang DSWD Secretary Rex Gatchalian, ano. At sabi nga niya, ito ay ginagamit na ng DSWD. Pinamamahagi na daw po ito sa iba't ibang lugar kung saan matumal ang tubig, no? Kaya kahit sa maruming tubig, pwedeng isahod, tapos ilalagay mo ngayon sa balde mo, o kaya yung water catching, rain catcher na tinatawag, no? Tapos saka mo ngayon lalagyan ng butas yun para magkaroon ng spout o gripo. Tapos doon mo ngayon ipapasok yung water filter mo at may mga membrane daw yun, ano? At na-check na daw po ng DOJ ang membrane na yan, no? At ang sinasabi ay 99.9%, ha? Tanggal daw ang mikrobyo at wala raw masamang epekto sa taong bayan. Kumbaga ganun kalinis, 99.9%. Naalala ko tuloy yung lie detector test ni Gracioso. Nasabi po ni Director Matibag ng NBI, 99.9%. Ganun ba yan? So lumalabas kanina, nagkaroon po ng demonstration. Ano? Nagpakita po doon mismo ng aktwal, ano? Na nagpakita ng ordinaryong timba, binutas ng barena, tapos ipinasok yung hose, ipinasok yung filter sa labas, tapos yung malinis at yung tubig na malinis, isang tubig na kulay brown, no? Parang maruming tubig. Tapos nilagyan pa niya ng lupa. Yun daw po lupang yan ay galing pa nga daw po sa bakuran nila. Sa bakuran nila po dyan sa DSWD, no? At inilagay doon sa timba. So nangangahulugan, marumi na. So eto na. Inilagay ngayon yung filter at kumuha na po ng tubig, no? Si Secretary Gatchalian at inilagay sa baso at nakipaghati pa dito kay Eusecle Anticler Castro, no? At sila ay parang tumagay at nag-inom at uminom, ano po. At makikita malinis na nga naman talaga yung tubig na lumabas, ano. So parang gusto nilang bigyan ng empasiya na itong sinasabing pag-iipon ng balde ay noon pa man pinamimigay na po ang balde ng DSWD, may patakpangan nila, di ba? Ang tawag nila jerrycan, no? Tapos ginagawa na daw po yan doon sa mga lugar kung saan matumal ang tubig para kahit to sa kanal ang tubig, sa balon, na hindi pwedeng pagkatiwalaan dahil baka marumi yan, eh nagagawa na daw ng paraan kasi meron na nga daw itong filter na ito. Tapos, isang solusyon, yun na nga, kahit tubig ulan, magkakaroon ng pag-iipon, ano? Eh, magiging paraan din ang pagkuha ng tubig, tapos magagamit, no? Pero ito nga kasi ang problema, no? Para lang mailigtas nila ang pangulo doon sa sinabi na mag-ipon kayo ng mga drum at sahurin niya ang tubig ulan, ay ito ngayon ang ginagawa ng kanyang mga cabinet official, no? Na para ma-justifikasyon na tama pa rin ang pangulo, di ba? Kung tutuusin, kung titignan natin, sa dami po ng mga bansang naghahanda para sa El Nino at yung kanilang mga pamamaraan ng paghahanda ay kung titingnan po natin, kaya mapapailing po tayong mamamayang Pilipino para sabihin lang ng Pangulo na ang gagawin lang tayo pa rin, ang bibili ng timba para ating isahod ang mga tubig ulan. In short, tayo rin ang gagawa ng solusyon dun sa problema ng El Nino. Diba? Siya may sabi nun di ba? Ang tinatanong, ano ang ginagawa ng gobyerno para humaibsan ang epekto ng El Nino? Ipinasan niya sa atin. Bumili na po kayo ng mga timba para pagka umulan, sahurin nyo.
Taturuan na lang namin kayo kung paano nyo gagamitin itong filter para mainom yung mga tubig. Parang gano'n, ano? May isa pa siyang suwestiyon, no? Pwede daw gamitin yung tubig ng paulit-ulit. Halimbawa, yun daw pong tubig na ginamit mo na sa paghuhugas ng pinggan, ha? Sipin nyo, may sabon yan, di ba? Pag naghugas kayo ng pinggan, may sabon, eh, di ba? Ipunin nyo daw yun, tapos ipandilig nyo daw sa mga gulay nyo. Di ba? Ipandilig nyo daw sa mga gulay nyo. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng paggamit ng tubig ng recycle. Di ba? Pwede naman po talaga yung mga ganyang bagay. Pero, kung gagawin natin yun, sa atin pa din po ang solusyon nun, eh. Tayo ang gagawa ng solusyon. Yung solusyon ng problema ng yung solusyon na manggagaling sa gobyerno ang gusto nating marinig. Di ba? At yun ang hindi niya nasabi, no? Kaya ito ngayon, Pilip, itinagtatanggol kanina doon sa press corps ng PCO ni Auntie Claire at nag-demo pa nga doon si Rex Gatchalian, ano? Ang DSWD Secretary. At sabi nga nila paulit-ulit na wala pa man din daw po ang El Nino ay ganito na daw po ang ginagawa. Lagi daw po tayo naghahanda, lagi daw to tayo, normal na daw po to, pati daw po itong drum o di kaya ay balde. Di ba? Yan daw mga solusyon. Ano po? Well, sa simula, kung titingnan natin, bakit yan ang tugon ng gobyerno na parang tayo pa din ang kikilos? So, saan yung manggagaling na solusyon na magmumula sa kanila mismo na sila ang gagawa ng paraan? Pwera yung cloud seeding. Ha? Di ba? Yung cloud seeding, oo, kasi sila yung gagawa nun. Ano? Maliban dun, ano pa ang pwede nilang gawin para maibsan ang epekto ng El Nino para sa taong bayan? So, ang tingin ko kanina doon sa press ko na parang pinagtatanggol po yung pong sinabi ng Pangulo na bumili na lang kayo ng balde-balde at sahurin nyo sa tubig ulan. Ano? Ang problema, baka nakalimutan ng Pangulo na kaya nga o sinabing El Nino ay wala pong ulan. Pag El Nino po, kaya nga nagbibitak-bitak po ang mga lupa. Di ba? Kasi pagtuyot yun. Di ba? Ang baka akala niya yung sasahurin mong tubig ulan, eh, La Niña po yun. Ang La Niña po ay sobra-sobra naman po ang tubig ulan. Di ba? Yun po yun. Ano? Kaya kung El Niño ang pinag-uusapan at ang solusyon mo ay bumili tayo ng mga balde at aantayin natin ang ulan, eh baka kailangan nyo mag-rain dance a la John Lloyd and Sarah Geronimo doon sa kanilang pinikula. Kay John Lloyd Cruz. Kaya si Sarah Geronimo, di ba may rain dance doon? Oh, di ba? Doon sa pinikula nila, nakakalimutan ko lang kung anong title niyan. Sige nga, message niyo. Kung meron kayong alam na pinikulang gano'n ni John Lloyd at saka ni Sarah Duterte. Hindi, Sarah Geronimo. Yung rain dance para umulan. So, ibig ko sabihin, aanhin mo ang balde kung walang ulan. Tama ba? Oh, at saka yung mga ilog natin, mga sapa natin, ano, sa sobrang tindi po ng ng El Nino, maaari po itong matuyot. Kaya nga po yung mga pinagkukunan po na irigasyon o tubig na galing sa irigasyon ng ating mga magsasaka, pwedeng matuyo po ang sapa, pwedeng matuyo po ang ilog. Sa tindi nga po ng init. Yan po ang ibig sabihin nun, no? Kaya ang tanong, siguro dapat pag-isipan po yung ginagawa ng Singapore, ano? Yung pong desalinization o ginagawa din sa gitnang silangan sa Saudi, no? Desalinization. Ano po yan? Ang napakaraming tubig po ay tubig dagat. Diba? Yan ang napakarami talaga. Di maubos yan. Kasi mas laman po ang tubig dagat kaysa sa kalupaan, eh. Di po ba? O eh, kung talagang iisipin mo na mauubusan tayo ng tubig, no? Hindi mo naaantayin umulan. Yung balde mo, mapapakinabangan mo kung kukuha ka doon sa tubig na hindi natutuyo at yan po ay tubig dagat. Pero siyempre, maalat yan, hindi pwedeng inumin yan. Kaya kailangan may mekanismo na makapag-aalis ng alat niyan na nagagawa na po sa ibang bansa tulad ng bansang Singapore. Kasi nga, kapos sila sa tubig. Wala silang tubig. Diba? Kung nakapunta na po kayo ng Singapore, napakaliit na bansa niyan. O, pero para sila ay magkaroon ng tubig, nagkaroon sila ng desalinization. Isang solusyon po yun, no? So ang tanong, kung mag-i-invest dyan ng gobyerno sa desalinization,
Aba, ang mangyayari po ba dyan ay masasayang po ba yan kung sakali? Apalagay ko hindi. Bakit? E karagdagan din po yan kung hindi po makapag-supply ng tubig ang ating mga water concessioner, ang Maynilad at Manila Water. Naalala nyo pag tuwing tag-init, pag pumapasok na po ang Marso, para nakakalendaryo na rin po sila na para pong meron pong ano ba tawag dito, para bagang parang piyesta. Pagkapasok ng buwan na ganito, humihina na po ang gripo natin kasi natutuyo na daw ang mga dam. Tama? Eh, walang ulan eh. So, kumbaga, kung makakapag-invest ang gobyerno natin ng desalinization at magagamit ito ng matagalan, di ba? Kay may El Nino, kay wala. Di ba? Kasi mapapakinabangan natin. Ano? At yung pong panahon ng paggawa din ng mga tinatawag nating water casing system o yung water impounding system, yung ginagawa po sa Japan, ano? Yung pong napakalalim na hukay na parang dam nasa ilalim ng lupa. Ayan eh, two birds with one stone. Ano po ba yun? Solusyon din po yan sa baha, di ba? So saan pupunta yung tubig ulan kung sakali man dumating yung panahon ng habagat o ng La Niña na sobra-sobra ang tubig na umula na tubig ulan na nagmumula po sa kalangitan o sa mga kaulapan. O di may sasalon yan, di ba? Lalo na meron tayong subway. Di ba? Ang tubig doon pupunta yan, no? Kaya kung di mo masosolusyon na ng pagbaha sa Metro Manila, eh makakaapekto yan no, sa operasyon ng subway. Di po ba? So kaya dapat siguro isinasabay na po habang ginagawa yung subway na nausog na nga po ang dapat magagamit na natin yan. Eh. Opo, ng 2028, tapos na dapat yan. Eh, naurong na. Kasi nga, hindi ho nabigyan ng budget ng administrasyon na ito sa nakalipas na apat na budget niya. Di ba? Kaya nausog-usog na po, lumaki na rin po ang cost of operation niyan at cost of construction dahil tumaas ang mga materials eh. At lumaki na po at abonado na po ang mamamayang Pilipino. Yung presyo niyang halaga na yan ay hindi na po ganyan. No? Parang yung presyo lang ng building ng Senado dyan sa BGC na kung noon ay 8 billion lang o kung magkano ba ang akala nila. Ngayon, hindi na po yan ang halaga niyan. Apat na po na higit bilyon na po ata. So, hindi na po same. No? Hindi na po parehas. Dahil na-delay-delay na po ang construction. Eh. Di ba? So, ibig lang natin sabihin, palibasan, hindi nila pera yung ginagamit. Ano? At kung kakapusin, uutangin. At tayo-tayo rin naman na magbabayad niyan. Kaya kung sino man bata, di pa pinanganganak, nasa sinapupunan pala ng ina, may utang na. Di po ba? Ginagawa pa lang yung bata, may utang na. Di po ba? Kaya sa totoong buhay lang, yan nga po ang solusyon. Ano? Ay, walang pera. Mangutang tayo, ganun lang kasimple. Di ba? Sabi ko naman, di masama mangutang. Ay, importante, may napuntahan yung pinagkautangan. Di ba? May naging pakinabang. Tama? Hindi yung sila lang ang nakinabang, ha? So, eto na po. Lumalabas po, para bagang kung titingnan po natin yung sitwasyon, dito po sa sinasabi natin na kaparaanan, ano? Eh, lahat ko nang in-itemize dito kanina nung aking pinakikinggan, parang pati yata yung mga mamamahayag, pinainom eh, no? Ng tubig, no? Yung pong galing doon sa filter, di ba? Pero ito po yung sinasabi ni Auntie Claire na para daw po doon sa mga taong, ang tawag pa nga niya, destabilizer. No? Doon sa mga hindi nakikinig kung ano daw po ang ginagawa ng gobyerno para sa paghahanda ng El Nino. O bibigyan ko po kayo ng mga sample ng kanya mga binanggit kanina. At itong mga sasabihin ko, galing po ito sa kanya, ay makikita nyo kung anong bahagi dito ang gobyerno ang gagawa ng paraan at hindi iaasa sa atin. No? Una sa lahat, ito siya. No? Yun daw pong sapat na supply ng pagkain. No? Meron daw po tayong 75 days na supply ng bigas. 75 days. Lumalabas ito po yung 2 buwan at kalahati. Yan ang supply natin bigas. Ha? 2 months and a half. Ang bilis lang yan. Ha? Apo, no? Di ba parang medyo maalanganin? Di ba? Sa dami po natin. Ilan po ba tayo? 100, dati 110 million tayo. Eh. Makit nata 120 plus million. Eh.
ang populasyon natin eh, di ba? So para sa 75 days na supply ng bigas mo, yung buffer mo, na stock mo for 2.5 months lamang, ay palagay ko, hindi kasya. Di ba? Hindi ka maabot man lang na 6 months. Tama? So ito pa, yung pangalawa eh, meron daw tayong 170 days no, para sa supply ng pork. No? At meron din daw tayong 125 days sa supply naman ng chicken o ng manok. No? Eh palagay ko, kaya pala hindi sila nag-aalala dahil siya na rin na nagsabi na kung, ha, kung kailangan ay mag-aangkat upang mabigyan ng supply. Yung pala. Kaya pala 75 days sa bigas, 170 sa pork, 125 sa manok. Araw po ang pinag-usapan, days ha. Eh parang ang bilis niyan. Napaka-iksi nung timeline. Ano? Eh may solusyon na pala siya. No? Kung kailangan ay mag-aangkat. Mag-aangkat upang malagyan ng supply. Ha? At magbibigay ng tulong sa mga magsasaka na maapektuhan ng El Nino. Hindi naman niya sinabi kung anong tulong ang ibibigay. Diba? Eh una sa lahat, wala pa pong El Nino, may mga magsasaka na po na ang problema pangunahin ay tubig, yung irigasyon. 'Di ba? Kasi napakalayo ng ilog, ng sapa na maaring tubuhan, ano? I-connect sa tubo para umabot doon sa kanilang sakahan, 'di ba? Kaya hindi din tutulungan ng gobyerno 'yan, hindi niya kayang gastusan 'yan. Kahit magkooperatiba pa sila, maghati-hati sila, hindi ho aabot, no? Kukulangin, 'di ba? Kaya kailangan ng suporta ng gobyerno. Gobyerno ang gumawa ng paraan para yung tubig makarating sa kanilang mga lupain, sa kanilang mga sinasakang lupa. Tama? 'Yun ang tulong. Konkreto, tama? Eh ito, sabi, bibigyan doon ng tulong ang mga sasaka na maapekto ng El Nino. Hindi naman sinabi kung paano tulong, 'di ba? Tapos ang DSWD at DOLE daw, ito na naman tayo, ayuda. Siyempre, 'di ba? Cash for work. Diba? Cash for work. Mainom mo ba yan? Kung walang tubig, yung cash. Cash for work, no? At assistance, no? At saka emergency fund transfer daw. Ano po? At yun daw pong tupad, no? Dahil dole yan, diba? So may tupad. Ano po? So in short, ayuda. Di po ba? So ang TESDA naman daw po at saka ang iba pang ahensya ay magbibigay daw ng pagsasanay at pansamantalang hanap buhay. Nilinaw niya yon, yung pansamantalang hanap buhay. Ang TESDA at iba pang ahensya na ay magbibigay ng pagsasanay at pansamantalang hanap buhay. Hindi naman niya sinabi kung anong pagsasanay at anong klaseng pansamantalang hanap buhay ang maibibigay nito. El Nino yung pinag-uusapan natin, ha? El Nino. So eto na. Yung isa naman ay para daw po sa mga ano, para daw po sa health o kalusugan natin, ano? Tinitiyak na titiyakin na may sapat na supply ng kuryente, ha? Ang at tubig at gamot para sa mga ospital at health facilities. Sa palagay ko, kahit wala hong El Nino, dapat may katiyakan po ng kuryente, tubig at gamot ang mga ospital all year round, kay may El Nino kay wala, di ba? So sus Marianong Garapon, at naghahanda tayo para sa mga sakit, ha? Naghahanda daw para sa mga sakit, no? Nakaraniwan lumalaganap tuwing matindi ang init ng araw, na tulad ng dengue at heat stroke, ha? Yan daw po. So sabi ko nga, El Nino, ang paghahandaan natin, solusyon, tama? So hindi ko din papakita rin, ano? Sa atin pa rin nakadepende, di ba? Tapos barangay health workers ay mag-iikot, ang mga barangay health workers mag-iikot daw sa mga kabahayan upang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng lahat, ha? Lalo na ang mga matatanda at may sakit. Dapat po ginagawa talaga ng mga barangay healthcare workers yan kay may El Nino o wala. Tama ba? O, dahil yan po ay kabahagi po
ng kanilang sinumpaan tungkulin. So asan doon po ang makakausad o makakatulong sa El Niño mismo? Wala po, di ba? Alin doon, di ba? So ito pa isa, na DOH naman daw, ay magsasagawa ng bloodletting activities. Kita niyo yun? O asan dyan ang El Niño? Di ba? Bakit? Ah, bilang paghahanda na naman sa pagtaas ng kaso ng dengue. Kasi nga, kailangan ng blood transfusion, di ba? So magkakaroon ng bloodletting activities. No? Tapos ang DOST ay magbibigay. Ha? Ang DOST, ha? Department of Science and Technology, ay magbibigay ng heat index forecast. Diyos ko, kahit sa Google, meron po yan. Alam niyo, weather forecast, heat index forecast. Gusto mo, hindi lang Pilipinas sa makita mo riyan eh. Worldwide eh. Siyempre, halimbawa, ikaw ay pupunta at bibisita sa isang bansa. Ay bago ka mag-book ng biyahe mo, edi alamin mo na, baka naman yung pagpunta mo ron, e buwan ng tag-init doon. Lahat ng damit na dala mo, puro jacket at mga makakapal na damit. Kaya tinitingnan mo yon ano, sa Google, ano, yung ano ba ang heat index dun sa lugar na yan, ano ba ang weather system nila ron, baka naman tagbagyo ron. Eh, kaya pala mura ang pamasahin ng eroplano, eh, pagdating mo pala ron, bumabagyo, di ba? Pati hotel mura kasi walang po makikinabangan na pamamasyal doon dahil wrong timing ka. Wala nga turistang pumupunta pag ganyan. Kumbaga, kaya mahalaga makita mo in advance no, yung weather system, yung heat index. So eto pala, malaking bagay na daw pala to ha, na ang DOST ay magbibigay ng heat index forecast na pang dalawang araw. Pang dalawang araw. Eh, pagka ginugel nyo po yan, isang linggo mo makikita yung, ano, yung weather system. Kung maaraw ba, Lunes, Martes, Merkulis. Di ba? Hindi daw dalawang araw lang. Eto, biro nyo, DOST, malaking tulong na sa El Niño to, ha? Na magbibigay ng heat index forecast. Yun lang. Ha? Upang, ng pandalawang araw, upang mapaghandaan ng publiko. So para ano to, ibig sabihin, o oh, napakainit daw ng dalawang araw, huwag na tayo lumabas. Eh, paano yung ating mga kababayan? Wala naman choice. Yung tatrabaho. Yung mga uri manggagawa, maakit sa poste. Yung mga uri manggagawa, nagko-construction. Paano to? Hindi siya magtatrabaho? Di ba? So, ano, para lang malaman nila, oh, napakainit ngayon. Ha? Ah, para handa ka na mainit. Ha? Ano doon? Ano may tutulong doon? Di ba? Di ba liman lang sana, ay kami magpapahagi. No? Magpapamahagi sa mga manggagawa ng refreshing na inumin. Yung po solusyon, 'di ba? Eh napakainit eh. 'Di ba? O magtitimpla kami ng lemonade, 'di ba? Libre, 'di ba? At mag-iikot-ikot kami para bigyan kayo, 'di ba? Parang ganun ano. Eh yung po solusyon sa init. Pero magbigay ka ng babala, no, o, dalawang araw na pabala. Na sa darating na dalawang araw, nako, nuknuk ka ng init. O ano ngayon? Yun lang. So anong pag-iingat ang pwede namin gawin? Magdala ka ng sombrero, magdala ka ng payong, mga ganyan. Yun lang. Eh, kami pa rin ang solusyon nun eh. Di ba? Magdadala kami ng sombrero, magdadala kami ng payong. Magbabasa kami ng bimpo na may yelo, ay lagay namin sa batok namin para hindi kami ma-heat stroke. Parang ganun. Kami pa rin yun eh. Di ba? So panig ng gobyerno, alin dun? Ah, sinabi nyo lang na dalawang araw na heat index in advance. Yun lang ang tulong nyo. At talaga nga naman paghahanda ito. Parang ano to ha, in short, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganun lang ang dating eh. Kung di ka maghanda, ikaw yun. Eh, asan ang gobyerno? Asan ang papel ng gobyerno ron? Di po ba? O kaya yung sample kanina, painom-inom ng tubig sa totoong buhay lang, tapos nga ang tubig eh. Wala nga ulan na darating eh. Di ba? So eto na, no? Upang makapaghanda daw ang publiko. At ang dole raw ay maglalabas. Eto mabigat. Ang dole, para sa mga manggagawa, ha? Maglalabas daw ng mga labor advisory. Okay? So maglalabas siya ng mga labor advisory para maprotektahan. Ha? Para daw maprotektahan ang mga manggagawa kabilang na ang mga delivery rider. Ah, para naman ang sarap pakinggan, ano? Merong pagkakakalinga sa inyo. Mga delivery rider, binigyan kayo ng epasiya eh.
Parang may pag-aalala sa inyo, di po ba? So anong gagawin? Ano? Laban lang sa matinding init. Bibigyan lang kayo ng babala. Advisory lang. Labor advisory lang. Yan lang ay bibigay ng gobyerno. So pero higit pa ron, kahit malamig na inumin, wala. Kahit malamig na inumin, wala. Di ba? At ito daw po ay para maiwasan ang dengue at heat stroke, no? At hinihikayat ang publiko na takpan. Ha? Takpan ang mga imbakan ng tubig at iwasan ang mabibigat na aktibidad habang matindi ang init ng araw. Kung kayo man ay nasa construction, nagpapagawa ng bahay, kung 6 na buwan matatapos yan, eh, 1 taon mahigit na. Opo, kasi yung laborer, hindi hububuhatin yan. Bakit? Eh, matindi init ng araw, eh, mabigat yan. Eh, may labor advisory. May labor advisory. O, bawal ang mabigat eh. Diba? Parang ganun eh, diba? Mabibigat na aktibidad. O, hindi kami, hindi pwedeng ganun. Diba? Paano ba naman? Hindi po ba sa totoong buhay? Ito, paghahanda, seryoso, ng pamahalaan sa El Nino. Diba? Tapos, ito pa, no? Patungkol sa water conservation and water security measures. Ito na. Inihahanda na ang cloud seeding. Ay, sa wakas. Sa wakas, nabanggit yung cloud seeding. Ayan, ano, cloud seeding daw, ano po. At upang makatulong sa pagdagdag ng ulan. No? Pagdagdag daw ng ulan ito, itong cloud seeding. Diba? So sabi din dito, titiyakin na maayos ang pamamahala sa mga dam at iba pang pinagkukunan ng tubig. Teka lang, dam. Ang dam nga natin, dam if you do, dam if you don't. Eh. Isipin nyo, pagka po umulan, di po ba, di nyo napansin, mag-uumapaw ang ating mga dam. Kaya nga, binabaha na nga tayo ng tubig ulan at dahil dyan sa habagat, no? Pero magpapakawala pa rin ng tubig ang mga dam dahil kailangan nilang gawin dahil nag-uumapaw na po ang mga dam. Tama? So yung proper manage, ang tanong, kailan sila magpapakawala ng tubig? Kagaya nga, hindi umuulan. Tama? Eh, ba't naman sila magpapakawala kanya ng tubig? Eh, hindi nga umuulan. Tama? Paano ba talaga ang proper manage? Tapos pag umulan naman, sasabayan nila ng pagpapakawala kasi aapaw naman ang dam, delikado. So noon pa lang, nag-iisip na ako ng ano ba talaga ang proper management ng mga dam? Kailan ba talaga sila dapat magpakawala ng tubig nang hindi maapektuhan ang ating mga mamamayan? Tama mali? So eto ngayon, sinasabi dito na titiyakin na maayos ang pamamahala sa mga dam at iba pang pinagkukunan ng tubig. Inumpaman, di na nga maayos yan. Hindi na nga po maayos ang pamamahala niyan eh. Kung kailan ba sila magpapakawala ng dam, ng tubig sa mga dam, o kung kailan ba sila, nakuha niyo po, Sus Marianong Garapon. So ngayon, itong bahagi ng gagawin para daw po matulungan ang sambayanan sa El Nino. Ito ang paghahanda ng gobyerno. Hindi po ito paghahanda. Puro po babala ito. Puro po ito babala at pagpapaalala. Diba? At nasa sa atin po kung tayo ay tutugon. Dalang sinasabi ko po, kagaya po ng ginagawa ng iba't ibang bansa na atin na po nabasa rito, makailang araw lamang mula nang nasabi ng Pangulong Marcos, yung kanyang payo na magbilihan na tayo ng mga balde. No? Yung mga ibang bansa, konkreto po ang kanilang ginagawa, di ba? So, ng mga paghahanda. At gobyerno po talaga ang kikilos. Walang partisipasyon doon ng taong bayan. No? Pondo ng gobyerno, proyekto ng gobyerno, ang taong bayan na makikinabang. Yan po yun. Ano? Tayo, ang atin, babala at pagpapaalala. Yun, heat stroke. May heat stroke ka. Kung mainit, lalabas ka. O, nagbigay na ako ng warning. Ha? May heat index tayo. Advance, 2 araw. Yung mga ganyan. Sa totoo lang, ano ang konkreto na masasabing ginawa talaga ng gobyerno para sa paghahanda ng El Nino? So, matutal, wale. Konkreto?
Yun lang pong cloud seeding. Maituturing natin po. No, normal po yung kahit to summer eh. Kahit wala pa El Nino eh, di ba? Nagka-cloud seeding po talaga, di ba? No, ngayon, kumbaga, maliban dun, ano pa? So yun po, no? Parang tapos, no? Parang kulang para sa ating pong, yan nga pong iniisip. Ano? Bakit? Ito po kasi, kita nyo, ano ba ginagawa ng mga ibang bansa sa paghahanda o preparing for El Nino? Yun nga, binasa ko noon, ano? Ang bansang Peru, nagkakaroon po ng dredging ng kanilang riverbeds, construction levees, clearing drainage systems, and pre-positioning medical kits and emergency relief. Ayan, sila gumagawa. No? Ang bansang Colombia ay accelerated procurement and deployment of localized solar arrays, mobile desalination plants. Oh yeah, meron na sila. Para nga namang kung tubig dagat, pwede nilang i-desalinize. Maalis po yung alat, ano? And rural reservoir construction. Imbaka ng tubig sa mga kanya-kanyang lugar at yung desalinization. Colombia po yan, ha? Ang Australia, expanded fire services. Kasi may uso doon ang mga forest fire, eh, di ba? Yung mga sunog sa mga kagubatan, ano? Contracted aerial fleets to prepare for bushfires and provided financial aid to agricultural producers. Kita niya? Malinaw, financial aid sa agricultural producers o in short, magsasaka. Di ba? Tapos, ang Malaysia, ang Vietnam pala, ang ginagawa ng Vietnam, ay shifted the harvesting calendar, pinagpalit, no? Yung harvesting calendar to produce more before El Nino begins. Bago pa pala magsimula ang El Nino, nagpalit na sila ng kalendaryo ng pagsasaka at pag-aani. No? Installed automatic sluice gates to prevent saltwater intrusion, deployed mobile water filtration plants, and built water tanks in rural areas. Saan ka nakakita? Gobyerno pa rin, no? Ang Kenya, hindi akin, Kenya. Di ba? Pag tinanong ka, iyo ba yan? Hindi. Hindi akin yan, Kenya. Ang bansang Kenya, pre-position relief supplies and started distributing water purification tablets. Kita nyo? Ang bansang Indonesia, no, ang ginagawa nila ay building deep wells, ha? Mga deep wells, no? Constructing reservoirs, yung ambaga, distribute

araw may gitna, siyam na araw may gitna, hindi pinapansin po yan ng corporate mainstream media rito, parang wala lang, ano? Pati law enforcers. At ngayon may angulo na na mukhang sa Mindanao daw pupunta yung mga droga after 8 days, ha? Sa Mindanao daw. At mukhang nahanap nila yung angulo, papunta na naman sa mga Duterte ito, sus Marianong Garapon. Di nga nila magagawa yan. Kasi may involved pong ibang bansa, no? Ang Thailand, ang Laos, at kung sino man ang umartira ng aeroplano na yan o yung shipment ng barko, meron pong meron pong pagbayad at may resibo, no? Kung sino man na nagbayad niyan, matutuntun, may paper trail po yan. Kung dito, mapagtatakpan nila yung mga paper trail, doon po sa bansa ng Thailand at sa Laos, kung saan po galing ang mga droga na yan, ay hindi po yan magtatakip. Alam mo, anong mapapakinabangan nila sa pagtatakip noon? Di ba? Kaya malalaman. Kaya kung ang gagawin na ratibo na naman ng administrasyon na ito ay ipasa at isisi sa mga Duterte, sabagay, kahit kailan, ilang beses ba sila nabokya o napaso sa di umanong mga expose nila. At itong ang huli, kay Matibag, na yung mga bahay sa pangalawang pangulo doon sa asawa niya at pa kay Punong Duterte, eh, hindi naman pala totoo. Yung mga binanggit ni Gracioso, sunog na naman sila ron. Dahil di naman din pala mga totoo. Diba? Kaya itong droga to, ipapasa na naman nila muna hanggang sa madiscovering hindi totoo. Parang wala silang pakialam sa kanilang kredibilidad, no? Basta yung mahalaga, masabi na nila. Parang yung panig lang ng prosecution sa Kongreso. Di bali na masabi na natin ng lahat sa impeachment court. Pagkatapos, sabay bitaw tayo, sabay withdraw ng ating mga binanggit doon para wala na silang panahon para magsalita. Para di sila makasagot. Saka ba naman nakakita? Eh sila itong atat na pasagutin ng ating pangalawang pangulo, ang kanyang panig. Tapos nung eto na, panahon na niyang magsalita, ang kanyang panig, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, sa pagpipresenta ng mga testigo, dokumento, mga ebidensya, eh bigla mong bubusalan yan at sasabihin yung hindi niya na kailangan sabihin yan kasi wala nang saysay yan at gagastos lang ang gobyerno. Magsasayang lang tayo ng oras. Tama ba yan? Eh kayo itong gustong, kayo itong nagdemanda eh. Kayo itong nagdala sa kanya ng mga bintang na to. Tapos bibitin nyo ang taong bayan na hindi siya makasagot. Ang mahalaga lang na ibigay nyo na ang inyong panig. Dahil yan naman ang layunin ninyo. Siraan siya, character assassination, trial by publicity, na nagawa nyo na. Tapos bigla nyo iaatras yung Article 1 at Article 4. Ganyan ba yan? So, iyon na nga siya. Tapos, ang sumunod po ay ang Ecuador. Ano? Ang bansang Ecuador ay magagasta ng $150 million on dredging major coastal rivers, cleaning urban canal systems, and constructing the river wall defenses in vulnerable coastal provinces. Ecuador yan, ha? So, pare-pareho itong mga binanggit ko, gobyerno mismo ang kumikilos, ha? Hindi pagpapaalala sa atin, pagpapaalala at saka babala, di ba, ng gobyerno sa atin, di ba? Pero yung kilos nila, yun yung wala, di ba? Yun yung sinahanap natin, ano? Samantala ang ito pong Malaysia, opo, ay artificial rainmaking, ha? Targeted cloud seeding ang gagawin nila over drying catchment zones and dam sites in northern peninsular Malaysia. Yun ang kanilang gagawin. Ano? Samantala sa Philippines, Philippine President Marcos asked citizens to buy balde to catch rain. O isipin niyo po. Kaya ako kanina nakinig na para banteka, pinagtatanggol nila yung sinabi ng Pangulo. Tapos nagpresenta sila na para daw doon sa mga hindi nakakaintindi at nakikinig na may ginagawa ang gobyerno, kay may El Nino, kay wala, inulit lang nila itong mga bagay na to na binasa ko po sa inyo lahat o saan doon po yung kahalintulad man lang na ginagawa ng ibang gobyerno sa paghahanda ng El Nino. Wala. Puro lang pagpapaalala. Maliban doon sa cloud seeding. Na, yung sa cloud seeding, oo. Pero yung iba po, eh, nakadepende lahat sa atin. Pati yung ayuda, di ba? Kasi kailangan pagtrabahuhan mo yun eh. Cash for work nga eh. Di ba? So lahat ito, wala pong direktang kinalaman dun sa mismong epekto o magiging epekto ng tagtuyot ng El Nino.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Kami ang inyong abogado ng masa.
9: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
10: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
9: Nang
10: Ang Buhay at Batas.
9: Libreng payo ng abogado.
10: Solusyon sa problema mo.
9: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 8:10 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa ating po mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo dahil kayo po ang aming tinaguriang mga buhay na bayani ha, sapagkat sa pamagitan po ng inyong mga remittances, patuloy na bunabubuhay ang ekonomiya ng bansa. So, malaki po ang naitutulong ng ating mga OFWs. Kaya kami po ay nagpupugay kasama ang mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, hindi rin po natin nakakalimutan ng ating mga ka-senior citizen na kailangan manatiling malakas, patuloy po tayong lalaban para sa ating kalayaan o sa demokrasya at hindi po sa disgrasya na maaring sapitin ng bansa kung tayo ay patuloy na mananahimik. Si Don Pepot, magandang umaga.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes, at tayo po ay... medyo nababahala dahil nga sa nakikita natin ang mga nangyayari sa ating Kongreso, sa ating Senado o sa mataas at sa mababang kapulungan dahil nga po sa nakikita natin na sa halip na ito ay maging prosecution, ito po ay nagiging persecution laban sa Vice President Sara Duterte. Kitang-kita na po natin at kung tayo po ay nag-iisip, malalaman natin na ito ay hindi po isang paglilitis, hindi po ito impeachment trial because they are trying to bend the law or rules na hindi nila dapat gawin. Ngunit ginagawa nila, saan sila kumukuha ng lakas ng loob para baliin ang rules at mga batas na dapat ay siyang nagiging basihan ng ating pong Senate Court.
3: Yes.
1: Pero nakita na po natin na napatapos na makapagpresenta at madapurak nila ang ating Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pagkulapol ng mga hindi magagandang aligasyon, mga kasanungalingan, iaatras nila yung tatlong article of impeachment. Bakit? At hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang depensa para makapagpresenta naman ng kanilang mga sagot at mga ebidensya laban sa mga ebidensya na kanilang iniharap sa Senate Court. Hindi po patas ang labanan. Yes. Nakikita natin na mayroon pong mga gagawin o ginagawa ito pong mga prosecution na hindi maayon sa ating saligang batas. Yun lamang pong pagpapababa ng boating boto, threshold. Ha, yung tinatawag natin threshold boats, yes. Ha, na yan ay nasa saligang batas na hindi pwede nilang baguhin,
3: yes.
1: Sa pamagitan lamang ng resolusyon. Kailangan manatili kung ano ang dapat na sundin sa ating saligang batas para yung mga susunod na mga henerasyon o mga susunod na uupo sa Senado ay ganun din po ang gagawin, igagalang ang ating batas at hindi lalabagin o lalapastanganin ang ating mga batas, sapagkat ang batas ay nilikha para sundin at nang magkaroon ng kaayusan ang bansa at ng kapayapaan,
3: yes.
1: Sapagkat kapag hindi po batas ang umiral, ito po yung tinatawag na mob rule, yes. Kung sino ang malakas, kung sino ang may impluensya, kung sino ang may salapi ay siyang magdidikta ng kanilang mga kagustuhan. Hindi po dapat yan, kaya nga tayo lumikha ng batas. At dapat kayo na mga nasa gobyerno, kayo na mga inilagay ng taong bayan sa posisyon, dapat sumunod kayo sa dikta ng batas. Kayo ang magsilbing ehemplo sa pagsunod sa ating batas at hindi kayo ang ehemplo para mag-bend ng ating batas or to bend the law.
3: Yes.
1: Pero yan po ang ginawa nila. Nagmungkahi itong nagsabi ng sometimes we have to bend the law. Eh, hindi lang po sometimes. Marami na po
3: many
1: yung
3: times
1: sometimes.
3: Na.
1: Ha? Many times, yes. Na you bend the law. Ha? At yan po ay kitang-kita ng taong bayan at ang taong bayan mismo ang siyang testigo sa ginagawa ninyo na paglapastangan sa ating umiiral na batas.
3: Yes.
1: Ha? Kaya hindi natin dapat ito palampasin, mga kababayan, sapagkat maaaring sa dumating na panahon o sa mga iba pang araw na darating ay ganyan na po ang mangyayari sa ating batas. Kung sino ang malakas, kung sino ang may higit na kakayahan, ang siyang mamamayani at hindi yung tinatawag na demokrasya, kalayaan ng bawat isang Pilipino na magsalita.
3: Yes.
1: Kumilos o gumawa, di ba?
3: Mm-hmm.
1: O natina ngayon ay inaalis sapagkat nakikita natin kung paano gipiting, kung paano iharas ang mga kalaban sa politika. Yung mga naninindigan para sa katotohanan ay kanilang ginigipit o hinaharas, kinakasuhan. Yun po ang kanilang tool, ha? Yung kakasuhan ka, kaya gamit din ang batas para gipitin, iharas ang mga naninindigan para sa katotohanan at para sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Hindi ba?
3: Yes.
1: At yung kanilang mga kakampi, mm-hmm. mga kaibigan, ha? Ay baliwala. Patuloy na namamayagpag, patuloy na bending the laws. Yan ba ang gusto natin na sistema na iiral sa ating bansang pinakamamahal na Pilipinas? Ba, hindi yata tama po yan, mga mm-hmm. kaibigan. Kaya hindi po tayo dapat manahimik.
3: Yes.
1: Dapat isa boses natin, isa tinig natin ang ating pagtutol ng naaayon sa ating saligang batas. Hindi po natin iminumungkahi na lumabag tayo sa batas sa pamagitan ng rebelyon mm-hmm. o anumang hakbang na ating gagawin na hindi po naaayon sa ating batas.
3: Yes.
1: Pero meron po tayong pag-uulat mula kay Jong Manlapas, kongresista. Hinikayat ang mga LGU na tutukan ang pagbabago at rehabilitasyon ng mga kabataan na sangkot sa krimen dahil sa gang. Pero sa nasabat na malaking na droga, ha?
3: Mm.
1: 521 kilograms, ha? Mm-hmm. Yan po ay yung nakasakay lamang sa jet. Lear jet, ano, mm-hmm. ha? Pero may 171 kilos mm-hmm. na nakasakay naman sa bangka mm-hmm. o sa barko.
3: Thailand, yeah.
1: Mga kaibigan, yan, mga kaibigan. So, paano magbabago? Kung magiging rampant, Kahit ano ang gawin natin, kung adik na lahat ang ating kabataan, mahihirapan kahit pasundalo, kahit AFP o PNP, mahihirapan supuin ang kriminalidad. Yes. So, Diyong Manlapas, iulat mo.
4: Hinimok ni Abralon District Representative J.B. Bernos ang pamahalaan na tutukan din ng pagbabago at rehabilitasyon ng mga kabataang nasasangkot sa mga gang na nag-uudyok ng kriminalidad kasabay ng pagbuwag sa mga grupong ito. Suportado ni Bernos ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government sa pagpigil sa mga grupong naghihikayat na mga minor de edad nagmawa ng krimen. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulla, kabilang sa mga grupong iniulat na nag-iikayat sa mga batang may edad na 14 at 15, ang tinatawag na True Brown Style. Giit ni Bernos, hindi sapat na buwagin lamang ang mga gang dahil posibleng bumuo ulit ng bagong grupo ang mga kabataang naghahanap ng kaibigan at pakikisama. Hinimok niya ang mga lokal na pamahalaan na maglunsad ng mga aktibidad sa sports, sining at volunteerismo upang magkaroon ng kabataan ng positibong samahan at mailayo sila sa masasamang impluensya. Ako si Diong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Diong Manlapas. Isulit naman po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chonayu, Malacanang, hindi umaasa na tutulong si Vice President Duterte sa pagtugon sa El Nino. Bakit naman nalaman? Chonayu, ibalita mo.
5: Hindi na umaasa ang Palasyo ng Malacanang na makikibahagi si Vice President Sara Duterte sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang mga posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ito ang naging tugon ng Malacanang sa tanong kung iimbitahan si Duterte na makiisa sa whole of government approach ng pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas madaling punahin ni Duterte ang Pangulo kaysa kilalanin ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para tugunan ang mga suliranin ng Pilipinas. Binigyan din ni Castro na 2 beses nang nagpulong ang Pangulo upang talakayin ang posibleng hakbang laban sa El Nino. Iginit ni Castro na may motibong pampolitika ang mga batikos ni Duterte at pawang character assassination lamang ang ginagawa nito. Ayon kay Castro, wala pang nakikitang konkretong solusyon ang pamahalaan kay Duterte sa mga problemang kinakaharap ng sambayanang Filipino. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chonayu. Si Romel Madrigal ay ating pong isunod sa kanyang pag-uulat. Best o BEST, alarm button ng APP na katakdang i-install sa paaralan sa San Pedro. Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Pinaigting ng San Pedro City Police ang mga hakbang para sa seguridad ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa BEST, alarm button application ng Police Regional Office Calabarzon. Nitong October 14, Miyerkules, nagsagawa ng koordinasyon si Police Master Sergeant Koska, Assistant Operation PNCO sa Golden Lampstand School sa Barangay Patima, San Pedro City sa Laguna, kaugnay ng pag-install ng nasabing application. Sa pamamagitan ng apps, layo ng programa na mapabilis ang pag-uulat ng mga emergency at mapahusay ang komunikasyon sa pagitan ng paaralan at mga responders. Inaasahang makatutulong ang inisyatiba sa pagpapalakas ng seguridad at pagprotekta sa mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Isinagawang aktibidad sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Bito, Chief of Police ng San Pedro City Police Station. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Senator Go, nagpasalamat sa latest Pulse Asia Survey na nangunguna para sa Vice Presidente sa 2028 election. Eh kasi po, ha, kahit na sinasabing may ICC warrant. Mm-hmm. Patuloy po siya sa kanyang paglilingkod, yes, at pagpakikihalubilo sa masang Pilipino. Jojo Sikat, ibalita mo.
7: Nagpasalamat si Senator Christopher Bongo sa mga nagtiwala sa kanya sa kalalabas lamang ng poll sa survey result na nanguna ang senador para sa pagka-vice-presidente para sa 2028 national election. Nagpasalamat man ang senador, iginit niya na mas makakabuti na magtrabaho muna ang lahat dahil malayo pa ang eleksyon at isang tabi muna ang pamumulitika. Aniya ng senador, gusto niya makita ng tao o ang pagtatrabaho ng bawat halalang opisyal na maghatid ng serbisyo sa tao. Hinilingan niya ng senador na makabalik ang lahat sa normal na pamuhay at makapagserbisyo sa kapwa Pilipino, lalo na sa mga mahihirap na mga kababayan.
8: Aho muna tayo. Masyado pang maaga yung politika. Tagal pa niyan, 2028. Importante ngayon, gusto makita ng Pilipino. Trabaho tayo, serbisyo sa ating kapwa Pilipino. Yun ang kailangan ngayon ng mga kababayan natin. Ang wish ko po sa bawat isa, wish ko po sa ating bansa, makabalik tayo sa normal nating buhay at makapagserbisyo tayo sa ating kapwa Pilipino, lalo-lalo na po yung sa mga mahirap. Yung politika, matagal pa yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Nakakataba po ng puso. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Salamat po.
7: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yan, mga kaibigan. Yan po ang ating senador na kahit ano pang mga banta, patuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho para sa kapakanan ng mas maraming mahihirap nating mga kapwa Pilipino. Yes. Yan po sana ang dapat ginagawa nitong mga ilan at hindi sumusunod lamang sa iisang Panginoon dahil sa gantimpala na mali-maletang salapi, nakakalimutan nila ang kanilang sinumpaang tungkulin to serve and protect the Filipino people. Yes. Hindi lamang po ang ating PNP, hindi lang ang ating AFP ang may sinumpaang tungkulin na to serve and protect the Filipino people, kundi lahat po kayo na nasa gobyerno mula sa pinakamababa na antas ng inyong mga trabaho hanggang po sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., sumumpa kayo na inyong paglilingkuran at puproteksyonan ang taong bayan at hindi ibibigay sa mga dayuhan in a silver platter, ha? Yes. Na parang isang bandihadong pagkain na inyo na lamang ibibigay, ha? At doon ay idinitini ng mahigit na ngayong isang taon, mm-hmm, sa Nobyembre para magkakaroon ng paglilitis ang ating dating naging Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay ang kanyang anak naman na si Vice President Sara Duterte, na nakikita natin po, ha, sa kabila ng mga hagupit, sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng mga kung ano-anong ikinukulapol sa kanya, ay patuloy po siya sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino bilang bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin. Yan po, yes, ang gusto naming makita sa inyo, ha, na mga lingkod bayan, ha? Pero lumalabas kayo po ay lingkod bayad sapagkat na tumatanggap kayo ng mali-maletang salapi na ayon sa mga dating sundalo, mga retiradong sundalo, ha? Idiniliber nila, ha? Na ayon din naman kay Baguio Mayor Magalong, 90% o 70% ng mga mambabatas, yes, o mga nasa gobyerno ang tumanggap ng mali-maletang salapi na naglalaman ng milyong-milyong piso na umabot sa suma total na 1.1 trillion pesos, mga kaibigan. Yes. Saan yung perang yan napunta? Sa bulsa ng mga nasa ilang nasa gobyerno, yes, mga kaibigan. Kaya kawawa po tayong mga Pilipino. Mm-hmm. Kawawa po talaga. Kung hindi tayo magsisikap para sa ating mga sarili, wala pong mangyayari sa ating buhay. At kung aasa na lamang tayo sa mga ayuda na kaunting barya para kayo ay tumahimik habang sila naman ay nagnanakaw ng bilyong-bilyon o milyong-milyong piso, mga kaibigan. Mm-hmm. Si Jong Manlapas nagbabalik sa kanyang pag-uulat. Representative Chanco, Quinestion, ang bawas pondo sa Calamity Fund, Cadena Act na itinutulak ni Senator Bam Aquino, pinamamadali ng maipasa sa Kamara. Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Quinestion, inabota City Representative Tommy Tiangco ang pagbawas ng 9.5 billion pesos sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o Calamity Fund sa proposed 2027 National Budget sa kabila ng banta ng Super El Nino. Mula sa panukalang 45.67 billion pesos, ibinaba ang pondo sa 36.17 billion pesos. Ayon kay Tiangco, hindi ipinaliwanag ang pagbawas at tinanggihan ang mga panukala nilang ibalik ang pondo. Umaasa siyang maibabalik ito sa bersyon ng Senado sa tulong ni Senator Ping Lacson at Senator JB Ejercito. Kinasyon din ni Chanco ang hindi pag-usad ng Cadena Act sa Kamara na naglalayong gawing mas transparent at madaling masubaybayan ng publiko ang paggastos ng pamahalaan. Si Senator Bam Aquino ang miyakda ng Senate Bill No. 1506, ang bersyon ng Cadena Act na naaprubahan sa ikatlo tuling pagbasa noong December 15, 2025 sa botong 17-0. Gayet ni Chanco, mahalaga ang transparency upang maiwasan ang pagdududa sa proseso ng pambansang budget. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Dapat lang po ha, itong sinasabi ni Congressman Chanco, na magkaroon ng transparency sa ating mga pondo, ha?
3: Yes.
1: At hindi yung babawasan ninyo pagkatapos ililihim ninyo, itatago ninyo sa lahat po, kahit pagdagdagan o kahit bawasan, dapat alam ng taong bayan, yes, sapagkat yan ay salapi po ng taong bayan at hindi salapi nino man. Salapi ng taong bayan mula sa buwis na ang puhunan, dugo, pawis at luha.
3: Yes.
1: Kaya dapat ha, magbago na kayo at tayo ring mga mamamayang Pilipino ay magbago. Ha?
3: Mm-hmm.
1: Hindi po dapat tayo maging sunod-sunuran sa mga politiko sapagkat sinasabi nga po, sovereignty resides to the people and all power emanates from the people.
3: Yes.
1: Kaya nasa atin po ang lahat ng kapangyarihan at hindi sa mga politiko. Ha? Nasabi rin ng dating Yumaon na nga ba, Noynoy Aquino, na kayo ang aming boss na sinundan naman ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kayo ang aming employer. Kami ay inyong mga utusan lamang.
3: Yes.
1: So maliwanag po yan. Ha? Maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayang Pilipino. Kaya huwag kayong umakto na parang kayo ay mga Diyos-Diyosan, parang kayo ay mga Panginoon. At tayo namang mga mamamayan, dapat ang ating katapatan ay sa bansa.
3: Yes.
1: At hindi dyan sa mga iilang politiko na binibili kayo sa pamamagitan ng ayuda para makuha ang inyong loyalty na yung ibinigay sa inyong ayuda ay galing din po sa ating mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng buwis.
3: Yes.
1: So maliwanag po na dapat naiintindihan natin na hindi tayo dapat maging sunod-sunuran tungkulin nila na tugunan ang problema ng bansa, problema ng bayan sapagkat pinagkatiwala natin sa kanila ang posisyon para magtrabaho.
3: Yes.
1: Ito pa rin ang kanilang tungkulin batay sa idinidikta ng kanilang mga posisyon. Yan po ang maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw. At hindi umaarte kayo na parang ang tao ang gusto ninyong mapasunod. Kami ang susunod sa inyo na kahit sa sukdulang ito ay paghihirap naming mga mamamayang Pilipino. Yan ba ang gusto ninyo na habang kayo ay pasasa sa buhay, living in luxury, di ba?
3: Yes.
1: Meron kayong mga eroplano, helicopter, ha? Nagpupunta kayo sa Senado, naka-helicopter, at may kapal kayo ng mukha na magsabi, sometimes we have to bend the law. Sino ka ba? Isa ka lang ding mamamayang Pilipino na katulad namin, na dapat ay sumunod sa batas. Lahat tayo ay dapat pumailalim sa batas at hindi dapat baliin ang batas. Na katulad ng aking sinabi, ang batas ay nilikha para magkaroon ng kaayusan at ng kapayapaan. At yung ginagawa ninyo na pagbendalo, yung inyong mga kung ano-anong mga binabaling batas para lang masunod ang inyong mga kagustuhan, manatili sa posisyon sa mahabang panahon nang sa ganon ay makurakot ninyo ultimo sentimo ng salapi ng taong bayan. Yan ba ang inyong gusto? Habang kami ay nagugutom, habang kami ay naghihirap, habang kami ay namamatay ng walang gamot, mga batang hindi umuunlad dahil hindi makapag-aral.
3: Yes.
1: Oh, di ba? Mm-hmm. Habang kayo ay pabiyahe-biyahe, mm-hmm. Papunta-punta sa ibang bansa, mm-hmm. sa kung ano-anong dahilan, gamit salapi ng taong bayan. Mm-hmm. Yan naman ang katotohanan, di ba?
3: Yes.
1: Kunwari, opisyal ang inyong pagtungo sa ibang bansa. Pero sa katotohanan, konting dalo lang isang araw, yan ay sa salapi ng taong bayan. Nabubuhay kayo in luxury,
3: yes.
1: habang kami ay nabubuhay. Hila-hila ang dila, hila-hila ang aming mga buntot para lamang makakain 3 beses sa isang araw. Oh, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Kaya nasaan ang katarungan para sa mamamayang Pilipino? At bakit tayo pumapayag na mamamayang Pilipino na maging sunod-sunuran at maging na ang ating katapatan na dapat ay sabayan, ay bakit ibinibigay ninyo sa iilang politiko, ibinoboto nyo ng ibinoboto, kahit dumating tayo sa pagkakataon ngayon na halos kumulapso na ang ating ekonomiya, na kung hindi po tayo kikilos, baka dumating ang panahon ng inyong mga anak na ngayon ay tila nakaharap sa isang madilim na kinabukasan,
3: yes.
1: ay patuloy na magdilim ang kanilang kinabukasan.
3: Mm-hmm.
1: Mawalan na ng pag-asa ang ating bansa na umunlad hanggang sa tayo ay saklutin ng mga dayuhan upang gawing muling alipin. Wala,
3: yes.
1: di ba? Nakikita po natin yan eh. Yung iba kasi nagmamarunong na puro politika,
3: mm-hmm.
1: puro yung kapangyarihan nila, yung kanilang iniisip, ha,
3: sarili.
1: Na ginagamit ninyo lahat, ahensya ng ating gobyerno,
3: yes.
1: ultimo batas na binabali ninyo, ginagamit ninyo para gupuin, para patahimikin ang inyong mga kalaban o yung mga naninindigan para sa katotohanan at para sa karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. O katulad nitong drama na si Romualdez, nakalagay na sa Payatas Jail,
3: sa Payatas.
1: Kasama na siya ni Jinggo, Senator Jinggo Estrada, Rodante Marcoleta. Nagtataka naman tayo, pinayagan yung magpiansa, pati itong si Mike Defensor at mga kasama, na nagbigay lamang ng 75 million campaign donation. Plunder ang inyong ikinaso. Di ba?
3: Yes.
1: Habang itong si Erich Sylvester o Erwin Tulpo, Senator Erwin Tulpo, na hindi ko alam bakit ito nasingkaw sa Senado, naging congressman, naging Senado, puhunan ay yung kanyang bibig, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Oh. Eh, sinasabi nga, di ba, na may nag-donate din sa kanya ng campaign donation worth 120 million na ayon sa AMLAC ay galing sa fraud mula sa isang dating naging kasama ha, sa party list, sa ano?
3: ACIS
1: party list. ACIS party list na magkapatid na yap. Ha? Galing sa fraud, hindi ba maliwanag yan? Na plunder, labag sa batas na tumanggap ka ng donation galing sa fraud? O bakit?
3: Questionable source. Kanya, eh.
1: Bakit malayang malaya? Di ba? Yes. At ang masakla pa sa mamamayang Pilipino na tila tinatanggap ninyo dahil tahimik kayo, hindi kayo kumikibo, naging Blue Ribbon Committee Chairman pa. Eh ano naman ang alam nito? Eh dapat ang nakalagay dyan ay isang abogado. Di ba?
3: Yes.
1: Dahil ang inyong lilitisin, ang inyong didinggin, kailangan may alam sa batas, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Para malaman kung ang ginawa labag o hindi sa batas. Yes. Sapagkat ang dapat masunod ay batas. Pero hindi. Ha? Anong klase na ngayon itong nangyayari sa atin? Sabi nga po, ang pananahimik ay pagkonsinti.
3: Yes.
1: So tayo po ay bahagi ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Nananahimik tayo. Eh, ako na lang yata ang dumadaldal dito ng dumadaldal.
3: Nag-iisang tinig.
1: na hindi naman po nating mapigilan. Yes. Sapagkat hindi naman tayo pwedeng makiayon sa mali. Kay sino pa siya? Kay Duterte pa siya. Kung siya ay tama.
3: Yes.
1: Doon tayo papanig sa tama.
3: Yes.
1: At hindi tayo papanig sa mali. Dahil nakikita natin na tila walang maliwanag. Na sistema. Laging bending the laws para lamang po masunod ang kanilang kagustuhan na sinasabi naman ng iba, baka daw naghihiganti ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil pinalaya sila sa bansa noong panahon na ang mga makakaliwa, makadilawan, eh gutom na gutom sa kapangyarihan. Yung lalo na yung mga dilawan, gutom na gutom sila sa kapangyarihan dahil 20 taon na nag-reign o naghari ang yumaong dating Pangulong Marcos Senior. Ngunit nag-iwan naman ng maraming magagandang legasiya na pinakinabangan ng ating mga mamamayan at ng ating bansa. At yung iba ay pinatupad po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil po may mga naiwang blueprint na mga proyekto na hindi po na ituloy. Dahil nga sa pagkakaroon natin ng people's power na nag-upo sa isang revolutionary president, Cory Aquino, na wala naman pong alam sa pagpapatakbo ng bansa. Kaya iba po ang nagpapatakbo noon, kundi ako nagkakamali, ay kapatid. At ito pong yumao rin Joker Arroyo na kanyang executive secretary noong mga panahon na yon. Diyan po nagsimula ha, yung kabi-kabilang korupsyon. Natatandaan ninyo yung Mar Rojas, di ba? Na hinawakan yung tinatawag nating Yolanda, yung pondo ng Yolanda bilang DILG secretary siya noon, yung tinatawag na LRT ba yan?
3: DOTC siya yan, naging DOTC.
1: O DOTC at yung LRT.
3: Iba yung relay sa bagon.
1: O yan, di ba? Nagkaroon, pero gumawa ba siya ng aksyon? Iba ang kumilos para maitama at mapatakbo yung MRT o LRT. O di ba? Oh, ngayon sasabihin natin yung kanilang ulat na kailangan higpitan ang mga kabataan. Hindi sapat yung ang tawag dito, yung balita ni ano ni Jong Manlapas, 'di ba?
3: Gulo ng kabataan.
1: Hindi po 'yan. ang dahilan kung bakit ang ating mga kabataan ay nagkaganito. Yes. Ha? Dahil po sa pag-upo ng revolutionary president noong panahon ni Cory Aquino, inalis nila ang good manners, right conduct, Boys and Girls Scout, ROTC,
3: yes,
1: at PMA, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Oh, yan po mga kaibigan na nag-hold o siyang nagpapakita o naghuhubog sa ating mga kabataan ng magandang asal ng pagiging patriotikong Pilipino,
3: yes,
1: pagiging nationalistic,
3: yes,
1: ha? Oh, eh dahil inalis ninyo yan eh.
3: Mm-hmm.
1: Kaya eto na ngayon na ang umagaw ay kulturang dayuhan sa ating mga kabataan. Tingnan po ninyo, hindi ba yung kanilang mga asal, mga gawi, mm-hmm, ay kuha sa mga nakikita nila sa Facebook?
3: Mm-hmm.
1: O, napilit naman ninyong gustong ipasara yung Facebook, ha? Dahil naglalantad naman o nagiging malaya ang mamamayan para maihayag yung kanilang mga nararamdaman, yung mga pag-atake sa maling sistema na umiiral sa bansa sa pamagitan ng kanilang ng mga galamay ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
3: Yes.
1: O, di ba?
3: Mm-hmm.
1: O, kaya kung talagang gusto ninyong mabago ang ating mga kabataan, palakasin natin yung tinatawag na subject na good manners and right conduct. Yan po ang ating idagdag sa mga kabataan. Yun sa mga mula sa nursery. Ha, gayahin natin yung sistema ng Hapon.
3: Formation.
1: Ha, gayahin natin yung sistema ng Hapon. 3 taon habang nag-aaral ang batang munti na Hapon. 3 taon na puro values.
3: Yes.
1: Ha, ang kanilang itinuturo bago bigyan ng formal education.
3: Yes.
1: Dapat ganyan din po. Totally sinasabi, the great imitator are Filipinos.
3: Mm-hmm.
1: Ah, gayahin po natin yung makabubuti,
3: yes,
1: sa bansa, sa mamamayang Pilipino, at hindi ang ginagaya natin ay yung mga asal o gawi ng mga dayuhan,
3: ibang kultura,
1: sapagkat iba po ang kanilang kultura,
3: yes,
1: iba ang kanilang kinagisnan.
3: Yes.
1: So, tayo maganda po ang ating kinagisnan, mm-hmm, kaya tayo ay nakilala sa pagiging hospitable,
3: yes,
1: dahil yan ay sa ating kultura.
3: Pilipino values,
1: di ba?
3: Eh, nawala.
1: Oh, ngayon wala na po, mga kaibigan. Kaya yan ang dapat ninyong tutukan. Ibalik natin sa mga kabataan, lalo na sa mga, kasi ang paghubog sisimulan dapat maliit pa, bata pa. 2 taon basta ang bata na uutusan na po bilang isang ina.
3: Yes.
1: Diyan na po magsisimula yung paghubog ninyo sa ugali, asal ng inyong mga anak. Yung values ang dapat simulan natin mula sa tahanan papunta sa, yes, pagkat sinasabi.

0: kabataan. Yes. Kaya napupunta sa droga, nagiging masamang elemento, di ba? Yes. Sa ating lipunan. Kaya isa rin po yan, pero hindi naman kasalanan na masabing kaya ka lumabas ng bansa ay para mabuhay mo o mabigyan ng magandang buhay ang iyong mga mahal sa buhay.
1: Sakripisyo rin sa kanila.
0: Ngunit yan ay kasalanan ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: Sapagkat wala silang binubuksan na hanap buhay para sa mga mahirap, para sa marami nating mga kababayan walang trabaho upang mapagkunan ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw, mapag-aral ang kanilang mga anak para magkaroon ng magandang bukas. Wala po. Simula ngayon, umaupo. Mabuti pa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya nga minahal eh. Maging yung dating yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bagamat tinatakan niya ng mga makakaliwa, bahagi ng kanilang propaganda, yung pagiging magnanakaw. O maaaring sabihin natin, wala naman sasabihin tayo o maitatangi na hindi nagnakaw sa gobyerno. Di ba?
1: Yes.
0: Meron po lahat halos dahil tayo naman ay may limitasyon. At malakas ang tawag ng temptation pagdating sa pera,
1: yes,
0: pagdating ng pagkakaroon ng magandang buhay, magkaroon ng mga milyong-milyong halaga ng relos para sa status symbol, di ba?
1: Yes.
0: Bilang mga mambabatas, nakasakay ka sa mga magagarang high-end na kotse,
1: yes,
0: di ba? At nakatira ka sa isang exclusive subdivision na may magarang mansion. Yan po ang inyong pinuportray. Hindi kung paano nyo pagsisilbihan ang taong bayan. Lagi ang nasa isip ninyo, kailangan nakasuot ako ng magarang Amerikana, matitikas na barong Tagalog,
1: mga
0: na nagkakahalaga ng libo-libo, di ba? Mga kababaihan natin na puro branded din ang ginagamit.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Mga kotseng mamahalin. Eh, samantalang may mga ilang leader sa ibang bansa na hindi nila iniisip yung magandang buhay. Katulad ng isang pangulo noon ng isang sa Mexico yata yun, di ba? Na hanggang sa bumaba siya sa pwesto,
1: ganun pa rin buhay niya.
0: Mahirap pa rin.
1: Yes.
0: Parang ang ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nang umakyat siya sa pagkapangulo. Hindi natin gugunitain pa yung siya ay naging mayor, di ba? Naging congressman.
1: Yes.
0: Yun ang pagiging pangulo. Umakyat siya sa Malacanang na ang kanyang bahay ay ganoon. Bumaba siya na ganoon pa rin ang kanyang bahay na kung saan natulog yung pinatay na Prime Minister Abe ng Japan. Doon din natulog,
1: yes,
0: sa kulambo niya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya paano siya hindi mamahalin ng taong bayan? Sapagkat nagpakita siya ng magandang ehemplo bilang ama o haligi ng bansa. Kahit pa sabihin natin siyang nagmumura, sa tunay na buhay naman eh. Yung mga tatay eh, nagmumura din kuminsan eh, di ba? Oh, pagka sobra na yung galit, walang hiya ka, anak, di ba? O may mas matitindi pa. Pero bahagi po niya yung tinatawag na flower of the tongue, nakamihas na na. Pero bahagi din yon ng disiplina para maramdaman ng anak o ng tao na galit siya. And he mean
1: seryoso
0: business.
1: Seryoso na to.
0: Oh, yan, mga kaibigan. Kaya, yun po, kaya hindi po yan sinasabi nila na ngayon may yung natuklasan na yan na Cebu o metapentamine na ang itinuturo ay Davao na naman, samantalang 7 beses na palang nagdi-deliver sa Maynila,
1: yes,
0: na nakakalusot, nalulusutan, pero sa pang-8 eh hindi nakalusot. At ngayon ay lumalabas na tila yan ay mula ay nakatatak sa Vape Incorporated.
1: Yeah. Deklarado na Vape Products. Eh.
0: Tila ang CEO ay si Congressman Sandro Marcos at di umano ang chairwoman ay ang kanyang ina na si Liza Araneta Marcos. Yan po ang lumalabas eh, na hindi rin natin alam kung yan ay

0: Ito o hindi, pero yan ang mga balita na sinasabi nga makinig tayo sa mga foreign news, di ba?
1: Mas nauna pa sila.
0: Kaya medyo isip-isip po tayo mga kaibigan. Kaya maging si Pangulo ng US, di ba nagsabi siya na ang isang Pangulo na nasa ilalim ng droga ay hindi makapagdidesisyon ng tama ng akma doon sa solusyon sa problema. Yes. Sapagkat wala na po siya sa tamang wisyo, sapagkat yun daw pong gumagamit ng droga di umano, hindi naman po ako doktor, hindi rin naman ako abogado, isang pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Pero sa haba ng panahon ng ating karanasan, eh sinasabi nga po, bagamat hindi po ako nakakatikim at hindi man ako nakakakita pa niya mga sinasabi na yan, pero ayon sa nababasa, ang una daw tinatamaan ay ang utak. Utak. Kaya nakikita ninyo,
1: wala na sa wisyo,
0: yung mga gumagamit ng droga, makikita naman natin sa anyo na parang puyat na puyat, haggard na haggard.
1: Natutuyot
0: diba?
1: Na.
0: Oo. Kaya ano ang mapapala natin? Pero yan po ay nagpapakita na tila tayo ay isang malapit ng maging narco state. Eh, kilo-kilong, libo-libong kilo.
1: Tonelada yun, yung nasa Thailand.
0: Libo-libong kilo.
1: 1.2.
0: Ng metapentamine.
1: Kilos. 1,200 diba? Kilos.
0: Oh, so, paano ang gagawin natin? Paano mapipigil? Kung mismo, di umano, ay mga nakaluklok sa posisyon. Kaya nakakalusot yan libo-libo na kilograms ng mga metapentamine. Yeah. Sinasabi po doon sa 23 kahon na vape products di umano na nakarehistro, ha? Eh, dalawa lang pala kahon ang vape at yung 21 ay mga metapentamine. Oh. At dito yan sa Maynila, hindi sa Pilipinas, hindi lalong hindi sa Davao. Na yan ang gustong palabasin nitong mga nagbabalita, nagsusulat, ha, na ang jet daw ay patungong Davao, hindi raw sa Maynila. O, di ba? Eh, pero meron tayong mga magagaling na mga investigador na mga nakikitang katotohanan, katulad nitong si veteranong si Jason sa na nagsasabi, 7 beses nang nakalusot na nakapag-deliver sa Maynila yung iisang Learjet na kanilang ginagamit. At alias ang ibinibigay at hindi tunay na pangalan.
1: Yes.
0: Bakit? Bakit hindi maibigay ang tunay na pangalan ng kaisa-isang Pilipino na pasahero ng Learjet, ha? Na sinasabing si Pada. Pada, oh, yan ang kanyang alias. Oh. So, bakit hindi niyo maibigay kung sino talaga ang pangalan, tunay na pangalan ng kaisa-isang pasahero ng Learjet na may dalang metapentamine.
1: Yes.
0: Oh, yan, mga kaibigan, yan
1: jet,
0: lang po yung sinasabi natin, ha? Na mga bali-balita, ha, na hindi natin maiwasan mag-isip. Kailangan po natin ngayon ay mag-isip.
1: Yes.
0: Kumilos tayo, isip, mga kababayan, bago maging mas madilim ang hinaharap ng ating mga susunod na salinlahi, sa ang mga susunod na henerasyon na ating mga anak, apo, at mga aanakin pa. So, kung hindi po tayo kikilos, kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Hmm. Diba?
1: Baka mahuli na.
0: Kung kailang huli na po, mga kaibigan, kung kailang wala na tayong magagawa, o kung kailan tayo nakadublob na, bagsak na ang ating ekonomiya, o, eh ngayon lang pinag-uusapan na po tayo sa buong mundo eh. Ha? Hindi naman chismis, kundi yung katotohanan, katulad ngayon na sa pagkakahuli niyan, napakalaking
1: shipment
0: ng
1: droga.
0: Droga, yes. O, diba? Oh, pinag-uusapan po tayo, hindi lamang sa dahil sa ating Pangulo, hindi lamang dahil sa bulok na sistema na patuloy na umiiral sa ating bansa, kung hindi yung mga ginagawa na kitang-kita. Kaya paano ngayon dadayuhin tayo ng mga investor? paano tayo makapanghihikayat ng investor? South Korea, hindi tayo pinautang. Sapagkat alam ng South Korea kung ano ang ating pangulo, siyempre sa lapin ng mamamayang Koreano, hindi nila dapat ito ipagwalang bahala, mm-hmm. 'di ba? Kaya baka hindi mabayaran kaya hindi tayo pinautang. Mm-hmm. Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik si Don Pepot sasabihin po ang bilang ng ating telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sa ating pong mga kababayan, ibibigay ni Dom Pepot ang bilang po ng ating telepono.
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa mga kapatid lang po ng mga mensahe, pakishare po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po yung palatuntunan ninyong pulso ng sambayan na may comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook at sa YouTube. Magpadala rin kayo mensahe at babasahin po ng Tita Carmen ang mga mensahe sa Facebook at YouTube.
0: Bakit tahimik ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dito po sa napapabalita na 521 kilos ng metapentamine at 171 kilo. Yan pong 521 kilos, nakuha po yan doon sa Learjet.
2: Yes.
0: At itong 171 kilo, ay sa barko. 1,000.
2: Santo nila Adam
0: may kitchen. 1,771 kilos.
2: Yes.
0: Oo. Ngayon, ang tanong nga natin, nasabing Di Barrosan Fahad, na bakit hindi ibinibigay yung puntunay na pangalan na di umano ay assistant daw po ito ni Congressman Sandro Marcos sa ex-Vape Tech Incorporated na kung saan di umano ang chairman ay si Lisa Araneta Marcos, di ba? O yan, mga kaibigan. Pero sabi nga, itong si Fahad, alam niya na kamatayan ang parusa sa ibang bansa ng mga nagdadala ng metapentamine,
2: yes.
0: Di ba? Kaya, sinasabi nga, na kung kaya sinasabi niya na ito ay vape, di ba? Vape product. Yun ang kanyang inirirehistro, dinideklara. Pero nung mahuli, 21 kahon ay metapentamine at 2 kahon lamang po yung vape product.
2: Nakamaleta rin eh.
0: Kaya nga nagtataka tayo eh. Bakit po hindi nila maibigay yung tunay na pagkatao, yung tunay na pangalan o identity nitong sinasabing si De Barrosan Fahad, ha? O ayan, mga kaibigan, si Ramon Yadaw, nasa linya, magandang morning.
2: Morning po, si Ramon Yadaw.
3: Hello, good morning po, Tita Carmen, malakas na.
2: Opo, okay na po kayo, si Ramon.
3: Alam mo, Tita Carmen, lagi kong nire-recommend ito si Isko Moreno, for president. Pero nakita ko mahina rin pala sa decision making to sa mga critical na bagay. Inuna pa niya yung mga police, mga bombero, mga teacher na may mga swelduhan kaysa sa mga sinasabi niyang favorite ng mga senior. Lahat ng senior na wala namang kinikitang sweldo yung mga yan, pati yung mga PWD tsaka yung mga solo parent. Inuli niya sa bigayan, bago mo isang buwan mong hindi pinasusweldo yung yung mga tao ay samantalang 500 lang isang araw, isang buwan na binibigay mo, magkano lang isang araw yun? 20 pesos, wala pa. Eh, nagkamali ako ng ano sa kanya, mahina rin pala sa decision making si Isko Moreno, ngayon ko lang nalaman. Diyan mo, unahin mo yung sinasabi mong favorite mo, mahal, mahal ko kayo mga senior. Pagkatapos, inihuli mo sa bigay ng ayuda. Anak, hindi ko gusto yung ganyan. Ano, yung lahat, ito kalma.
4: Okay.
3: Sana makarating sa kanya yung...
4: Nakakarating ako. Nakakarating.
2: Thank you, salamat. Ramon Yadaw.
4: Eh, alam niyo po, kasi mga nagtatrabaho yun eh, empleyado yun. Kung hindi mapapasweldoan, marami ding magugutom sa kanila.

0: Dahil may mga pamilya. Ngayon, yung senior citizen, eh, may mga anak naman, yung iba, na umaalalay, di ba? Mm. Kahit kakarampot nga yung natatanggap nating mga senior citizen, malaking bagay po sa atin yun dahil pambili ng mga gamot, yung mga maintenance, di ba? Yeah. Although kuminsan, hindi naman talaga kasya sa mahal ngayon ng gamot. Mm. Hindi po kasya yan. Kaya lang, mas maganda sa wala tayong tinatanggap. Yes. Eh sabi nga, kung kaya mo pa namang magtrabaho, gumalaw-galaw, eh di gumalaw-galaw, kumilos-kilos ka para makadelayin sa kapansamantala. Di ba? Yes. Eh, hindi puro asa tayo sa gobyerno. Mm. Yun sa akin naman po ay ganun lang. Sapagkat ako, simula po nang ako ay mag-asawa, magkaanak, nagsimula na po akong maghanap buhay, tumulong sa aking asawa na para mabuhay ko yung aking mga anak sa yung bang komportabling paraan sa sariling sikap. Yes. Hindi po ako masa kahit sa magulang, sa anak, ha, o sa mga kapatid. Yes. Eh, sapagkat lahat tayo may kanya-kanyang pasanin. Mm. Ha, na hindi natin pwedeng iasa sa kapatid, magulang, anak. Di ba? Yes. Kaya kahit na medyo nahihirapan, sige pa rin po ang pagtatrabaho para hindi tayo maging pabigat o pahirap at makatawid hanggang tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Yes. Kaya mahalaga po eh, na kahit sinong makausap po, lagi kong sinasabi, ipong kayo kahit piso-piso isang araw sa habang sa tagal ng panahon. Yes. Pag nabuo nyo, lagay nyo sa bangko. Yes. Pag nabuo, lagay sa bangko. Di ba? Mm-hmm. Dahil wala po kayong aasahan kung hindi ang inyong mga sarili. Yes. No, maswerte yung iba. May mga mababait na anak na, na nagtataguyod, di ba? Sa kanilang mga matatanda ng magulang. Eh, pero yung iba na hindi pinaghandaan.
1: Yes.
0: Yan, si Romel Madrigal, may pag-uulat, BIR. Pinalalakas ang mga hakbang para mapahusay ang koleksyon ng buwis. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Sino rin ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ang mga pangunahing panganib na maaaring makapekto sa koleksyon ng buwis at sa pagpapatupad ng mga reforma ng ahensya? Sa pulong ng BIR Management Committee, tinalakay ang mga hakbang upang matugunan ang mga panganib sa pagtatakda ng target na koleksyon, mga sistema sa pagpaparehistro at pagbabayad ng buwis at seguridad ng digital na impormasyon. Kabilang din sa mga sinuri ang pag-aangkop ng mga pulisiya sa mga bagong batas, pamamahala sa mga kawani, pagbili ng mga kagamitan at iba pang operasyonal na usapin. Binigyang din ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na dapat nakabatay sa datos at masusing pagsusuri ang pagtatakda ng target na koleksyon ng buwis. Tiningnan din ng committee ang mga kasalukuyang hakbang para maibsan ang mga panganib at tukuyin ang mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon habang binubuo ang mga pangmatagalang solusyon. Layo ng pagsusuri na mapalakas ang mga kontrol at mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa at reforma ng BIR. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Gusto ko lang po munang batiin bago natin papasukin ang ulat ng ating kasamang Jojo Sikat, ang aking mga kaanak,
1: yes,
0: Bon Boyad, sa aking kapatid, Virginia Padilla, sa aking anak na si Geraldine Galang Plegaria, sa aking apo, yung aking napakagandang apo,
1: yes,
0: sabi nga, beautiful and gorgeous apo na si Jaja Sol.
1: Hello,
0: mabait
1: Jaja
0: kong bata yan, laging nakingiti, laging nakatawa. Yan. At saka madali siyang makihalubilo, ha?
1: Yes.
0: Sa mga taong nakapaligid sa kanya.
1: Safe travel po, Tita Baby.
0: Yan daw, ang sabi niya, siya raw daw, kanyang sa tamang panahon, siya raw ang magiging Miss Universe.
1: Yes.
0: Baka ng buhay ng iyong mami.
1: Yes.
0: Okay. Jojo Sikat, sa kanyang balita, pagbawi ng prosecution sa tatlong article, mistulang may mali, Senator Villanueva. Yan ang nga ba'y sinasabi, mistrial. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Tinawag ni Senator Joel Villamayba na medyo off o mistulang may mali sa pagbawi ng prosekusyon sa tatlong article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung si Villamayba ang tatanungin para sa pagiging patas ay pabor siya na mabigyan sana ng pagkakataon ng depensa ni Vice President Sara na maipresenta ang kanilang panig laban sa mga aligasyon ng prosekusyon. Sinabi ng senador na deserve o nararapat naman ang mapakinggan ng impeachment court ang vice presidente. Batid naman aniya ng lahat noong ipresinta ng prosecution ang dalawang articles, ang articles 1 o yung confidential funds at article 2 o yung grave threat ay pinagpiestahan si VP Duterte at hindi rin naman masisirito ang prosecution team dahil trabaho nila ito. Naunawaan din ni Villamayba ang pangangailangan ng depensa na dahil namomonitor ng publiko at ng media ang impeachment trial ay nais din nila mabigyan ng oras para maipagtanggol ang kanilang kliyente. Nililaw naman ng mambabatas na nire-respeto niya naging pasya ng prosecution na bawiin na tatlong articles of impeachment dahil ito naman ay strategy ng prosecution. At dapat na paghahandaan na rin ng depensa ang discarding ito.
4: As a senator judge, I would say na parang it's off for me. Why would you spend so much time in the House and come up with these articles of impeachment, presented it here, blah, blah, blah, and then all of a sudden. But you cannot blame them. Please don't get me wrong. You cannot blame the prosecution because that is their strategy. I respect that. I respect that strategy. The defense should also have the necessary preparations to anticipate this strategy. Now, what is the defense strategy? Whatever it is, as a senator judge, we just have to make sure that it's equal and just and fair to both parties. That's all.
3: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod po naman natin si John Manlapas, Representative Corbera, na nawagan ng pagbabalik ng tarif sa imported pork dahil sa pagbagsak ng presyo ng lokal na baboy. Tama, ano ha? Kasi po, yung mga imported, wala po yung buwis. Yes. Ngayon, yung mga local, may mga buwis bukod pa sa mataas na gastusin sa mga binabayaran hanggang sa madala ito sa pamilyan. Yes. John Manlapas, ibalita mo.

0: Tinalakay ng Special Committee on Nuclear Energy ng Kamara ang House Bill Number 8567 na naglalayong magtakda ng mga insentibo para maisama ang nuclear energy sa electricity sector ng Pilipinas, kabilang ang paglalaan ng pondo para sa pagpapatupad nito. Dumalo sa ikalawang Technical Working Group o TWG meeting nitong Oktobre si
1: Salamat. Maraming salamat ka sa mga Jong Manlapas.
2: Gusto ko lang pasalamatan po namin ni Dom Pepot. Ito pong si Ena Gray sa kanyang maagang pamaskong ipinadala po. Natanggap po namin, Ena, yung iyong padala na maagang pamasko.
1: Thank you, ma'am.
2: Maraming maraming salamat.
1: Yes.
2: So, si Teddy Villa po ay nasa linya. Magandang morning.
3: Morning po, Kate G. Tita Carmen and Kate James. Okay na po?
1: Okay na
2: yes.
1: po
2: yun.
3: Tita, yung balita nyo tungkol kay Del Villanueva, pagka napapanood sa TV, binabato ko yung TV ko dahil naiinis ako yun.
2: Wag, baka mabasag.
3: Masyadong maepal yan eh. Walang loyalty yan. Walang prinsipyo. Ganyan tao. Hindi yan dapat bunuboto. Alam mo, tita, tatanungin ko kayo, tita. Kayo ba pagka natalo? Masaya ba kayo pag natalo kayo?
2: Siyempre, malungkot din, pero kailangan tanggapin mo.
3: Natalo sa pagtatalo. Pero nagtataka ko sa prosecution, talo sila sa tatlo, inatras nila, pero ang sasaya nila, nagpapakuha ng mga litrato para mga king. Uy, nagpapaka. At ang napansin ko, tita, ngayon,
1: nakawaki picture
3: sa media, sa Facebook, lahat sila eh. Lahat galit kay Sara, lahat ang ano, lahat. Pati yung sa mga interview, lahat puro laban kay Sara. Pero ang magtataka kayo, si Sara pa rin ang nangunguna sa ano. Sa
2: kasi ang simpatya ng tao.
3: Yan ang hindi nila matanggap eh. Isipin nyo, ang lalayo ng agwat nila. Pagsamahin mo yung boto nila, ang 5% nila lahat, hindi pa rin naramot ang 50%. Ano mo, tita, nagtataka ko eh. Sabi ni Attorney Season, magdadasal tayo araw-araw kasi mag-uumpisa. Tinasablan kaya sila ng dasal nila, tita? Kasi ang dasal nila, pakagandang pakinggan eh. Pero bakit parang sinabi niya ito na season? Parang hindi ata tinatablan itong mga to. Kasi tita, tino mo, Erwin Tulfo, nagdala. Judge ka, judge. Nagdala ko pa ng ebidensya laban kay Sara. Pambihira ka rin, ano? Isipin mo naman. Nakakatawa na itong nangyayari, tita. Pero nag-aalala naman ako kasi pera ng taong bayan na ginagastos, pinambabayad sa mga
2: 25 million a day. Pinambabayad
3: nila pera ng taong bayan, yung mga binabayaran. Kapakain niyo sa anak, may kung magsakitan ng tiyan ng mga anak niyo, mga pamilya niyo, magsakitan eh. Ang mga sikmura niyo dahil ang perang nakakawag, pinakakain niyo. Ang bihira talaga itong nangyayari na ito, tita. At panging masasabi ko lang, dagdagan pa natin ang pagdadasal dahil ala tayo magawa sa kanila, sa sila na sa kapangyarihan eh. Malangang magdasal na lang tayo ng todo-todo kasi, tita. Isipin mo, si Sandro, sabwat nito sa droga, wala kang maririnig sa mainstream media. Naku, ewan ko, tita, sana naman, tita, huwag niyong tigilan itong mga, yung mga ano na ito. Ewan ko, nahihirapan akong intindihin itong gobyerno na ito.
2: Baldi-baldi
3: na yata yung utak na baldi.
2: Okay, maraming salamat. Teddy Villa.
1: Po, Teddy Villa.
2: Sana gayahin natin si Teddy Villa, si Ramon Yadav, yung iba pang tumatawag.
1: Yes.
2: Kailangan pong tumawag tayo at ipaalam sa ating mga otoridad, maaaring may mga nakikinig dyan, kung ano talaga ang hinaing ng taong bayan, yung kahirapan na ating hinaharap na dapat ay bigyan ng agarang solusyon ng ating mga pinagtitiwalaan na iniluklok sa posisyon sa pamagitan ng ating kaisa-isang sagradong boto. Basa?
1: Mula kay Sir Fernando Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
2: Mercy Fernandez Narciso, happy morning po Ma'am Carmen and Sir James. Thank you.
1: Sabi ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po Ma'am Carmen at Sir James. Salamat po sa mga tunay na balita na atin ninyo. Watching po from Hong Kong.
2: Salamat. Naku, ilang beses na ako nagpunta dyan sa Hong Kong. Sana man lang nakita ko lahat yung ating mga ano no viewers o listeners. Sabi ni Rick, orasyon ang bangag at silutang. Nagsundo sa usaping balde. Ha, ha, ha. Para daw sa El Nino. Eh, paano nga? El Nino ngani? Ano ba yung ngani? May usong ngayon?
1: Usong ngayon
2: yun. Oh, usong ngayon yung salitang ngani. Oh, eh, diba? No rain. Mercy Fernandez Narciso. Masasabi lang po na sobrang minahal ng taong bayan si dating Pangulong Duterte, lalo ng panahon ng pandemic. Kung nagkataon si BBM Pangulo, baka siya, eh, ano ba yan? Noong time ng pandemic, sobrang hirap. Lalo inabot ng mga tao at baka daang milyon ang mga namatay na tao. Mm-hmm. At saka, during the pandemic, napilitang magbayad si Lucio Tan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagamit din po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pangangailangan ng taong bayan sa COVID.
1: Mm-hmm. Diba? Mighty corporation, oh, 25 billion ang ibinayad.
2: Biruin mo, laki ng utang pala sa buwis nito mga tinamaan ng magagaling na mga,
1: nasingil, yung mga may
2: oligarko,
1: utang.
2: Ha, na mga negosyante. Kaya kayo, ha, magbayad kayo ng buwis. Ganyan yung natatandaan kong sinabi doon sa negosyanteng William Gatchalian, ha, nang tinangka akong bigyan ng cheque na kumpleto, ako na lang ang maglalagay kung magkano ang gusto ko. Ang sinabi ko, hindi ako tumatanggap, hindi ako nabibili, magbayad kayo ng buwis sapagkat kailangan niya ng gobyerno para sa taong bayan. Sabay talikod na. Oh, di ba? Sige.
1: Mula kay Sir Rolly Pines, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
2: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, masasabi lang po na sobrang minahal ng taong bayan si dating sabi ni Teresita Cruz Agring, maalala ko po yung sinabi ni Miss Hanilet noong nalaging sinasabihan si PRRD na bumili naman daw ng damit. Ang sagot ni PRRD ay okay lang daw pabalik-balik ang damit basta marinis lang. Ganun sila kasimple. Si Vice President Sara, tingnan niyo yung karamihan sa suit niya. Nakikita ko sa Shopee. Tsaka lagi naka-t-shirt lang, pantalon.
1: Wala naman kasi din sa Dennis Almuhano. Good morning po, Tita Carmen Barrio James. Yes, Tita. Ang lingkod bayan ay makadiyos, makatao, makabayan. Di ba? At hindi, dorobo.
2: Naalala ko yung apo nakausap ko. Pilipino, dorobo ne. Oh, eh, sabi ko, hindi
1: dorobo
2: naman...
1: Ngani.
2: Hindi naman po lahat, hindi naman po lahat.
1: Yes.
2: Meron ding mga ilan, pero hindi po lahat. Mas marami po sa mga Pilipino ang mababait.
1: Yes.
2: Ayan, sabi ni John Panopio, sa ikaunlad ng bayan, balde ni Mang Baldo ang kailangan. Barakong bastonero ng Barrio Albularyo de la, ano, de la ng Quezon. Aba, o nga. Taga-Quezon pala to.
1: Happy watching. Dahil si Fernando Claros, napahiya si Marites, malibag ah, sa bago niyong akusasyon kay BP Sara tungkol sa resort na walang katotohanan.
2: Yes, may ang pag-aari, hindi pala silang may-ari, may ibang nag-aari. Di ba? May yung isa naman, ang nagmamay-ari, kapatid ni dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Lagi kang sablay, pag-igihan mo, ha? Melvin Matibag, ng National Bobo Investigation Bureau. Ha? Pagbutihin yung pagkuha ng mga datos at hindi sumasablay, napapahiya tuloy kayo eh. Sabi ni Benito Mangogat, tahimik si BBM. Pagdating sa budget, sinabi na nga mismo ni BBM na wala siyang pakialam sa taong bayan kung gagamitin niya ang budget, basta gagamitin niya ang budget na walang katuturan. Lumalabas na wala tayong pakialam kung gamitin niya ang budget natin samantalang alila lang siya ng taong bayan. Hindi amo, kundi alila lang ng taong bayan. Ang gobyerno, public servant. Kaya dapat magbigay kayo ng public service sa bawat isang mamamayang Pilipino. Yun ang trabaho ninyo. Hindi kayo mga boss. Ha? Maliwanag mismo. Naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Noynoy Aquino, kayo ang aming boss. Ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ha, ng Republika ng Pilipinas, kayo ang aming employer. O maliwanag yun, hindi ba?
1: Yes.
2: At meron din tayong sinasabi, sovereignty resides to the people and all power emanate from the people. Maliwanag pa yan sa sikat ng Haring Araw. Ewan ko, mga BOBO ba kayo na hindi nyo naiintindihan yung mga sinabi na ng mga nagdaang leader ng bansa at yan sinasabi nga na sa ating saligang batas na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan at ang lahat ng posisyon na inyong inaokupahan ay galing pa rin sa mamamayan. Kaya magsilbi kayo at hindi kayo ang amo. Kami ang amo, kami ang nagpapasweldo sa inyo na ipinakakain nyo sana sa inyong pamilya, pero hindi kayo nakukontento. Sinasamahan pa ninyo ng pangungurakot sa mabilis na salita pag nanakaw sa kabangyaman ng bansa. Si Manuel Rivera, nasa linya. Magandang morning po.
1: Morning po, Sir Manuel.
4: Good morning po, Sir Carmen, Sir James.
1: Apo.
4: Good morning.
1: Morning po.
4: Malinaw na po bang dating dyan?
1: Apo, apo, malinaw po.
4: Ma'am Carmen, naman nabanggit mo kanina po na ang syndic, ang ano ng droga na nasa naganap na sa ating bansa, mayroong isang intelligence dito ng official din ng gobyerno sa ating ano din sa lugar namin. Ang sabi niya ito raw si ano Madam Lisa Marcos na huli daw sa Amerika na nang bawal na gamot. Totoo daw po 'yun kasi in-interview ko. Ngayon, maaring ang nanaganap ngayon, maaring sila nga talaga ang sindikato ng bansa natin kasi ang sindikato daw ng bansa, kahit anong bansa daw, Ma'am Carmen, hindi daw dyan mahuli-huli kasi nasa loob ng gobyerno. Baka totoo nga po, Ma'am Carmen, ang ganoon.
2: Walang kumikiboy. Walang kumikibo. Tila magiging mga mamahayag kung may alaman, hindi na mas minamarapat nilang hindi kumibo dahil pwedeng dahil sa harassment na maaaring gawin sa kanila o dili kaya nababayaran. Kaya nabubusalan ang mga bibig. Hindi ko po sinasabi lahat, ha?
4: Opo.
2: Mm.
4: Opo.
2: Salamat po.
4: Mm. Salamat, salamat.
1: Salamat po, Sir Manuel.
4: Salamat po, Sir Manuel.
1: Opo.
2: Oh, yan. Sana nga, mga katulad nila, Teddy Villa, Ramon Yada, Manuel Rivera, tumawag po kayo para naman sa kanon, malaman natin. Dahil ito po, palatuntunan ninyo eh. Yung pulso ng sambayanan, ibig sabihin, kung ano ang opinion ng taong bayan, kung ano ang inyong gusto na sabihin, yung pulse of the nation.
1: Yes.
2: Ha? Hindi po yung iisa lamang, puro boses ko, boses ni Don Pepot naririnig ninyo. Kailangan pong marinig boses ng lahat, lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan, para maisabi ninyo yung inyong mga karaingan at marinig ng ating mga otoridad na maaaring may mga nakikinig na otoridad sa ating pong palatuntunan.
1: Yes.
2: Sapagkat Don Pepot, napapansin mo, lahat ng ating tinalatalakay sa ating palatuntunan, eh,
1: yun din
2: ang lumalabas eh. Oh, di ba? Sige.
1: Wala kasi Fernando Claros. Bakit nawala na sa investigasyon ng PDEA ang angulo tungkol sa vape products? Dahil ba mayroong isang name not to be mentioned na maikokonnect doon?
2: Yes. At saka sinasabi nga, meron tayong embahada sa Laos eh. Filipino Embassy sa Laos.
1: Mm.
2: Pero bakit daw tila walang dumadalaw sa nakadetining Pilipino? O baka yan bali-balita, eh, siyempre may mga dadalaw. Pero kung wala siyang kakilala, eh sino dadalaw sa kanya kundi ang embahada? O sige.
1: Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, Tita, pwede ba naman na excuse ng mga corrupt sa government na I'm only human, capable to make mistakes?
2: Eh kung ang mistake mo naman, isang beses pwede sabihin natin consider na mistake.
1: Mm.
2: Pero yung paulit-ulit at saka yung alam mo naman na million. Alaga, yes. Di ba? Alam mo yun.
1: Mm.
2: Eh kung sabihin konti lang, nagkaroon ng konting ano, eh okay na yun, nagkaroon ng mistake. Pero yan, hindi mistake yan, sinadya yan.
1: Mm.
2: Na gumagawa, lumilika kayo ng ghost project,
1: yes.
2: Mapa-flood control, mapa-infrastructure, o maging yung mga tinatawag na insertions, allocable, sa ating GAA na nakakalusot dahil pininilalagdaan ng ating Pangulo. Kung natatandaan nyo, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may binito eh.
1: 95 billion.
2: 95 billion, ha? Mm. O binito niya yun.
1: Yes.
2: Dahil nakita niya na sobra. Kaya maraming galit sa ating dating Pangulo na alam nila kung ano yung puno, eh siyang bunga na maaaring ganyan din
1: sila
2: si Vice President Sara Duterte na hindi sila makakalusot at maaaring managot sila sa kanilang mga kasalanan kung sakaling maging Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas.
1: Yes.
2: Pero nakikita natin, walang kaduda-duda. Ha? Oh, ang susunod na Pangulo, Vice President Sara Duterte. Hindi ko po sinasabing yan ang mangyayari, pero mas malaki ang pag-asa sapagkat sa nakikita natin na suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Nakita nyo sa The Hague, mga OFWs kung saan-saan nang gagaling na bansa, dinadayo at nakikiisa sa pagkilos protesta para pauwi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sapagkat kailangan ng bansang Pilipinas at maging ng ating mga OFWs. Yes.
1: Mula naman kay Ma'am Elaine Baltazar, sana yung ginamit na pera sa impeachment ay pinambili na lang ng timba. Tapos yung tubig na nasa timba, gustong ipainom sa atin ni Bongbong, eh may bakterya yan ha. Niwala nga silang kasamang bakteriologist.
2: Sabi ni Benito Mangugat, ganyan talaga kapag may psychologist sa utak. Yan si BBM, malala na ang psychology sa utak. Eh, hindi ko alam kung gaano katotoo na may balibalita eh. Ha? Na malubha na daw di umano ang sakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sana naman wag, di ba? Kung meron siyang kasalanan, di panagutin natin sa pamagitan ng batas.
1: Yes.
2: Ha? Oh, sige.
1: Mula naman kay Sir Max Adriano, good manners and right conduct at Boy Scout, hindi na ba may babalik yan? Sinong demonyo nagtanggal nito?
2: Yung lola mo. Si Benito Mangugat.
1: Paano naman ito
2: teto na ibalik talaga kapag may psychology sa utak, yan si BBM, malala na ang psychology sa utak. BBM, patingin ka sa tita ko na doktora ng psychology. Sigurado sa pananalita mo pa lang, sasabihin sa iyo ng tita ko na doktor ng psychology at may sayad ka. Psychiatrist. Sabi si John Real Manlapas, nanonood, mabuhay ka, Jong Real
1: yes.
2: Manlapas. Mm. Ha? Ganda lalaki,
1: yes.
2: Wala lang buhok.
1: Alam ko
2: ang aga nitong batang ito, no? Oo, eh. Nung kasi
1: kasipag eh.
2: Bata pa rin siya na, ano na, reporter na rin yan, ano, Don Pepot. Sabi ni Ray Urbano, good AM po, ma'am, sir. Nakakalungkot na po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon, mula sa ilang mga mambabatas at senador, wala nang hangarin kundi pabagsakin o siraan si Vice President Sara Duterte. Lubog na tayo sa utang. Asan ba to? Teka. Nawawala eh. Tumatakbo eh pati. Oh, ayan. Aha, lubog na tayo sa utang at droga. Halos kalat na sa ating bansa. May pag-asa pa ba tayong makakita ng liwanag sa ating bansa? Dahil sa mga nangyayaring ito, sana magising iyon. Mga taong inaasahan ng bayan ay mamulat na sa mga nangyayaring ito sa bansa. Magkakaroon po ng pagbabago kung tayo po ay magsasama-sama, magkakaisa sa paninindigan, sa pagtatanggol para sa ating karapatan, at para ang bulok na sistema ay mabago.
1: Yes.
2: Yan po ay kung magkakaisa tayo. Pero kapag kaganito na sumusunod tayo sa mga ilang politiko, yes, kung kaya tayo ay windang-windang, hindi po tayo magtatagumpay at ang iiral ay ang mga masasamang politiko na nagsasamantala sa kabaitan at katangahan nating mga Pilipino.
1: Yes.
2: Si Alfredo Marcelino, magandang morning.
1: Good morning po, Alfredo. Good morning po, Alfredo.
2: Apo.
5: Hindi ko matakak nila o sa dito.
2: Sige po.
1: Apo.
2: Magandang umaga.
5: Hello, magandang umaga po, Tita Carmen.
2: Apo. Sige po, tuloy-tuloy lang.
5: Alfredo, masilinot po ito.
1: Opo. Okay na po kayo, Alfredo.
5: Okay na po ba?
1: Okay na po, okay na po.
2: May pinapakinggan siguro.
1: Ano, wala. Tawag ka po ulit. Tawag po kayo ulit, Alfredo.
2: Sabi ni Teresita Cruz, agiling totoo yan, tita kaming. Kaming mag-asawa, kahit paano napagandaan namin ang pagtanda namin. Ayaw naming umasa sa mga anak. Ako po nahiya. Pag nagbigay sila, sabi ko, huwag kami adalahanin itabi nila para sa future nila. Hindi lang kami makatanggi sa pag-inaya kami na mag-travel kasi libre naman kami sa PAL. Kaya walang dahilan para tumanggi. Okay, sarap naman. Ano ha, Teresita Cruz Agiling.
1: Maraming mga kasi Fernando Claros, pakiramdam ko nakatanggap na rin si Isko. Kaya tahimik lang sa mga samot-saring issue na problema ng Maynila.
2: Eh, itong si Lenny Robredo, hindi ba, mayor ng Naga.
1: Naga.
2: Dati, tira ng tira, ha? Kay Bongbong Marcos Jr. Hindi ba, naging magkalaban sila noon sa vice presidency. Nanalo siya. Yeah. Natalo si
1: BBM.
2: Kung ano-ano pa rin ang sinasabi niya, di ba? Ngayon, nung mabigyan lang ng 500 million, tumahimik na at puri na ngayon ng puri. Kaya, Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala namang masama sa pumuri. Kung talagang kapuri-puri, yung ginagawa. Pero yung parang nang-uuto ka lang dahil nabigyan ka, di ba? Para ka rin walang bait, wala kang sariling bait, di ba? Dahil pabago-bago yung isip mo eh. Ako po, inaamin ko naman, dating loyalista, pero nakita ko eh, na may problema sa pagpapatakbo ng bansa. Parang hindi kaya, o parang nakikinig sa mga bulong-bulong, at tila ang mga nasusunod ay yung kanyang mga galamay. Yes. Di ba? Oo. Kaya eto ngayon tayo, windang-windang. Kaya dapat manindigan tayo at tulungan natin na maitama yung mga mali. Nang sa ganon ay mabago. Di ba? Sapagkat tayo rin ang makikinabang kung magkakaroon ng magandang pagbabago at kung hindi naman tayo kikibo, hindi tayo maninindigan para sa tama, mananatili po ang bulok na sistema na magpapahirap po sa atin ng lubos. Si Alfredo Marcelino, nandiyan na ba?
1: Morning, okay, Alfredo.
2: Magandang morning.
5: Nandito na po ako, Tita Carmen, Kaya James.
1: Apo.
5: Hello.
1: Okay na po kayo, Alfredo.
5: Ang ano ko lang doon sa impeachment, doon sa inurong na tatlo, parang nalugi tayo roon na. Niloko lang tayo ng prosecution. Umaga sa ano, tinanggal nila yung talagang malakas ang, ano, ang laban ng depensa. Para hindi maano yun, maungkat, lalo na yung sinasabi yung bribery. Diba? Ang dami lang inano na una, talagang sinabi nila, hindi nila ano yun, pero pinahala lang ng isang araw. Ang inaano ko lang, si presiding officer na nun, si Escudero, bakit siya pumayag sa ganung bagay? Dapat pag-aralan muna bago bigyan ng magandang solusyon. Ang inaano ko lang doon, sana miski na ano, payagan din ng depensa na ipagtanggol nila yung ano, yung ginawa nila kay Vice Presidente sa ano, yung grave debt, saka yung ano sa ano ng confidential. Saka maganda talaga yung bribery. Ang lakas ng ano ron eh. Kung sino talaga nanuhol doon. Ang inaano ko, sana maging maganda, payagan nila tapos itatakal na ng depensa yung mga nangyari sa ano, sa dalawa, pera yung bribery, dali na tuloy yun. Para malam ng tao kung ano talaga nangyari, kung totoo yung sinabi ng umusik sa kay Vice Presidente. Ang inaano lang namin, sana yung demokrasya yung sinasabi, totoo. Eh, puro kaso nangalingan yung ginagawa ng prosecution ngayon. Saka ngayon, bawat balita, may meron silang release. Sila. Sila ito, sumunod ngayon si Redon, paliwanag. Ang susunod niya, si Ortega. Ha? Si Kuwa, si Joel Chua, saka iba pa. Lalo na si, ano, si Barber. Kapaliwanag yan para matakpan yung ginawa nilang pagsisira sa puri sa Vice Presidente at niloko nila ang taong bayan. Yun lang po. Salamat sa inyo.
2: Okay. Maraming salamat, po, salamat Alfredo. Alfredo Marcelino. Alam po ninyo, hindi po prosecution ang ginagawa ng prosecution. Ng prosecution. Hindi po prosecution kung hindi persecution. Pagpapahirap sa ating Vice President Sara Duterte. Hindi po accountability, kundi para sirain ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte sa harap ng taong bayan. Yes. So ito ay mas pwede nating paniwalaan na isang black propaganda. Ha? Itong impeachment trial ay isang black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte. Yes. Diba? O, para mapagtakpan naman yung ibang mga issues sa kanila tulad ng flood control. Nakatutok tayo. Ngayon, nabubuking na, nahalata na ng taong bayan na ito ay isang moro-moro.
1: Yes.
2: At hindi ito yung paghahanap ng katarungan sa pesa, salapi ng taong bayan, di ba? Kundi isang maliwanag na black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte. Sapagkat yung kanila na ipresenta ng maliwanag ha? Lahat ng aligasyon, mga patutsada pa nga na mga parunggit na hindi naman kailangan sa impeachment trial na gawaan nila, yes. Di ba? Di ba pinagbawalan nga sila ng presiding judge na si Justice Escudero dahil dun sa mga parunggit na hindi naman kailangan, pero bahagi po yan ng black propaganda.
1: Yes.
2: Eh, lalo naman pong nagkakaroon ng mas malawak na simpatiya sa taong bayan yung ginagawa nilang persecution sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya kahit hindi ako naniniwala sa survey, eh talagang maski ako, eh paniniwalaan ko. Dahil ako parang nahihila na rin dahil nakikita ko na hindi yan prosecution kundi persecution.
1: Yes. Wala naman kay Ma'am Baltazar, Elaine, pag nagkataon po, magkakaroon tayo ng cholera outbreak niyan dahil sa tubig na yan.
2: Ba't naman kayo susunod kung akala, inaakala ninyong magkakasakit kayo? Alam naman natin na hindi pwedeng inumin ang tubig na ba. Kahit pakuluan mo yan, mayroong mga mikrobyo,
1: mga bakterya
2: na hindi nakukuha kahit pakuluan. Yan. Sabi ni Juanita Estacio, good day, Tita Carmen, sir. Mana sila talaga sa kanilang among bangag. Ang mga mambabatas, kayo ang mga bully. Alam na ng mga taong bayan ang mga pinaggagawa ninyo. Di na ninyo maluloko. Kitang-kita na. Kitang-kita na ang mga inyong pinagagawa. Mga plastic. Anong plastic? Dalawang, ano ba yan? Yung resin? High class yung resin. Ha? O orokan. Mga orokan nga di ba? Sige.
1: Wala naman kaya Sir Jesus Dennis Almuano. Yes, tita. Tama si Mang Ramon niya daw eh. But maliit lang ang sahod ng ibang nasa gobyerno, di ba?
2: Senior citizen ka na rin ba? Ako senior citizen eh. Noon naisip ko na, di ba rin kung di ako mabigyan dun sa mga nangangailangan ngayon. Sabi ko, ganun, ninanakaw lang na, kailangan mabigyan na lang ako.
1: Kunin na rin.
2: Kunin ko na rin. Nung madadagpa namin sa aming Pamaskong handog. Yeah. O, inulit ko po sa mga may mabubuting kalooban, may mabubuting puso, mga kababayang OFWs, kung hindi naman po kaya ninyo at hindi akma sa inyong mga budget na magbigay, okay lang po. Mas ipagdasal na lang ninyo. Ngayon, yung mayroong pwedeng sobra na pwede niyong ipagkaloob dito sa aming Pamaskong handog at hindi na lang puro doon sa mga malalaking foundation ng mga malalaking network, di ba? Bahagi na naman ninyo ang aming pong Pamaskong handog para po sa mga maliit nating mga kababayan na sa panahon ng pagdiriwang na tayo ay kumakain, sila ay walang isusubo.
1: Tinutulog lang nila.
2: Tulungan po natin na makasama natin sa araw ng pagdiriwang sa pagsilang ng ating dakilang.
1: Binoche Buena rin sila.
2: Sabi ni Benito Mangogat, sinasabi ni BBM sa mga investors sa ibang bansa, mag-ipon ng balde, hindi naman po naman siguro kapag nag-invest sila dito sa Pinas kasi darating ang El Nino. Di ba naiisip ni BBM, hindi ba siya nahihiya sa sarili niya na lumalabas sa mga investor at leader na kumpirmado na may psychiatric problem siya, psychology siya. Kaya dapat na siyang magpatingin sa doktor na psychiatrist, sa tita ko na lang na doktor na psychologist. magpatingin si BBM, siguro positive ang resulta. Psychologist o psychiatrist, diba? No, sige.
1: Plano ko si Fernando Claros, maging ako ay naging kainsuka din noon eh. Una kay BBM, ngayon naman kay Isko ng Manila.
2: Sabi ni Bear Esposo, good morning, Tita Carmen Jet James. Totoo kaya sa puso't isipan ng pinagsasabi itong anak ng GIL about sa sinasabi niya o nambobola lang sa media, re-electionist ba si GIL ngayon? Taong baliktaran. Tapos ano? Taong baliktaran, hirap paniwalaan daw pag ikaw ay baliktarin.
1: Wala naman kay Sarayang Katalan, Gudeen po, Galaw-Galaw, John Vicky, at Malibag, lipad na, puntang Laos. Tingnan niyo ang flight plan kung paano napunta ng Paway Ilocos, yung jet na yan. Mga ano kayo?
2: Alam mo, sa halip na makatulong ito sa ating bansa, isa lang ang pinapanginoon nito at obvious na obvious, halatang halata eh. Itong si Ombudsman Remulla, bakit ka nagkaganyan? Ombudsman Remulla. Nung una, bilib pa naman ako sa iyo dahil nakakausap tayo sa Kongreso kapag ako ay napapadaan dahil magkatabi sila ng kwarto ni Congressman Amin ng Hulosulu. Eh, pag pumupunta ako doon, minsan nasa labas yan, nakakapagkwentuhan kami. At minsan, may inilapit ako na tulong, pero hindi naman daw po pwede yun. O kaya wala naman akong magawa, di ba? Mabait naman siya, pero katulad din ni Tito Soto, pag nakausap mo, mabait.

0: Di ba? Yes. At kapag namatay ka, kabaong lang ang kasama mo. At yung kabaong, pagdating ng panahon, mawawasak din yun, matutunaw din, katulad mo rin na matutunaw.
1: Iyon din eh.
0: Oh, sige.
1: Wala naman kay Sir Kenneth J. Monte, you understand my situation. Ano ba ito?
0: Sino yun?
1: Si Sir Kenneth J. Monte.
0: Menchime is watching.
1: Monte Sabordid pala. Yan.
0: Benito Mangugat, ang masasabi ko sa pag-asa, tigilan nyo na ang pagmamanipula sa lagay ng panahon. Kahit gamitin nyo ang teknolohiya, hindi nyo kayang madetect ang mga dinisenyo ng lumikha. Hindi nyo kayang baguhin yan. Tama na ang weather modification ang nangyayari ngayon. Man-made. Malinaw yan sa sinabi ng isang foreigner na doctor analyst ng lagay ng panon. Stop manipulation weather. Mm-hmm. O para hindi na kayo magsipag-rally. Sige.
1: Mula ka, Sir Andres Tevez. Politics ought to be the part-time profession of every citizen who will protect the rights and privileges of free people to preserve what is good and fruitful heritage. Dwight Eisenhower, 1954. God bless.
0: Sabi ni Menchime, always watching DCRJ Radio Bandido. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Menchime, nanonood siya ngayon, ha?
1: Be watching.
0: Si Juanita Estacio, pabati lang po ako, tita, sa aking anak na si Aileen Estacio ng happy birthday. God bless. Salamat po. Happy birthday,
1: happy birthday.
0: Aileen Estacio.
1: Yes, more blessings from Aileen. Mula naman po kay Mercedes Reyes, nasa mga kasundaluhan na ang diferensya sa Pilipinas. Eh, masyado silang napapailalim sa pundyan ni BBM. Yung mataas na nasa gobyerno, hindi sila makapalag eh. Gawa ng mga maletang tinatanggap nila.
0: Yes. Menchime, lahat ng nasa BBM government, they're all buraot. Ano ba yung buraot? Thank you, Menchime. From Benito Mangugat, ngayon sa sinasabi ni BBM, mag-ipon ng balde, sa susunod naman mag-ipon ng galon, sa susunod ulit mag-ipon ng container, sa susunod ulit mag-ipon ng balon. Maipon na ba yung balon? Sige. Teo Rosal is watching Manny Biso. Nanggagalaiti na si BBM kasi guest speaker si Sarah sa pagtitipon ng mga big businessman. Palakpakan ng mga mayayaman. Paano ba yan? Nagsimula ng election campaign ni Sarah. Kasi maski yung mga oligarch, mga elite na negosyante, nakikita nila na maaaring sa hinaharap sa 2028, eh posible. Hindi ko sinasabing siya na nga magiging presidente, pero sa nakikita mong simpatiya ng tao, eh halos lahat, nasa mga Duterte, di ba?
1: Yes.
0: Mula kay Vice President Sara Duterte, kay Congressman Pulong Duterte, kay Mayor Baste Duterte, na sinasabi kong hindi makakatakbo. Ah, si Vice President Sara, merong nakahanda na ipapalit. Ito ay si Mayor Baste Duterte. Oh, yan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ganun-ganun na lang, prosecutor, congressman, pagkatapos ni Manila, mamaya kay Vice President Sara ngayon, aatras kayo. Ano yan, patas o bas? Kasi po, ito ay planado.
1: Yes.
0: Pinlano na po nila na ganyan. Ha, na pag natapos nilang maipresenta, masiraan nila ng masiraan, ipakita nila na kunwari ay mga ebidensya na mga tila fake, tila hindi. Ha? O ihihinto na nila. Dahil nasiraan na po na nila ng nasiraan. Meron pong sinasabi si ano eh, yung sinungaba yung paulit-ulit na
1: kasinungalingan
0: nagmumukhang totoo.
1: Yes.
0: Ha? Yan ang kanilang ginamit po. O, sige.
1: Mula naman kay Sir Rick Orasyon, magandang umaga mga ka-Radyo Bandido at sa inyong dalawa, Tita Carmen and Sir James. Napakasariwa ng ora mo, Tita.
0: Oh.
1: Talo pa ang mga 40 years old ladies.
0: Oh, talaga naman. Thank you very much. Ha? Parang mabobola mo ako doon. Pero sige po.
1: Mas nalang sa personal.
0: Hindi. Sige, sige.
1: Teka.
0: Sabi ni Teo Rosal, Tita, lahat na yata ng ehensya ng gobyerno ay sinira ng administrasyon na ito. Senado, Congress, DPWH, MBI,

0: Yarkova, ombudsman at marami pang iba. Hindi natin alam kung ang Supreme Court eh mababayaran. Sana hindi. Eh yan na lang po sana ang kakampi ng taong bayan eh. Kaya ipagdasal natin na sana eh mag-isip-isip naman ang ating mga justices na pumanig sa tama. Hindi naman natin sinasabi na panigan ng taong bayan. Pero kung tama, dapat pumanig po sila sa tama.
1: Yes. Mula naman po kay Sir Jaime Samuel Bernante, wala bang kaso sa mga prosecutor, congressman, Ma'am Carmen, Sir James? Padla lamang ang ginagawa nila eh.
0: Yes. Pwede pong kasuhan. Pong habulin, eh. Pwede pong kasuhan ang mga prosecution at ang depensa kung mayroong mistrial.
1: Yes.
0: Pwede silang makontep yung prosecution, di ba? O pwede silang hinga ng danyos dyan, di ba?
1: Yes.
0: Pwede silang makulong. O, kaya meron po lahat na katapat
1: yung
0: mistrial.
1: Lahat
0: ha, yung mistrial.
1: Yes.
0: May pananagutan din po sila. Lahat ng kanilang ginawa, pwedeng balikan sila ng depensa.
1: Yes.
0: O, sige.
1: Mula naman po kay Sir John Observer, ang pag-atras sa kaso, ito isang hudyat na inaaminan nila ang kanilang pagkatalo. Ganyan po nangyari sa mga prosecutor ng BP Sara, impeachment.
0: Sabi ni Manny Biso, noong si PRRD ang presidente, ang uso noon, face mask at face shield. Ngayon si BBM na ang presidente ng USO, o uso na ay maleta at balde, timba, di ba? Kakaiba. Aray ko. Sabi ni Rick Orasyon, nakapagtataka sa nahuling Pinoy sa nasabat na meat sa Laos kung bakit hanggang ngayon di pa rin natin napapangalanan kundi alias lamang. Di ba may kaakibat yung passport? Yun nga po ang tanong eh. Bakit hindi maibigay ang pangalan na nasa kanyang passport? Bakit alias ang ginagamit nitong si Fahad na sinasabing assistant daw ni Congressman Sandro Marcos sa Vape Tech Incorporated na ang chairman di umano po ay ang kanyang ina na si Lisa Araneta Marcos.
1: Okay. Sabi ni Mercedes Reyes, front lang si Marcos Jr. bilang presidente. Panyulaan niyo yung totoong BBM eh. Ano yung matagal ng patay nung Marcos pa 1978 pa. Ganun, clown lang yan. BBM na yan. Yan po yung chismis noon.
0: Dalihan mo na.
1: Ataka. Mula kay Sir Kenneth J. Montenes Bornido, na di ko sulong pagana.
0: Bisaya. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, wala bang kaso sa mga prosecutor, Congressman Ma'am Carmen? Meron po. Ha? Pwede silang makasuhan sa mistrial. Ha? Pwede silang makasuhan doon na, at maparusahan ng contempt. Di ba? Oh, dahil nga yung ginawa nila eh. At pwede rin silang makasuhan sa pagwawaldas
1: yes.
0: ng salapi ng taong bayan.
1: Yes.
0: Okay, so wala na po tayong oras.
1: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat po sa mga puli ko, James Gojo. Lagi pong sabi natin, pinigyan niyo po. Tama, God bless us all.
0: Ulitin ko yung ating pasasalamat kay Anna Gray. Maraming salamat sa inyong maagang pamasko. And with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Lalaki, ganito ka ba?